0: siya masyado talagang
1: okay.
0: Nagpa-participate yung ating mga makakaliwang grupo dito.
1: Okay po. Sige.
2: Katapang Arwin, ha? So, atong nga exclusive na nga pagpakidangot sa atong original director, ano?
3: Mayo, kayo yung dali sa mga contact, no? Dali sa mga sabat, sa?
2: Oo, kayo ito eh.
3: Muli yung dapat ng mga regional director na sabat, bla?
2: Correct na.
3: O, ibang gani da. Ang problema ba lang, ibang da. Nakapungko lang sa, ano, OIC lang gani. Sa mga LGUs, di. So, hindi na ma, ano? Hindi na ma...
2: Hindi na ma-reach.
3: Hindi na ma-reach. Hindi na magsabat. Pamakuto mo, duga, pangakig na. Kasi so, pagkatapos, mapasit ka pa appointment.
2: Okay.
3: O, amo na mga tayo. Amo na yung...
2: Amo na mga katapalwin. Amo na nga mga OIC. Why na gadukay?
3: Hmm.
2: Kaya pang isla na sila.
3: Ay, tuod ka. Nice lang.
2: At sa tina, ano na, kinilip na itong isa to.
3: Kinilip na itong isa?
2: Sa pa sa mga ulugtasan man. Kinilip na ito.
3: Dapat maintindihan nila, partner, tadi ha? Kami di sa inyo.
2: Ang muling nangyayan tayo sa Arvay, sa Subo, kay Ken Chindi, sa trabaho sa media.
3: Na.
2: Naman ko tayo sa last time, anong problema sa media, tayo, ano kinanglan sa media? Ang problema naman, sir, RD, ang wala na sa bat kung interview ko.
3: Oo. Garilan ba?
2: We are being polite, mga kaparawin. Kaya nga, dito kita magtawag at text git kita. Para mabalo, mabalaan nila, bala nga, napabalo kita. Respeto kita sa oras nila. Nila man nga simpo. Na kinanglan ta mag-interview kay importante din. No? So, muling namin, kaya kaparawin, kaya nga, sabat git, no? Ako nga original director, ginadaya ko yung isang Parvin. Sa pilata na ni Mahimo, siya nga batawag at siya kakaring sabata yun.
3: Sabata yun? Ang ibanda, garing pa? Tatlo karing? Pagka ikakabalo ka kung pagka lima karing, gambal yan, the number you dial is out of service.
2: Oo, correct na. Eh, ang ano ka to, Parvin, ang ibandaan, kasi ginablock ka ng number.
3: Tingala ka lang itawag, kring, toot,
2: Tut!
3: Naka-block nagling number mo?
2: Abot na sila na kung ano ginangilang ano sa trabaho nila na, no? Basta may mga incidente kangay sa mga tiniruhay, hindi mga binapatay, yawan sa kita. Isa, depende man sa iba ng mga ano, pedra, no? May araman iba yun, pero hindi man tanan, ha? Dati ka to, Parway, na muna yung dapat ilang, ano, bla, no? Ng sundun. No? Nga, kasnaktive lang, regional director. Dati yun nga, ang media yung magpakaisang simpo nila, huwag ka pang doduwa, bla. And, also, no? The first sa tanan yung bagay.
3: May iba yung mga kilala, ito, no? Pabakoto, kapanginit sila.
2: Kapanginit, oo. Gani man.
3: No, muna, sir. De, nga pamangkot lang kami. Pero saludo kita sa mga muning mga government officials natin nga that means nga ano, naintindihan lang trabaho nila katropa France.
2: Correct.
3: Nga ti may obligasyon, kita may obligasyon ta sa tao. And kung paano nila paano makita sa tao ang ila trabaho, pinagi man sa aton. Kita ang nagpabalo sa tao. Amo ning obra nila, amo ning accomplishment nila.
2: Correct na. Kaya ito siyempre ito pa rin, ano man mo, no? Ang media, talagyan mo na nga para makapalabot ako ng ilang kadalagaan. Sila ba yung mga accomplishments sa ato ng mga kapulisan. Which is a big help ni para sa ilaman ka tropang Irwin, no? So, ang muning ato niyang original director nga why nag-pagdaduway every time nga makapakigangot kita sa iyang. Tawag tani sa iya. Pag-a-base ka pa kung Irwin na balanta, namuning iya, subong nga ginalok forward, no? May mga ano bla, may mga vision niya bla sa pagpungko ya.
3: Oo.
2: O may mga ginatutukan, ginadayon bala, no? Nga, which is, pamakutan, anong kinanglanon dire, anong kulang, ano ang mga kaso dire nga why na sulpar, di ba? So, muli siya sa karong kata pa Irwin na nga to dire nga pinapasalamatan sa mga kapulisan niya sa karon mo. Which is, may pila ka mga kaso kung saan ito. Ang sabi na ito, nalipapan na. Pati, aregali, no? Doon nagpabayo ng kaso. Bati, abon ni subong ang challenge sa kapulisan nila binigin sa riyon. Ang presensya naman sa mga, ang kaso, no? Pag mga pasamatay.
3: Oo.
2: Sa nga New People's Army, ang Katropa Irwin.
3: Oo.
2: Dugang tanalan ni Katropa Irwin, no? Ang isa ni ka-incidente, isang tinalikdan po nga gabi sa Hunyo 7, may akanas ang kapulisan, dumaylid ng kapulisan naton, angot sa mga persona nga sa nga naghimo sa sining at krimen.
3: Mm-hmm.
2: So sa rin kari, ang biktima ni kilala si Carlito Alcala Junior, isa ni ka Barbero, katapagamin. Kasi sa rin kari, isang puro araw, dos barangay Vista Alegre, no?
3: Mm-hmm.
2: So sa rin kari, sulod sa sospek na gitiro sa makapila ka din, kaya nagresulta siya nga kamatayon na katapagamin. Di pa agree sa ito ni Police Captain GRES, ang hepe sa station, Bacolod City Police Station 7, nga ang biktima katong Arwin kagang suspect kilalaay ni.
3: Uy.
2: Kilalaay katong Arwin na sila kita kilalaay. Di kaya ang kaso ni sa biktima illegal gambling lang man. Wala man kuno kontra, wala man kuno derogatory record sa pool amin sa drugs, angot na drugs, pero meron isang kaso sa illegal gambling at the probation. Katong Arwin, no? Gintutukan rin sa kapon nga Bacolod City Police Station 7 sa pagpunodan ni Police Captain GRES nga personal ang motibo sa krimen, no?
3: Personal.
2: O, personal gate, no? Kaya why man kontra, why man involved sa drugs, pero may kaso nga legal gambling, which is the Indian siya siling katapawin mabugat nga rason para kapyon ng biktima. Kahit na-prison niya siya at provisionary, kahit kabalo naman kita ang operation niya sa STL rin, nga rin nga depende na sa imo nga ano na mo, no?
3: Oo.
2: Ang imo na pala nga ano na, no? Ang dina ang dapataya, black at parwin.
3: Agaway no? Customer ne?
2: Ba hindi man siguro, ay panikabalo. Basta personal ni siya, ang katropang Irwin, no? Personal ang ginalan to sa kapulisan.
3: Oo.
2: No? So, masi siguro, may ang suspect may wala na uyunan sa biktima, kabangganan niya ganigin patay. Pati sa kanong katropang Irwin, gawlat na lang isang duga na saksi ang kapulisan para mapahila ng kaso kay kinanglan na ginilan sa ebidensya eh. Bastante ang ebidensya para mapahila ng kaso. Pero sa Irwin pamatihan, padra, si Police Captain GRES, ang station commander sa Bacolod City Police Station 7.
1: Kung kita na personal, personal lang inasunda ng motive is more on personal.
4: Okay, sige sir, ano ang biktima? May
1: nakaka- ano ka ipanata lang na letter sa may PY na kami. Inasunda na mo ng panapos na inasunda na kami ng lead party.
4: Pilas lang kami doon?
1: So, parang isa mo lang ang PY. Isa ng PY na.
4: Sir, nang amo na siyang na-meet man sa biktima, amo mo na nagtiro?
1: Kilala yung sila. Kilala yung sa biktima ko dito.
4: Lala sa biktima. Pero sir, ano yung family ni si Dido magpahal kaso?
1: Ano pa naman sa pamilya? Actually, yung pamilya, kung may mag-attend ng witness kaya si Dido sila magpahal kaso, ang inisyal na interview sa ila.
4: Okay. Okay.
1: Patay sila kaso pag may attend ng witness. Pero yung basta pa yun naman masyado na.
2: Dito pa rin, no? Si Police Captain GRES, ang station commander sa Bacolod City Police Station 7, angot sa sininga kaso, sa pagpira pa kayo sa isa ni ka-partiro.
3: Oh, katropang France, mga pila kabilog kang PUI?
2: So, isa lang mani. Isa lang mani mo. Ay, ang depende siguro sa ano ni sa isa. Kahit nag-drive to isa sa motor. Pero, posibly, may identify na siguro ng isa. Siguro madugangan pa nila ng PUI man. Kung posibly nga maghabi ng suspect man. Sa likod sa pagtiro patay sa sining na baratiro, makatapangarin.
3: Sabi, no? Sa amon ng mga istorya, personal, makagastos la. Iti, ako hindi pa ni personal, hindi pa ni ako pag paglantaw ko ng katropang Fransa. Ako ni opinion. Ato nagpatay, hindi ito yung direct nga suspect. Ang suspect, amo ito nagtudlo o kung nagsugo sa nagpatay. So, anong nagpatunga? Maybe kwarta, maybe relasyon. Pero ti kung relasyon, mapatay ka tao tungod sa argabyo sa amigo mo, sa kilala mo. Diba? No, muna, unless kung anong patay ka naging man. Ti guro eh.
2: Oh, ay, may guro nga poetry mo, mamatay ka na na yun.
3: Oo.
2: So, tiyan mo lang ang bagay ka to Carmen, which is hindi ka nang sa mambal, pag ibas ka, muna yung ginatutukan sa karoon sa katong nga kapulisan, ang personal, no? At least, yung may development ng kaso sa karoon, at posibleng nga din, yung may identity na ng suspect, o kami ng person of interest, na kinanglan na ginisang atong kapulisan, na tipon sa bastante ng mga ebidensya para mapasakan na ng kaso matapang sila katropang Irwin, no? So, pero kita,
5: Dugan ka na lang eh. Eh, tikapon, kagasikat ko yun, may nakuhaan naman isang nasabay sa kamilyong kapesos kasi ako.
6: Uy?
5: Ang isa naman isa dinapatihan, ano nisa mo?
6: Oo.
5: Estudyante yun eh.
6: Oho.
5: Oo, oh, dito sa may Pork Gonzaga para kita kuling.
6: Mm-hmm.
5: Kaya ang suspect na dakpan hindi kilala sa kay Jero.
6: Mm-hmm.
5: Di si Oso Anyos.
6: Mm-hmm.
5: Katropang Ewing. So, nakuha nito na sa suspect ang apat na mga sachet sa shabu, mm-hmm, tatlo ka mga bulto,
6: mm-hmm,
5: mga nabagay. Tens ko sa libre ka sa Parwin, nag-gamay kabugaton, nining 160 grams ang shabu,
6: mm-hmm,
5: gagmay kabugusan na valor,
6: mm-hmm,
5: kang 1,088,000 pesos.
6: Wow.
5: So, kato Parwin, amunin sa karon ang ginabantayan sa aton City Drug Enforcement Unit na yung nag-operate sa iya.
6: Mm-hmm.
5: Kung ano, pag hindi ka na pangayawin ang iyaling ng mga kantanan, which is sa karon,
6: mm-hmm,
5: ang investigation eh, sa ipahidalo, manis ng forensic sa crime lab,
6: mm-hmm,
5: ang mga nakontiskan ng mga binaligar sa buk sa suspect ni Katapangayawin, kahit posibli, no, magkapangatumangin sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165,
6: mm-hmm,
5: o ano mo yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
6: Mm-hmm. Gabi ba? Sobramilyon, ah, sudyante, ah.
5: Oo, kasi 1,088,000 pesos.
6: Mm-hmm.
5: Ay. Sige. Para pa rin naman yung update sa patrol, mm-hmm, kaya natin si Katropang Fran sa Drumorgos, mm-hmm, doon ang mga bukol-bukol sa labas
7: magtumarang
5: sa
7: Santa Blas
5: Gold.
3: Thank you so much, Katropang Fran, sa pinakamalang test balita kag makainformasyon nga nakuha natin sa aton nga patrol kag test follow-ups na ito, mga katropa, sa aton nga pag-ibot-ibot din eh. Simple ba na katon din ah. Makuha na ito na impormasyon, mahatag na ito sa tao, mapabalo na ito sa inyo ang pinakamang latest nga balita, especially sa krimen, sa mga issues, sa politika, na? Nagahatag man kita sa ginagmay ng mga pagpaininino, mga katropa. And that's our job. Amo na ang trabaho na ito subong. Na pabalo sa inyo, ginahimo, mga katropa. And that's why, pinaka mga public officials, ginahambal ka naman lang na. Noong kami, gatawag kami, pero may nagpabalo kami. Para hindi man ta, nga makuha kami sa mga opinion nyo, kag mga, ano na, mga pananawan nyo, report abi, no? Para makuha natin ang authenticity, mga katropa. And we are glad nga may ara kita mga public servants, mga katropa, na nagahatag sang oras ginila to explain, because the part of their task is to report to us, no, kag mapabalo natin sa publiko ang mga latest development, no. We have situations like may nagaklatabo nga pinachanize Negros Occidental, mga katropa. Anong buod sini, ano ang ginahalinan sini, anong response sa atong gobyerno, anong programa ang ginahimo sa atong gobyerno nga nagapabilin ang ini problema, and especially if we talk about some insurgency, mga katropa, that's, well, for the longest time there is Negros Occidental amuning atong concern, amuning problema ta, no, kagway ta pa na ma-address inang problema inang mga katropa, no. Well, ang atong gobyerno, nagaparindugan Japon nga ti hindi sa inappropriate to go back to the negotiating table to talk about the parameters where peace will be reached, no? Sa sinema punto kag sa mga bagay. Pero ti sometimes why mo ta choice, mga byan, no? Even Iran kag ang Estados Unidos nag-istoryhanay para istoryahan ang sigahot, paano ma-settle ang pinakamabagay, mga biyan, no? We'll see, no, kung anong pakantuan. But ang isa sang aton nga ginapabaluman ang mga krimen nga nagluntad sa aton nga sudad, mga katropa, nga sama-sami damo sa mga krimen nga hindi masulbar. May mga kaso nga wala sang nagkakaigo nga kasulbaran. Eh, napabayaan lang da. Ang problema, kahit samtang may nagahimo sa krimen, ang kriminal hindi madakpan, nalagaw na lang, ara lang da sa mga kalibota, nagahulat naman sa tsansa para maghimo sa mga ilang pagpangataki sa tawo na kita ginasundan naton ini mga katropa para sa mga ano mga panahon nga ang aton nga mga concern dili man sa ilang investigation mga katropa no so amra no ang pila ka latest development naton sa aton nga pagpangalagat marol call ta nay sa mga byanta oh Ario Ma'am Jessica Gonzalez members of class sa Southern Negros magaga we have Remil Mamilia no shout out kay Bisaya Dimnibay nga taga Sitio Tubod barangay Makagahay may aga sa inyo salamat ha, sa pagpamatid Ma'am Elvira Gilogo daw hindi niya makumpleto nga kung naglawya kung si Ma'am Elvira Gilogo si Ma'am Jessica Gonzalez no ari naman di kay Ma'am Miss Pa o regards kay Pastor may aga Miss Pa Ma'am Miss Pa Marino Montaño Villanueva may aga watching from live from Barangay Tapi thank you so much salamat kid ha Remil Mamilia Elvira Gilogo sa kay Jelwin naka nalipat ko sa ngalan niya niyo si paring Gilambla makakapikapi tabla kay nalipat ko sa ngalan mo okay si paring Vincent Singularyo nakatutok mo din sa atong program paring Vincent morning good morning Dan share na pamatian pamati lang ko diyan Independence Day na boss ti Sir Vincent ano ka na free ka na independent ka na sbong no ti may aga sa inyo tanan salamat gid kaga kay Ma'am Lia Lobrado hambalya kay Ma'am Jovi Sarge Amudente kapamati lang nisla sa ato mga topikos mo watching live while at work while having lunch break morning thank you Ma'am Jovi si Ma'am Lia Lobrado sinya good morning iwasan natin ang gulo dahil ano ni naniningil na ang kalikasan o gani man gapati ka ma'am nga ang tanan ni nga mga climate change kagang pagbag-o sa aton kalibutan kahimuan man sa tawo ang baha niyo ha no Sir Lloyd Duval this morning salamat gid be strong Mindanao we pray also sa aton yung mga Mindanaoan brothers and sisters because nga ti na silang naigo sumungsang isa ka mabaskog nga linog ang 7.8 earthquake the last Monday kag Junior Alegria may agar man si mo sir good morning nagapamati kami diya speaker bluetooth speaker shout out lang kay King Kong alias Iget may aga kay Ma'am Jessica Gonzalez thank you nakatutok naman siya okay lang sir bisan ano ang problema aton expression sadya sige saka ang bili sang balaklon aton expression niya ma'am no lingaw yung nagsaka naman ang bugas so sadya gidaw kapihan sa overflow Remel Mamilia may aga kaga sa kay paring Vincent nakatutok man thank you salamat gid mga katropa no oras naton 8:22 na sa Biyernes boss mga katropa mayara man kita sang Santo na next FM libo-libong pa premyo may panghatag naman ta nga tega 3,000 pesos okay para sa mga lucky winners naton no sa aton pa promo and also katropa para sa pila ka mga kutura naton nga gusto mag-intra may ara ka muna sa mga blisters sang Santon Plus Gold pwede ka maka intra isa ka blister sang Santon Plus Gold capsule isa ka blister sang premium D3 soft gel capsule isa man ka blister sang turbo food supplement for men 5 sachets sang Santon Plus Gold katropa pwede na sa gamiton nga mag-entries para mag-intra simple lang kayo isa ka puti nga papel envelope pwede ka mo ka himo sa entry sulatan nyo na sa upper portion ba sang inang sobre legal size Santon and XFM libo-libong papremyo. Okay? Abo ng langalan nyo. Next, isulat nyo is week number. No? Like for example, week number 14 na kita. Next week. Alright? So, sulat nyo mo di? Week number 14. Mm. At the same time, kakatawa pa, may isa pa, may ara, isulat mong alan, address, contact number. Oh, pwede na. Okay? Pagkatapos, pirmahan. Ihulog nyo sa mga drop boxes kaya nabutang sa mga XFM stations. Exclusively, dari sa Panay Kag Negros. Pwede ka mong kanto dito sa area sa Kabankalan. Pwede ka mong ka-drop doon sa mga entries ninyo. Or, dari sa XFM Bacolod. Sa XFM Bacolod, mga katropa, pwede ka mong ka-drop sa mga entries ninyo. Dara sa ano, sa Earth Street, Puente Villa Subdivision, Barangay Takuling, Bacolod City. So, as many as you can, drop ka mo sa mga entries ninyo. Ang atong weekly prices is 3,000 pesos ang ihatag. Okay, 3,000 pesos. And another, mga katropa, may mga prices kita para sa grand draw. Third price is 20,000 pesos. Ang second price natin is 30,000 pesos. Ang first price natin is 50,000 pesos. No? Sa grand draw na sa. Tutok lang kamo sa mga XFM stations because ilawag namon ang date of grand draw. Pero let's enjoy first no sa weekly draws naton because every week nagapangatag kita sang 3,000 pesos. Okay? So drop your entries many as you can. The more entries you send, the more chances of winning. Amo ang prinsipyo sa aton raffle draw. Katropa. At this point in time, ginahulat-hulat naton ang aton nga mga winners, mga katropa, para ano, para maka-claim sang ilang mga premyo sa mga radio stations sang XFM Kabankalan kag Bacolod. Okay? And aside sa first, second, third prizes nga ipanghatag during sang grand draw, may ara kita sang 10 consolation prizes nga tig 5,000 pesos 10 kwahon ta. No? Kag hindi ka na mag-worry because nga sa ano, sa sining panahon, katropa, ang inyo mga entries ginuhulog from week 1 to week 13, katropa, and ang succeeding in week pagid, katropa, maano kamo, mahatag kamo sang kung madiratakwaon ang mga winners naton sa grand draw. Okay? So, kung damo interest nyo to, dako chance para sa 20,000 pesos. Dako chance para sa 30,000 pesos. Dako chance para sa first prize natin na 50,000 pesos. Mga kauturan. So, ano pang ginahulat nyo? Oh. Sakay na, sakay na. Sali na. Okay. 8:27 mga katropa. Katuan taman pinaka-latest nito karon sa Kabankalan. May ato nagtatabo, isa naman to ka daw aksidente nagluntad to sa ano sa Kabankalan mga katropa sa Kawayan. Mm-hmm. All right. Oras naton 8:27 na. Sa pagkakala kita, ma-commercial ako, haboy ko nga ito yung mga responsibilidad. Pagkatapos, balik kita mga katropa pag katapos sa mga panubos. Stand by.
7: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9.
8: Yes, to hell!
9: The secrets of hell.
10: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, ako. acquired, no?
8: Yes.
10: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botambalo sa ni Dr. Leo?
8: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang ka

0: Hindi nga pagbatyag nyo, nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
1: Sunton Plus Gold. The secret of health.
0: Makabulig ang pag-inom sa Sunton Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
2: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap. Like for example, ang moringa. Makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem nato is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sa nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sa nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-iendorso sa ni Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
0: Hindi na sa kabatsyag.
2: Yes.
0: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
2: Again.
0: Again.
2: Yes.
1: Gusto mo ba ng pinag-

0: secrets of health.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthon Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapian na sila Sir Josiel eh. Ordinaryo ang pagpangapian adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Para na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
3: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
0: The Secrets of Health.
4: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone versus ara sa Sunthon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
4: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
4: And imbalances.
1: Correct.
4: So pwede ina, mga abyan, makabulig ang ito sininga Sunthon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
5: Yes! To help!
4: Subong baylo-baylo ato sininga klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly, carrier na sang dengue. So, dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So, para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal kita sang simpleng mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon Herbal Oil kay pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secret of Health.
3: Sample Plus Gold.
6: Posinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sunthon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Sunthon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Sunthon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Sunthon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Visio Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga

0: pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Southone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayam, wheatgrass, barley grass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
4: XFM 103.9.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: Further
0: then, yung nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Balik na rin mga katropa, oras natin 8:42 na po ang taray.
2: Ang pinakamalay latest update natin sa Southern Negros. Kay dito sa Kawayan, ara naman to sang napatay tungkol sa aksidente. Oh. Bawa, halong-halonggit kita mga abyan. No? Sa paglaga natin sa mga dala nun, especially kung highway. Ha? Kay ang dalan, hindi natin niya. No? Damo ka na bayda. Ha? Kag... sa mga tricycle, just make sure katropa na ara kita sa lane ta. Hindi na maglapaw. Okay, good line na. Delikado na siya. Para sa mga kuturan ta. Alright? So, kabay pa. Mga mag-okay lang. I hope nga may mga injuries pero daw may recorded gitong nagtaliwan tungkol sa accident dito sa Kawayan. Pero tanaw ta na yan. No? Ang pinakamalatest update na rin mga katropa. 8:42 na. Kuwaon ta na yung katropang Winston Villanueva sa sining panahon kay do pilani kami logo may duha patay git no duha git ang casualty sa isa ka vehicular accident nga naglunta dito sa nasambit kay lugar I think diri ni sa Kawayan oo gina-check pa namon mga katrop ang ining incident eh. Actually may CCTV footage di no sa barangay Tuyom na nagluntad abi ang incidente mga katropa sa vehicular accident. Alright, so okay, check na ito na. Oras na 8:42 mga katropa. Ready na kamoro kayo guy. Week 4 now, week 4, game 5 na, game 4 na. Spurs versus New York Knicks. Ang Spurs diba siya mag magano pa nila, game 5 pa nila, no? Inferior subong sa merkado ang ano ang Spurs subong damo Japon nag laom nga hindi mag game 5 may plus pa subong atag no may mga plus pa plus 5 Japon sus tanaw unta ha ang ining mga nagkakaratabo sa mga katropa. Excited naman tanan, no? Ang pila ka adjustment kinahanglan ang Spurs bong ma-adjust gid sila sa dasigay nga hampang sang New York Knicks. Pero balikan ta planay ang aton nga latest update to sa accident dito sa Kawayan katropa. Kusilin, duha ka bilog ang na reported patay kuno to. Arigaro sa linya natin sa Katropang Winston Villanueva. Katropang Winston, good morning.
4: Katropang Win, mayang aga. Okay na signal ko, Sir Win.
2: Oo, okay lang. Oo.
4: So, Sir Win, Katropang Win, ari na kita karon sa Palatapan mismo, ni Punong Barangay Gaile Lapore. Ayakal ko na sa direct kasi mo, Katropang Win, para sa mga dugang pamangkot. Angot sa accident ka nabi. Involving sining... or nag-resulta sa kamatayon sa duwa ka persona. Ano uh-huh. Pang minsi ako ng barangay na po rin?
2: Oho, Cap. Good morning.
5: May nga ka, Katropang Win.
2: Oo, good morning, Cap. Ano to natabo, Cap?
5: Kasi ang natabo ka gabi, mga alas 3, immediate na gabi, ang ining duwa ka biktima na to na linini sa birthday party.
2: Oho.
5: Pagkatapos mapuli na sila sa Ilaf Balay kay tungod ng incident ang pasahero mapuli na siya gindulong sa sang gadrising tricycle.
2: Oho.
5: Pagtabok sa dalan sa ara na sila sa right nila away wala din nakadipara nga may nagahagunos man nga auto.
2: O autong kabungan
5: sa ilang likod.
2: Oo. Okay, pila ni kabilog ang sakay sang tricycle cap?
5: Isa ka pasahero kay isa ka driver ka tropang Win.
2: Oho, na halin sa birthday party. Ano ka sitio ganin ni Cap?
5: Sitio Buklaw, Barangay Tuyom, Kawayan.
2: Ano siya? Highway gin man dira Cap ang ano, ang dalan.
5: Yes, Katupang Win, highway siya. Kaya hindi siya makonsider nga daw accident prone. Tungod nga tadlungan din na siya. Kagdasun na ang sadira na yon kung gabi sana nagmanadira. Tungod nga atubang sa gasoline station, may araman nga suga.
2: Oho. E, paano siya na-accidente? Because nga wala nila makita itong auto? Nga,
5: Possibly siguro, Katupang Win, nga wala nila na diparahan or ang sa auto sa likod wala man siya nakadipara dayon na may tricycle nga nagtabok.
2: Oho. Kilid ng igo sa tricycle cap, no?
5: Oho.
2: So gayon kami gamay nga ano cap kundi in direction pakadto ang tricycle kag ang ining moto ang autong nagbunggo sa tricycle.
5: Okay, so ang direction sa tricycle, papuli na siya from south to north, from Inubaan, going to Bacolod.
2: Okay. Oho.
5: Tapos ang tricycle na nagtabok, amuman, kag ang involved katrupang Win, mga diri lang man sa amon barangay mismo, ang driver sa auto, kag ang mga biktima, kag diri man sa amon mismo.
2: Oho. May confirm na ni yung duha kabilog kap nga na taliwan?
5: Yes, Katrupang Win. Bad news, gid kay duha gid sila, DOA. Indiclare nga DOA.
2: Oho.
5: Sa to mismo nga oras. At pagdala sa hospital.
2: Oho. Residente ni Tananimo da kap?
5: Oho, Katrupang Win. Residente ni Sanakon, diri tanan sila. Ang driver sa auto, ang driver sa tricycle, kag ang pasahero sa tricycle.
2: Aha, ito kasubo man si Niman. Nga, daw kabuhi, daw kabilog na dula pagkatapos dira mo lang sa inyong lugar. So, Kap, anong pinaka mga arrangement? Naka-istorya na kami, naka-istorya ng barangay sa pamilya?
5: Initially, kaginaan utod sa pasahero sa tricycle na nakatawaganan kami. Normal lang sa subong ang emosyon nila nila.
2: Oh, taas.
5: Hindi naton hindi kita maka-intervene.
2: Oho.
5: Hindi ka dason lahat at manta-respeto sa pamilya. So after siguro ma-settle tanan, maka-istoryahan na man siguro ang pamilya, both sides, together sa Kawayan PNP, sa barangay. Oo, kaya para nga ma-settle ka kung ano ang mangin mayong option sa natabo kay ti accident man tanan.
2: Aha. Ang sa auto ya kapo isang ano no, ko isang casualty or injuries.
5: So far ang sa driver safe man siya, why man sang ano siya, okay lang man siya.
2: Kap sa mention mo hindi siya accident prone but na aksidente nagluntadan, why tayo na control mo sa posible matabo. An accident can happen anytime, in no place, no time. But anong dapat nga, anong mensahe mo sa mga motorista ta, sa mga drivers naton, sa mga lugar katulad sa nada, nga ti subong resulta, duwa kabilog ang dula nga kabuhi?
5: Oo. Salamat ka, Tupang Win. So sa ako lang siguro nga advice sa publiko naton, number one, hindi kita malipat sa precaution ng driving. Drive kita safe driving, lantawo naton ang sauna naton. Ang control sa speed sa driving naton. Kay ang kabuhi naton isa lang. Kung may ara kita nga ma-perwisyohan nga kabuhi sa pamilya, mangin-cause man din na siya sa conflict sa mismo sa community. Pag sa family mismo.
2: Oho. Alright. Kap, thank you so much. Salamat, Kid Kap, ha?
5: Katrupang Win, salamat, Kid, and God bless.
2: Thank you. Katrupang Winston?
4: Yes, Katrupang Win, no?
2: No, ma-file, Kid. File
4: kaso. Kita, no, nakita natin sa CCTV
2: ang
4: itabo. Mabasko, Kid, ang impact, Katrupang Win. Na, indus-dus, Kid, ang tricycle. Do, dambot, kung mga 50 meters.
2: Oh, gina-check ko diyan ni Katrupang Winston. Mga
4: 50 meters ang...
2: Ay, oo.
4: Ang kalayon. Kita mo may ara, kada nga daw poste sa Bradilla. Ano na, nang... na... Ba't daw na... Lay pagani. Nabukagi ng dalom.
2: Oo.
4: Kahaga mo to, no? Nakita natin na madasig ang pagkadalagan. Kahaga posible nga inabaki sa may mga tricycle magdasa, wala mga reflector ang likod. Wala taillight. Wala pa posible. Pero ngayong suga, may ano siya, no? May headlight siya. May headlight siya. Kaya sa CCTV makita pang lighted ang tricycle. Pero ang likod siya posible. Kaga unang taunta, araman sa isakto nga dalan, no? Ang tricycle, sa right outside, outer lane. Pero posible, aksidente, wala din makita sa aton nga ano niya, salakyan nga nagasunod.
2: So ang natabo to, nag... pareho sila going Bacolod, tanan?
4: Yes, sir. Same direction sila. Ano sa likod ang salakyan.
2: Salakyan na bungkuan sa likod. Amuning dos-dos la sa kilid. Try naman kuha ang CCTV footage Katropa Winston para makita sa pinakamakuturan ta. Kasubo na kahit aksidente ini. Why matagin pa kayo natin ini. But sometimes ang precautions kag ang paghalong dako gidyang factor, no? Para manikawan to ni siya. Kag siyempre
4: yung skill. Tama na istorya ko dito Katropang Win, ano eh. Pirte ang impact na tudog itlo. Medyo naglupok bilang sound. Ang mga nabat yan. Ang mga nga nagkarangkaran sila. Kaya yun ang area magkabula oras alas 9 daw.
2: Tawhay na eh.
4: Nakalaka naman ang mga tao. Gigabulog tao eh.
2: Oho. Kito, ay grabe ho. So... hindi ko maintindihan ka Torpang Winston, no? Pasensya sa mga kuturan ta. Kung ang motorsiklo, gilagan pa rin sa direksyon. Ang auto, gasunod. Pero ginsagapay, ah. Ginsagapay ang tricycle. Nga kung ara ka lang sa insakto nga preparasyon, ma-overtake ka na, di mo? No? Ara sa insakto na lane, galing tricycle, oh.
4: Tricycle, yes sir, yes sir.
2: Oo.
4: So, pagliko niya, alin siya sa may isa kabangga, kay sa birthday ni Sala Alin, wala mo siya nag-lapaw sa iyang alin niya, insakto lang. Sa right lane. Tapos, problema, wala pa natin matulid kung ang driver sa tricycle, nakainuman. Driver sa nasang salakyan, nakainuman. Pero, bata inis ang kagawad, diri, sa barangay Tuyom, ang kadrive.
2: Okay. Magkano oras ni Katropang Winston?
4: Sa CCTV nakita natin mga 9:38 or 9:40, no? Doon nakalambot sa kay Kapitan Guro, mga 9:45 ang report.
2: So mga muning oras dira sa lugar, highway ni siya mo. Paka ano, tawhay ni sa padlagan, mga alas 9, ano na ni tawhay-tawhay ni aton mga dalanda. In the way na tracking way na.
4: Yes, sir.
2: So probably nag-expectar mo ni nagsalig mo ning auto nga tawhay na. Galing din nagkasunod sa abi kitaan niya niyo?
4: Gani, oo. Hindi na siguro posible Katropang Win nga ginatingwaan niya para naging iwarik ang iyang ano mo. Kaya nga, nagpawala agad ba eh?
2: Pawala agad?
4: Alin na sa right? Nagpawala agad mo. Kung silingon din na kabigyaguro ang iyang manibela, kung galing kay Gataptik sa iya tumangan ang tricycle, that's why nalambot kita tiyak na danan.
2: Na alang-alang sa? Why na niya ma ano? Why na niya ma dali-dali kabig sa wala?
4: Oh. Ay kung nakapreno siya, posible mawigit ang tricycle. Mamingin. Galing wala sa makita mo sa skid. Ang skid mark niya.
2: Dasig.
4: Sige, ano? Dasigid. No, makita gitu. Naglabog actually ang isa no sa sakay.
2: Katropang Winston. Dali lang, tawagan sa liwat. May call waiting. Dali lang. Oras mga katropang 8:55. Makita nyo sa CCTV footage. Pakita tinibla katropang Chris. Kasubo lang. Kahit aksidente, istorya kita kabuhi eh. Aksidente, istorya kita sa pamilya na nagahulat sa mga tao nga makabalik sa ila pa ni Manay. Pero ti, why na? Balikan ta si Katropang Winston. Katropang Winston? Katropang Winston?
4: Ha?
2: Katropang Winston?
4: Yes, sir.
2: Okay na? Oh. Dasig kayo ang ano, gina-try natin download ang ining exclusive nga footage naton nga nakuha. Dasig ang auto nga gapadlagan in the same direction. Ari man sa outer lane, kung lang taon ta, insakto lang plastada sa motor. Pero muna kung kisabla, aksidente. But kung ang speed naton ara lang sa insakto, malikawan ta man eh. Kung hindi mo ni kinasig ka tropang Winston, pwede pa ni makabig pa, wala mo. Malikawan niya pa tong motor, tani.
4: Yes, sir.
2: So, anong plan?
4: So, nakatropang Win, no? Ang isa, naglabog. Ang isa ya, nabilin sa sulod sang tricycle. Ang muto ang nagbunggo sa may barandilya, bla? No? Okay, kung lang nakita ko ang picture sa sining salakyan, ang iyang ahod na ya, gupi gina siya, busigon sa sentro. Sentro gidang igo sang sining salakyan, pero kay indala niya eh. Dala niya pa wala. Dala niya pa wala ang tricycle kag posible nga hasta sa pagla punggo sini sa bandilya pupdanay pa ni sila.
2: Sabi to. Ang sa ano ya ang auto anong tabo sa iya dito lang ano lang nagpundo man sa
4: hindi kay kita ko may mga tapaludo pa rin no mga ano pala sa nakalawigit pa di ari pa di sa area nakita ko kalabilin pa. Oh, kalabilin pa kaga amo na siling ko lang pagka posible nga pagka munggo ya sa likod pugdanay gapon sila pugdanay sila gapon asa makalambot sila sa may barandilya.
2: Oo. Kalain ba?
4: Kay siya daw siya yang nagdala mo. Siya yang nagdala ba dito pa kadto sa wala.
2: Oo.
4: Sa tricycle.
2: Oo. Kasubo. Oo. Pero ano, may kasuhay na eh, matabo or may ara na sa initial ngayon.
4: Asob na wala pa no, wala pa kadto pang win kaga posible nga may settlement sa after no baka maaga-aga na ang sitwasyon karon. Kaya duwa nga daan ka bilog ni kadto pang win kaga inawalan pa naton ang report or ang update sa katong kapulisan.
2: Oho. Sige lang. Mahulata.
4: Temporary detain, no? Temporary detain ang driver sa custody sa atong kapulisan sa karon.
2: Oho. Sige. Katro pang Winston.
4: Tapos naman tagal sa update, diri-rectal sa talatapalan. Purong barangay-gay nila na pori. Diri sa barangay Tuyom. Para sa Google na Pilipinas sa Pilipinas, si katro pang Winston Antonio Villanueva. XFM News. Kaman ka lang. XFM
2: Live. Atas mga katropa, 9, it's alas 8:59 ang aksidente, kung naman malikawan ta man na, kung control ta ang lagan ta. Kanami kung kisabi ang pabadlagan ko tawhay, nami abi magpadlagan kung kisa akong daw wala sang sagabal bla, kapit pa kong gabi. Ang ibang ta mga kutura na may anis la, magpadlagan nga na nami o kung nga ano ganito wags na nga gabi kay tawhay ko no kay wala ko no sang mga ano wala sa mga tawags ni mga dagko ka matracking way gabi hindi traffic daw umunam lang ang sitwasyon daw kabudlay no. Pero amo na ipakita lang namon sa inyo mga katropa before kita mag-commercial daw kalain lang no. Update na to mga katropa, New York Knicks versus versus San Antonio Spurs mga katropa, 2-12 na ba? Dasi ah. Pila? 10-14. Lead sa San Antonio Spurs mga katropa, ba? Grabe ba? Ang layo nito. Pero sige lang, ipakita to ni karon katropang katropang Grace ang ining aksidente. Wow. Kasubo kay ti abinyo sa aksidente nga ginaistoryahan ta. May pamilya nga naghulat. May pamilya nga naglaom nga magpuli pa mga pamilya nila. No? Pero why na eh? Aksidente na eh. That's why early on, katropa, let's make a precautionary. Hindi lang nga tawhain dalan pag gusto sa padlagan. Ah, Aryo, pakita naman mga katropa sa inyo. Amo na yung tabo, no? Pareho, kita nyo, pareho ang direksyon. araw motorsiklo. Nan. Gitsa gapas ang auto. Dapat yung lakad sa auto, katropa. No? Pareho man sa lane, pareho man ang lane niya, sa outer lane, na pwede mag-overtake ang auto to. Pareho? Nan. So, nagtabog to ang tricycle, katropa. Ang auto ya nag nakabig siguro na ulihin na eh no nakabig ya makatuwala before pa na nakabig niya katropa ano na nabungguan niya na ang motorsiklo amo rin mga katropa sakit lang kay ti daw ka budlay kung sa batunon mo ga-expectar ka man mapuli itong membros pamilya. Maupod mo pa sila. Pagkabuhas, may itop na rin pa ka mo. And suddenly, amo na yung makibots ka. Pagkabuhas, why na? Hindi mo na makita ang ining mga tao tungod sa aksidente. So again, ito na yung pagpabalo lang sa pila ka makaturan ta. Though, we are extending our deepest sympathy sa mga insidente, sa mga biktima. I hope may ara pag inistoryahan ay or kung kinanglan mag-file kaso, file kaso. Diba? Kung hustisya nga tunda, no? And if you see kaya may intent sa pag-kutil sa kabuhi, then it's up to the family man, no? Oras na ton, alas 9:11, XFM time. Commercial ta, barigay ta pagkatapos yung mga katropa. Stay with us.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony
6: Juanita Badaho taga Barangay Manalo masarakit ang katawan tapos laging namamaga ang bintik ko subukan ko Santon Plus Gold eliminate na yung headache ko body pain na rin yung pamamaga ng bintik ko subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko
7: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para
6: wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa ka

0: parang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult a doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahit ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sanfon Plus Gold.
3: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Sanfon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanfon Plus Gold.
0: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sanfon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Sanfon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanig sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: A quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika. Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Sanfon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
7: Sa aking kapos

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samphone Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Maribel Isa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawong. Maduti ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule, kag evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: XFM 103.9.
5: Nga, XFM, kid, how?
6: Kay pagbugtaw ko, balita din mo.
5: Nga, XFM, kid.
7: Ay, nami ang music, ah.
5: Nga, XFM, kid.
7: Ay, kula ka lang ang music, magkatapos bugtaw ka, blam, mayarap ka sa mga balita, blam, sung nami, bigit sa mga DJs, nalakad, blam, blam,
8: wala sang konkreto nga sabat.
9: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X, ka simply,
5: may how kita pa?
9: Enjoy lang.
5: Nga, XFM, kid, how?
10: Timo!
4: XFM 103.9. Balancing ang mga komentaryo.
11: Hindi
8: nga ang nag-atras ang public opinion.
4: Objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
8: Nga medyo isog pasalaya.
4: Ini ang bullseye.

0: Balik din mga katropa, oras na ito, 9:12 na sa pagpanganak nila. Pa-unta, pinakamating test na update mga katropa. Ang Basiwa, may ara na sa general, bagong general manager. No? Si Engineer Michael Zuleba, out na. No? Ang bagong appointee mga katropa, we have attorney Valerie Ann Holtero. No? She is the former regional vice president of PhilHealth Insurance Corporation sa Visayas, no? Kag bago nga general manager sa Basiwa. Natigala nang taya nga si Kong Alvin nagling nag-appoint ni. Di sino ka padagan sa Basiwa man? Anong say sang local nga pangulohan? Di Bacolod man eh. Oh, from the name itself, Bacolod City Water District. Oh, di gali congressman ka padagan sa no? Oh, confirm yun mo, no? Ari ko rin sa linya na ito mga katropa. We have convener sang Amlig Tubig, Sir Christian Weber. Sir, good morning. Welcome sa programa.
1: Sir Andrew, may nga aga kang katanan nga pamating ito yung mga programa.
0: Katropang Win, sir. We have a new, may bagong general manager. It was then confirmed by the congressman sa Lone District, Sir Christian. Anong reaksyon ninyo, sir?
1: Well, tama nung nakibot kami because, first of all, kibot kami nung ang himo sa announcement regarding sa changes sa Basiwa is mismo ang aton nga congressman.
0: Oo.
1: So, I don't know what is the involvement.
0: Oo.
1: And why is he like, you know, kung tanawon mo, paving the way for this new management, no? But yes, nakibot man kami nga bago naman ang general manager as of this June 2026.
0: Is there something political happening around, sir?
1: Well, kung ako yata makuton mo personally, Sir Win, no? This is like positioning ang iyaman nga personal siguro nga, ano, na preference kung sino ang mapungkodera. But with yesterday, nag-rally kami dito. Actually, yesterday, no, na gisubmit ang BEU with President Lenny Estina ang Basiwa Employees Union coupled si Vice President Benji Oray. Tagaraman si ano, si ang ilang abogado, no? So, nakibot lang kami because muna na ganang ihimo ang announcement and then they submitted ang ang demand na i-comply nila ang gintermahan to nga ano nga kasultanan nga dapat bayaran na sila sa ilang back wages. Pero kung tanawon ni Sir Win, no, ang, you know, if you look at the bigger picture, this is in some way their style para maiwasan ang pagbayad kininga mga empleyado. Because rasunan lang na nila nga kapilanan ni Matabo mo, I've heard so many and I've known so many situations and cases na maambal sila kahit magbuna ni nga management wala na yung prime water. So, kung isa na sa mga bagay o ang gulo ang ginatanaw namon na possible this is like a plan or a ploy to avoid payment of the back wages.
0: Looking at the track record, former chiefs ang isa ka health insurance company sa state insurance natin diri sa aton sa Western Visayas and abogada, is there any hope, sir, nga matagaan sang tsansa ang demanda sang 59 ka mga empleyado or just basi maglala pa ni kag madulaan na gidya tsansa nga mabalik kag mabayaran nining illegally terminated ng mga Basiwa employees, Sir Christian?
1: Yes, kung ako yan magtanaw, no, we would like to believe na, you know, we are on the process. Because regardless of who is going to replace Prime Water, no, ang demand ng CSC is for Basiwa Prime Water to pay the back wages. Actually, muna na gano'y, it was already in the work. Nga,
0: it's piling up.
1: Nagpirmahanay na ito gano'y isang ano eh. Isang agreement eh.
0: So ang agreement to daw, pakitang taon lang tugle?
1: Ako yan magtanaw, Sir Win, no? Daw abo ginang natabo. It was like a play lang na, you know, being ara na, ready na. Galing, iraso naman nila nga, ay, tika naglain ng management. So, mabudlayan na naman yung mga empleyado maglagas kay Prime Water.
0: So, pag-expectan nyo, sir, pag-lantaw nyo, delaying tactics, dilly-dally para mabalik naman ta, ma-reset naman ta, mabago naman proseso, submit naman to sa mga demands nila, review naman, backtracking naman to sa mga kaso ng mga demands sa atong employee. Ito mo na mga tabo, Sir Christian.
1: Yes, ako pang tanawon na mo ginaang matabo kay, you know, natabo nila sa una sa case ng Coca-Cola, kansang ano eh, sang Coca-Cola, no, ay if I'm not mistaken.
0: Oo.
1: Nga mga empleyado sa Papula nga galagas ang ilang mga benepisyo and then ginrasuna na sila nga ti under new management na wala sa may mahimo.
0: Oho. Though it seems nga, in perspective nga, suppose may touch ang atun local government when it comes to decision making to whoever sits down as general manager, but this time, yeah, si Congressman Albie Benitez ang nag-confirm si ni sir?
1: I would like to speak out bluntly and clearly, no, para tanan nga bakulod doon makaintindi.
0: Yes, sir, please.
1: Ang aton nga nga pagtanaw sinay nga mga sitwasyon nga ini, again, you know, this is a power play. Mm-hmm. No? Hindi malipod sa aton nga, ano, nga pag-ibalo.
0: Mm-hmm.
1: Na siyempre sa Team Asenso, sinugin bala ang ilan nga big boss, kundi si Albie Benitez.
0: Oho.
1: No? Siya maging na big boss nila. So, ang ako lang yan, no, ang ako sa pagtanaw, nga you are going beyond your ano your boundary nga dapat si Mayor Greg Gasataya na iya ang ma-appoint.
0: Oo.
1: Kag sana dapat siya magadesisyon kung sinong ibutang dira. But you know, sa ila siguro ang grupo, ti wala man sila may mahimo kasi ang ila big boss ka, Albie.
0: Oo.
1: So, ako na pagtanaw na ako. And it's just so sad lang, Sir Win, no? Kahit sa nagliligad pang singitanay na namon kagsamon ng pagpangayos ang bulig sa ato lokal sa gobyerno. No? So, to a lone district congressman.
0: Mm-hmm.
1: No, when he was also sitting as mayor of Bacolod City, pero wala sila may ginaimo.
0: Oho.
1: Because sa panganay ng Asturya, you know, ang mga, kung sino man na makapot sa basiwa ng pribadong sektor,
0: mm-hmm.
1: no, pribadong kumpanya, siyempre may araman na siguro sila makuha, dira.
0: Oho.
1: Sa prangka lang ng Asturya.
0: Oho. Daw tampa ni sa sudad ta? Kinuway.
1: Yes, ako ini nga tampa sa administrasyon ni Mayor Greg Gasataya.
0: Uh-huh. What we expect, sir? So, probably we will start all over again sa proseso. Masubmit naman to. There will be possibly talks. And doon nga itong mga board of directors, araman na sila, i-push nyo sa gihapon ang ining payment, back wages, reinstatements ang pinakamay empleyado sa Basiwa, sir.
1: Yes, ipusin ni namon niya. Because again, no, may ara na sa anterior na hanay, gani.
0: Uh-huh.
1: May compromise agreement na nga dapat siya nga magano, nga dapat ni bayaran din ni sila yan.
0: Uh-huh. Oo. Oh. About kung si Attorney Holyero, ni may dalaning tubig para solbaron tubig, problema tubig sa Bacolod, ha?
1: Well, actually, amon gina, ano, no, gina tingala ni Attorney Gorgonio.
0: Oo. Uh-huh.
1: Nga, tapos naman eh, wait up for me sa tanan nga Bacolod noon, no? Kung hindi ka mag-iapon ng panindugan na mag-upod sa kausa sang Basiwa Employees Union kag sa Hamlig Tubig, wala ka pa dulungan ni nga nga problema.
0: Mm-hmm.
1: Because kung tanawa natin sa win, no, ining pagsulod sa mga pribado nga kumpanya ya, gina-hold ni nila ya ang pag-supply sa tubig sa aton because tanan nga tikang dapat negosyohan.
0: Mm-hmm.
1: No, amo gina sa prakaso ya. So, whoever sits there as the new, manager of Basiwa. Tapos kung sino man yung bago ang kumpanya. Because yung bago ang kumpanya ni, the history of this company, no, under Lusoko, wala ni sila yan nagpagwasan bako yung kapital.
0: Uh-huh.
1: Because as I've heard, you know, from one of the statement also of Councilor Wilson Jun Gamboa, limited man ni sila katama magpagwasan, ano, sang supply.
0: Uh-huh.
1: Look at what's happening in San Del Monte, in Bulacan.
0: Uh-huh.
1: Nagpasulod sila yan sa Manila, or Manila Waters, I think.
0: Uh-huh.
1: Nagpasunod sila sa kumpanya, pero it is a temporary agreement.
0: Mm-hmm. Yes, sir.
1: May feasibility study sila nga isubmit sa city.
0: Uh-huh.
1: Dapat nasara nila sa ilay ang proposal kag plan.
0: Uh-huh.
1: Ang atong diri, wala na yung proposal, wala na feasibility study.
0: Mm-hmm.
1: Pasunod lang sa nga, pasunod na yun kag papungko.
0: Mm-hmm.
1: Without ako nang inambal ko, with also mm-hmm. what happened sa Prime Water, wala mm-hmm. background checking.
0: Hmm.
1: Ipasunod na diyan Prime Water. So, subong, amamaning pa kay Lucio ko. No offense, no?
0: Oo.
1: Pero, ang history na nila is that hindi man na sila ka-put out sa nga mo ginakadako ang kantidad. Unlike sa Gilpromesa sa Prime Water. Alam sa pang issue. Babakulad na government unit, no, ang aton nga LGU, ang aton nga basiwa, who supposed to be the contract monitoring unit, na sila dapat ang magabantay sa Prime Water, na kadamo sa breach of contract. No, wala sila may inimo. Na dapat lagso niya ang Prime Water, dapat pakabto niya ang Prime Water sa breach of contract nila. So, ang gagawa, ito ginagago lang ang aton nga district, water district. Amo na problema da, Sir Win.
0: Sir, ang Prime Water confirm na sa with the ang likod sa operators ni Mr. Lusoko?
1: Yes. Amo ba na kinanounce ni ano? Ni Congressman Benitez.
0: Ay, grabe, no? Daw na kibot muntis ni. But anyway, nonetheless, we will try to check if mahatag na statement atun nga lokal na pakuruhan di, kino daw ang decision-making gali, ara na sa kay Congressman Albie Benitez, when is Mayor Greg, dawga hipos ng sagure pang lusod na naman. Di, ang bota kung anong solusyon matag sa sudad na di, sa problema. But sir, message mo para sa atun nga mga consumers from Amalig Tubig, Sir Christian.
1: Yes, sa atong nga mga consumers, no, sa basiwa, no, magpanindugan kita. Because ang reason kung nga ang inaaway ni Namon sa sulod sa anong katuig, nagpadayon kami gyapon nag-aaway, because simply lang yun nga, ano, nga issue. Ang pagsunod sinin sa mga private sectors dari sa aton, whether kung Prime Water na subungag sa ilukyo ko, kung sino pa naman pabusko na naman nila sa uli, kung palpak mangyato ng servisyo kag wala sa matag na bagong ang supply sa tubig. No? Ang punto na dara why we are fighting against this because our joint venture agreement na gabutang 12% VAT sa aton ng mga bill. Kaya dapat ang supply sa tubig wala niya dinapatawan sa VAT. Amulang na kasimple ang ginaayo namon sa pumuluyo nga dapat mag-ugyon kita. Because if padayon kita nga paamulang ni gapatutulang kita kag ginagago lang kita. No? Kung wala niya pagbago nga matabo sa aton kita man diya po na maantos sila sa pila katuhig. Mula na nga ako nga minsay sa aton nga mga consumer.
0: Sir Christian, thank you so much sa oras ni mo, sir. Salamat gid sa pag-accommodate sa among tawag.
1: Sir Wayne, madamog nga salamat sa pag-atag sa akong mga oportunidad. Kagsagaan nga palamati sa iyong mga programa. Paayong aga.
2: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
0: Mr. Christian Waver, mga katropa, ang container sa Amlig Tubig diri sa Sudan ng Pagod. Kuna po ni sistema, mga katropa, sa Masiwa, makadulan ta sa kay Congressman Albie Benitez. Dito ta kay Congreg. Congreg, ang Albie, problema ta supply tubig. Sir, ginanigusuhan tubig ko? Sa Bacolod nga, supposedly, we from Bacolod City, entitled kami sang free, sang clean, potable water, affordable water, no? Beyond the commerce of anybody, nga arad sa posisyon. Kag sir, Albie, no? Ang ilang joint venture agreement to, baldado ni, kay imbis nga masolbar sa problema sa tubig, naglala pa. Why supply sa tubig li ang Prime Water? No? It's the same old story, no? Nga kakalatabo sa atun pong sudad sa Bacolod diri. Kulang tubig. No? Kabalo kong ang ihambal sa ibanda, mabalaman sa lang, ara pa sir, pangutkot kami ya. Nagahimo kami sa mga piping. Ara da, ginaplastar ng piping ta. Dako na piping ta kay para makahatag ta sa sakit sa tubig. Puro piping lang ta. Pero din makahalin ng supply sa tubig. Ari pagid, no? Sa mga opisyal natun, ari atang palas ni. Sa itsura sang sagure pa lusod ta. Kag sa atun alkalde. Sinong ga desisyon sa pagpadalagan sa basiwa? Ang atun lokal pa kuruhan, wala say? Anong gakatabos politika at makulod man? No? Si kung Albie ya, gadesisyon para sa basiwa. Diba? And it's the same old story, mga katropa. Negosyo ginistrihan ta. Expert ni si kung Albie mo. Sa negosyo mo. Baskog man. Bisa na ano, negosyoan? Tidin na tao. Ano sitwasyon ta? Ini mga politiko, mga katropa, why tinilabot sa politika nila. Kabalot na sa ulihi sa 2028, direct ng balaan. No? Sino ang matindog para sa makulot? Ha? Sino mapungko sa liderato sa makulot? Ang interest nila, aris makulot, no? Gahom. Pinsar nyo, dira sa North Capitol Road, isyo lang na sa permit. May politika da nga. Ha? May istorya politika da. Ha? Ahay. Di karon madala naman ta sa istorya nga, okay, sala na, hindi insakto. Ginbutaw nyo naman to, kaswalti ang tao eh. Ginbutaw naman to, kaswalti ang mga vendors gini, tungod sa away politika na. Ha? Pero balikan itong basiwa, mga katropa. Ang problema ta, subong, is supplies ng tubig. Damo sa mga kauturan ta. Plus, mahal ang tubig sa Bacolod. Ha? Tungkol sa joint venture agreement ni. Klaro na sa tao. Ha? Plus, ara pa, may bulk water pa ta. Ang bulk water, maproseso sa tubig, ibaligya sa prime water. Ha? Pagbaligya sa prime water, may kita na ng bulk water mo. No? May ara nakita na sila. Ihaboy sa prime water. Ibaligya man sang prime water sa tao, may kita naman na da. May tax pa. Pila ka bulo-bulo sa ato natin magkantong insaktong presyo sa ato mga katropa. Antes pa lang nagkanto sa mga pitakata ang bayranay ta sa puri sa tubig tribuna. Bugat na. Di amo na nagpabugat sa ato pagpakamuhi sa mga katropa. Amo na istorya sa mga politiko ta. Ang ita kamuto sa mga alternative nga mga fuel, gasolina, mabiodiesel ta. Doko namin mo ti ano. Pero ang nagpabugat sa ato pagpakamuhi mga katropa, mga utilities ta. Kuryente. Ha? Tubig. Ha? Telcos. Ha? Bugas. Pagkaon. Adaudlaw. Amo na ato kinanglan subong. Ano kinahimo sa politiko ta? Okay, may bugas ka problema. Ariwa, tagaan ta ka bugas wa. No? I-picture, butang sa Facebook. Oh, today, naghatag kita bulig sa amo ni kay

pila ka mga kauturan ta nga ara sa laylayan. Oh. Next is ang sitwasyon sa aton nga construction sa pila ka mga infrastructure nga grabe ang inutangay sa Bacolod. Grabe ang loan sa Bacolod. Kita gabayad, no? Sila nagapakasasa. No? Tikin flag to, sige hinay kayo. Tidaw the best eh. No? Daw mayo eh. Here comes sa Basiwa. Ang Basiwa ya, ang gadesisyon si Kung Albi. Si Mayor Greg, wala na. So klaro mga katropa, kung sino nga pungko dira sa Basiwa, it's not about competence. Amo nang nagka-problema ta permi. Hindi competence, hindi qualification. Maybe qualified sila, but there's politics aside from them. No? Pero sang politika sa likod nila. And that's why bisanano pa natong kapangangita sa solusyon nga solbaron ang problema ang impluensya sa mga politiko kay aring joint venture resulta ni sang garok nga politika natong diri sa Bacolod mo. Ha? Talaw to bla? Kung sino ang nagpalindugan to nga mabutang ta masulita sa joint venture agreement with Prime Water? Ha? Puro man to politiko. Ha? Kagapointes man to sa mga politiko. Here comes mga katropa, appointee naman sa politiko, no? Bisan si Engineer Michael Soliva, subong nagunago na siya, nakuha man niya ang posisyon. May ari man katuan tapos posisyon sa Basiwa. Di wala yung problema si Soliva. Pero, naginimo sa ido-ido eh. Kuluya. Magkano na? Ari naman si Attorney Oliera. Di tanahon ta. Nantaunta ko na performance niya. Nantaunta ko na nung ikasangkol niya. Di, ma'am, aring problema to. Ang tao karon nag-supply sa kulang sa tubig. No? Kaglaro naman na. Kamu ka mga bugado, kilala ba naman kamu? Ang negosyo, ang tubig sa Bacolod, ginanegosyoan. Ano may imo nyo di? Ha? Ano may imo ta? Ha? Paulaan ta lang ne? Di, sige ah. Tanaunta. Tao man na Japon, musga, sulihi. Grabe, no? Dari sa Bacolod, mga katropa. Kung hindi kaya bulubaskog-baskog sa politiko, ay suswai kag. Malda kagit. Ha? Either mabutang ka ng skilid, laylayan, either hindi ka matagaan posisyon, kinanglan tapik kagit sa politiko, tapik kagit kay boss, ha? Kaysa lang kapadlagan sa timon sa politika, dari sa Bacolod mo, no? Ato tong budget, ato funding to, pero, ay, base, bla? Ang tao, mga takana. Amo na kung kisa, gusto na natin din mga katropa nga kung kisa, mga ex-marines niyo, hambal na ka mo ah. Kung sino ang mga congressman nga nakaulamid isang malita to. Ha? Para mabalanta. File nyo kaso. Hindi nyo na paglibod ng isyo. No? Antes pa man. Ha? Hindi nyo na himuha pa depensa para sa politika nyo. Ah, pakabugado ti file sa korte nga Pablo Ribbon mo pa na nga kita nyo naman nga may amo ni file na kamo kaso para ano popularidad para sa politika naman kadto naman sa 2020 elections. Oy sus bugat ba sigra oras na mga katropa, 8:33 na sa pagpangarag naton. Update naton sa bow tribleo pila ng lead pigaw ko sa matabi. San Antonio Spurs, mga katropa, lead nag-avance sa New York Knicks. Bilang score, 59 ang Spurs. Ang New York Knicks, mga katropa, 32. Pila? 25 ang lead. Triple ba? Tignan ako tayo mga katropa. Sana biling mga inutlo na to. We'll keep you posted sa NBA Finals. Kaya mo rin pangita sa pinang mga kuturan tao. May ara sila sa update man sa nagkakalatabo. Morning. Love, joy, appreciation. Morning. Kapamati. Kami di sa programa. Thank you. Salamat, good ma'am. Thank you. Sa kay Rimel Mamilya, Spurs ganyan si ano yan? Si Rimel,
Doon mga game 5 pa rin.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult a doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
3: XFM 103.9.
4: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
5: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
8: sa XFM
5: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide.
9: Sumasa inyo
5: on air and online.
9: XFM Network Philippines,
5: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
9: sa anong sulok ng bansa.
5: Sa Bacolod 103.9 XFM. Balansing nga mga komentaryo.
10: Hindi nga naman blanamon makaya ang ina.
11: Nga nag-atrust ang public opinion.
5: Objective.
10: Pangayon ko naman ang kapirasyon sa atang mga kapirasyon.
5: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
11: Nga medyo isog pasalaya.
5: Ini ang bullseye.
12: Abiyan ko na nga ito mga officials, gobyerno. Puro ng utok nila negosyo. Nga nagpolitiko, opos la. Kung ang ilang expertise, negosyon lang. Negosyon, deal lang sila. Hindi naman interest politika. Anyway, may say mga kamudyan ko na. Kaloob naman, lagko ka mga negosyantis, makulod. Oh. Kagbilong Pilipinas, bisa negosyantis lang, may say sila sa mga politiko. Kaya mga politiko, tapit naman lang nila. No? Ginapag-iho nila. Base sa tuno, sa gusto nila. Nga klase aksyon giho sang ila politiko mga money talks mo no there is pungsod Pilipinas mga katropa and that's we wanted to change in the coming election mga katropa tani no galing who else to sino pa ka mga tao nga i-elect nila kido amo naman yung utok sa mga public officials na itong tanandi. Ngita ta sa mga competent, mga katropa. Eventually, kita mo ang Japon giyo nila. Amo man Japon ang ilang, may mga arang ganit sa simbahan. Pagpungko nila ito. Tigayon man privatize sa pinakamang kumpanya. There is pungsod Pilipinas, mga katropa. Ang aton gobyerno, naglantaw nga, ang private-public partnership is good, no? Which I think nag-exist siya. But it should be controlled, no? Sa pila ka mga kumpanya, pila ka mga nasyon, katropa, like China, US, ibang pa ka mga pungsunan, ang partnership sa mga government-owned and controlled corporation, hindi na pwede. Nag-exist ang private partnership with the government but sa pila lang ka mga proyekto hindi isa sa mga basic services no the response sa Pilipinas mga katropa to nobla even ang aton dalan na joint venture with private corporation which obligation sang estado nga mag himo sina and anong resulta labay ka sa mga dalan bayad ka to kay ti amuni ang presyo nga ginpagwa sa mga private sectors, private corporation nga nag-operate sa ato mga dalan in lex es lex, ha? You have to pay for it, no? Kinanglan mo may hingin. Hindi ka kalabay to, ha? Hindi apo di maka-break kuno sa card nga no mo to mo. No? And that's supposedly ang state obligation sa pumuruyo sa tao, no? Electricity naton ang aton nga ang mga JOCCs natin na ginamat-amat privatized. Ang ining mga bagay, mga katropa, wala nag-address, wala nag-synchronize sa panawagan nila sa katon nga mga officials gobyerno nga to elevate poverty, to trim down poverty, eliminate poverty, to cut down sa poverty level, address mga concerns kag pagkatapos maghimo sa mga livelihood programs para sa mga kulturan tangara sa laylayan. Ang problema, amusni, nagataas ang aton nga taas ang aton nga inflation rate. Subong ara na sa 6 na from 7.2 to nagnubo-nubo sa. Pero mga katropa, that's still the distance no sang purchasing power sang tao kag sang mga basic nga goods no. Kinahanglan may income ka kay kun hindi ka mag hindi stable income mo. Sakto ka lang yung mabuhi niya. Sakto ka lang makakaon sa kadlaw. Isa ka kaon sa isa kadlaw. Hindi na pwede. Kaya ambal sa Department of Health, mga katropa, 3 times a day. No? Ang dapat kaon sa tao. Ti, subong ho. Wala gina-address sa aton nga suda, sa pungsod, mga katropa, ang mga prevailing nga mga problema natin like poverty. Now, ginadra lang takad to sa mga yuda-yuda. Kaya muna ko nung direct kag Dasig nga programas gobyerno para malibantar ang kapikilos sa Pilipinas. But what else? What happened, no? From this ayuda system, mga katropa, sa pungkos ng Pilipinas, no? Wala Japon. Gataas Japon ng poverty rate, responsible sa Pilipinas. Just because nga, even ang aton nga basic services, it comes with cost, no? May presyo. Ano nambal? Paano nambal ka na? Kadto ka sa dalan, labay ka to sa mga major roads, mga katropa, nami tuod, no? Pero mabayad ka. Di ba? Bayad ka. Sa tubig, subong, hamakon mo, ang tubig, ginaamat-amat na privatized man, no? Kadto ka di sa Bacolod, mga katropa, all other 70 LGUs na may ara sa Prime Water, ginanegosyohan nila ang tubig. No? Nga dapat, hambal sa aton nga konstitusyon, ganyan, hambal niya, dapat libre na sa hatag sa atun free na sa ginhatag na sa atun free na sa, and that's why ang proprietaries na mga katropa ang parag-iyas na aras gobyerno, hindi sa privado nga masektor, no? Kaya dapat ihatag ni sa atun sa insaktong sistema. Okay, pero gani bumba kami sa una to, di pwede lang libre yung tubig, mga katropa. O hindi ka pag gusto sa tubig, subong niya, mga katropa, hindi, no? Ang tubig ninit. Amo ni trabaho sa masiwa tani sa aton nga ihatag sa aton mga katropa. Ang insakto nga tubig, safe, potable water, it should be available 24 hours a day. Nakakatabo tubig naton diriya. Alas 10 ang gabi, alas 9 ang gabi, hulaton mo to, no, patubod ka kay para buhat tubig ka. Sakto na, no? And our law nagambal siya. Water is beyond the commerce of men. Hindi ba nagisuan? What happened? Na-privatize ang aton nga, ano? Privatize ang aton nga water utility. Tapos na wipe pa manudo, ginawa nila. Nag-ibo pag isang distributor, pag isang tubig, para baklon sa Prime Water, dito sa isa ka supplier sa tubig, mga katropa. Kung dinigusyo na, nagkita na sila, ang mga politiko ta, okay man, kay ti, may porsyento mo. That's how corruption works sa sistema natin, subong mga katropa. And that should be changed. Kaya ti, paano? Damo sa mga, kung hindi ka mag tipioks politiko, hindi man, hindi ka man maka, hindi ka man mag, kung ikaw politiko, gusto mo padlagan, kay gusto mo change, mga katropa, ang mga ganyan, bugbog na, change na. Ha? Mga pati mga kagawad tat kita news mo ko sa mga barangay ang gagamit sa mga change ara naman mapadlagan siya, tama na to, change naman, change sa mga tsura nila, amo man Japon giho nila, diba? So muni aton mga katropa, I hope maging lesson ni para sa aton kagamoklatan para sa pumuloy na aton mga katropa nga bugbog na tao. Makakon mo koreksyonon mo sa taxes mo, every purchase mo sa mga produkto, bakal mo sa kinanglanon mo, sa essential mo, mga katropa, may mga VAT na da, may mga taxes na da. Ha? Bakal katnapa ito, may tax na da, may VAT na da. Tingala kang imong pandisal, gagamay ng gamay. Pila ka buno, simo da. ti dira nagkataas ang inflation mga katropa. And ang kapasidad ta nga maka-access sa mga basic nga mga balaklon para makabuhi man ta. E, paano na? Even tubig mo mahal. Even kuryente mo mahal. Ha? Papa na ta sa mga charges ta. Papa na ta sa mga ginabayaran ta permi. Ha? Pati systems loss ganin nila. Pabayaran pa nato nila. Negosyo pa kamo nga ang piga ang inyong sistema nga palpak, pabayaran nyo pas tao. Nabla? Oh. Hindi rin naman kita sa istorya sa tubig sa Makulo, no? Mga katropa, may isa ka development rin. Ang mga ambulant vendors rin dapat i-control kuno sa North Capitol Road, which I believe, mga katropa, dapat may aragin man sa isang lugar. No? Nga hindi na ihaboy pa sa dapat na istorya na lokal pa kuno. Isa naman ang kamukha grupo, da? No? Mga habuyan, ay pakamang isyo. Oh. Ga-reflect na ni sa 2028 elections. Kung ano matabo sa 2028 elections. No? Kung anong maging posisyon sa provincial government, sino-endorso ang maging alcaldes Makulod, kag sino ang mga grupo, ang makontra naman sa kay Mayor Greg. Kaya dapat kung may kontragin mo, hindi pwede nga si Mayor Greg lang, madaog lang, pabayaan lang sa dapat may kontragin sa sumong kamat-amat na ni brace yourself. Mayor Greg, ready ka na kahit sugod na ni ang balbalanay kaghabuyanay istorya. Along with councilors natin, direkta mabalaan mga katropa, wala mo mga kutsiyal natin di may-ari mo na mga boss-boss mo, no? May mga boss-boss mo na sa mga politika, no? Kaya kung sino boss to, edi siya na. Oras natin, 5:53 na, makadota sa NBA, ah. Oo. Para si Sir Remil Mamilya ma-relax man eh. Ha. Ang balita niya, go Spurs. Pinan score, arin mga katropa. Ano naka quarter, second na? Second quarter mga katropa. Ang score natin subong is lead Japan ang San Antonio Spurs. Okay, sa score niya 42-71 ang balda subong mga katropa. Bigyan din eh. Ang New York Knicks, no? Kung paano yan ni Kwaon, paano yan ni Badbaron, mga katropa, bantayan sa, ano na? Bantayan sa third quarter. Doon na balbaran. Exacto ang, ano na? Exacto ang strategiya sa Spurs, no? Dapat first quarter, pala tambak na natambak, no? Si Wimby na gamit. So, pero, ang ambal ni katropang Chris, mga katropa, binyo, exacto ni ang komento ni kapo katropang Chris. Ninga si Wimby bla ibutang lang sa ano dalong di bla bantay lang sa hindi sa maging interato sa ano yata sa ibang to may harap ako kisa may pagkabiman mo no? May pagkabiman mo buot
1: talakayan. One on one.
12: Okay, so ang pinaka-latest na ito mga katropa, pasubong ha. Halos na lapit huwag pa katunga, pero lapit-lapit sobra 30. Lapit 30 ang advance isang Spurs mga katropa. Ulat-latun talang ni no? Dugay-dugay. Pila na? 28, no? Lapit 30. Ang iya ka avance isang Spurs mo. Di ko na muna yung laban-laban ng istorya ni. Ang plus 5 to. Ha? Ang plus 5 to. Gapangasubo na subong. Oo. Ang kinyan to. Nagapanampuay na. Nagapanampuay na to. Halat-laton tanisa, mga katropa, magtunga-tunga, for example, makatambak na sobra 30. At the third quarter, pagsugod sa third quarter, ha, ang paglantaw na ito ng San Antonio Sports na ni, makadto sa, ano, ma-diretso na ta, may story na ta, sa game 5 na, ang game 4 kahapon, why to expect because nagrantaw ta basi ma-sweep sang New York Knicks, no? First time niya nakita ko ang New York Knicks ng Amorik Kabasco kung ilang depensa kay Gino Pizza. May uppercut kay may ano sa mo. Sino ang pamatsyag nyo nga kapital sang ano New York Knicks nga maka-deliver katuro pang Chris? Ha? Si? Tari diyo, alam taong ko ang ano ang first five na ito mga katropa from San Antonio Spurs mga katropa, we have Keldon Johnson, Devin Vassell, and Julian Champagne. We have Victor same way, Bia, no? Kasi si Stephen Castle. So si Wemby amo na i-deliver lang ko ang score mo ang depensa open sa rebound grabe man siya. Oo, sa piyak to we have Jordan Clarkson nga isa man isang mga salandigan sang Knicks, no? Oo, pero ti hindi ta mahambal kay ti swerte kung kisa mo. Pagkatapos na ikaw game 5, balik na to sa ano sa home court sang ano? Home court naman to sang sang Spurs. Wow. Ti direta mabalaan mga katropa. Kung sino ba sa sila. Ato ganun taw lang ta. Taw pero ang gataya ya gahuyo ba sa bong. Oras na to mga katropa. It's a minute before 10 o'clock. Bantayin nyo pinaka mga latest mga byan kag kasugpon sa aton nga update sa NBA Finals karon sa Bulls sa Sentro with katropang Franz Andrew Burgos mga katropa. No, wait a oras. Thank you so much sa pag-upod nato sa aton palatuntunan. Mention ko lang mga katropa tanga nagka-excitement sa nagkakalatabo subong. Okay, check natin bra mga katropa, ho. We have love, joy, appreciation. Thank you. Salamat gida. May aga sa inyo, Shirley Arevlo, Rimel Mamilia. Thank you so much sa pagpamati. Ma'am Jessica Gonzalez, arila kami diya, kamonitora. Kag sa kay Junior Alegria, sa kapihan sa overflow. Lia Lubrado, thank you. Kag salamat gid sa pamati sa members ng Class Blood sa Southern Negros mga aga. Thank you. Wait na oras mga katropa. Sa ngalan sa atong technical partner, katropang Chris Librando, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, and also, sa ngalan man sa atong CEO, President Dr. Ray Melito Oy, ako naman si katropang Win Salinas, sa Gapaanam. Tugtubos mga katropa. God bless.
6: Bullseye XFM 90.3 Santon Plus Gold, mas pinalakas.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka uli.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na akong pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sa Antakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
7: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihul ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

0: makasubong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akong balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat!
2: Tropa. Isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan nga ginatiguluhan. 24 oras. Mabatihan diri lang sa inyong paboritong estasyon. X FM.
3: Exciting!

0: buksan niyang medicine cabinet. Oh, pinagkuha siya ng botelya sa bulong. Sleeping pills?
1: Buhata. Nga mangin madali para sa imo ang tanan, Cherry. Tugod gin pagkamahal ko ikaw. Hilwayon ko ikaw. Nga wala sang sakit nga mabatsagan. Aming pala mo!
0: Hindi! Ginbubo niya sa palad ko ang unod sang botelya.
1: Imna-ina! Imna-ina!
0: Kagangabuhatan ko, ina. Ginbuligan ako ni Angel. Agad maluwas sa among sunog. Palangga niya ako. Gason, pabayaan ko lang na dali magtapos ang tanan.
1: Ano bang ginahulat mo? Imna-ina!
0: Tuhuron ko siya. Kag-iguan sa tunga sa magtimbang niya nga paa. Karun na...
2: Malaka! Gintuhon mo ako! Ang naigong gina...
0: Karun na! Magbakoy niyo sa banyo! Itikwag ko siya! Nakaos lang siya! Bayaan ko siya! Magbakoy niyo sa kwarto!
2: Hindi! Hindi ka makapalagyo! Hindi!
0: Manawag ako sa agdanan! Kinahanglan, makapalagyo ako! Tugod mangin katapusan ko na... Niya ako?
3: Hoy, ma'am, ano ang natabok?
0: Ay, nang, magtawag ka sa pulis! Magtawag ka ba sa pulis? Dali!
4: Nga, aman!
1: Ah, hindi ka makapalagyo sa akin nga maldita ka!
0: Oh, may, si Roger?
3: Oh, Diyos ko! Ma'am, may armas siya, ho? Kaginatayahan ka niya! Sir, may hindi! Hindi! Maluhoy ka man kay ma'am!
1: Halan!
3: Sir, ano ba lang natabo sa imo?
0: Weng! Palapitan ko siya!
1: Pabayin siya!
3: Ay, fan focus ko! Dalagan! Dalagan!
1: Hindi na makato!
0: Padayo na pagtiro niya sa akin. Wala niya ako maigo. Kagali na ako sa grahe. Nolito! Hindi. Wala din siya dari. Kuda to siya nabilin sa kaya ni Father. Bahala na. Masakay ko din sa salakyan. Kagkaya ko na magdag. Buksan ko partahan.
1: Hindi ka mga to! Kari ka!
0: Hindi! Natumba kami pareho.
1: Hindi kailangan ka palagyo sa akin ng maldita ka. Kagamunay din katapusan mo!
3: Muga niya ako. Buing liyog ko. Buing.
1: Mga ilaga. Kailangan mo sa ila. Kinali lang sila ngayon sa lakay sa akon. Sa din ba sila nagalin? Sa din ba?
0: Talitan mo kung kayo na. Ipakad ko siya.
1: Nakabuhi ka sa pag-uwiat ko sa imo. Palayo ka mo, mga buisit ka mo. Palayo ka mo. Agad hindi mo mapalagyohan ang mga sala mo. Sino ka?
0: Lalaki. Uli ka pero sa nawong. Kaya ka mo. Pinasok-sok ang boxing gloves.
1: Sino ka? Sino ko? Tabukan ninyo ang mga ilagang ina. Tabukan ninyo!
0: Ma'am, si Weng. Kadaan mo sa dugo ka nagagawa sa kilas niya, ma'am. Sir, nali mo lang ko agin butom. Kagasakit sa pilas ko nga. Hinto ba sa igos ang bala, sir? Puhiman ko, sir. Ay!
1: Patin ko ikaw. Kung hindi niya ako pagbuligan, nga matabo ka mga ilaga. Nga ilaga ka na gato. Salawas ko! Ay ba?
0: Natumba siya!
3: Natulugan siya sa tapungol sa iya, ma'am!
0: Ang mga ilaga! Ito may mga buot! Matapos ka natumba, kagnalipong si Roger, maabtik man silang nagpalayo, kaginali nga nagkaladula!
3: Uy! Ano bala ini man? Nagadamgo lang bala ako?
5: Wala ka nagadamgo, manang. Abuhaton mo. Magpanawag ka sang ambulansya. Agon matipan ka mo sang doktor. Ilabi ng kaupod mo nga madamo sang dugo nga nagagwa sa lawas niya. Kaya ako nang bahala nga magpanawag sang kapulisan.
3: Ay! Oo! Oo, sir!
0: Kung sino ka man, salamat. Madamo ganyan, salamat.
5: Wala sang anuman. Inabuhat ko lang ang nagkakadapat kong abuhaton. Agod mabuligan ang nagkakinahanglan sa bulig.

at sore. Kagsaliwat, ginapasalamatan kong mga katrupa mo sa paghatag sang impormasyon. Gani nga nakahingabot kita dayon. Antes mapahamak ang babae nga to. Sorry. Kaglabaw sa tanan, ginapasalamatan ko ikaw. Dakong imo na bulig sa akon. Agod mahatagan sang katumanan ang aton mga misyon.

0: Anong ginabuhat mo, Dre?
1: Gusto ko lang ipaabot sa ima. Nabuhaton ko ang tanan. Agad hindi ka na makagwa diri sa prisohan.
0: Ano?
1: Sapat ka. Bayaran mo sang mahal ang mga sala mo sa mga tao na mga inosente na ginhalitan mo. Madtunot ka sa prisohan. Ginasumpa ko ina.

0: Karong na nagtawhay ng kabuhi ko. Tugod na dulat na sang dalayon sa kabuhi ko. Ang sapat nga, Roger. Mabalik ako sa orphanage. Kag dito ko ibuhos ang akong tion. Mag-volunteer ako dito. Mabulig ako at ipan. Kag magpabatsyag sa magpalangga. Sa mga batang aginbayaan sang ilang mga ginikanan.
1: XFM 103.9 Santol Plus Gold.
2: Nga pala, Sidney, nabuhan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santol Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold.
3: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bag-o kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kag glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: XFM 103.9.
8: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
9: Edukasyon,
8: edukasyon, edukasyon
9: para sa ikaayong lawas.
8: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon, ilabi na para sa mga maluyang pamatyag, balati anon, lakip na tira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
9: Edukasyon,
8: edukasyon
9: para sa ikaayong lawas.
8: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga inhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce ng glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
9: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
8: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
9: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas!
8: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya ng insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang evergreen herbal capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sinigatugo.
9: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas!
8: Ang saluyot naman o kung tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang evergreen herbal capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
9: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas!
8: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang evergreen herbal coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol-free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
9: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas!
10: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang evergreen herbal capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
8: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
9: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas!

0: Abi mo, halos ang mga kaupod naton diri nga mga volunteers nagadayaw gid sa pagpalangga kag paghangop mo sa mga bata diri sa orphanage. Sa diin mo kuno ginakuha ang tuma niya kadalom kag pagulikid mo sa mga bata.
1: Ay, isa ka bes. Sa kampuhi ko, nagabot ang isa ka bata. Ang nagahingalan kay Angel na nagtudlo sa akon nga magpalangga kag maghangop sa mga kasubong niya.
0: Oh.
1: Kagsugod sa nabilanggo si Roger. Kanag-alagad ako diri sa orphanage. Pura na nagpakita pang kalag ni Lisa, kag Angel. Angel, anak. Nurse Lisa. Kung diin man ka masubong, nakaibalo ako. Namalinong na kamo. Tugod na angko na ninyong hustisya sa inyo kamatayon.

0: Inang tipo ba lang akong sa Tagalog pa? Pasabog ang ending? May gusto ka ba lang a sitting? O kunsay sang karakter?
1: Hindi ako magsabate.
0: Sa katapusan nga tiyo,

0: 都跟身高好点多。
1: 我来问声大哥，这里不行。那今天能不能把礼物给那爸？
0: 可能不，先弄那都跟身高好。
1: 啊，不行啊！
0: 别打你哟。
1: 啊啊，对哦，啊，那你不对，
0: 我你妈啊！爸，没那龙巴头的谁爸爸？Kag nagtupas sa salog nga siminto. Sino? Ba! Detective Reyes!
2: Wala na kamo sa makatuan pa, Kulas. Tapos na ang hampang mo.
0: Paano ka nakasunod rin? Ay! Kamo! Ano pang ginatangan ninyo? Tiruhan ninyo siya! Ba! Hindi! May hinali lang ang nagsalakay sa mga tinao ko!
2: Hindi na kamo makapugong sakon sa kaigayunan ngayon eh.
0: Man!
2: Iatag sakon si Marco.
0: Maisog ka ha? Tulog ka! Hinatayaan ko sang armas ang ulo ni

0: Tama na kulas! Ihatag na siya sa akin. Hindi mo na makuha ang ginasiling mo.
1: Kalahin siyang pangadlaw niya. Nadlaw siyang demon mo.
0: Lang taon lang naton.
1: Ginatayaan naman niya ako sa ngiyarmas.
0: Maghaling ka! Kung hindi ka gusto nga palukpon ko

0: mag-ampo ka na.
1: Ibutang ang ginawiyatan mong almas!
2: Gusto sumagaw lang sa inyo!
1: Oh, let's see. Ma, ikaw? Oh, bisan hindi ko man makuha ang bato. Siguraduhon ko nga wala sila sang mapuslan sa imo. Animal ka. Kaptik sa imo magulag, Riz.
0: Nabuyan niyang patalom.
3: Sige na. Pusasin na ninyo siya. Ulit ka.
1: Animal. Kaptik sa imo, Riz. Manasig ka maghulag.

0: katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Clubs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: The Secrets of Hell.
2: Speaking about mga pagkaon that could help agudto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat natun kanon si ni Doc Leo?
3: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga

0: DASH diet ukon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pagabot naman sa aton sa calcium, dira sa leafy green vegetables, or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, di ginaupod man niya sa dietary approaches, di kwaon aton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung ma-notice natin, Sir Josel, sa ginatawag protein, calcium natin, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon kag berde nga mga utanon.
1: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa aton sining lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sining digestion, bala kay may ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar nimo mabatsagan nga nakagwa na ang byproduct products ang karne nga ginkaunta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya daw grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
3: The Secrets of Health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambala ari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila sig Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo.
0: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pa gid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pa gid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sa gali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagin ang pag-function sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-aangkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josel. Nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production kay isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes, to help!
1: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
5: Santone Gold Coffee Mix.
0: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The Secrets of Health.
5: Santon Gold Live Testimony.
4: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: Ani, isa ka bus driver. Upuntunin sa lawad lang o pagbiyahe ang sense the pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom sang sense the pain.
1: Sense the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sense the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga bukika. Soundphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Soundphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Soundphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga buska.
3: XFM
4: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanses ang sistema sa aton lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Mga katropa, X

detalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

Mga katropa, pa si nakibot ka mo nga lain ng aton nga intro. Ay maano kita nay? Mabantay kita nay mga katropa no sa hasta matapos ang aton nga hampang o kunampang sang game 4 no sang NBA. Mga katropa, sa tunga sang New York Knicks kag sang San Antonio Spurs, no? Sa karong mga katropa, ang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Amuning ato na nang first portion sang ano ba mga katropa sang sentro. Okay, ang score subong 72-90 na pabor sa San Antonio Spurs mga katropa. No ari na? Engineer bisan audio lang kaya tani bisan audio lang. Sige. Mga katropa, no, kay it's because sa mga restrictions nga ginaano sa ato ni Facebook, hindi kita na makapa ano gid sang video sa inyo, no? Mga katropa, no, sa aton ra nga mga nagabantay man diri subong sa NBA. Sa score nga 90-72 na. Pabor mga katropa sa San Antonio Spurs, which is ang hampang subong sa ano ni no sa Madison Square Garden mga katropa, home court sang New York Knicks. So teri ni subong, sige lang, okay lang engineer, okay lang no, sige. So teri mga katropa, ari no ang third quarter sa oras nga 1:46 o naka sulod sang tres mga katropa si Dylan Harper sang San Antonio. So naglabot na sa score nga 90-72 mga katropa. Ara kay Towns sang bola gimpasa sa kay Bronson yo. Mga katropa no? Oh si Jordan Clarkson no Philam Filipino. Oh nag haboy sang dos oy way nagsulod mga katropa. So muna nga itong ring update subong. O, gabantay kita dire. Kay, are, no? Dumay violation to. Bulas ang San Antonio. Mga katropa. O, mga katropa, bulas ang New York Knicks. So, sa score nga 90-72. Ang nag-dribble subong sa nagdala sa bula si Jalen Brunson. Balik sa kay ano mga katropa. Oh, laga boys ang tres. Oy, sulod. Nagsulod. To. 75-19 ang score. This is the latest so far mga katropa sa score sa third quarter sa oras sa 43 seconds sa third quarter. Mga katropa, kaina ang kadako ni sang ano sang Spurs no. Do mga more than 20 plus points ang ilaning abanse. Kaina. Oh, first, second, bauti na bakan ginila mga katropa ang New York Knicks. So, Terry, subong New York Knicks nagatingwa para mabatak maning ilang puntos. Bisang papaano, mabuhin-buhin na ng ilang deficit sa sining quarter mga katropa. So, ang Ari Subong, oh, makita rin natin mga katropa ang may ano nino, may bula ni sa New York Knicks subong si Jordan Clarkson ari sulod. Oh, mo ning ginabantayan subong. Si Jordan Clarkson mga katropa. O oh, mga ang Pilipino ni sa Philam, no? Mga katropa, si Jordan Clarkson nagpasa oy, nagaw bula sa San Antonio Spurs. Oh, ginpasa ni Wemby the Alien, Victor Wembanyama. Ang bola ginabantayan sa ni ano, ni Towns. Oy. End of third quarter. 90-75 mga katropa ang puntos, no, end of third quarter. So diri na tumabalan kung maga ano no, mangin madinalag-on ang San Antonio sininga hampang.

0: Mga katropa, commercial break kita anay, no? So, amuning ato andri nga, no? Update na to, latest development dari, no? Sa karon ng first five sa San Antonio Spurs, amuni si Victor Wembanyama, ilang sentro, si De'Aaron Fox, si Stephon Castle, si Devin Vassell, kag si Keldon Johnson, no? Samtang sa New York Knicks naman, starting five, si Jalen Brunson, si Karl Anthony Towns, si Michael Bridges, si OG Anunoby, kag si Josh Hart, mga katropa. So sila ni ang first five sa both teams, no? Di mga katropa, bantayan ta ni kung mangin madinalagong gin man ng Spurs sa sining tion, ti balik ni sila sa ilaning hometown, sila ng home court, mga katropa. Oh. Sa si Devin Vassell sa San Antonio, mayara sang 18 points. Samtang si Jalen Brunson naman mayara sang 27 kapuntos, mga katropa. So amuni nga aton diri nga balantayan, no? Kay then ano kita daro? Gaway ano kita dre? Lantaw kita dre sa ilang mga ilaning mga scores, no? Sa sining tion, ti mga katropa, si Julian siya, si Julian Champagne, no? May 5 points. Mga katropa sa San Antonio, si Devin Vassell mayroon siyang 18 points. Si Wimby, Victor Wembanyama, mayroon siyang 19 kapuntos. Si Stephon Castle mayroon siyang 7. Si De'Aaron Fox mayroon siyang 15. Si Dylan Harper, mga katropa, no? Mayroon siyang 19 kapuntos, no? So, si sa New York Knicks naman yang nagapangibabaw dari sa may madamong puntos, si Jalen Brunson sa 27 points, mga katropa. Ginasundan ni siya ni ano ni OG Anunoby, oh, 25 points, mga katropa, for the end of third quarter, no? Maga fourth quarter kita. Na okay, sige, no. Para mga katropa, para mas ma-experience pag idang aton nga hampang excitement nira. O, i-provide namon sa inyong audio sa mga katropa natin na nagatutok sa radyo. Provide namon sa inyong audio sa pagbalik sa NBA for the last quarter. Fourth quarter ng mga katropa. Moment of truth. Dari na ito mabalaan. Kung magkapabilin sa Gyapon nga maging madinalagoon bilang San Antonio Spurs o kung mabawi sa New York Knicks ang ilaning credibilidad. Sa ilang mga tropa, sa ilang hometown, sa ilang home court, kumbaga. Actually, maintindihan tama ning sabayan sa New York Knicks. Oh, both teams are under pressure ni sila. Kaya sa first two games, na remember ninyo, ang San Antonio under pressure man to because sa ilang home court, mga katropa, two games na ano gid sila, na restuhan gid sila sa New York Knicks. So sa pagka game 3, balik sa our puli sa New York Knicks sa Madison Square Garden, mga katropa, tiyari na, no? Nakuhaan nila isa. Kagti, ining game 4, base, bantayan tani kung magapabilin sa Gyapon ang San Antonio Spurs. Okay ng audio ta? Pagsige, pabati ta. Hop! Oh, Wembanyama. Okay. Oh, why? Ang score, mga katropa, nagapabili lang si Gyapon sa 90-75. Pabor Gyapon sa San Antonio Spurs. Bula sa San Antonio. Mm-hmm. Oh, pasang bula kay Wembanyama. Nabuyan ang bola. Danlog, iguro? Danlog. Nadanlog ang bula. Mga katropa, sa oras ng 11 minutes and 46 seconds. Oh, do may review ang aton ng mga officials, may review or timeout, no? Pamatian ta. Oh. Robinson deflects it. Oh, na ano ni Robinson? No? Na agaw na tapi ang bola ni Robinson. Mga katropa. So nagtabog, gumawa. Oh, tiyan mo ni subukan nga ton nga hulaton direkit dito may time out pa. No? Okay, bantayan tani kay ang kasubong game 4. Oh, mga katropa, ang aton nga game 5 sa Sabado. Oh, nan sa Sabado. Kung game 5 sa Sabado. Oh, nan. Sabado sa I think sa US ni Sabado. So, posible game 5 Domingo. Domingo. Kaya mapuli pa ni sila from New York to San Antonio mo, Texas. Pauli ni sila. Di mga katropa for good for 2 days nga pa Hawaii. Di pagka Domingo ng adlaw. Oh, bakbak. Sige, mga katropa, commercial tanay. Bitinon tanay sa excitement nyo. So far ang standing, Tadere is ang score mga katropa ha. Ang score, 90-75. Gyapon, ang score. Okay, standby. Magabalik pa ang tundring pagtutok sa NBA Finals.
1: Fetch, Andrew Burgos, sa Centro. Centro. Couple Plus Gold.
2: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!
6: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
8: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
9: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
1: Isa naman kabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gali si Grace ang Silay. Sa na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, umiandit ko kay my glauta topology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kid ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagdid ako.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
0: Sentro sa mga balita.
3: Sentro sa mga balita.
4: To be evidence-based now.
0: Sentro sa mga impormasyon.
3: Sentro sa mga impormasyon.
5: Ang evidence sa prosecution, ito ang testigo nila.
0: Sentro sa serbisyo publiko.
6: Wala man sila nag-engage siya sa kagbaligtasan.
0: Threats. Andrew Burgos. Sa Sentro.

0: XFM time! Mala sa 11:01 na mga katropa, nagabalik na ito ndering palatuntunan ng sentro sa pag-cover sa ito ndering NBA Finals Game 4 sa tungasang New York Knicks and San Antonio Spurs. Mga katropa, rin ang audio. Engineer, palagod na. Oh. Oy! Naga-voice ang natapal. Oh. Si Harper na gugabing mga spinning moves niya. Pero, oh, 92-75 ha, pabor sa Gapon sa San Antonio Spurs, mga katropa. Wimbanyama nag-free throw, first free throw, first attempt, sulod. 93 ang San Antonio, 75 ang New York Knicks. Second one attempts ang free throw ni Wimbanyama, masulod pa balaihan. Ari atong bantayan. Mga katropa, sa aras sa karon sa court, si sa New York Knicks, si OG Anunoby, si Carl Anthony, si Michael Bridges, si Jalen Bronson, si Mitchell Robinson, kag si Landry Shamet. Oy, kaduwang attempt sa free throw ni Wimbanyama, wala nagsulod. No? Nagpabilin sa ang score sa 93-75. Para mga katropa, bulas ang New York Knicks. Offense, defense ang San Antonio, nag-aboy tres. Oy, wala nagsulod. Mga katropa, no? Ah, way nagsulod. Oh, bulas sa San Antonio. Oh, nag-aboy sa Tracy Harper. Wala nagsulod. No, wala nagsulod, mga katropa.
1: Knicks cannot afford too many empty possessions. Even though there's 10 minutes remaining, alley-up to Robinson.
0: Oh! Oy, rebound, wala. Oy, nag-aboy sa tres. Sulod, wala. Nagpabilin sa 93-75 ang score, mga katropa, bulan sa San Antonio. Oh, kapangita sa pasahan. Oy, wala. Oy, gin-assist kay Wimbanyama. May foul.
1: Second team foul. First on Shannon.
0: May foul.
1: Towns will come back in. Castle returns for San Antonio. Alvarado will also check into the game. Mitchell Robinson playing 13 minutes. More than his normal average. Robinson, five rebounds, couple points. Block shot. Castle to Wemby. Brunson's on him. Double team. Can't get it. Second two.
0: Oy, naginagawain ito mga isda. Oy, nasulod. Dugang puntos by Wimbanyama. Sa scoring 95-75. Balik sa 20 ang avance isang Spurs. Towns, sige pasa. Oh, wala na pasahan si Towns. So, umaboy sa tres. Uy, sulod. Oh, tugang puntos ang New York Knicks. Sawat-awat pang tres. Mga katropa.
1: Last time it was single digits was early in the first quarter.
0: Bula sa San Antonio. Uy! Aliyop, tani, galing. Not counted. Not counted. No, mga katropa, sa latest update, ha? 95-78, ha? Pabor gapon sa San Antonio Spurs. Gabing kamot ni Wimbanyama, no? No, gabing kamot ni Wimbanyama.
2: No one can reach up as high and as quick as Wimby. But that right there is that catch, and it's a control tip. He's trying to make it. The only other player I've ever seen that is Wimby.
0: Yes. Gabing kamot ni Wimbanyama. Huwagin na duhol yan na lang. O, mga katropa. Oh, another assist by Wimbanyama. Na-miss na naman. Na-danlong. Taman sang takway. Hoy! May dinakdakan naman. Time out ang San Antonio. Time out si San Antonio, mga katropa. Yan, no. Amo ginambal bala naton. Oh, nga tikaina, do medyo delikado to kay do na nugit sila, no? Do na overwhelm mas sila sang ilang bansi kaina, kadako sa kabansi, mga katropa. Dako gin sa kabansi, sang San Antonio kaina kumpara sa New York Knicks, no? Pro, do na nugit sila kaina, do grabing ilang energy. Pro, do tayan mo sila kaina, no? Sang sa Spurs nga mabad-bad to. Amo to kaina, mga katropa, nagnubo sa biyente ang kabansi. Dutayan na lang to kayo na naglabot na itong pinakanubo nga abansin nila. Naglabot sa 15 na lang. Oh, may lang kayo nakabawi ang nabatak-batak man sang San Antonio. Mga katropa, ang ilaning puntos sa bangdanan. Ngatin sila subong ang gapanguna sa Siningampang, no? Mga katropa, bantay lang kayang score 95-80. Eh, kamusta na kamodera? Oh, gabi na, gabasa ng agabasa. Gapalamalhas ng palad sang kulba. Oh, siling sang iban, magdaog ang Spurs, KBL, kaglina ga ang sudan. Pero kung mapierde, kulob ang kaldiro. Oh, mga katropa, eh, ato ni Balantayan, Andres Bong, kay Barrio, ang grabe mga katropa, kay nga, ang pinakadako ng leading points sa San Antonio since first quarter sa 41. Oh. Sa first quarter, 41 lang, ang New York Knicks 22, mga katropa, eh, no?

0: And mga katropa, Ari Pagido, grabe no? Kay ang second quarter, nagpabilin si Gapon ang San Antonio, ilang lead score is 35 sa second quarter. Samtang ang New York Knicks, aralan sa score nga 27. Pero mga katropa, pagka third quarter, naka-avance ang New York. No? Sa third quarter, nakadugang sang 26 points ang New York Knicks. Ang San Antonio Spurs, nakapuntos sang 14 lang no? Sa third quarter. So, nangibabaw sa first and second quarter si San Antonio, mga katropa. Sa third quarter, nangibabaw naman ang New York Knicks. So, ti ari mabalanta dire, no? Ang fourth quarter sa karon tie, no? Tie, no? Both teams nakakuha sang 5 points, mga katropa. Guwapo sa Madison Square Garden, no? Sino ayan ang gandom din makasulod dire sa Madison Square Garden? Katropa, ang Chris Gandom, kami din makasulod kade. Gandom man siyang makasulod rin sa Madison Square Garden, ah. O? Oh? Te, ari na mga katropa, may mga reviews lang, especially sa mga movement or sa ilan ng mga galaw sa before mag timeout, no? Ang San Antonio Spurs. Ang oras, subong mga katropa, sa fourth quarter, 7 minutes and 53 seconds. Oh, buluban tayo rin na mga katropa. Back to the ball game. Bula sa San Antonio. Ginpasa, balik. Wimbanyama, number 1, no? Number 1, nag-is mo Wimbanyama. Umaboy sa tres. Oy, wala. Jump shot, galito. Jump shot. Oy, na-miss. Oy, na-steal. Agaw mga katropa sang nagaw sang San Antonio ni Johnson. Name Johnson. Oh, na. Johnson. Nah. Mga katropa. Oy, may tiklod. Foul. Very obvious nga foul. First foul by Brunson. No, Jalen Brunson, mga katropa.
1: Hurt the Knicks in last game. They got into the penalty early. And my Josh Hart also only 3 shots. But we've seen nights like that from Josh Hart because he does so many other things. Carl Anthony Towns is their second leading scorer.
0: Bulag ya po mga katropa sa San Antonio kay na-foul to si Jalen Brunson. Ginpasa. Up. Castle for wala. Nagsulod. Airball. Oh. Spurs number 5. Oh. Si Castle na. No, si Castle, Stephen Castle, mga katropa, no. Ang sa port subong si Devin Vassell, si Victor Wembanyama, Stephen Castle, kag si Dylan Harper sa San Antonio. Bulas ang next mga katropa sa next sa court si Josh Hart, Karl Anthony Towns, si Michael Bridges, si Jalen Brunson, kag si Jose Alvarado. Bulas ang next Towns, nagaboy sang tres. Oy! 1-3 by Towns. Naka-tres si Towns mga katropa. Sa score ng 95-83, no? San Antonio ang pabor, pabor gapon San Antonio. Oh. Defensive foul. Gintang paros ni Towns si Castle. Oy, nadala sa fake si Wimbanyama. Ginpasa ni Brunson kay Towns. Towns nag-no sidestep for 3 solo. Taya mo nang ang score mga katropa. Naglabot na sa 97-83. Pabor sa San Antonio, mga katropa. Grabe man si Karl Anthony Towns, no? For the, ano mga katropa, history ni sa both teams. For how many decades man, no? Ang nakatapak naman liwat sa finals. Ang San Antonio kag ang New York Knicks. So, mga katropa, fourth quarter sa oras ng 7 minutes and 14 seconds. May substitution, mga katropa? May substitution, no? Sa New York next si Anthony, no? Si Anunobi, sorry, si Anunobi, no? Si Anunobi, mga katropa? OG Anunobi. May free throw. Spurs, first attempt, sulod. That's Castle for the first attempt. Isang iyang free throw sulod. 97, mga katropa, 83 ng score. And another 3 by Towns. Sulod na naman.
2: Wow, ka-perfect.
0: Grabe. Balos-balos. 97-86, mga katropa, ha? Fourth quarter na niya. Bolas ang San Antonio Spurs. Oy, dumaba court violation pa. Oy, na-steal. Sang New York Knicks. Bolas sa buksan New York. Balik sa ilan ng ring. Silang court pasa. Towns, nag-penetrate against Wimbanyama. Oy, what a hook shot! 97-88, mga katropa. Towns versus Wimbanyama. Nakascore si Towns, mga katropa. Oh. Oy, si Castle doon nanuro, doon nanungay, no? Dumadamag na si Towns, oh. Si Tolso, sungayon niya man si Towns. Doon tayo na sungayon. Ginsungay na si Towns. Ari mga katropa, Towns against Wimbanyama, again replay. Oh, box out. Tabog si Wimbanyama. And simple lang, a teardrop galing. Oh, what a teardrop shot by Towns, mga katropa. Oh, number 32 sang New York Knicks. Free throw si Stephon Castle sang Spurs, mga katropa. And first attempt, yes, sulod ang first free throw, first attempt sang ni Stephon Castle, mga katropa. At the same time allows that, but they do have smaller guards. That's where now Castle gets to go against Alvarado, and he has the advantage.
1: Castle 81% from the line in the playoffs. He hit two big free throws to close out game three, and he's perfect tonight, 6 for 6.
3: And they've only missed one as a team. The Knicks have been to the line 26 times to 16 for the Spurs.
0: Mga katropa, balik na, Arena. Sa score nga 99-88, no? Pabor gapon San Antonio. Si Bronson Bronson ang nagdala sa bola. Oy, what a follow up by Towns. Gin-lay up ni Bronson, gin-follow up ni Towns. Sulod, mga katropa. 99-88 or not counted to. Not counted.
3: To turn the corner and not see Victor Wembanyama in position down there. He was more toward the corner, never
0: able. Nag-lay up si, ano, si Brunson. Again, follow up ni Towns. Oh, foul. Free throw. Foul. No? Ma-free throw si Brunson. First attempt, sulod. Oh, mga katropa. 99-89. Ah, 92 na, no? 99-92. Mga katropa. Latest score. Sang, aton din ng game 4 sa NBA Finals, no? Okay, bulas ang New York Knicks. Castle ginpasa sa kay Fox ang bola. Fox nagadala sa bola. Fox nag-crossover, pasa. Umaboy sa 3, mga katropa, si Champagne. Oh? Wala nagsulod. Miss, mga katropa. Brunson, oy, nabuyan ang bola. Dan Logman, ka maning Rolaswa. Danlog ang bola. Nagaw sang San Antonio. Maboy sang 3. Oh, mga katropa, si Vassell wala nagsulod. Another miss, no? Mga katropa, latest score, 99-95 na. 99-95. Apat na lang avance sang, ano? Sang San Antonio Spurs. No na lang giniman. Kagina, kadako-dako pa ni sang avance. Oh, Bronson for a layup and shoot! The ball. Shot the ball. Bulas ang San Antonio Spurs, mga katropa. Oh, kasing kita na defense. So, Wembanyama against Towns. Nagadala sa bola si Fox. Fox for 2. Wala, nagsulod. Last touch. Bolas ang New York Knicks. Oras, mga katropa. 4 minutes and 32 seconds. Hawat-hawat ni sa San Antonio. Grabe, no, nabuhi ang espiritu sang ano, New York Knicks, sang nakabatak sila. Grabe, mga katropa. Kadako-dako na sa kabansi kayo na. Oh. Ginpasa. Towns. Ay! 4-3! Gakatol ilong sangkot sa Casa Antonio. Ahay. Mga katropa, nagpabilin pagyapon sa score ng 99-95, no? Ah, pat na lang avances ang ano, sang San Antonio, sa Jagine, eh? Sa Jagine. Eh? Oh, commercial na yan. Pulsuhin ang tupad mo, engineer. Mga katropa, 99-95 sa oras ng 4 minutes and 32 seconds sa tunga sa New York Knicks and San Antonio Spurs. Baka sa dyan, no? Grabe, mga katropa. Ario, dako niya nga question kung mabatak. Ario, nabatak na ni actually. Dako-dako na ni Kagina. Oh, mga katropa, oh, actually, yung pinakalitest na drink update, oh, 102.95, ah. Pito abanse. Pito abanse. Abanse isang San Antonio, 102.95. Mga katropa, no? Tinaka, ano na sila? Nakabatak-batak na. Oh, pero, eh, hindi ni sila magano dapat, magatag sa kumpiyansa. Kaya posible yung mga katropa, nga maano ni sila, madisgrasya pa ni sila karoon, no? Oh, lima lang daan abanse. Ate, balik na ta. Ari na.
3: You see right here, Jalen Brunson sees Wemby is lifted with Karl Anthony Towns who just hit a three. And this is just a mistake. They take
0: 104.97 ang score, mga katropa. 104.97, ha? Sa ito rin latest update sa NBA, 104.97. Nagsaka na sa siyam ang or pito, no? Nagsaka sa pitong abanse, mga katropa. Sa oras nga 3 minutes and 7 seconds. So, ang ginatagdamin ko dito, medyo liulihi lang. Pero gina-enjoy ko dito every moment sa ilang hampang, wa. Oy! Amo na ito, mga katropa, nga naka-1-2. Naka-boys ang 3 si Fox. Fox number... Ano si Fox, no? Number 4? No, De'Aaron Fox, mga katropa. Si Bronson nagdala sang bola against Wembanyama. Ginpasa sa kay... sino yung number 5 yan, eh? Si Alvarado, no? Naka-shoot. Nan, mga katropa. Te. 102.97. Oy, mga katropa, ha? 104.100 na, 104.100. Napatabanse. Napatabanse. Sang San Antonio. Oh. Nag-iipos ang New York. Naka-3 si Wembanyama. Another 3 by the alien. Wembanyama, the alien, no? Towns against ano, mga katropa, ang number 2 ni si Harper, Dylan Harper, no? Phil Amis, Dylan Harper. Tananis na kaya gandum nga makasingsing. Oy, natrisan gid sila. Mga katropa, sa kundi ng pinakalatest ang ginatamdan, half shot ang abanse, half shot. 104-103. Sa jagin ni Ron, sa jagin. Grabe ang ano sang New York Knicks. Oh. Grabe ang ilang baka-baka, mga tropa. Nga nalabot. Oh. Uy! Uy, dumagwalis pa. Ginuyangan nilang oportunidad. Ginuyangan nila. Katropang Kres, di mo pagbatam-an sang laswa kung takway. Kaya nga, gakadanlogit. Nagakabulilyaso. Ginabalan nga yung tsakto lang, limit lang ang takway kagang laswa. Pinatamaan mo gito mo. Kasadya, mga katropa. Oh. Oy, 104-103. Oh, kululbaan sang ano, sang ano. Oy, Diyos ko. Arana, 104-103. Aragid, aragid. Grabe, mga katropa, another 3 sang New York Knicks. Oh, no! Sa jagged. Mga katropa, De'Aaron Fox, dala sa bola. Uy, way pasahan. Another turnover! Naboyan! Ay, way nasulod. Way man nasulod. Another missed opportunity naman sa New York Knicks. Malang way nagsulod. No? Wim Banyama! Oy! Nagano'n naman siya, nag-giling-giling si Wim Banyama. May kinasulot? Ging-giling-giling ni Wim Banyama ay na-miss, mga katrop. Kasadya, no? Unexpected, ne? Unexpected. Grabing efforts ang New York Knicks, ha? Dayaw ko sa New York Knicks. Op! Aray, mga katropa, masubo. Kaya nga, ha? Abanse. Doon nakabanse yung New York Knicks, subong? Abanse? Eh? 104-105! Oh, mga katropa. Kulbaan ng San Antonio. Kulbaan. New York Knicks, mga katropa, abanse, ha? So, grabe ang ano sa San Antonio. Grabe ang ilang drive, mga katropa. Pagtinguha nga mabad-bad for more than 20 points nga lead sa San Antonio Spurs. Sa sinin, mga katropa, Wim Banyama, kapanagitlo, no? Gamala na grupo, huwag ni Wim Banyama. Oy, dapat yun. Oy, na-miss again. Why, ginasalon? Why, ginamiss? Kinulbaan kasi Wim Banyama, oh? Ay, do... Puli gini San Antonio nito for game 5, no? But at least nakauno dish la. Kung ano ganyan matabo, mga katropa. O, oh, 104-105. Grabe na to kayo na, mga katropa, ang banses ang San Antonio. Uy, nasudlan gito. Nakabanses na sila. Yung mga katropa, muni ang balantayan. Kaya nga, ang score sa karon 104-105, sa oras nga 38 seconds. No? 38 seconds, mga katropa. Fox, nagdala sa bola. Pasa sa kay... Oy, kay Fassel. Doon mabuyan pa ni Castle, oh. Oy, Castle, wala tao. Ay, pasahan. Oy, another foul. Next ball with 102
2: remaining. Hawat-hawat ngampang ba? Mga katropa, this is a... very, ano, you know, very exciting... nga hampang game 4, mga katropa, no? Ang nagkapabilin sa Gapon sa 104-105 ang puntos sa duwa ka team nagapanguna sa karon ng New York Knicks sa score ng 105 sa oras sa 4th quarter sa 38 seconds. Grabe. Ano lagi ko, mga katropa, believe ko sa New York Knicks, no? Grabe, mga katropa, muna kinihambal tagay na ma-miss ni San Antonio ang opportunity. Ahay kanugon gid, no? Back to the ball game, mga katropa. Hmm, 24-second violation, no? Grabe, nabuhian sang dugo ang New York Knicks ball. Mga katropa, no? 38 seconds sa scoring ng 105-104. May timeout, no?
4: Brunson's going out the game also. So that to me means that if the Knicks are able to secure this possession, make or miss, there's going to be a timeout.
2: And now... Grabe, kanyang baka-baka sa New York Knicks, no? Bilib, saludo sa New York Knicks. Oh, grabe. So, ito yung mga katropa, dapat ma... Gapalang lapsing kataya sa Spurs ko, no? Okay, ah. Mga katropa, grabe, no? Di kakapakot. Muna ang bal nila nga bilog ito ng bola. So, this is the, ano na? O, mga katropa, may timeout. Ano kita, anay? Relax. Sit back and relax because 38 seconds left. At least matapos ang fourth quarter, mag-end ang game 4, mga katropa. No? Dito mo ginakita ang grabing effort ni, ano? Ni Jalen Brunson. Magdaog ni Knicks, mga katropa. Hero si ano, si Brunson. Sila ni Towns, no? Grabe contribution nila, mga katropa, sa sininga quarter, ha? No? Nakita tagad nga nugid sila. Grabe ilang mga katropang effort sa sininga hampang, no? Balbal. Tiki kagina do na dulaan at sila sang paglaom. Kay baw sa kadako-dako sang banse kay ina. More than 20 points sa first half, mga katropa. Sino man to bi maglaom? Te. Katropang Chris do si Nostradamus, kano? ginuyangan gid ang oportunidad, no? Nauyangan oportunidad. Nakambal man ta kay na nga kun hindi ni nila maano mga katropa, hindi gid ni nila bi maano mabantayan sang gusto, kanugon ni mga katropa. Oy, so far ha, 105-105 Gwales. Sa oras nga 30 seconds mga katropa sa fourth quarter. Aray, back to the ball game. And boy, wala. Ano no? Oy. May foul. Oh, free throw. That's a free throw. Free throw. Muni nga naka 106-105. Half shot ang avance eh. Sa oras nga 30 seconds. Ma-free throw si ano? Ma-free throw si De'Aaron Fox? Ma-free throw? Oh, si Fox or si Castle? Oh, yeah. May foul. No? Kay De'Aaron... Oh, ma-free throw si De'Aaron Fox, no? Okay, sorry. Si ano galing eh? Si Castle. Sorry, Stephen Castle. Number 5, no? Oy, first attempt, sulod. Mga katropa mo ning nagresulta sa 106, no? Kaya nagsulod niya ang duha ka free throws ni Stephen Castle, no? Number 5 sa San Antonio Spurs. Kamusta? Nakamunda. Galapsik, ano ang nagtaya sa Spurs? Naglapsik, ano? Kagina, hayaayos lang mo, no? Paunay-hunay, lagi na kayo nakadakobansi. Ay, mga katropa, rin. Oh, leading score 106-105. Nagapanguna ang San Antonio Spurs. And there is another timeout. Central. Another timeout from New York. New York, next ang nag-timeout. New York. Oh, okay, New York. Ano ganyan ang kanta? New York. Oh. Nag-order na Daan Timprano ang pamangkot na pag-abusal ng delivery, hindi mabayaran. Oo. Mambal. Why KBL? Kay Kulob Caldero. Kamusta na nang imo mga tinayan, katropang Res? Oy, mga katropa, Rio, half shot naman si. O, sa oras nga 10 seconds. 106-105! Ha? 107, ha? Ha? 7 seconds, 106-105? Wow! Grabe, ne, watawat, ne, watawat, mga katropa. Gabing baka-baka sa Knicks, no? Hindi mo ito, mga katropa, to, no? Dako sang ilang, lead sa San Antonio. Pero hindi mo to makumpiyansahan ang ilang ano makatropa ang muto ka dako sa Banse kay siyempre grabe ang effort sa New York Knicks. So, balbal gid sila tubtob sa pagka second half. Diri mo kinakita makatropa nga

0: Madison Square Garden for these long-suffering fans. It looked like they were going to get blown out. The series would be tied at 2 games apiece, but Jalen Brunson started to erupt.
1: Mga katropa, this is the largest comeback sa NBA history, ha? No? Na nahimo sa New York Knicks, 29 points. Gabi sa NBA Finals, mga katropa. 29 points. So,
0: as we go to Lisa Salters for the post-game report.
2: Thank you, Mike. OG, take us through the game-winning play. The inbound. And
1: this is the biggest comeback, mga katropa, sa NBA Finals. 29 points. No? Nga nahimo sa New York Knicks. So, aring may interview kay OG Anunobi. Makabing siya, mga katropa, ng hero sa sining Game 4. Gabing effort nila sa buong mga katropa. Maswerte ang New York Knicks, subong pinakaswerte nga team, mga katropa, no? So sabi natin to, dying moment na to sa New York Knicks ang first half to. Ay, imagine, mga katropa, for almost 30 points ang lead sa San Antonio Spurs. Pero mga katropa, pagkatapos ang ampang, gumawa ginakamaturan nga ang New York Knicks ang nagapabilin nga madinalag-on sa Game 4. Mga katropa, interview kay OG Anunobi, no, sa New York Knicks.
2: 3-1 series lead going to San Antonio. How do you close it out in Texas?
3: By watching the film, fixing the stuff we messed up on to be down 29 in the first place, and coming out and just being aggressive from the start.
2: Congratulations to you, OG.
0: He seems so calm. It's unbelievable.
1: Si ano, mga katropa, si Towns, no?
0: In Knicks history.
1: Grabbing dayaw sa ila.
0: I don't believe what I just saw.
4: We are paid to talk and me and Legs are over here.
1: Grabe ang charm ni Taylor Swift. Grabbing charm ni Taylor Swift.
4: All postseason. The comeback that they had in the conference finals. This one even greater at home. It is something that, like you said, we've never seen before.
5: And fitting, if there was going to be a play to be made like that, that it was OG Anunobi, who was the one guy offensively that was keeping them in it. Their head above.
1: Grabe, pag dayaw sa ilang mga katropas ang fans kay biggest comeback, no? For the NBA Finals, mga katropas, 29 points. Record ni siya. History ni. No?
0: Everybody's focused on Jalen Brunson. You had Castle down on the block trying to box out Karl Anthony Towns, which means you've got a free run. And he times this perfectly, full exchange.
1: Bawi Game 5. Bawi Game 5 ang San Antonio. Balik sa ilang mga katropa. No? Ang aton nga Game 5 will be on Sunday. June 14 diri sa aton. June 14, Sunday, mga katropa.
4: Oh.
1: June 14, Sunday. Bantayan tani, mga katropa, ang aton nga ano, sa Sunday nga ano man, no? Aton nga ano naman, update and coverage naton for the Game 5 sa NBA, mga katropa. Game 5. Sige, engineer. Okay. End of game 4, mga katropa. Tidri nato nakita. Grabe ang fighting spirit sa New York Knicks. Nagting wagid sila. Nga mabadbad na, mga katropa, ang kapin 30, no? Ka-lead sa San Antonio Spurs. Halos tanan nakibot. Na-shock ang tanan, mga katropa. Grabe ang effort ng ginimo sa New York Knicks sa sininga hampang, no? So far, mga katropa, may ara man ng mga hampang previously, for how many years ago na siguro sa NBA man, but may naka-break sang record, mga katropa, for the biggest, no? Ano nila nga comeback. Na-break nilang record for the NBA Finals lang, no? Sige, mga katropa, alas 11:41 na. Teka, musta na? Oh, ubos naman. Ubos ula, gay. Oo, bawi. Next game, mga katropa, may ano pa man, ano? May tatlo pa kampang, which is a Sunday, ang game 5 sa Spurs. Pulis sa San Antonio. And then after game 5, kung may game 6, mga katropa, balik sa New York Knicks. Pero mga katropa, different na ni ang paglantaw sang Spurs subong, no? Kay kabalo naman kita ang Spurs subong, ang Knicks is 3, ang Spurs 1. Pero mga katropa, kung makuha gyapon bay for example sa game 5 sang San Antonio Spurs ang oportunidad or ang kadalagaan sa ikalimang ampang, magapabiling gyapon mga katropa leading ang ano mo, no? Ang New York Knicks, no? 3-2 for example. Pero mga katropa, lainan ni subong ang paglantaw sang San Antonio for the 6th game. Dari mo na din mga katropa. Grabe, since ang game 1 ha, under pressure na to da ng Spurs eh. No? Same sa New York Knicks for the 3rd and 4th game mga katropa. Pero ang ikapat ni ngampang, unbelievable gid, no? Nakambang ko ganyan, oh my God! Centro! Nga na anugid sa New York Knicks mga katropa ang nasambit ni nga kadalagan for the 4th game. So, balikan ko to mga katropa ang mindset subong sa San Antonio, kinanglanan ni nila mga katropa ang mas grabe pag doblehon, triplehon, quadruple pa na daw mga katropa ang ilang drive for the 5th game. Even though tinutod mga katropa, another advantage for them. Oh, dako ning advantage sa ila kay nga balik sa San Antonio. Mga tropa, no? Kay nga at siyempre ang espiritu sang support at to. Kung ikumparar mo dira mga katropa sa New York sa Madison Square Garden. Pero ni mga tropa, ang Madison Square Garden same man ang situation dito sa San Antonio tong ginalina nila to. Doon natunga man to mga katropa ang support sang ilang fans. May mga supporters sa New York, may supporters man sa San Antonio. Even though nga rada sila sa New York mga katropa, may mga supporters man sang Spurs, no? Pero ari mga katropa, kon ma-miss liwat ang oportunidad sang San Antonio against sa New York Knicks, ang New York ang maging kampyonato for the NBA Finals 2026. Another history mga katropa. Naka-broke na sila sang record. Oh, amo ni ang pinakadako nga nalaot nila mga katropa, no? And for how many decades mga katropa naka-champion naman ng New York Knicks. Dumduman niyo to sang una sila ang mga sang time to blend ni Jordan, no? Sila to ni Patrick Ewing. Yan. New York Knicks sila ni Patrick Ewing mo. Oh, si Stark pag ito, si Stark nan. Si Patrick Ewing kag si Stark sang una mga katropa, nagtinguha man to nga makuha ang kampyonato sa NBA Finals. Pero galing mga katropa. Amo na ang balang reaction sa mga experts bla sa basketball, mga katigulangan naton sang una. Galing na malasal na to sila kay natabuan gid ang chimpo ni Michael Jordan. Nagtinguha to sila mga katropa nga maging kampyonato man. Pero galing tion man ni Jordan nga which is one of the ginatawag na to si Jordan na greatest of all time, GOAT. No? Greatest of all time. So 6-time world champion to sa kun lang taon ta back to back. Ni galing mga katropa amo gito no. pachimpo-chimpo lang. So ting mga katropa, chimpo ni subong sa New York Knicks o kun San Antonio man. So bantayan na to, no? Sa game 5, kung balik sa Madison Square Garden, mga katropa, o kung dito mangin kampyonato ang New York Knicks sa San Antonio Spurs. Alas 11:45 na mga katropa, mag-a-pause ka na for a while. Ang ibang pagiging mga updates and developments sa punanta ni Corona, diri lang sa sentro mga katropa, mag-a-atag kita na isang pila natong mga commercials.
6: Fats, Andrew Burgos, sa sentro. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Sunzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Sunzone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Sunzone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Sunzone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunzone kag vitamin D3.
10: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Mas nagani gainong ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagkadebyoso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunzone kag vitamin D3 ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunzone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan? Mag-Sunzone Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunzone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Sunzone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Sunzone Plus Herbal Oil.
6: System Pain.
12: Edgar, sa ka-service ko, may aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
6: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
6: Sunzone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Sunzone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging
6: pa. Sunzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
14: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
15: Dapat kabalugid kita maglikaw kung ano ang kabangdanan sa ngaton nga balatian. Like for example, kabalo nagigita may ara kita hypertension. Actually ang hypertension hindi na isa ka klase lang, no? May ara primary hypertension kag may secondary hypertension. So kung kabalo ka sa duha ka klase kabangdanan sa imong hypertension, dira ka mag inventory or imusosihon anong kabangdanan nga agataas akon nga blood sugar. Matambok ako. So obviously basta matambok kayo sa katao, bangod sang kataas ang kolesterol sa ilawas, may tendency amo kabangdanan sang iya nga hypertension. Kagong mapabayan in ang hypertension nga problema, from now, pwede na siya ma-stroke ang isa katao kung taas ang iya nga blood pressure. So, amo na kalaw, ay, gatindog lang kita subong, tapos gulpi lang kita matumba, gali kay ginatake na sa stroke, no? Gataas ang blood pressure. Wala kapangaman. Kaya nga, daw gasalig lang kita, ma okay man lang lawas ko. May mga tao nga biskan may ginabatyag, mostly sa mga lalaki. Suno sa research sa Sir Jusel, mas 80 to 90% ang denial sa mga lalaki in terms of panglawas sa aton health.
16: Hindi mag-ako, no?
15: Oo, labi na sa panglawas. Kisa daw hindi na aton lawas gahatag na sang mga vital signs. Masimila, okay ni, kaya ko pa ni. Kaya nga aman, nature sa mga lalaki gali na, bisa ila bala, ginabatyag, dira na sila mag-surrender kung 90% na ang problema sa ilang balatian. So, amo na
16: ang problema, ginatawag ta permibla, Dr. Erwin, ginadala-dala lang hay makaya
15: yes,
16: pa.
15: Yes,
16: gali mo kay lala na sa sulod.
15: Amo na, sa aton mga tagpalamati ha, inom gid ka mo sa mga suplemento. Kung gusto ninyo nga hindi permi magkadto sa mga bululgan, sa mga hospitals, hindi permi magpa-check up, para sure, inom gid ka mo sang mga suplemento kag hawas-bawasi ang kabangdanan sa inyo balatian. Like for example, gabatyag ka, daw pirmigalingin ulo ko pag BP sa imo, taas imo blood pressure. Hindi, untat ka na, untat ka sang sobra ka maalat nga pagkaon. Ikaduha, untat ka sa mga mantikaon nga pagkaon. Kung makaon ka karni, laka-laka na lang. Mm. Damuan mo kaon gulay, din inom ka suplemento, Santon Plus Gold, and then inom ka Premium D3. Ini nga kombinasyon, Sir Jusil, ining Santon Plus Gold kag Premium D3. Ini sila, amuning magbulig sa aton para man-neutralize ang sobra nga fats, sobra nga cholesterol, kag sobra nga parat sa aton nga dugo. Amo na kung kisa, gasuffer kita sa pagtaas ang pressure, bangod sa sobra man nga tambok, sobra nga parat, sobra pagid nga stress, kakapoy sa aton nga trabaho. Amo na ang matabo sa aton, gataas ang aton nga blood pressure. So, inyo na anay untaton inang kabangdanan sang primary hypertension, inom ka mo Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kang ang aton nga Premium D3.
17: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
18: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Tamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat kay gubala kay matama to na dula ang bukol.
17: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
15: Sa mga kauturan na ton, para malikawan ang pagkaulianon, inom ka mo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, may ara ini siya mangustin, suya powder, kag nakanami pagidiri, may malunggay man siya. Mm. Natural na siya, wala sang caffeine, wala siya coffee beans. Ang coffee beans, abi, makadamage ang aton nga nerve, sa aton nga memory. Di kung pirmi ka gainom sang coffeinated nga kape, pwede ka magka-nervous sa problem. And then sa mga kauturan naton, makasaka ang imong nga acid bangod sang caffeine kaga sugar nga mag-mix. So ini siya, may brown sugar nga ginabutang as a test, kag pwede gininomon sa may mga diabetes, kag nga nakanami siya, nakapanamnam siya ang soya beans powder.
17: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibli sa mga butika.
19: X. XFM.
20: FM.
21: Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen herbal capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
22: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
23: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
24: Sentro sa mga balita.
25: Sentro sa mga balita.
26: It to be evidence-based now.
24: Sentro sa mga impormasyon.
25: Sentro sa mga impormasyon.
27: Ang evidence
24: sa prosecution, ito, testigo nila. Sentro sa servisyo publiko.
28: Wala malis na nag-engage siya sa pagbaligyas.
24: Threats. Andrew Burgos. Sa Sentro. Sentro.
1: Alas 11:55 na mga katropa, nagabalik na itong palatuntunan ang Sentro. Pero galing ang oras ko doon ginakulabos na kay mga katropa, nagdulo kita sa inyo sa pinakalatest nga update sa NBA Final Game 4. So congratulations sa New York Knicks and also sa ilang mga fans na nagpate sa ilang capacity mga katropa, sa ilang abilidad para makuha ang kadalagaan for the fourth game sa best of seven sa NBA Finals, mga katropa. balik ni sa San Antonio sa Sunday, no, Domingo naman. And sa bahay naman niya, mga katropa, sa San Antonio, bawi, no? Bawi next game. Prante makabangon, no?
0: Central.
1: Sige, mga katropa, ang mga produkto sa Yes to Health, ang inyong inita na mabakal sa Yes to Health Wellness Center, ng Hamtang Tresadalan, Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod, mga katropa, no? And also, sa mga leading drugstores, mga katropa, kangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Generica, no? And don't forget, mga katropa, sa online, sa Shopee, inyo inang mababakal. And sa mga nag-monitor, dara subong sa aton, good noon sa ila, dara ni, ano, ano? John Kenneth Iray, kay Loy Navales, kay Sir Rodel, kay Marian Ledesma, kay Ma'am Maria Sol Julito, oh. And also sa Mom's Chapter dala sa may Barangay Felisa. Good noon sa inyo tanan. Mga katropa, hindi nyo napaglisong ang inyong mga radyo kay magabulos na ang XFM Network News. For the regional and national news, mga katropa. Sa liwat, no, ang inyong akorban si katropang Franz Andrew Burgos, nagapasalamat gayud maayong udto, and God bless us all, mga katropa.
0: Franz Andrew Burgos sa Sentro. Sentro.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sign na pala yung astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
2: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: X. XFM.
10: FM.

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga XFM kid?
2: Inanyang music ah.
0: Nga XFM kid?
2: Ay, pura ka lang music magkatapos mugtaw ka bla, mayarap kayo sa mga balita bla, so namin bigit sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka-X ka. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga XFM kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9.
5: Niya Jose Abad Santos sa Davao Occidental, isinilalim na rin sa state of calamity dahil sa lindol.
6: Gulo sa Senado, sumasalamin sa pamumuno ng administrasyon ayon kay VP Sara Duterte. House Deputy Speaker Paulo Ortega V, binatikos ang pahayag.
5: Website ng Senado, katropa na hack na nagpakilalang grupo na NALSEC PH. Mga sensitibo at confidential impormasyon hindi na damay.
6: Pamilya ng yumaong Ateneo player na si Rene Baterbonya humiling ng lookout bulletin laban kay Ateneo head coach Stab Baldwin.
5: 9 sa 10 Pinoy pabor sa paipagtulungan ng Pilipinas para po sa mga bansang kalyado nito sa West Philippine Sea.
6: Sa balitang regional, malawak ang protesta ng Food Panda Riders para sa benepisyo at insurance isinagawa sa Tuguegarao City.
5: Balita international, mga katropa, Bill Gates tinangging may kinalaman sa krimen ni Jeffrey Epstein.
6: Sa balitang showbiz, Michael V at Manilyn Reynes may tuturing na longest running love team sa Philippine o Philippine Television.
7: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
5: Mga katropa, Webes, June 11, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na ang XFM News Nationwide.
6: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
5: Katuwang po ang lahat ng XFM station sa buong Pilipinas. Kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
6: Ako si Brian De Pal.
7: XFM News Nationwide.
5: Unahin natin sa Lindol update mga katropa. Makita po sa 47 ang bilang ng nasawi habang 31 katao pa ang nawawala. Matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, ito'y ayon sa Office of Civil Defense. Aabot sa 688 na katao ang sugatan habang higit sa 75,000 naman na pamilya sa 271 barangay sa Regions 9, 11 at 12 at sa Barm ang naapektuhan ng lindol. Kabilang sa mga pinakamalubang tinamaan ang Gensan, Glan at Malapatan sa Sarangani kung saan marami ang nasugatan at nawala ng tirahan. Batay sa PAO ng assessment, mahigit sa 12,000 din na bahay ang napinsala habang umabot na sa 666.5 million pesos ang halaga po ng pinsala sa infrastruktura. Patuloy naman ang pamahagi ng relief assistance at pagpapanumbalik ng kuryente sa mga apektadong lugar. Samantala, umabot na sa halos 300 na aftershocks ang naramdaman din ng mga residente sa Mindanao mula pa noong Lunes.
7: XFM News Nationwide.
6: Posibleng tumagal ng ilang buwan ang suspensyon ng klase sa mga lugar sa Mindanao na matinding naapektuhan ang magnitude 7.8 na lindol ayon kay Department of Education Secretary Sani Angara. Sinabi ni Angara na patuloy pa ang damage assessment sa mga paaralan kaya mahirap matukoy kung kailan muling makakabalik sa normal na klase ang mga estudyante. Ayon sa huling tala ng kagawaran, nasa 1,129 eskwelahan ang napinsala habang 150 na classrooms ang tuluyang nawasak dahil sa lindol. Tinatayang 8,000 na paaralan naman ang nananatiling walang klase habang isinasagawa ang safety inspection ng mga lokal na pamahalaan. Dagdag pa ng kalihim, marami ring guro at pamilya ang nananatili sa evacuation centers matapos masira ang kanilang bahay dahil sa kalamidad.
7: News Nationwide.
5: Ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mahagi ng tablets at educational materials dyan sa mga mag-aaral sa San Juan. Natropa natin sa balita, Deo Guzman, XFM Mega Manila.
7: Live report.
4: Namahagi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng tablets at educational materials sa mga mag-aaral ng Piniglabanan Elementary School sa San Juan City kanina. Sa kanyang tanumpati, binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagpapabuti sa education system ng bansa para sa mga kabataan. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga rin ang suporta sa mga guro dahil nasa kanilang mga kamay ang kalidad ng edukasyon ng Pilipinas. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang teacher's allowance at promotion ng mga guro. Pinuri din ng Pangulo ang koordinasyon ng national government at local government units sa pagtugon sa pangangailangan ng mga estudyante. Hinimok din naman ni Pangulong Marcos ang mga mag-aaral na gamitin ng maayos ang mga natanggap na kagamitan at pagbutihin ang kanilang pag-aaral. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo Di Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
7: XFM News Nationwide.
6: Senador Aimee Marcos na nawagang isang tabi ang politika at tumutok sa pagtulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Narito ang report.
7: Nanawagan
6: si Senador Aimee Marcos sa mga opisyal at mamamayan na unahin ang pagtulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao at pansamantalang isantabi ang politika upang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga biktima. Ayon kay Marcos, mahalagang maihatid agad ang pagkain, tubig at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Bukod dito, magpapadala rin niya ng mga yero o GI sheets para makatulong sa pagkukumpuni ng mga nasirang tahanan. Iginit din ng senador na hindi dapat maantala ang mga ayuda sa mga nangangailangan at dapat matugunan ang lahat upang mapabilis ang pagbangon ng mga komunidad na sinalanta ng malakas na lindol. Hinibok din ni Senador Aimee Marcos sa mga kinaukulan na pagtuunan ng pansin ang kapakanan ng mga apektadong residente at sama-samang tugunan ang mga hamong kinakaharap ng bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
7: XFM News Nationwide.
5: Samantala, iginit naman katropa ni Vice President Sara Duterte na ang nagpapatuloy po na gulo sa Senado ay refleksyon umano ng liderato at direksyon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang pagbisita dyan sa General Santos City, sinabi ni Duterte na ang sigalot sa Senado ay nagpapakita ng kakulangan umano sa malinaw na direksyon ng pamahalaan. Nanawagan din ang Vice Presidente sa lahat ng 24 senators na isa-isang tabi ang kanilang hindi pagkakaunawaan at pagtuunan ang mandato ng Senado alinsunod sa saligang batas. Ayon pa kay VP Duterte, dapat umanong magkaisa ang buong institusyon, kabilang na mga senador na nakakulong at nagtatago para pag-usapan ang direksyon at prioridad ng Senado sa mamamayang Pilipino.
7: XFM News Nationwide.
6: Pinatikos ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V si Vice President Sara Duterte matapos nitong iugnay ang kaguluhan sa Senado sa umano'y pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Ortega, hindi umano makatuwirang isisi sa Malacanang ang tensyon sa Senado dahil ilan sa mga sangkot sa leadership dispute ay kilalang malalapit at political allies din ng Vice Presidente. Bagamat hindi nito pinangalanan ang tinutukoy ng mga kalyado, kabilang sa mga kilalang pro-Duterte senators na sumusuporta kay Senator Alan Peter Cayetano sa usapin ng Senate leadership ay sina Senators Aimee Marcos, Bongo, Ronald Bato de la Rosa, Robin Padilla at Rodante Marcoleta. Dagdag pa ni Ortega, mas mainam umanong tingnan muna kung sino-sino ang mga nasa panig ng Vice Presidente bago magbintang laban sa administrasyon.
7: XFM News Nationwide.
5: Inaabangan na ng House Prosecution Panel ang posible pong paglalantad ni Vice President Sara Duterte ng mga testigo at ebidensya para sa kanya impeachment trial. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro, ito umano ang unang pagkakataon na maaaring ilabas ng kampo ng Vice Presidente ang kanilang mga ebidensya laban sa mga aligasyong inihain sa Senado. Sinabi din ni Luistro na mula pa nung pagdinig sa Kamara hanggang sa pagsusumite ng sagot ni Duterte sa impeachment court ay wala pa umanong naipakikitang testigo o kay dokumento ang depensa. Nakatakdang isubmit sa June 15 ang pre-trial briefing habang gaganapin naman ang pre-trial conference sa June 18. Gate po ng prosecution panel, mahalagang mailatag agad ang lahat ng ebidensya at testigo para maiwasan din ang anumang surprise sa mismong paglilitis.
7: XFM News. news nationwide.
6: Nagpahayag, no, naglabas ng pahayag ang Electronic Data Processing and Management Information System ng Senado kaugnay ng iniulat na cyber attack na inako ng isang grupong nagpakilalang NullSec PH. Ayon sa Senado, agad nilang sinuri at tinugunan ang insidente upang matiyak ang seguridad at integridad ng kanilang mga sistema at datos. Patuloy na minomonitor ng mga kinaukulang opisina ang sitwasyon habang isinasagawa ang mga kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang digital infrastructure ng Senado. Inikayat din ng Senado ang publiko na maging maingat sa pagpapakalat ng hindi pa beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang pagsusuri sa naturang insidente.
7: XFM News Nationwide.
5: Mga katropa, sa iba pang malaking balita, hihilingin po ng pamilya ng yumaong Ateneo player na si Rene Baterbonya sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin laban sa Ateneo head coach na si Tab Baldwin kaugnay sa investigasyon sa pagkamatay ng atleta. Ayon sa abogado ng pamilya na si Attorney Israelito Torion, hindi nila sinasabi na may pananagutan si Coach Baldwin pero nais lamang nila na matiyak na magtutuloy-tuloy ang investigasyon. Nasawi si Baterbonya at teammate nitong si Divine Adili matapos malunod sa isang team building activity sa Dipakulaw Aurora noong Lunes. Samantala, inatasan na rin ng DOJ ang National Bureau of Investigation na bumuo ng task force para magsagawa ng masusing investigasyon sa insidente. Batay sa mga paunang investigasyon ng pulisya katropa, wala umanong indikasyon naman ng foul play sa pagkamatay ng dalawang manlalaro.
7: XFM News Nationwide.
6: Ched, nagsagawa ng investigasyon sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes sa Aurora. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
8: Nampahayag ang Commission on Higher Education o CHED na magsasagwa ito ng fact-finding review kongre sa pagkamatay ng dalawang student athletes mula sa Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonya at Divine Adile. Ang insidente ay naganap sa isang team training camp sa Dipakulaw Aurora. Ayon sa CHED, mahalagang masiguro na ang investigasyon ay masusi, patas at agarang may sagawa upang matukoy ang buong katotohanan sa nangyari. Binigyan din ng ahensya na ang kaligtasan ng mga estudyante ay dapat laging pangunahan na ang konsiderasyon sa mga aktibidad pang-akademiko at pang-sports, layon ng pagsusuri na tukoy kung may kapabayan sa panig ng pamunuan ng universidad o mga coach at makabuo ng mga rekomendasyon para sa mas maigpit na student athlete safety protocols. Ang insidente ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa pamilya, mga kaibigan at buong komunidad ng Ateneo na ngayon ay nananawagan ng hustisya at malinaw na paliwanag mula sa pamunuan. Para sa nakakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
7: XFM News Nationwide.
5: Sa iba pang balita, Katropa, dumistansa Malacanang sa usapin. Kaugnay naman ito ng floating structure na namataan dyan sa Bao de Masinloc na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Yusei Claire Castro, ang Department of Foreign Affairs o DFA ang dapat magsalita sa issue dahil may kinalaman ito sa foreign policy at ibang bansa at hindi daw siya ang authorized na magbigay detalye kaugnay sa usapin. Kasabay niyan, kinumpirma rin ni Castro na nagkaroon ng pag-uusap sina Senate o sina President Ferdinand Marcos Jr. at DFA Sec. Teresa Lazaro, pero hindi niya alam ang laman ng pinag-usapan. Matatandang sinabi na ng National Task Force for the West Philippine Sea na hinihinala nila na pag-aari po ng China ang floating structure na namataan sa Bajo de Masinloc.
7: XFM News Nationwide.
6: Lumabas sa isang Pulse Asia survey na halos 9 sa bawat 10 Pilipino ang nais na makipagtulungan sa Pilipinas sa mga bansang kaalyado nito para ipagtanggol ang West Philippine Sea. Isinagawa ang survey sa 1,500 respondents mula May 3 hanggang 7 ngayong taon kung saan tinanong sila kung sang-ayon silang makipagtulungan ang Pilipinas sa like-minded countries. Alinsunod sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Batay sa resulta, 86% ang mga respondent ang sumang-ayon habang 3% lamang ang hindi pabor. Nang tanungin kung aling bansa ang dapat maging pangunahing katuwang ng Pilipinas, nanguna ang United States na may 84% support, sinundan ng Japan, Australia, Canada at South Korea. Ayon sa Strat-Based Institute, ipinapakita ng survey na naniniwala ang maraming Pilipino na mahalaga ang pakikipagkaisa sa mga kaalyado bansa upang maprotektahan ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
7: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
5: Alas 12:17 katropa sa XFM News Nationwide. Sabay, hindi po tayo na napapahinggan sa pamamagitan ng 88.3 XFM Cebu, XFM Bacolod sa 103.9 at XFM Iloilo sa 100.7.
7: Balitang regional.
5: Patrolman na assigned sa Region 6 naharap sa kasong attempted rape. Katropa natin sa Bayuta, R. Espinosa, XFM Iloilo.
9: Arestado ang 29-anyos na police patrolman na assigned sa Regional Mobile Force Battalion ng Region 6 matapos na inireklamo ng helper ng isang pension house at dormitory sa Iloilo City proper ng attempted rape. Base sa investigasyon ng kapulisan, ang nasabing police ang nag-check-in dahil ito ay may scheduled appearance sa Police Regional Office 6. Dahil hindi pa gaanong naayos ang kwarto, pumasok ang helper ng pension house upang ayusin ito. Ngunit, bigla na lang inilock ng nasabing pulis ang pinto. Dito na ginawa ng nasabing pulis ang mga maselang gawain. Sa investigasyon, na niyakap ng pulis ang helper at may iba pang hindi kaaya-ayang ginawa ang suspect sa iba't ibang parte ng katawan nito. Nakiusap ang helper na bababa ito at nang nakababa, agad siyang nag-report sa pulis. Agad namang rumisponde ang mga kapulisan at naaresto ang patrolman sa kwarto mismong nirentahan nito. Detain ngayon sa Iloilo City Police Station 1 ang suspect Sado. Samantala, desidido naman ang biktima na mag-file ng kaso laban sa police. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
6: Malawak ang protesta ng Food Panda Riders para sa benepisyo at insurance, isinagawa rin sa Tugigaraw City. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
10: Rain or shine, tuloy ang trabaho, kulang ang benepisyo. Ganito kung ilarawan ng mga Food Panda Riders ang kanilang hinaing matapos sumunoy hindi nakakatanggap na dapat na benepisyo at insurance katulad na lamang ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Kaya naman, nagsagawa mga ito ng protesta nitong Hunyo 10, 2026 kasabay ng paglulunsad ng National Union of Food Delivery Riders o Riders Centro para sa kanilang 26 na chapter. Isinagawa ng daan-daang riders naman ng Unity Ride papuntang Dole Regional Office 2. Pagdating naman sa Dole, dito na inilatag kanilang mga issue at hinaing katulad na lamang ng kawalan ng benepisyo o aksyon ng kumpanya. Problema din umano ng Food Riders sa kanilang kumpanya ang pagsususpindes sa rider ng 2 araw na walang abiso na nila'y paglabag sa karapatan nila bilang manggagawa. Madalas nila itong nararanasan lalo na kung may kinakansilang orders, kaya naman nawawalan agad sila ng trabaho sa loob ng araw ng kanilang suspensyon. Sa paniyam ng XFM News Team, kay Geoffrey Labudahon, National Coordinator, unun-umunong nagsagawa ng protesta sa iba't ibang lugar sa bansa. Iginit pa nito na tanging kumpanya lamang ang yumayaman habang ang mga issue ng riders ay hindi natutugunan. Kaya naman, hustisya kanilang sigaw na mabigyan ng tamang suporta bilang isa rin na manggagawang Pilipino na naghahanap buhay sa lansangan. Sa dialogo naman kahapon kay Elpidio Atal Jr., Dole Regional Office of Director, makakaasa umunong mga ito na mabigyan sila ng tamang benepisyo at nakatakda ipatawag ang mga team leader ng kumpanya. Isinali na rin ng mga ito sa program. programa ng Dolaya katulad na lamang ng tupad programa upang sila ay mabigyan ng tulong sa gobyerno. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tiguegro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tiguegro at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
5: Ito naman, gulo po naman ang iinuman dyan sa El Nido, Palawan. Nauwi, Sus Mario Sep sa Tagaan at Saksakan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
11: Nauwi sa Saksakan na Tagaan ang nangyaring gulo sa pagitan ng mga kapwa construction worker sa Barangay Villa Libertad sa munisipyo ng El Nido, Palawan. Sa dalawang grupong nagkasagupan, pareho ring may sugat na tinamo. Sa anim na magkakampi, tatlo ang may tama. Isa dito ay malalim na taga sa ulo, saksak sa tagiliran na tumagos at naputulan pa ng bituka. At ang isa naman ay may malalim din na saksak sa likod. Sa kabilang grupo naman, mag-ama ang magkakampi. Ang tatay may sugat sa paa. Ang anak naman, tinaga ang braso, damay hanggang buto na hindi maiangat ang kamay. May taga rito sa muka, kyan at liig. Nagugat ang gulo dahil sa pagtatalo tungkol sa tato at pagiging miyembro ng komando hanggang sa nagkasakitan na nauwi sa tagaan at saksakan. Parehong magsasampa ng kaso ang magkabila ang panig at wala pa sa isip nila ang mag-usap para magkaayos. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
6: 74 anyos na lola posibleng nalunod habang namumulot ng kabibe. Pitus na tagpuan naman sa pampublikong CR sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
12: Isang 74 na taong gulang na lula ang nasawi matapos umanong malunod habang namumulot ng kabebe sa baybay ng Barangay Labugon, Mandawi, City, Cebu. Kinilala ang biktima na si Emilita Manatad Piscador, residente ng Purok 5, Sityo, Kanumay sa nasabing barangay. Sa imbestigasyon ng Mandawi City Police Office, huling nakitang buhay ang biktima bandang alas 5 ng hapon noong Hunyo 8 na mag-isa itong nagtungo sa dalampasigan upang manguha ng kabebe at manghuli ng alimango. Isang gawaing nakasanayan na nito araw-araw. Naniniwala ang pamilya na posibleng lunod ang biktima. Isa sa ilalim pa sa otopsiya ang labi upang matukoy ang eksaktong sanhi ng kanyang pagkamatay. Samantalang isang fetus naman na natagpuan sa loob ng basurahan sa isang pampublikong comfort room sa Carbon Market Cebu Interim Building kahapon. Ayon sa Carbon Police Station, agad nilang kinumpirma ang insidente at humingi ng tulong sa scene of the crime operative para sa masusing forensic investigation. Batay sa paunang investigasyon, isang babaeng umano'y buntis ang pumasok sa isang cubicle bago natuklasan ang fetus sa basurahan. Gayunman, hindi pa ito kumpirmado at patuloy pang beripikasyon ng mga otoridad. Nagpapatuloy rin ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at kung sino ang responsable sa insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
7: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather
5: update. Katropang Brian, ang umiepekto sa atin habagat southeast monsoon ng western section ng northern Luzon today. Asahan po makulimlim na kalangitan, may kalat-kalat din ang pag-ulan at pagkidlat. Partikular sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands.
6: Katropang Buddy, habang sa localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan posible pa rin ang bigla ang pagbaha o pagguho ng lupa.
5: At sumigat po araw, 526 kanina, katropa. Inaasahan nilulubog yan, pwede kayo manood. 625 ng gabi.
7: Balitang International.
5: Atid po sa atin yan, katropa, ang Balita International, ang Sandton Gold. Likas, subok at epektibo, maring itinanggi ni Microsoft co-founder Bill Gates na may kinalaman siya sa mga krimeng iniugnay sa convicted sex offender na si Jeffrey Epstein habang humaharap sa closed-door hearing ng U.S. House Oversight Committee. Sa kanya pong testimonya, sinabi ni Gates na wala pa muna siyang nasaksihang illegal na aktibidad ni Epstein at hindi rin siya nakapunta sa mga pribadong ari-arian nito, kabilang ang kilalang isla at rancho ng financier. Inamin ni Gates na nakilala niya ito noong 2011 sa pamamagitan po ng mga taong konektado rin sa kanyang philanthropic work. At naniniwala siya noon na makatutulong ito sa paglikom ng pondo para sa mga global health projects. Ayon pa kay Gates, nagsisi siya sa paipag-ugnayan kay Epstein at aminadong nagkulang siya sa pagbusisi sa nakaraan nito. Patuloy namang iniimbestigahan ng US Congress ang koneksyon ng kilalang o ng ilang kilalang personalidad kay Epstein kaugnay ng sex trafficking case sa Amerika. Showbiz
13: News. Ang balitang showbiz ay dito sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Maituturing na ngayong longest running love team sa Philippine television ang tambalan ni na Michael B. at Manilyn Reynes matapos umabot sa 16 na taon ang kanilang pagsasama sa sitcom na Pepito Manaloto. Ayon kay Michael B., mas mahaba na umano ang tuloy-tuloy nilang pagsasama kumpara sa classic sitcom na John and Marcia na pinagbidahan nila Dolphy at Nida Blanca. Sinabi naman ni Manilina na pagmamahalan, respeto at pagiging totoo sa isa't isa ang sikreto ng matagal nilang samahan kasama ang buong cast at production team. Ayon pa sa dalawa, marami sa mga kwento sa kanilang programa ay hango mismo sa tunay na karanasan ng mga artista, writers at staff kaya madaling makarelate ang mga manonood. Patuloy naman tinatangkilik ng publiko ang Pepito Manaloto matapos ang halos 20 dekada nito sa pag-ere. Balita nga showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Balitang Sports. Ang balitang sports, Katropa, hatid sa atin, Premium D3. Pwede niyo pong subukan din to. Lakas sa bawat kapsula. Tinabla na ng TNT Tropang 5G ang serye kontra Barangay Ginebra San Miguel matapos pang 106-98 na panalo sa Game 4 ng PBA Commissioner's Cup. Finals na ito, Katropa, sa Smart Araneta Coliseum. Pinaunahan ni Jordan Heading ang laro matapos kumamada ng 29 points mula sa kabilang kabilang din po dyan yung 5 3-point shot niya na nagpalayo sa agwat ng TNT sa fourth quarter. Nabigo naman ang Ginebra matapos tanghaling best import ni Justin Brownlee, habang nakuha naman ni RJ Abarientos ang Best Player of the Conference Award. Tabla na po ngayon sa 2-2 ang Best of 7 Final Series at muli mag-aarap naman ang dalawang koponan bukas para sa Game 5.
7: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
5: Alas 12:29 ang tamang oras para sa lahat ng sumusubaybay sa XFM News Nationwide ngayon pong June 11, Webes, at live mula sa XFM News Center Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang ating balitaan, mga katropa.
6: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
5: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang mga katropa. Ako si Buddy Obera.
6: Ako si Brian Depal.
5: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
6: Mabuhay, exciting Pilipinas!
7: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
14: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
15: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Last Gold.
16: Mabibili sa mga butika.
17: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin

0: Mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get premium D3 coffee mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga kutuban.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nanyang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang music, magkatapos bugtaw ko, blamay, harap kayo sa mga balita, blamay, sun, amin, bigay sa mga DJs, nila, kanya, blamay,
5: wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X, ka simply,
2: may how, kita, pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
5: FM 103.9.
7: Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
9: Exciting!
0: Sister Pain.
10: Ako si Danny, isa ka ba?

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud maligawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigid naton sa ring mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Kamusta nga aton sa ring pagsinalayo subong adlaw? Kamusta nga aton sa ring pag-amlig sa ikayong lawas? Likawan ta mga negativity kay nagadala na kuno sang stress sa lawas ta mo. Amo ning as always may ginasiling, there are always two way sa pag deal nato sa sitwasyon. Sa mga palapilian, pabla kon hindi yes or no. Pero there are as always different ways to approach a situation. Pares ni karon may tunga ikaw sa baso nga tubig. Anong hambalon mo, half empty or half full? Depende kuno na sa mindset, sa mindset. Kung you have a negative mindset, but tamalo sa ni, negatibo ang unod sa pinsan mo, hambalon mo, ay, siya niya half empty ng baso mo. Pero kung positive thinker ka, mahambal ka, half full. Siya birabirahi, may santunga pang nabilin. So, ang pag-istoryahan nato subong, sometimes, ang party sa ato sa mind conditioning, ang mindset, kay ang aton balang subra kapag paminsar, overthinking, nagaresulta ina sang stress, nga resulta sa stress, amo nang inatawag nato sa ninyo balatian. Wala nga ito, sering nga pagparagad sa programa The Secrets of Health. Live kita, mabatian sa tanan, sering nga mga XFM station sa Isla Sang Panay, kag sa Negros Island Region. May mga pala makutanon ka muna, concern. Parti sa inyo, sering nga kayong lawas, parti sa topiko nga ito, sering nga natalakay. Feel free sa pagpadala sa inyo, sering nga mga pala makutanon. I-PM ina, or inigani, i-comment sa ito, sering nga live Facebook streaming, ang XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Or hindi gani, i-text sa ito, sering nga text hotline 0950-975-6970. Amo na nga ito, sering nga text hotline, i-text yun ra, or hindi gani, i-PM sa ito, sering nga Facebook page, or i-comment sa ito, sering nga live Facebook streaming. Kag sa ato sering nga pagparagad upod ta sa gihapon ang ato sering nga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo.
1: Welcome man Sir Josel sa aton pagpagalagad. Kag thank you ano upod man sa aton sining mga tagpalabati nga as usual nag-abang-abang sa kon nanon naman ang topic ko nga aton sa pag-istoryahan sining edisyon sa aton sining pagpangalagad. Di kon kumusta hon ta Sir Josel ang adlaw sa aton sining mga tagpalabati, mga viewers naton. Kumusta ayan nga ito sa nga stress levels? Agapabilin ba lagi apon kita nga may control sa mga reaksyon naton sa nagakatabo sa palibot? O kon ang aton reaksyon, o kon ang aton sa niya hindi madumalahan niya ba na tiyagon amuna ang nagakontrol sa aton?
0: Basikon na ang inyob lang sa bata, importante buhi. Mm-hmm. Pamangkot sa niya kabuhi ka malang naghantos daw mahambal ka naman ang tani hindi na lang.
1: Nasilens ang kilala ko nga akigan sang nanay niya. Siya nay patsiya na lang ako. Kuwaan sang nanay niya sang binakuko. Lagyo man kay nadlok magali. Ang pinaka point pala diri Sir Josel nga ang kabuhi, kunang pagkabuhi tani naton, hindi naton marikawan ang pagkabalaka, no? Hindi naton marikawan ang stress. Pero bear it in mind nga initanan umalagi lamang. Dapat mas ginapaminsar na ton beyond o kung lampas sa kung na naman ang sitwasyon na ton, subong.
0: Ang dako actually nga contributor sa deterioration, lao kung paglala sa anto sa ninyo pamatsyagan, ang pagtuhaw sa masami sa aton sang pamalatian, bangod sang taas ka stress level gidman sa lawas na ton, Nukleo, no?
1: Actually, Sir Josel, husto ina, pero ang stress sa piyak man nga bahin, manami man ina, kag may benepisyo man sa lawas na ton. Ang problema lang naton na diri permi Sir Josel, inibalang pagkadula naton sa balanse bala.
0: Nasobrahan na.
1: Nasobrahan. Kaya tungod sa stress Sir Josel, isa na sang factor man nga magtinguha kita. Isa man sang factor nga i-improve pagin naton ng aton sa likaw galingon. Hambal ganin sang kilala, kung siya kabalok ka, kung nga, kung anong rason nga nagdamo ang bulak sa ngamon sa nga paho. Ina, tungod nga ginat labu-labuan namon ang yasin nga puno kag sanga kay ti way saga pamunga kaysa kon mas stress ya gada mo bulak ya.
0: Oh. Amo galing na si Rito. Amalain man sina kon nali gani mamungang hambal sa iban ya pero naubos ka dagas sa Celiano bikay. Ay, ginkan anila selling niya kagidalaan sa asin sa puno mo. Oh. Na-stress naman ang tagiya.
1: O kung nga, ako nung nag-aslom kay napanamukunan.
0: Mm-hmm. Siya na nabayan, siya nagligad pa rin selling niya sang, ano, nag-abusong bala. Ugtas naman tagiya, kay nag-aslom naman ang puno sang paho niya. Pero we'll be talking subong iya, party iya sa mga natural remedies sa stress kag anxiety. Maghamali ko stress kag anxiety, mag-utod ni sila, Doc Leo, no?
1: Masa Mr. Josil nag-upod gid ni sila.
0: Oh. In short, sini halin sa manghod nga stress, tapos makadto sa lumagulang nga anxiety.
1: Halin, Sir Josil, sa realidad, pakadto sa imaginary.
0: Mm-hmm. Sa muna gani, kung may nagkahinabo, kag daw nag-imagine isang bagay, sini ano ka na anxiety,
1: mm-hmm.
0: kaya tinasubrahan ka nagpanumdom sa isa ka bagay, bala.
1: Mm-hmm.
0: Ang ginapanumdom mo, bala, why nag-exist, nga aran lang sa imo sining imagination.
1: Correct, Sir Josil. Bulan mo ang stress, lain man niya sa anxiety.
0: Mm.
1: Pero pwede sila mag-upod nga duha. Halimbawa, ang stress niya, Sir Josil, ito mo yung pressure bala, halin sa realidad, sa subong bala kung anong sitwasyon na ton, kung anong problema mo sa mga dapat ni Musul Baron. Samantalang, ang anxiety iya, ara ang imo sining kahadlok, Sir Josil, na hanungod sa posible kag mahimo sini matabo kag kalabanan, Sir Josil, sa mga anxious ano o kon sa nagaka-anxiety tuman nakabalaka, why man na, Sir Josil, nagakatabo kundi dira lang sila sa pamintsaron.
0: Ah, kon ko isa na budlayan kita sa pag classify ano ni stress lang ini or dalanan ni isang anxiety.
1: Mm-hmm.
0: Gatuparana ilab ano eh kung sa duta pagatambihan na may boundary lang.
1: Mm-hmm.
0: Kagang boundary ya imaginary lang do hindi mo mabatyagan nga ay ari na ko sa stress level, ay ari na ko sa anxiety level, Dog Leo.
1: Correct, Sir Josil. Probabalaan mo kung stress na, Sir Josil. Kay kung dala ba yung problema ka, pressured ka, stressed ka. Pag masulbar ang problema mo, sulbar man ang emotion ang ginapaligban. Pero kung anxious ka, Sir Josil, why katapusan, Sir Josil? Dara lang gyapon na mo sini kabalaka aga panumdom ka lang gyapon na ano pagtawag sari ginapanumdom mo nga ginatawag basi makagat ka sang ido nagresulta, Sir Josil, o kung tungod lang, Sir Josil, nga nagyan mo nga ginlagas ka sang ido jutayan ka lang malabot naging kagat ya ka o kung hana ya ka nga kagton pero nagpabilin si muna una, Sir Josil, nga tapos sa mantani to what if may ido liwat, what if lagson liwat ko sang ido, what if ara ina, Sir Josil, nga daw halos kadadlaw amo na nag-occupy si mo sa ringa paminsaron ti anxiety ni Sir Josil.
0: Oh.
1: Kung tani kung stress ka pagkatapos naging lagas sa ngido pagkatapos at tuway naman ang tato kayo kay ka magaling mabdan kag makagat.
0: Mm, nampawan ka no? Buta mo sa ning stress daw pareho sang kulba. Pagkatapos ang insidente makapahuway-huway ka, dula man ang kulba mo, Doc Leo. Stress equals daw kulba lang na kakadula. Pero ang anxiety bisan pa nga nadula ng imo kulba, padayon ikaw nga nagapakulba, kaginakulbaan, why nakululbaan na, padayon ikaw ginakulbaan, padayon ikaw nagkakabalaka, kay basic kon masulit pagid ang natabo sa imo.
1: Correct, Sir Josil. Butong balon, ang stress pwede nga maglast like sa mininutos ni Sir Josil kung inuras o kung sinimana, while ang anxiety ni Sir Josil pwede maglas binulan o kung tinuig.
0: Mm. Ang dako man lang din nga pala makutanon kung how to get away with stress kag sa anxiety nga ini. Ano nga ito siya nga himuon, Doc Leo? Para nga malikawan na ito nga magka-stress too much. Magka-anxiety. Delikado sa anxiety kay ang equal sini or ang sugpon niya sini is depression.
1: Kag ang termino bala, Sir Josil, batian ta bala. Ay kung may anxiety ka, ma nervyos ka. Ito na may punto, Sir Josil.
0: Ang iban sini hambal nila gani naghangin nun.
1: Mm-hmm.
0: Kay siling niya ginasudlan hangin sulok-sulok mo na.
1: Mm-hmm.
0: Tambal nila, siya tinano to as yung naghangin nun. Pero actually ano lang siya. Depressed lang siya.
1: Mm-hmm.
0: Or if not, naabot sa iya siya ng anxiety. Kaya again, namuno ta naman ini sa mga previous na ito ni example. Kaya may ara iya, Doc Leo, nga buton sa anxiety niya. Nga ginakulbaan siya, gusto iya, nga nakita iya unagid, ti feeling safe ikaw kung may ambulansya mo.
1: Mm-hmm.
0: Nambal nga, if in case whatever happens to me, may sakyan kong ambulansya. Ay, Diyos ta, nakadulog sa karon sa building, may nag-parking ambulansya.
1: Mm-hmm.
0: Hindi dito na maghalin.
1: Mm-hmm.
0: Hindi dito na maghalin doon.
1: Kaya dito yung nakita nga daw, ano ba tiyagang nga safe siya?
0: Oo. Tika isa lang sa salakyan. Tida, yun niya panawag kag mahambal. Hala, isugata ko, bidi. Mahambal nga, tinga din ka. Nyari, there is tubang building siya. May ano diyo? May ambulansya. Mahambal, ti, kanto di lapit naman lang. Ah, mahambal siya. Nga, hindi, kaya mapatay ako siya. Kung huwag ko kita ang ambulansya.
1: Mm-hmm. Because, Sir Josil, nga, ara, bala ko ng anxious ka. Ang feeling, bala nga, may fear ka sa future. Nga, huwag pa man gani ka kapakot on makadangat ka dito. O kung basic, sige, kabala sa mo ng state, Sir Josil, maglala ang imo sinayang kondisyon. Kag, damo, pag yun nga mga complications ang posible, Sir Josil, sininga mabatsagan si imo sininga lawas. Kumbaga, kung ma-stress kita, normal na Sir Josil. Kung magkabalaka kita, normal man na siya. Pero ang tuman nga stress, kag tuman nga pagkabalaka, amo nang hindi maayo.
0: Paano na ton ini malampuasan? Unabi kita sa libre, Dok Leo, ha? Makambal kita libre. We can do it in the form of exercise, in the form of insakto sining yung mga activity or physical movement. Anong mga pwede naton mahimuon if we are being attacked sang stress kag anxiety, Doc Leo?
1: Actually, Sir Josel, kung makabalo lang kita sa mga technique nga ni ginatawagan nila nga powerful natural remedies. So may mga stress and anxiety nga damo nga mga tao, Sir Josel, nga na-overlook lang ini. Ang iba nagasala-sala na nagapanik na samantalang ara malangali mismo sa imo kogalingon, Sir Josel, na no? Ang pwede mo sininga himuon. Number one sa ni Sir Josel is breathing. Kung ara ka gani sa ni sa state nga anxious sa katama or stress sa katama, ang pagginhawa gali, Sir Josel, tukibon mo lang sa ni ang technique sa gusto nga pagginhawa para sa stress and anxiety, makabulig, Sir Josel, ano, para nga mapakalma ang imo sa ni nga kaugalingon. Like controlled breathing bala, Sir Josel. Hindi siling na basta lang ginhawa kasi tanan-tanan kita nagaginhawa man mo. Pero ano ba nga klase isang technique ang imuon naton sini pag-abot sini sa stress and anxiety? Hinay-hinay, madalom kag sa husto sini, Sir Josel, nga kadugayon sa aton sini nga paghaklo kag pagbuga sang hangin.
0: Ang technique dira ang ginagamit nila is just like that of an athlete for fast recovery para magtawhay ang pamatsyaga nimo.
1: Mm-hmm.
0: Inhale ikaw sa imo sininga ilong, kag i-release ni imo ina double the time, in short dubli ang kalawigon sang imo nga paghaklo sang hangin. Kung naghaklo ikaw sa hangin nga pahinahinay, sa sulod sang 10 segundos i-release ni mo ina in 20 seconds pagi sa imo sini nga baba, Dok Leo, inanay. In short, sini ining hindi mo nang hangus ka bala, because that will add up more sa ginatawag nato sini nga stress ko na batyagan mo na nga under stress ikaw. Iban sini hambal ano gani na, Dok Leo, ginhawa ikaw at madalom, no? Mm-hmm. Dok Leo,
1: ning mag kwan di bala imo diaphragm bala, Sir Josel, mag expand.
0: Mm-hmm.
1: May araman technique ni Sir Josel nga maghaklo ka sang ginatawag hangin for 4 seconds.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos ibuga mo man sang amat-amat mga 6 seconds, kag sulit-suliton mo ini, Sir Josel, mga hasta 5 ka beses. Ang mga pagtulog ang pakita, Sir Josel, nga kung ginahimo galit naton din eh, like longer ginatawag pag-exhale naton kaysa sa pag-inhale man naton, kabalis ka rin man sa ginahambal ni Sir Josel nga mas lipot ang pag-exhale. Depende man na sa sitwasyon, Sir Josel, mo.
0: Mas malipot ang pag-inhale.
1: Dapat
0: lawig ang exhale.
1: Yes, malawig ang pag-exhale. Ang punto bala sa dira, Sir Josel, nga gina-activate mo ang aton sa nga body's relaxation response.
0: Mm-hmm.
1: Nga isa sang tuman nga kinahanglan nun kung nagapanik ka na. Kung stressed ka na katama or anxious ka na, sarika, tama. That's why, ang una-una nga himuon, Sir Josel, kung ma-stress kag anxious, hindi ka magsala-sala. Presence of mind as much as possible. Kabalo kong hindi ni mahapos, Sir Josel, kabalo kita tanan.
0: Mm-hmm.
1: Pero pwede na ton, Sir Josel, matray na nga ton sinipaminsaron.
0: Ang nanghambal nila nga in everything, pagpanghangkat ini, and as always, ang ginakadlukan tama lang sini is ma-insure ang kaugalingon ta, mapilasan kita gidbala physically, or if not, ang ato sini nga fear of dying.
1: Mm-hmm.
0: Ang imuon ta, basta may sining yung ginatudlo, bala sa mga eksperto, Dok Leo, yung ginagasiling, pasaligyan ko galingon mo, saan ka galingon mo man, kaya ko ni, kaya ko ini, kaya ko ini, kaya ko ini, hasta sa ulhi nga malingaw ka lang sang kaya ko ni, kaya ko ini, kaya ko ini, nga ang imo sining nga mind conditioning, maabot sa punto, nga maakto ikaw, nga kayahon mo tanan kung ano na ang ginabatsyag mo subong nga gusto mo malampuwasan.
1: May punto gin, Sir Josil.
0: So, dapat, tawag nato sa rin kahibalo kita. Kagka mo kabalo magpaayon, sinidok layo. Lain-lain na approach sa bisang tao mo sa mga cases like this.
1: Tama.
0: So, kinanglan nga, kahibalo man ka mo mag-manage sa inyo, sinin nga kugaling. So, that's number one, proper breathing. Insakto sining nga paginhawa, ano gani Dok Leo, lawig dapat nimong i-release.
1: Yes.
0: Ang imo sining nga hangin nga ginsuyop.
1: Ang ginhaklo mo halin sa ilong, amat-amaton mo pagwa sa imo sining nga baba. Kag ini bala Sir Josil nga daw nagtudok kid bala sa imo sining abdomen balang imo sining nga paginhawa, lakip na sa imo baga bala. Balaan mo na naghahabok imo sining nga tiyan, ang diaphragm mo bala Sir Josil. Naga-expand gid isa na sa pamaagi kag ang hinay-hinay nga pag-release sina, di mas maparelax kita kung ara kita sa nisa state of anxiousness kag stressed.
0: May mga joke pa ganin, Dok Leo. Ano nga paghaklo nga dalom, gidman? Siling niya nang haklo, kabla ginhawa ka siling niya sang ano, hangin, asudlon mo sa lawas mo. Siling nang bira-bira, gidbala, haklo mo siling niya nga daw pamatsaga mo, daw magwa naman to sa latrasan mo, bla. Pero actually, sa mind conditioning, if you want also to sleep, gusto mo man magtulog ano, hindi ka bala, why ka ginadapuan sang katuyo para mag-relax ka. Slowly inhale ka man and then i-release ina mga around 6 to 7 seconds. Pinagisi mo sining nga ba? Kay gina-condition niya man ang pinsar mo, yun, your body needs to relax.
1: Correct, Sir Josil. Kating isa nga makahatag sa aton sa mahamuog ka katulugon. Una-una, relax dapat ang aton sa nga lawas kag paminsaron.
0: Oo. Oh. Pero may mga pagkaon actually nga nagtugas ina mo, hindi ka dayon bala makarelax. It's because nga ang pagkaon gali nagadala sa imong mangin hyper ikaw, so dapat naton manalikawan.
1: Correct, Sir Josil, isa lang ka tip ha, as much as possible kung ang reaksyon nyo bala sa stress kag sa ang inyo sa ring anxiousness imbalance wala naga pananobra, as much as possible pagka alas 6 lampas, alas 6 sa gabi sa room, Sir Josil, nakakaon na kamo, hindi na magpalampas sa alas 6, dapat 6 p.m. ang last yung mga kaon, kagawain na sang kima-kima beyond that.
0: Amo ni nga bisan gani sa mga prutas kakalan on Dok Leo, may ginasuhestyon nga as much as possible hindi mo ni pagkaunon sa gabi. Pwede nga kaunon mo ini, much better nga kaunon mo sa pamahaw, much better nga kaunon mo sa panyaga. Just like for example, ang iban bala nga naga-hyper kung makakaon sang saging.
1: Correct.
0: That's why nga ang saging, as much as possible, much better to be consumed in the morning or in the noon time, pamahaw kun sa panyaga.
1: Correct, Sir Josil, no? Generally, as much as possible, kung mahimo palanggit yag, abitray nyo nga himo, ah, hindi ka mo magsige kinaon sa nisang mga matamis, sa mga makalamay, kung tigpalan niya po na o kung sa tion sa nisang serum.
0: Oo. Kaya converted into energy ng sugar, Dok Leo, no?
1: Correct.
0: Okay. Ano pagid body movement, tabi? For example, ulo exercise, tabi, da inat-inat, Dok Leo. Or, if not, walking-walking, for example. Pero kung may ara man lang sinyo, kahibalo man lang magpisil-pisil, kagmulo-masahe, daban nyo sinyo na lang kung galingon nyo man sang santon plus herbal oil, magpulo pa masahe, dasig ka muna, tuywon ka, makarelax man, Dok Leo, kag.
1: Correct, Sir Josil. Pwede man gani nga pagkatapos sinyo sa nga breathing, technique dira, inhale, exhale, pamanyos ka mo sa nga pagkatapos ang santon plus herbal oil, para nga mabuligan pagin nga ang inyo sa nga relaxation mas ma-extend, Sir Josil. Kati magluwas nga nag-inhale, exhale ka ang aton sa nga ginatawaga panimaho tungod sa scent nga halin sini sa Santhone plus herbal oil makabulig pagid panami sa aton sini pamatyag kag sa aton sini paminsaron nga mas maparelax pa kita sa mas madugay Sir Josil.
0: So importante man ibalon bala kamo kon may mga salakyan na bi sa may mga salakyan dala kamo Santhone plus herbal oil para kon daw buton kamo sobra kamo ka stress pagkatapos daw anxiety hon kamo buton mo anxiety banyusin nyo lang mga dungan-dungan nyo da kagtangkugo ninyo da makapanimaho makasinghot lang kamo sang scent sang Santhone plus herbal oil kay very very relaxing Dok Leo.
1: Yeah, correct Sir Josil, ang damo ko sa nakilala Sir Josil maglakat gani. Ara gina hindi gamalimtan gina double check in sila sa mga sling bag kay para kag masigurado kung nadala nilang ila sa Santhone plus herbal oil.
0: Magadto ako no sa balay sang may anxiety blabalan mo gid Dok Leo mo. Mm-hmm. May balanyos sa ligdaan, may balanyos dito sa sala, may balanyos sa tupad sa lamisa, may balanyos pagi dito sa kwarto.
1: Lain pagi na ya Sir Josil ha, sa may mga rayuma kag arthritis ha.
0: No, lain paginhalain pala nyo sa rin yung mga arthritis. Pero ang simple walking, Dok Leo, makabulig sa pagparelease ang stress at the same time, makalikaw kita sa anxiety.
1: Amunin na overlook sa kalabanan, Sir Josil. Libre man lang kuntani ang paghulag-hulag. Kaya nga man, ang paghulag-hulag, Sir Josil, especially ang paglakat-lakat, magabulig o kung maka-affecto ni siya sa aton sa ating stress hormones, sa aton sa ating blood circulation, even sa aton sa ating blood chemistry, kag mood regulating neurotransmitters. Ang himuon aton sa ni Jess, tubto 20 minutos sa ni nga paglakat-lakat para nga mabuligan niya mas mapakalma kita, ma-divert ang aton sa ni nga attention. Kag manami pagin Sir Josil, ano, kung ara kita bala sa palibot nga ara ang mga kahoy, ara ang mga kahilamunan as much as possible instead of mga building sa aton sa palibot. That's why sa masami nagka-stress Sir Josil kag mga tuman ka-anxious ng mga tao, ginasuggest ganin aton nga bisay lo anay kamus umabi.
0: Mm-hmm.
1: Try nyo anay nga magpangliwa-liwa sa umagwa kamo kung dari kamo sa syudad ha. Gwa kamo, change anay kamo sa environment ninyo, dito anay kamo sa nature ka maglakat-lakat. Kay nga man, inigali Sir Josil may binipiso bisan sa aton sa nga blood pressure, sa aton sa nga cortisol kag sa mental fatigue nagalala pagin Sir Josil kun masami kita sa nagaka-stress kag nagaka-anxious kita kay ang pagkakita lamang Sir Josil ultimo sa pagkita naton sa nature kag sa mga kahoy sa paribot Sir Josil mga kahilamunan isa na nga magpa-relax sa aton.
0: Ang isa ka relaxing moment sinadara mag-change environment ka bala. Pareho sini halin ka sa syudad kadto ka sa uma, very, very relaxing. Kay ka maaliwanay ang sitwasyon nito, hindi magahod. Pagkatapos, makita ni mo dito, natural ang palibot.
1: Ang gahod, guro mabatian mo, Sir Josil, kung adlaw ito yung mga hunis ang kapispisan, sa sirom, guro, siguro hunis ang tuko. Iban pag yun yung mga mabatian mo kung sa uma ka eh.
0: Ang malagaklala ko, toti kung kaysa konsortihon siya, may wakwak ang tingting.
1: Base dugang stress sa Sir Josil.
0: pero hindi ah. That's for sure. Ang pag-bailo kung kaysa sa naandan mong environment to a new environment could help also sa pagpa-release ng stress at the same time makabulig agad makalikaw ikaw sa anxiety.
1: Tuman ka dako Sir Josil nga benefit na.
0: Ang isa Bidok Leo kung batsyag mo daw anxiety hon ikaw daw abuton ka pagka-stress mo problema sini kay kadula kung kaysa ang tuyo ni mo eh. Pero kung pwede pa man lang abi no nga magtulog ang pagtulog makabulig Dok Leo para ma-release mo ang stress sa lawas ni mo makalikaw ikaw magka-stress kag sa being anxious sa buton pagka imo sining anxiety.
1: Ang problema abi Sir Josil and sleep and anxiety feed each other. Halimbawa, hindi ka katulog maayo. Sir Josil, dugangan pagyad ang imo sining pag-worry kag pagkabalaka. Kung tuman man ang imo sining pagkabalaka, sino ba lang makatulog sang maayo? So dapat sulbaron gid naton Sir Josil o kung bisan remedyuhan lang naton nga bisan paano makatulog kita. Kaya nga man, kung pigaw nga ton pagtulog, more anxiety. More anxiety, worse sleep. So dapat Sir Josil, tinguhaon gid naton sa bisan ano nga pamaagi. Pero may mga isuggest kita sa inyo karon kung paano magnami aton tulog kaysa aton sa pagtulog nag-process ang aton sa nga utok, process emotions, repair stress-related damage, nag-reset ang important ng hormone system sa aton sa nga lawas radiosil sa aton sa nga utok. That's why kinahanglanon gid naton ang nagakaigaw sa nga pagtulog kun nagasuprar kita sa isang tuman nga stress ag anxiety. Pero ang problema gani Sir Josel, paano ka makatulog kung stress ka pero may kag anxious sa katama?
0: Mhm. Amo ni nga kun you're suffering from stress and anxiety. Pagabot sang tiempo nga ginatuyo ikaw ini pag batui ang imo katuyo.
1: Mm-hmm.
0: Try as much as possible kun hindi man lang tama kay importante gid ulubrahon nimo nga itulog kag ipahuway ang panawag sang lawas mo nga natuyo ka na pahuwayi anay.
1: Correct Sir Josel, and as much as possible ari suggestion nato na sa mga tuman ka anxious kag nagaka-stressed, likawin nyo na bisag yatubang sa screen.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ka muna sige tanaw TV, hindi na ka muna sige bilid sa inyo sa mga smartphone, especially sa mga tao dira nga may problema sa tulog. 1 or 2 hours before bedtime waay na kamusing gadget nga ginauyatan o kung ginabilid.
0: Ang problema sinay ka ba si last episode na itong inalagas ya Dok Lay?
1: Ate, kung last episode siguro kapit ba kung replay na malang na Sir Josel o kung ara na nga daan kag hindi kid malikawan ah. Tanawa abi ko nadlaw hindi lang konsirom na.
0: Oo. Basi bala ko ng next episode mahambal da nga please click the button below.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos pulo pa bala ka pages ang sailuhan mo para makuha mo last episode. Samo na kun kaysa ginalaga sa iba na mga episode sa mga stories bala sa Facebook. Untatantot or i-limit na ton Dok Leon. Oy man taga siling untatano, i-limit ang exposure sa screen.
1: Correct Sir Josel. Pero kun mahimo gid Sir Josel kung tulog at balay mo problema, try gid nimo isa tub-tub duha ka oras antes kasi ni magtulog why ka na sing cellphone kon gadget dira nga aman ang blue light Sir Josel isa ni sa makadisturbo sa aton sir nga pagtulog kay madisturbo man ang aton sir nga melatonin production. Ano ba ang melatonin? Amo nga patuyo sa aton di paano ha karon matuyo kun sige ka bilid sa imo sa nga cellphone gadget nga naga-emit sa blue light nga naga-disturb dito sa pag-function sa aton sa nga melatonin. Tigun ito gangan pag Sir Josel hangin-hangin sa sulok-sulok mo kung hindi kayo makatulog.
0: Oh. So, kabay pa, please be guided. Ah. Nakadto kita, Dok Leo. Kaya may mga instances abing masiling naton, may mga pagkaon or if not, vitamin and mineral rich nga mga pagkaon nga pwede makabulig sa aton Dok Leo para makalikaw kita sa too much sining suffering from stress kag sa anxiety.
1: Correct Sir Josel. Ang kuan gani sa Sir Josel, ang hambalan nun gani sa mga integrative practitioners. Magambal gani kita ang integrative practitioners Sir Josel. Muna yung mga medical doctors nga nagapractice man sa natural medicine o naturopathy. Gina-combine nila. Kung ang kabangdanan sa baratian is pagkaon, pagkaon man ang solusyon.
0: Now,
1: so, diri kita sa nutrisyon, Sir Josel, nga may tuman kadako nga papel sa ginatawag pagpakalma sa stress at anxiety ukon makatrigger man sa tuman aton nga reaksyon dira.
0: Mm-hmm. So, amo nang ano gali, no? Ang mga mabatsyagan ta sa lawas ta, pwede mapahagan-hagan gali ni or malikawan kung insakto lang ang ato sining ginatawag sini pagkaon sa mga masustansya ng mga pagkaon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Like, for example, kaya nga, ton, sir nga, brain, Sir Josel, is built from nutrients, eh. So, kinanglanggit na ton, Sir Josel, ang gusto nga pagkaon. Kaya yung pagkaon, nag-affecto sa ton modo, nag-affecto sa ton, sir nga, enerhiya, nag-affecto sa ton, sir nga, focus and concentration. Kag nag-affecto man, Sir Josel, sa pagpabakod sa aton o kung suporta sa aton para mabatuan na ton ang stress and anxiety. Kasi dapat kabalo kita magpili sa gusto nga pagkaon.
0: Para may foods for the brain.
1: Correct, Sir Josel.
0: Okay. If we speak about foods for the brain, in short, ang pagkaon, sino yung makabulig panami sa paminsaran mo? Siyempre, makalikaw ka. O sa malala nga pamalatian, dalaya sa pagka loss of memory. Amo na yung dementia. Pagkatapos, may mga malala paginada nga iban sining mga balatian. Ano ang pagkaon abi for example abi? I-employ abi Dok Leo. Foods for the brain.
1: May mga tao abi sumong Sir Josel nga nag-advocate sira sa nga ginatawag pagiging carnivorous.
0: No.
1: Puro lang kuno kwan puro lang meat. Icing fruits and vegetables para mangin healthy. Pero kung padalaman gid naton, sana makuha naton dira sa ginatawag sa meat, di ba? Protein. di naman natin kuha o ng aton sa rikaroon ng carbohydrates at aton sa rikaroon vitamins and minerals. So dapat balance Sir Josiel nga makabulig sa aton, especially sa aton sa rikaroon brain. Kinanglansin ni Sir Josiel ang itlog. Kinanglansin ni ang nuts, ang mga seeds, kinanglan man ang fruits and vegetables, kinanglansin ni ang beans. Para Sir Josiel, sini may ginatawag essential fat kita sini, may ara kita sini sa nga ginatawag carbohydrates, may fibers, kag may protein kita, Sir Josiel. Kaya nga man, kinanglantang omega-3, kinanglantang magnesium, kinanglantang mga B vitamins, kinanglantang antioxidant para mag-function sang maayong aton sa nga brain since that our brain is built from nutrients.
0: Namaning minda ha, ako nag-istar ikaw sa umaga mo, nagatulubo nga pwede makaon. Kaya paglatay mo sa isa kakahon sa talamnanan, may bayabas. Nag-ipo ka, isa kabilog.
1: Mm-hmm.
0: Pag sa ilo mo naman to sa pihak, may namunga naman kagluto nga tino-tino. Usap ka naman to isa.
1: Mm-hmm.
0: Sa pihak naman to, may passion fruit nga nagakabod karon sa puno, sa ginbugsok mo nga kahoy. Nakausap ka man ka isa. Tidamo-damo na nga vitamins and minerals na kasulod sa imo sining ilawas. Kaya may ara ka na tino-tino, may ara ka na sang bayabas, may ara ka pa sang passion fruit. Which is, ini Dokleho, kung dali ka sa sudan, di mo na makita, kag hindi mo na ma-practice, kay dito sa uma, sometimes libre pa.
1: Correct, Sir Josiel, kag ti sinuma na biye. Ari, ang balon rin mo sa praktikalidad, Sir Josiel, ha? Why po kasi may nabalaan ng harvest tino-tino, kag ibadigya, Sir Josiel mo?
0: Ang tino-tino, actually, ginayin mo ang panganan sa mga kabataan, labi na ginagin ko may tubig, bala? Kay puon mong tino-tino sa iyasin nga puno, bala sa iyasin nga bunga sa sulod, pagkatapos may tagok na siya, ha? Naga-stain na siya kung katapik sa bayo. Piknit ikaw, gamay lang na dahon sang ano, hilamon. Butangan mo na sang halin sa tino-tino, kaya butang sa ano bala, sa tubig.
1: Sa tubig.
0: Sus daw sa marino mo?
1: O, gasumpit agi.
0: Sa mula na nabalaan sang iban, pero manamit ini kag puno sang number one is vitamin C and almost complete nga mga vitamins and minerals aradra. Te, may ari na dari syudad, wala. Ah, dito lang na kung kaisa ka kinabo sa uma. So, importante ini, natingala kita, natingala tao sa uma, daway ka masakit tao. Inabangod kiti adlaw-adlaw, lain-lain nga prutas ang ginausap nila, bisan tag-isa lang kabilog, ina. Pero masupot man sa lawas.
1: Bisan ka mag-ginagmay lang, Sir Josiel, kung sige-sige bala, mabinipisuhan ka na nga ton, Sir Galawas, through nutrition.
0: Ito, nawabla ko, ni una nag-milyonaryo yung incheks sa Pinoy. Ang yung Pinoy, mabaligya lang isa ko ng item. Gusto mo magandang siya isang milyon mo?
1: Tambal nila. Mahal per gramo, sanin mo?
0: Now, dali kita sa mga libre abi nga mga tips, Doc Leo. Kung paano na ton malikawan nga magka-anxiety kita.
1: Mahatag kita sa ila, Sir Josiel, sang simple daily anti-anxiety routine.
0: Mm-hmm.
1: Ariya sa mga masami nagka-stress kag anxiety dira, tuman ka mabinalakon bala. Sa aga, try nyo pasilak sa adlaw. 10 to 15 minutes. Basta may silak sang adlaw.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang ultimo kasanag pala nga Dancer Josiel, may binipiso na sa aton lain pagid kung masilakan pagid kita sa isang adlaw. So batang balon, i-expose gid nato ng aton tugalingon sa isang adlaw. Gwa kita, inom kita sa isang tubi, lakat-lakat kita. Pagkatapos, eat balance meals. Ano bala ang masuggest na ton sa ni Sir Josiel pag-abot sa ni sa pagkaon? Halimbawa, no, sa ton sa ni pamahaw, ara ang brown o kon red rice. Ara ni abi Sir Josiel ang tofu o kon na isda. Abi sa mga nagkakaon niya sang isda o kon na karne, abi.
0: Mm-hmm.
1: Ara man Sir Josiel sa ni ang gingisa-gisa mo kadali sa ni nga dahon sa ni sa malunggay.
0: Oh.
1: May gamay sa ni nga ahos, may gamay sa ni nga sibuyas, tapos may ara kasang olive oil, tapos gisa-gisahon mo gamay, and then sabawan gamay, lundan sa nisang dahon sa nisang balunggay, sampat gud Sir Josiel nga kombinasyon sa imo sa nga pamahaw.
0: Butangan mo gamay nga rabanos.
1: Botikampyon Sir Josiel. Ang iban gani sa Sir Josiel, butangan pagid sang okon buuan pagid sa nisang binating itlog. Oo. Sige, daw ginagutom na ko nung kilala ko diya. pagkatapos, Sir Josiel, kung may ara ka mo prutas, yun yung isang makabulig magaling Sir Josiel is mangustin. kung season sang magustin pwede ka mo maka kaon sa ni. And then iban sa ni pagkatapos kaon Sir Josie, nag-inom sang tea, pwede na to ma-recommend ang Sanson Gold Herbal Tea. Mm-hmm. Sir Josie, para sa stress again sa itin siya, kag kung may mo i-limit na to ng aton sa nga excessive caffeine consumption. Pero kung na gusto niya mag-inom-inom sang coffee, nga waya sang caffeine, di pasudlo na ton, Sir Josiel, introduce na ton, na ton, Sir, nga Santhol Plus Coffee Mix.
0: Oo.
1: Kiti, why iniiasing caffeine? Exercise man na ton, sinin nga ton, sinin nga breathing technique during breaks abin na ton. And then, sa gabi, matungin siling namon na ginanda, Sir Josiel, para magnami niyo tulog, reduce screen exposure before bed, at least 1 to 2 hours. Stretch gently. Practice gratitude. Mangin mapinasalamaton na Sir Josiel. Mas dasig kita, mas stress Sir Josiel kung puro lang kita complaint.
0: Hindi takay balok na magpasalamat pero puno kita sang ayo.
1: Mm-hmm.
0: Munang ginahambal nga kung kay isabla practical ng ehemplo, tikon ikaw bito ga tang tikon ikaw bito si ibabaw pagkatapos ang tanan ni hambal but tagay ko sa amon ni tagay ko sa amon ni tagay ko sa amon ni anay kay nakuha na nila tanan ni pasalamat ng hambal thank you wala gid
1: pagkaon gani ko no Sir Josiel kundi makatigam ni kadumdum pasalamat. pagkatapos Sir Josiel weekly ha ang imo na ton sini miara kita sa regular nga exercise, spend time in nature, tagaan gid naton tiempo Sir Josiel, abi makakadto kita sa nature abi. Magwa kita sa mga parke, mga kakahuyan, mga binit sa suba nga matinlo, mga sapa dira Sir Josiel sa pagkaklo sa matinlo nga hangin. Connect with friends and the family. Kay base Sir Josiel, gina-isolate mo ng imo sa ni kaugalingon. Why ka na nagapakipag-communicate sa imo sa nga mga kaabyanan ng familia o kung nakulangan ka sa komunikasyon tungkol yung ginauna-una mo nga something negative ang imo sa nga impression para sa ila pero dira na nagkari sa imo sa nga una-una.
0: Mm-hmm. May nagapabangkot rin Dok Leo. Sa nga ti, pwede nga sigihon ko na sa nga, kung permi ako stress ta, okay lang sa nga sigihon ka inom sang herbal tea. Just like for example, Sanson Gold herbal tea, Dok Leo.
1: Okay, good Sir Josiel. Kay makabuli gani sa mo sa ton sini nga lawas.
0: Mm-hmm.
1: Like for example bala kun ba nagainom kita sini sang Sanson Gold herbal tea balan mo kung stress kita Sir Josiel either nga maglose ang aton sini nga pagpagwa sang higko o kun makonstipate kita. Te sa mga gina-constipate Sir Josiel makabuli gan Sanson Gold herbal tea.
0: Mm-hmm.
1: Para nga magnami ang pagpagwa naton sini sang higko. Ang iban sa ni Sir Josiel nga tuman ka stress kag tuman sa ni ka anxious nagabatyag nagabutod ang ila sa ni nga tiyan. Te ginahimo sang kilala ta sa ni Sir Josiel sekreto niya. Ginabanyusa niya sang Sanson Plus Herbal Oil ya sa ni nga tiyan. Imnan niya sang Sanson Gold Herbal Tea. Asa sir siya dok sa daw gabarak-barak mo pagkatapos. Tungod niya nagabuli gini pagwa sa mga hangin-hangin dira kag pakalma pa relax sa ton sa ni nga pamatyag lakip sa ton sa ringa tiyan. That's why, pwede gid. Kung na muna ng imo sa ringa kondisyon, subong, o kung na kaimtangan, subong, tuloy-tuloy na pag-inom sa Sanson Gold Herbal Tea.
0: Duha ang reaksyon na ton, dari kung under stress kita kag anxious sa Dok Leo. Either may indulge kita sa pagkaon or hindi kita na lang magkaon. So sa ma-indulge ka sa pagkaon mo tamalon sini nang dugay-dugay nang imakima ka dugay-dugay galagapok naman tos kusina kag kaldiro dugay-dugay to naglagapok naman ang ref kay nalingling mo kana naman pwede dito yang kuuton kag kaunon.
1: Mm-hmm.
0: Anong mabulig diri Dok Leo, for example sa Sanson Plus Gold Capsule naton nya may mangustin ang palaya malunggay garlic kag spirulina and our ultimate trio with premium D3 soft gel capsule kag Sanson Vitamin C.
1: This speaking of nutrition Sir Josiel, tuman ka dako ang bulig sini sa mga ginatawag sa stress kag sa anxiety para masuportahan nga madasig Sir Josiel mong pawan ukon mapahagan-hagan ng reaksyon na tondre. Kaya nga man, number one nga daan ng isa sang sangkaps ning Sanson Plus Gold Capsule naton is malunggay. Gintawag man ni Sir Josiel nga superfood kaya dagaya sa mga vitamina kag minerals like magnesium. Ang magnesium Sir Josiel is ginatawag relaxing mineral. Kinanglanon gid ni sa mga tao nga masami nagaka-stress kag anxious, ara man ang potassium, ara man ang iron, ara sini ang plant antioxidants kag ang iya sini nga ginatawag dahon amo ang kinahanglanon naton Sir Josiel para mabenepisyuhan kita sini mostly ginauta naton Pero pwede magali na tonto maron o kon pasulod sa lawas through capsule like isa sa pamaagi sa paginom sa aton sa Sunthone Gold Herbal Capsule. Paano makabulig ang moringa pag abot sa ni Sir Josiel sa stress? Isa, nagarido sa oxidative stress sa ni kag damage tungod sa sa quercetin, chlorogenic acid, and polyphenols. Pag abot naman sa nutritional support, Sir Josiel, amo tong hambal mo kagaina na kung masami kita nagkaka-stress, either hindi kita magkaon o kung magsigil lang kita kaon-kaon sa hindi healthy nga mga pagkaon. Nga kung stress kita, Sir Josiel, kinanglanon sa niya increase nutrients. Nga makuha naton sa ni pinaagi sa balunggay. Madali kita kapuyon, mabuligan man kita nga mapabili ng aton sa ni kusog pinaagi sa ni sa balunggay nga isa kasangkap sa aton sa ni Sunthone Gold Herbal Capsule kag ari Sir Josiel. Ang isa sa makabig ba naton nga superfood man kag queen of all fruit. Ang balunggay gina Sir Josiel, queen of all vegetable eh.
0: No.
1: Ginupod ang duha ka mga reyna dre. Ah, sa aton sa ninyo kapsula sa Sunthone Gold Capsule, makabulig naman iya pag abot sa inflammation. Kahit ang researcher Josiel nagapakita nga ang chronic inflammation may contribute to depression, anxiety, and stress-related disorders. Titungod sa Sunthones, tungod sa polyphenols, tungod sa antioxidant, makabulig sila Sir Josiel. Para nga mapakalma ang inflammation sa aton sa ningalawas, kag ang reaksyon naton sa stress, kag ang pagiging anxious naton, Sir Josiel, bisan paano mapahagan-hagan man.
0: So, amoy ni, ang ginapintiende naman na rin ni Dok Leo kung paano kita mabuligan kung under stress kita or inigan is suffering from anxiety. Paano naton malikawan bala ini? Ang pinag-importante sa tanan, hindi tapag magbatsyag too much stress mo. Mm-hmm. May mabuligan kita actually isang supplementation or nutrition. Aside from that, may mga libre nga mga physical activity nga pwede tahimuon. Why not? Ha? Sang sa dugay-dugay bala, nawag timo kung ano da nga, niya katuwi ko di anay, niya damang patay ko.
1: Mm-hmm.
0: Katuwi ko di siya damang lumus ako.
1: Mm-hmm.
0: Katuwi di sila niya, kaya hindi ko ginhawa. Niya ga pinotang dughan ko, siya doon itatapakan ako sa linya sa ilipanti.
1: Mm-hmm.
0: So para malikawan na ito nini, proper nutrition is needed or supplementation is needed in order to have proper nutrition sa ito naos.
1: Correct, Sir Josiel.
0: So, how about Doc Leo if we speak about premium D3 soft gel capsule? Ang virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3, may mabulig para nga malikawan na to na magka-anxiety, kag magka too much stress.
1: Isa, Sir Josiel, sa ginatunan nga vitamina sa subong, nga may connection sa aton sining mudo, amo ang vitamin D3.
0: Mm.
1: Ang vitamin D3, active form of vitamin D ni Sir Josiel, nga makuha na ito ni siya, o kung ma-activate ni siya, magapanghikot ni siya, kung nagapasila kita sa nisa, adlaw. Di pa, no, karun Sir Josiel, kay kung stress ka ng isa katao, ang anxious ng isa katao, do, halos na ganyan na magwa eh.
0: Mm-hmm.
1: Nagapakuribong na lang ng iban dito susulod sa ila sa ring kwarto.
0: Tawag na, naga-introvert sa
1: mm-hmm.
0: May sariling mundo.
1: May sariling mundo. Kagang problema, Sir Josiel, tang imagination, imbes kung tani, Sir Josiel, ng mga managmi, halos kahadlok, kabalaka, no. Kag mga negatibo. Which is ang vitamin D3, ano ba lang mabulik niya sa ni? Number one, mood regulation. Kaya nga man, ang vitamin D influences brain systems involved in serotonin production, mood regulation, and emotional processing. Nervous system function isaman sa benepiso kung mag-inom ang kita sa ni isang premium D3 capsule. Tungod niya, vitamin D nag-support sa healthy communication between nerve cells. Kag inflammation reduction. Isa pag din isa makuha, gali na ito na no, kaya nag-regulate niya sa immune activity and inflammation. Sa pagtuon, Sir Josiel, ginaangot gali ang manubo sininga vitamin D level sa fatigue, sa low kung reduced motivation, increased anxiety symptoms, poor stress resilience, and low mood.
0: Mm. So, ang manag-importanting vitamin D gali sa lawas ta, no? Makabulig man gali pa lugpay sa nga to sininga mudo, parang hindi kita mag-arabuton
1: mm-hmm.
0: ang vitamin D ara sa premium D3 soft gel capsule. Ang vitamin C seem to be may stress kag sa way kinanglanon giniya sa lawas ta, Dok Leo, no? Indispensable.
1: Correct, Sir Josiel. Pero ilabi na gid kung stressed kita.
0: mas nagata ko ang demand.
1: Mas nagata ko ang demand kay mas dasig ma-drain ng aton sa nga vitamin C. Kagdari naman sa nga masunod ang papel, Sir Jocel, sa aton sa nga Sunthone Vitamin C. Kaya nga man, may antioxidant protection kita kung nagatumar kita sa Sunthone Vitamin C. Ang stress, Sir Jocel, nag-increase ang oxidative stress. Vitamin C, nagabulig sa pag-neutralize sa mga free radicals. Neurotransmitter production. Ang vitamin C, kinahanglanon, Sir Jocel, parang ang lawas na ito nag-produce ni isang dopamine sa sining norepinephrine. These chemicals affect mood, focus, and motivation. May pila ka mga pagtuon, Sir Jocel, no? Nga nagapakita nga mga tao nga may mataas na nagkakaigo sa nga vitamin C sa ila sa nga lawas, mahimo maka-experience sa sang mas manami nga modo, reduce stress kag less fatigue.
0: May pamangkot na rin, Doc. Sila niya estudyante ako, magdali na lang gani sa niya exam, nagkaka-stress ka man sila niya. Tiyan nga akong paliwan sa nan, samtang nag-study ako, nag-timo-timo, dugay-dugay, nag-timo-timo, siling niya naghabok akong lawas. Ano ang pwede ko sinihimuon siling kung gusto ko magbalik, sana andan ko siling niya nga hindi tama siling niya kadako kag naghabok akong lawas.
1: So, kung pagkaon ang kabangdanan, pagkaon man ang kinahanglan. So, i-correct, Sir Jocel, ang imo sinima ginakaon. Like, for example, instead niya mag-say katimo-timo, why not inom ka lang anay sang liquid? Kaya kung kaysa, Sir Jocel, ma-misinterpretar mismo sa aton sa ikaw galingon, sa aton sa ikaw paminsaron, ang uhaw sa gutom. Damo sa mga tao, Sir Jocel, nga nagakaon, nga binala gutom sila, pero actually, uhaw gali sila. So, why not? Instead nga magkima-kima kadra, inom ka kafe like Sunthone Plus Coffee Mix. Ara, Sir Jocel, ang nagaya nga protina halin sa mangustin, halin sa badunggay, halin sa nisa soya beans. Madugay ka gutumon, Sir Jocel. Kung amo nang imo sa nang inumon. O kung hindi gani, isa pagid ka klase sa nga dimnon. Gusto ka tea, Sunthone Gold Herbal Tea. Kag makabulig, kaya ti estudyante ka, ti hindi naman na Sir Jocel, guro elementary mo. Kaya ti pupil man niya kung elementary ako na mo.
0: No, estudyante, high school college.
1: High school college na. Pwede makatumar, Sir Jocel, sa Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Sunthone Vitamin C.
0: So, ti, sa, ano ha, sa nagapamangkot na rin sa ato, na mugid man na matuod kung kaysa, bala na, anad kag panimo-timo. Siling niya, ti, ako daw permi lang ako ginagutom, kung hindi ko makaon, siling niya daw, gainit permi yung ulo ko. Kung hindi ko kakaon, patsagan ko daw mapatay ako. Kung hindi ako makakaon, siling niya, kung nabuton ako sa kagutom ko, anong pwedeng suplemento nga mainom ko siniman para nga hindi man ako magtamaan gid ka tambok or habok?
1: At yung problema, Sir Jocel, ang iya na gana, among nagakontrol sa iya. Hindi na siya nagrinda sa iya sa niya, ba-ba. Kundi ang gana na makabulig, Sir Jocel, ang nambal na ito na gina, Ultimate Trio. Try mo bala nga inumain na regularly. Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Sunthone Vitamin C. Kay pag-abot niya, Sir Jocel, sa holistic medicine, huwag kita nagatanaw sa symptoms. Kundi sa pangkabilugan, pati sa aton siniginabatyag, kaghuna-huna nga may connection sila sa isa kag-isa, nga amuning binipiso nga makuha na ito kung nag-inom kita sa aton siniging Ultimate Trio. Tapos uliton ko, kung gusto kang may ginainom kang makapabilin nga madugay ikaw sa nigutumon o kung arag yapon na imong kabusog sa ni, ang kargado sa protina sa nga Sunthone Plus Coffee Mix, Sir Jocel. Kag para nga mag-relax ka bla. Kung daw medyo nag-init ulo mo kay gusto ka manginaon sa ni, try bala ba nyo si ang imo sa nga agtang dungan-dungan tang kugo sa ni isang Sunthone Plus Herbal Oil.
0: Para makarelax.
1: Correct, Sir Jocel.
0: Okay. Ang isa pag idari, Doc Leo, sila niya panggabi akong duty. Pagkatapos sila niya, halos tagkatatlo ako magkape. Makaapat kon kaisa hasta nga matapos akong niya duty time. Ang problema sila niya kabase kon diabetison la ko, Doc Leo.
1: Ang kalabanan, Sir Jocel, sa mabato na ton sa ring concern bala sa ila sa ring lawas sa kinabatsyag. Pagpalabala nila mga parameters nila mataas pa sa lipids. Ila sa ring low density lipoprotein, ang ila sa ring triglycerides, cholesterol nila. Daw hindi, Sir Jocel,

0: nga amo nang main concern naton kun nagakabala ka kita sa type 2 diabetes. Ti total mga pinagid man lang kamo, why don't you try sang paginom sini sang premium D3 coffee mix kagang bintaha sini kahit ang gingamit nga pampatamis is stevia.
1: Sila man sang Santon Gold Coffee Mix, Sweeteneria is already stevia, Doc Leo. Hey, iniya pampabeauty nga kape, no?
0: Correct, Sir Josil. Ginambal talang ito ginayang premium D3 coffee mix. Ito yung yasa na concern basi magka-diabetes siya mo.
1: Oh.
0: So for insulin sensitivity, ara ang Santhone kagara ang vitamin D3. Pero konti kong pampabeauty, at yari na kita sa Santhone Gold Coffee Mix. Ano ang pampabeauty nga, Ridri? Siyempre, ang balunggay, ang spirulina, ang mangustin, may efekto na, Sir Josil, sa aton sa nga health, lakip sa aton sa skin. Pero kung dugangan mo pagidaya sang collagen ng glutathione, sampat niya kombinasyon, Sir Josil, ano? Kati mabuligan nga sa adlaw-adlaw mapasudlan na ton sang dugang nga collagen ng glutathione ng aton sa nga lawas para bisan paano mapahinay sa ni Sir Josil ang mga signs and symptoms sang pag-edad, isa na dari ang madasig ng pagkurinot sang panit.
1: So, there you are, ha? Mga pwede ninyo inihimun sa mga problema, bala, basi kung may harap man kamo sang katulad sina nga concern, at least kay balo ka mo kung ano mga kadapat niyo yung sining himuon, agud to nga maka matagan solusyon ang inyong sining mga palamakutanon. Pareho sabi ni yati permi lang ka Panginaon ga tinambok na lang isa dari ti inom ka to adulti mitrayo do Cleo ay naman 30 minutes before meal para nga feeling busog ka ni gani kung magpangape ka para feeling busog ka dayon. Santhone Plus Coffee Mix, amo ni nga may mangustin moringa powder kag soya powder, at least gamay na lang kaon mo kay feeling busog ka, kay rich in protein man ang Santhone Plus Coffee Mix.
0: Correct.
1: Selingya ti ang akon problema, selingya why pa man ako selingya ginansayte katropan Josel kag Doc Leo problema kaya ginitulog ko makita ko yung pagbugtaw ko pagkagas niya kurinot kuya ko. Why kok balokon pila edad mo babayi? Pila edad mo sinin ikorinot na kuno guya ya kung magbugtaw sa kunaga wala to clear. Siguro ba si sa mga ginapang-apply ya bala kon gabi nga biya guro makapabeauty pagin siya gali mo kay makapalala bala sang skin condition niya Dok Leo.
0: Mahimo man Sir Josil, madumduman do gani isa sirin naton ka ginatawaga user. Sang product bala nga ginapakilala naton dari sa ikaing lawas. Siya sa una dok ginakuan mo ginasigil ako ka hikay. Kaya daw tigulang na kuno ako, may kurinot sa guya. Despite niya bata, paman kontani ang edad. Pero sa nabatian niya, Dribbler Sir Josil, nga sa lawas, gamiton sa niyang Santhone Plus Herbal Soap. Kay malaki pati ang body odor sa niyang ginatawag gatap na pagkatapos, especially sa guya, parang mapabilin niya manami aton sa niyang panit. Ukon, may mga dark spots sa kita, pinalian sa panit, may mga fine wrinkles, mabuligan nga bisan paano, Sir Josil, hindi madugangan. Ukon, may tsansa pa ganit, Sir Josil, nga panas ang iban, ano? Gintistingan niya, Sir Josil. Duha, tatlo kasi man na nagmuno ko ng mga upo niya sobra. So doon naglain ko nung yasin niya complexion, yasin niya guya, nagnayanaya, nagputi, naghamis ang yasin niya kutis. Pinamangkot siya ko, siya anong sikreto mo man? Nasa way ko manugendo ka. Siya, kaya niyo ko kag. But eventually, gin-reveal niya giman niya siya. Santhone Plus Herbal Soap sa lawas kag Clear Skin Herbal Soap sa guya.
1: Oo. Try ninyo. Labi na gid ang mga nagaproblema. Actually, dako nga problema ini. Ang ba na huya lang ni magprangka? Ini may mga body odor. Bala, tawag na sini. Sa pinakaprangka nga tawag bala. Ang may mga angsad bala. Nag-anghit kang nag-aslom dayo ng inyo sini nga baho sa ilok. Kung balason ka mo, testingin nyo bala Santhone Plus Herbal Soap bala. Para mabulig-buligan. Mabuligan gig ka mo. Hasta mamat-amat na kuha ang inyo sining angsad o kon body odor.
0: Actually, Sir Josel, damo ka pamangkot sa aton, ano, epektibo, gudwala ina. Clear Skin Beauty Soap sa guya, Santhone Herbal Soap sa panit. Te, ang sabat ko sa na, Sir Josel, tilawi. Kaya hindi mo balaan kundi mo pagtistingan mo. I mean, tilawi ha. I-apply spanit mo kundi habon. Hindi mo pagtilawan nga. Basi kanon mo ya ha. Ang punto sa nga, testingan mo gamiton bilang pangsali anay kon pangilis mo sa nga andan nga sabon nga ginagamit. Kaya hindi mo balaan kung may efekto sa mo kundi. Pero base, Sir Josel, sa mga nakagamit sa niya, although, to be frank, hindi man

0: tanan, Sir Josel. Pero kalabanan, manami ang efekto. Kagang ila, sir, nga feedback sa atan sa ni Santhon Plus Herbal Soap kag Clear Skin Herbal Soap.
1: Sila'y 48 anyos ako, may bana, kagabataan ako, gatinder sa kabataan. Kung mag-eskwila, sila niya, na problema ko kay Permi lang nagamira-mira ang akon nga mata. Anong maayo sini nga imnon ko, Dok?
0: Sanglit nga, why ka pa man sini maka... Why man sing diagnosis, Sir Josel? Why man sa makapacheck up sa doktor? Imposible siguro, basi kulang ka man sa tulog. O kung basi mayabuok man ang imo sini nga palibot, Sir Josel, o kung may mga allergens bala, dira sa imo sini nga palibot, nga posible maka-irritate man sa imo nga lawas, isa sa simptomas sini nag-iigo sa imo sini, o kung makita sa imo sini nga mata, kag mabatsyagan mo sa imo nga mata. But generally, Sir Josel, para sa ton sini nga eye health, para nga ma-provide na ton sa isang pagpabakod ng aton sa nga mata, pag-abot iya sa nutrisyon, tuman ka importante ang papel, Sir Josel, sa lutein, sa xanthin, beta-carotene, and vitamin E. Especially, kung may makaliwat sila, Sir Josel, nga may cataract, may ara sila sang kaliwat sini sa pamilya nila, siyempre nga may mga glaucoma kag iban pa gid nya problema sa mata, manami gid nga mag-inom sila sang Visionex Plus soft gel capsule kay ara ining mga antioxidant protector kasubong sang lutein, sa xanthin, beta carotene and vitamin E sa kada soft gel capsule sang Visionex Plus.
1: Tiniyag panugiron na siya, Dok Leo. Sila niya insakto na, Dok Leo, katrupa Josel. Siya, ako gani, abuton ko, ma-stress ako. Siya, tuod-tuod man. Lalaki ako. Lula, gana ako sila niya kay misis mo.
0: Mm-hmm.
1: So, it's a natural reaction, nabi, Dok Leo. No, kung stress ikaw, problema sinituod kung muhits misis mo.
0: May ara man, Sir Josel, nga, pero hindi ko sigurado, Sir Josel, kung tuod-tuod, gid niya. Ang gin-relate man sa akon, mismo, sang nakagamit bala. Sige na, istorya na to, Andrea. Sige, no, kung ma-stress gani ko, stress man si misis, asupukan niya ko, hambalan ko, no, medyo langas-langas mo lang, pero hambalan to nga, karoon, lampos na. Sila yung isang sawa, baby, lampos, testingi, siya, humlad to banig.
1: Sa ti sa mga kapariho sini, actually kon stress ka mo, dako actually ina nga hindrance mo sa inyo sining activity bala sa inyo sining partner. As much as possible, iset try yourself nga magpakalma kag isettle ti mayad ang kogalingon ninyo. Kay bisan pa mahambal kita nga dako ang mabulig sa inyo sang turbo dietary supplement for men, pero kon padayon ka mo nga ara under stress, siguro ti mahambal ka mo, may balalikon gig ka mo sa sunod nga gabi, Dok Leo.
0: Muning siling bala sa asawa nga, ay, thank you ha. Thank you sa duha hang iginhatag mo ha.
1: Mm-hmm.
0: So, duha ka isa pa lang gani. Hindi mo magpasundan na ako.
1: Unang pasalamat ha.
0: Nag-una pasalamat. Kag nalaman po na pa konsensya, po na pa batyag ha. Ang point siya ni Sir Josel, kung stress baran kita, kailangan lang kung tani sa ngaton sa ring brain, ang duga nga oksihina bala, Sir Josel.
1: Mm-hmm.
0: Kag mahimo lamang ina, kung manami ang aton sa ring blood circulation, nga isa sa benepisyo nga makuha naton kung nagatumar kita sang turbo dietary food supplement.
1: Okay. Hindi tanan nagtali mga produkto sa Yesto Health Incorporated. Available ini ha sa Mercury Drugstore, Ross Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watson's. Pwede man kamo gani sini maka-order sa Shopee kag sa TikTok shop mo. Basta sa official store lang sa Yesto Health Incorporated. And sa Bacolod City, available ini kompleto, ha? Ang mga produkto dara sa Yesto Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Dara kamo bakal kompleto na da. Naway nakawadan stocks dara sa ato sining store sa siyudad sa Iloilo. May baligya man dari nga kompleto gid sa stocks ang Yes to Health products sa clinic Yes to Health Wellness Center. Diin ini located din ang address. Ara sa A Young Building, Yolo Street sa Iloilo City proper, landmark sina atubang sang Midtown Hotel. So ara da may libre nga konsultasyon bukas ina from 9 o'clock in the morning. Kung wala sang clinic, wala sang store, why man sang branch sa inyo ang maging panglawag dato sa inyong mga pharmacy, sa suki nyo mga butika, mangkot lang ang modera. Available lang ato sa inyong mga produkto. Pangitaon nyo lang ang tatak Yes to Health. Pero sa tion bala ka pareho subong nag-ulan, gainit, tagtrangkaso. Kon kinanglan yung mag-report sa opisina, mag-eskwila, na hilanat ka mo, na trangkaso, kinanglan ninyo, guro, dara mag-tago sang sisdapain, mag-inom, ha? Kag mag-stack sang sisdapain. Pain reliever, ina nga manami, imnon kon nagasakitay mo sininga ulo, may hilanat ka. Palanakit sa imo sininga puson bangod may dysmenorrhea, mabuligan ka mo sang sisdapain. Walang ala, nagigita sa tiyempo, ha? Sa ato sa ringa pagparagan, thank you sa inyo tanan sa pagupod sa isa naman edisyon sang programa The Secrets of Health. But before that, kuanta na isang parting words. Sa ato sa ringa, certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
0: Sa aton pagkabuhi, hindi ka mamalikawan na rin stress, hindi ka mamalikawan ng anxiety. Ang problem, sa rin kung ma-overwhelm kita, sobra sa ringa pagkabalaka, sobra sa ringa pagpakapoy sa aton sa ringa panghuna-huna. Pero pinagigali sa mga technique, ultimo sa pag-inhale, exhale, pag-exercise, kag-nutrisyon, kita maburigan, mapahagan-hagan ng reaksyon naton sa sining mga panghangkat sa aton sini palibot na nag-efekto sa aton lawas kag sa aton sini panghuna-una. Kag siyempre, ang regular man nga pagtumar sang Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ang Santhon Vitamin C, kita maburigan para kita manginabakod sa pagatubang sa mga hangkat sa aton sini kabuhi adlaw-adlaw. Sa kinandan na ganyan certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos yung nagabilin aton lawa sa lungan antes pa man mangin uli ang tanan kasi no pasig na siling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Thank you, kid. Sa mga tagpalamanti natin sa tanan sa ring mga XFM stations sa Isla Sang Panay kag Negros Island region. Tob-tob naman sa masunod yung edisyon sa ato sa ring pagparaga diri sa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katrupang Jose Albanias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
5: Sonny Villaneva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
4: Mabibili sa mga butika
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Mag-binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala sa uang kugit. Pag-job kugit niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa.
4: Mabigay sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: What's up, mga ketropa peeps? Hello, hello, Roja City ka peeps, and all tuning in right now on your favorite ketropang station. This is your DJ Chica Peeps, ketropang Ira.
1: Kaka ketropang Joy.
0: Wow! Hindi lang DJ, ketropa niyo pa.
2: Sana all.
0: Ngayon kaupuan niyo naman kami subong sa isa na naman ka episode sang programa nga, X-Rated. Mga ketropa, standby na sa atong programa subong nga hapon. Yeah! Kay syempre, ang mga musika, wow! Ang mga istorya sang kabuhi at ipagadulongin na karon sa inyo mga DJ Chica Beep sa kahanginan. Kag syempre, si ketropang Iron, ketropang Joy, ang magapanami sa inyo mood for the rest of the day. Gabay nga manamian ka mo, ha? Ay, di kamusta, kamusta ka mo mga ketropa, Pips? Subong adlaw sang Huwebes. Today is June 11, 2026. Ay, tiya, siguro ang iban sinibisibisihan. Gida, ang iban tinaga pulupamati na pansubong nga hapon. This afternoon, mga katropa, tinulupod na naman kita hanga mag istorya hanay.
1: Magtamya wanay.
0: Kag.
1: Magbardagulan.
0: Yes na yes, sabong atong mga katropa. Umpisa daw pa lang sang programa na nagabinardagula na sa Comsec. Sige lang nga, ituloy nyo lang yan. Basta way lang da sang happy kunay ha. Karon, si totoo ba naman dira ko. Sige, mayong hapon na dira sa inyo tanan ha. Ang ato na ninyo pagpanamiyaw sa atong mga katropang listeners sa radio. Yahoo! Transistor radio manina, Bluetooth speaker manina nyo ginagamit o kon radio manina nga iyas ang mga ginasukbit lang dira sa kilid niyo. Thank you so much gid ha sa pag abang sa pagbantay sa atong programa diri sa XFM Rojas. Kaga syempre mga katropa, nagainano na kamo dira sa mga nakapwesto na dira sila nga mga payagpayag. Sila nga mga higdaan o konbasi sa ila lang dira nga banggirahan. Syempre, mayong hapon dira sa inyo kag happy happy tuning in.
1: Yes, so once again, happy happy Thursday afternoon gid everyone. So duwala lang kapila katropang ay no, dubago lang nag-Lunes, nag-bukas ng klase, ta subong Huwebes na. Sige. And of course, mayroon nga pagpulo pa mati once again ha. So mga katropa na ito, ay ngati sa subong ang mga tinion, nagka-position na ba? Nagka-position sa ilang mga transistor radio, nagpamati na sa aton nga programa sa subong hapon. Kagdang iba may paglulantaw sa aton nga Facebook Live. Di mayroon hapon gandara sa mga katropa na ito. Di mga kamangabahin sa bang sang syudad sa Rojas. Aram ang kamudra sa mga kabanuhan na ito. Diri sa bugos ng probinsya sang Capiz. Kag syempre sa mga kaiping na ito nga kaprobinsyahanan. Diri sa bugos ng Western Visayas, all over the Philippines kag around the world ba ikaw as an OFW na ito nga katropa. Thank you so much once again sa pagpili sa ito nga main kaupod niyo sa subong nga hapon.
0: Yes, syempre katropang Joy, ginatamiyaw tagida na yung akibasi magsunggod na naman. Ay nga ito nga mga katropa dira ha sa Bacolod City kay Ma'am Melanie Martisana sang Sitio La Pagduldol, Barangay Robles, La Castellana. Yahoo! Sa Martisana family, mayong hapon, happy happy tuning in. Wow! Hinano ka madira Ma'am Melanie at ipabati na para baka you home na naman ka madira. Kay katropang Nong Jojo, ang driver sang traditional nga pula nga jeep dira maniya sa Bacolod City. Wow! Kamusta kamusta dira ang pasada ninyo mga katropa. Kay katropang Master Budoy sa Hyundai Iloilo, good afternoon. Of course, sa Hilado and Taasan family sang Unga Iloilo. Yahoo! Mayong hapon dira sa inyo tanan-tanan. Siyempre mga tropa dira banho sa barangay Dinginan. Sa atong dira nga mga solid nga katropa, especially na haki katropa ni Uncle Pinky. Abo nag-shake hands. Nag-shake hands kami kay na kay nagkit-anay kami sang aga. Ngayong hapon dira sa Imokol ha kag for sure nagapulo pamati na ini siya kay hambal ko nga daan siya pamati kada ha. Kay ginagreet ka naman as always. Thank you kay Uncle Pinky. Naka-uniform siya kay nakatropang Joy sa XFM.
1: Ay, bisig ang webes. Naka-uniform. Thank you so much kada kay Uncle Pinky. Dira, makiki-uncle man kita.
0: Nalipat ko gani mag-picture sa iya. Sige lang, sa sunod galing nga pagkit-anay. Good afternoon man dira kay katropang Uncle Armando sang Barangay Talon. Dira kay Auntie Susan kag siya partner nga si Uncle Dudong. Stay strong ha. Kay Uncle Talitz Alinsog sang Pataglawaan Tali Papa. Good afternoon. Mga katropa sa atin nga question of the day. Abo, ara atin mga atin nga question of the day mga katropa. Kita nyo na sa inyo nga mga screen. Ara mga katropa pamati. Mga katropa, okay lang bala ang pag-check sang phone sang imo nga partner? Abo, ang magiging ini ang budlay. May ara gani iban nga layo ka pala ang ginapalag yun ang cellphone. Kay budlay na basi kag tandugon.
1: Yes, sa katropa ko ay tiyapapangkot na itong subong sa mga katropa na itong dira ha. Especially na sa may mga jowa bells dira. Sa may mga uyab. Okay lang bala para sa imo nga i-check ni partner mong imo nga cellphone. Or hindi man sa pag-i-check, inang kaulam-hulam bala or yes. Some sort of ginahulam niya. Diba, gina-scroll-scroll na kung kaisang unod sa imong cellphone. Di okay lang bala para sa imo katropa? Di para sa imo, bikatropang ay, kung ikaw pa ang balon.
0: Ay, so ako niya katropang Joy. Okay nga eh, kay balan ko yan sa self nga wala man ko daw may ginatago. Sa ako niya, pero ang bot lang sa part sang iban man. Kaya di miyara man tayo katropang, iban yung mga katropang ang ba nila gusto nila sang privacy. Mm-hmm. Imo na yun ako nung kagalingan nga privacy. Pero similang simple lang ang balabaga. Ibig po wala man ay cellphone, may lantawan na. Kung iba doon na hadlock, hindi yan katropang Joy.
1: Ano sila, mailag? O mailag?
0: Yes. Feeling ko katropang Joy, nagakuha na sila nga daan. Nagada moves na kay Basi, bala madakpan sila. Good line na ginaunahan na nila, ina. Mayara gani iba nga kung kaisa mag-updanay sila, di wala niya na ginagamit yung cellphone. Kay Basi, bala hulamon!
1: Ay, abo. Ay, mayara pa takilala katropa ay nga madiskarte, tig duwa-duwa ang cellphone.
0: Ay, duwa ko man na. Sige, tropang tinduwa man niya cellphone. Basta ganit tatlo pa. Pusa, good niya siya.
1: Sige lang. Pero kung may mga purpose man yung pagdoble-doble sa cellphone, ti why not? Pero kung ang purpose siya iba, ti amagin ang malain. Ti para sa ato katropang ay okay lang siguro. Ah, as long as wala ka may ginatago, di ba? Or kung may ginatago ka, ti tago, adan na yung mayad.
0: Nay, amo na dapat mayad. Good ka mo dira magtago sang mga bagay nga hindi niyo gusto ipakita sa inyo nga partner.
1: Kagambal nila katropang ay hindi ka kuno kung kaisa mag-check lang sa messenger. Check mo man kuno kung kaisa sa Shopee. Basi ara daga chat. Ay,
0: grabe. Basi sa Instagram. Sa may ara sa naiban nga ginapunbok nila lain lang ang alay mo katropang Joy.
1: Like for example.
0: Si Tok and Tex. Gali yan. Inagali ang subpon. Nakita tama na yun sa mga nag-viral ng mga memes. Ay, tika mo mga katropa, sub tayo dira sa liwat ha. Okay lang bala nga i-check ang inyong mga cellphone sa inyong mga partner. Wala bala ka mo nag-worry basi nag-pinamalhas na ka mo dira kaptan pala sa partner yung cellphone yun ha. Kaya man may ginatago-tago ka mo nga hindi dapat. Okay, sige, drop na lang inyong mga answers sa comment section. Bawa ay nasa niyo may makaluwas. Mga wala lang cellphone.
1: Wala siyang uyab.
0: Ay, hindi kaya po ni si Totoo Val ka answer. Sige lang, ah, importante si Totoo Val may cellphone. Alright, mga kitropa, sa subungan ay nga tinion. Nagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sa inyong mga radio all over Panay Island. Gani mga katropa, basko ka na. Tunugan na ang inyong mga speakers, ang inyong mga volume, para the more, the merrier pagit kita this afternoon. Wow! Mga katropa, kitang mabatian, pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa Probinsya Sangkapiz. Yeah! Siyempre, nagapalayag man kita dito ya, sa XFM Antique sa 93.3 MHz. Wow! Dramat sa 96.7 XFM Bacolod. Good afternoon na dira sa mga katropa nato niya naga standby na sa atin nga programa sa 106.1 MHz sa XFM Kabangkalan. Good afternoon mo dira sa inyo tanan-tanan sa 87.5 MHz sa XFM Sagay City. Ay, hello-hello dira katropa ang Dolphy Lanka. Dramat sa 98.5 MHz sa XFM Kanlaon. Kamusta so far mga katropang sister stations naton? Wow. Sige, okay lang inaasalig lang kayo maabot gid. Gabay hangara ka madra sa maayad-ayad nga kahimtangan. Kag syempre maayad-ayad man nga hapon para sa inyo tanan. Sige, kag of course ang ato mga pagpanamiyaw sa mga katropa naton nga naka-monitor sa aton subong sa mga ano dira ha, sa mga kauma-umahan, sa mga malagyo nga mga lugar despite sa ilang kalayoon tinaga pamati sila sa gihapon pinagi sa aton nga Facebook Live man or sa ilang mga transistor radio. Kag by the way mga katropa, di wala lang kita nagapalayag ha, sa radio kag sa Facebook kay man tibabati ha, makita pinagi sa aton nga XFM Radio Network work up. Yes, application ninyo sa mga katropa. Kag kung interesado ikaw or kung gusto mo gid, di wala gid sang problema. Mag-install lang sa inyong mga cellphones ang XFM Radio Network. Mga

0: Katropa, kabatisa man ang ka-open sang app. Wala ka na problemahon, paliso-liso, pangita sa mga istasyon. Pili ka na daya sa gusto mga frequencies nga ginabuluban tayang gid, of course. Kaya siyempre magpamati sa ilang mga programa, sa ilang mga public affairs program, mga entertainment program, mga musika, no, sa mga nanarisari ng mga XFM stations nationwide. Yes, tanan ng mga istasyon, ara na dara-daran mga katropa, gintingob na sa atong XFM Radio Network app. Right now mga katropa, ti live na live man kita ha sa atong secondary Facebook page o kanang atong backup account. Wow! Ang XFM Rojas 106.5. Di salamat yun ha sa mga katropa nato sa inyong padayon nga pagsuporta, sa padayon nga pagtultol kung diin kita nga bahin. Kaga syempre sa mga wala pa dira naka-like and follow, ti pindutan nyo na ang like and follow button para updated man kamo sa mga gina-upload dira naton nga mga balita. Ano man dira itong gina-upload, makakuha gid kamo dira sa mga mga knowledge nga nagakatabo diri sa aton nga kaliputan. Kaga syempre mga katropa, kung nagalulantaw kamo subong sa aton nga Facebook Live, ayaw gid pagkalipatan ha nga i-power share ang aton nga live subong para mas marami, mas masaya. Dira naman nga sa aton nga comment section, feel free gid ha to drop your comments sa inyong mga pa-share around, sa inyong mga talamyawon, birthday manina, anniversary, fiesta, kasal, reunion, ano manina gaganap o kung ano manina nga special dira sa inyong kabuhi. Anything mga katropa, go lang ake basahon, gini na tanatanan ni katropang Joy and katropang Ira.
1: Siyempre
0: sa mga katropa na ito, nga di sa mga mga tirion, nag-hulo-hilay-hilay lang, kagdi hambali na wala sila kung nasang panglantaw, data nga panglantaw sa ato ng Facebook Live, tamang pamati lang sila sa radyo. Di mga katropa, basi gusto nyo man magpalabot, sa inyo mga mensahe dra, mga greetings, may tamyawon ka mo, may ipanawagan ka mo, or ano pa man, di pwedeng-pwede gin sa gihapon, piragi sa pag-text sa ato ng XFM text 9 number. So, save na darang aton nga numero 0908-862-5225. Once again, 0908-862-5225. So kung ano man yung concern nyo na mga katropa, ipalabot nang kay basahon inatana ni katropang Ira. Kag syempre, sa mga katropa peeps na aton, nga may mga smart TVs, may mga internet sa ilang abalay, kag gusto kita matanaw live, pwedeng-pwede kayo pinagis sa paglantaw sa aton nga YouTube channel mga katropa. Yes, naga-live kita simultaneously sa aton nga mga or sa aton nga YouTube channel mga katropa, pangita lang ang 106.5 XFM Rojas City Capias, or pwede man ganing katuan yung aton nga Facebook Live subong ara dira nakakaption, nakapin sa aton nga comment section ng aton nga mga social media links, kalakip na ang aton nga YouTube channel. Don't forget to subscribe mga katropa ha, kaya ba libre lang wala bayad ang mag-subscribe sa aton nga YouTube channel. Kaya syempre pindutan nyo ng notification bell para always ka mo notified sa mga nagapanguna nga balita sa subong nga mga tinion. And of course, ang aton nga backup page nga ginagamit gid subong, ang aton nga FB page nga ginagamit subong XFM Rojas 106.5.
2: Pati subong nga hapon, lantawon taanay kung sino ang hindi busy subong nga webes. Kay dumay nakita ako nga bag-o nga aton nga first honor. Si Ma'am Eleanor Gatiloco. Aba, first time ba ni Ma'am Eleanor nga super early gid katama. Siguro pag pop up pa lang sa iya sang notif nga nag-live ang XFM, nag-comment na siya. Thank you Ma'am Eleanor, may dayad nga pagpawati. Hello, good afternoon Ma'am Ira and Ma'am Joy, listening always here in Barangay Linaw, Kabangkalan City. Yes na yes, thank you so much ha once again Ma'am Eleanor. Regards on sa ibang husband nga si katropang Sir Jun. Nagapulupa nga, pina naman bala ka mo subong nga webes sang hapon Ma'am Eleanor. Yes! Sige, akapi well lang dira. Kay Ma'am Amy Villagrasha Tendog, thank you so much sa pa-highlight and pa-followers. Si Ma'am Amy, ara lang sa dalom sa may checks laundry hub. Sige, katropa ang Toto Val, pang third honor na na lang. Sige lang to, okay lang ina. Away mo gina perfect ang attendance nga consistent first honor. Importante, Lunes, Martes, Miyerkules, ikaw ang first honor. Nagpa-drop na siya ngayon ng mga emoticon. Do, ginapilaw na siya subong nga hapon, ho, pero happy siya sa gihapon. Kinagapulupang happy na siya. Shout out lang nila ha sa Pure Flow Water Refilling Station. Nila iya sa may bahin sang dao.
3: Sige, and of course, katropang ay, tisa ka, ato din sa babo, katropang ay, kung may mga nagsabat na diri sa ito nga question of the day. Tiunahon, ta si katropang, sino gadi una nagsabat sa ito nga question of the day man? Si katropang Dudoy, ba, gising ang ating katropa today ho, si katropang Dudoy, tupas dumali, ti siling niya okay, ah, kag pwede gid, mag-check, checkana, kamusang CP ka uyab mo, kung bala, honest sa isa kag isa, okay lang ah. Ay. Okay, ito lang pa kay katropang Dudoy. Wala sang problema. Mag-check ka. Ano na, tawag sini. Check yarman sila sang ila. Tag sa ka phone sang iya nga uya.
2: Yes. Kay ready sa mo. Tanan nga dapat talaga on gintago niya na.
3: Ay, mo gali. Prepare. Kumbaga. Sige. Si katropang Dolphy lang ka. Si katropang nating Noranyan Alakapa, nagsabat man sa atong question of the day, katropang ay, siling nga hindi ginaya okay. Kaya ginatraspas niya ang imo nga privacy. Ah, siling nga, ano ya iya tuyo nga buksan niya ang imo nga CP? You could even accuse someone by doing it. Ay, oh, diba?
4: Oh, no!
3: Ni katropang ay nga may biyara man niya iban sa mga katropa nato nung pahalagahan ang ginatawag nila nga privacy. So bisan mga partner pa na nila ti ikes sa pag-check sa cellphone.
2: Sige ah. Pero balik katropang Rafael ho, kung sa ako ni hindi pwede i-check ang CP sa ibang partner kay wala man kami gatinunto kag honest man kami sa isa kag isa.
3: Ay
2: tud ka katropang Rafael.
3: Oh, hindi pwede i-check pero wala kay wala man siya ko nang gatinunto.
2: It means kwan sila ah, may sanig sila sa isa kag isa. No need na ko na i-check.
3: Si katropang Lloyd D. Aba, nagsabat man sa atang pamangkot. If I have a private photo, nothing to show unto her. The better you leave it like me when I was visited there. Okay. May mga private photo naman yung abot sa sabat ni katropang Lloyd D. Katropang I.
2: Ay, sige, tago mong private photo mo eh. I-separate mo dira sa privacy. Kung pwede man install ka sang app nga, pwede ka tago sang mga kuhan mo dira. Huwag natudluan. Alam na alam ha.
3: Oo, matang mo sa private nga folder, katropang Lloydy, kag-passwordan mo eh.
2: Yes. Pero ang ba ni katropang Rafael ho, bisan i-check mo pa o hindi ang CV sa GF mo, kung tuntuhon ka kagbayaan ka man gihapon, wala ka man gihapon, mahimo!
4: Oh no!
2: Ay, amogay na nangin hamba ta katropang Rafael, nga bisan hawid mo na tanan nga accounts, hawid mo tanan nga number niya dira iya cellphone, kung sa personal man siya negatino to. Ahay, kaluluoy ka man sa gihapon. Di bala, sa personal siya nag-damwob sa mga chicks na iban.
4: Ay,
2: mga laki naman gali si Diyan. Sige lang ha. May nagsabat mo na katropang Joy.
3: O, ang balik katropang Dudoy. Check mo sa threads. Ba, threads? May nalalaman si katropang Dudoy. Wala gani kita sa threads. Instagram, Yahoo, Twitter, kag Gmail. Kung i-check mo kung diskumpiyado ka, bayaan niya mga ka-Japon. Aray mo ko na pakak. Sige, chakto ka gito yan doy. Basta may, tawagan sa nila, basta may gusto, may paraan.
2: Pag ayaw, may dahilan.
4: Oh, no!
2: Sige, pag pag ayaw magpatingin ng cellphone, may ginatago.
0: True.
2: Joke. Tela, sige na ah. Kaya mga kitropa natin, may nagkalain-lain man yung mga opinion sa atin nga question. Sige, kitropa ng Ma'am Eleanor, about listening siya kung subang together with her husband, June. Sige, may dahil nga pagpamati nira, Ma'am Eleanor. Sakay Tatay Mosok Biring, nagpa-highlight na. Wow, early man si Tay Mosok. Si Ma'am Emmy, happy-happy man subang nga Webes nga adlaw. Si Toto Valho, si Linia. Mayong maulanon nga hapon, mga katropang Ira and katropang Shoy. Si Linia kuno, ang NBA lead is 29, comeback is real. Aba, sige to ah. Siguro may pusta gini si Toto Valho ay.
0: Sila Jahon sa katropang
2: Ira. Sige lang. Si Sir Melbs Ari naman ho, nagpa-highlight na. Good afternoon, XFM Nationwide, kag mga katropa worldwide. Good afternoon, mga guwapahon, DJI and Lee Gaya. Nakatutok na kami di ah, nga mga Pumpkin Boys. Abaw, wala yan naging isa-isa niya, nga mga Pumpkin Boys. Sige, more power padra ha, para sa inyo, gina-ubara subong katropang Sir Melz.
0: Si katropang Ma'am Liza Digala, ari naman gaupo sa ating programa, the best station ko na world why gag syempre number one ang XFM para sa iya. Thank you so much, Ma'am Liza, nagpa-highlight kag nagpa-follow rin siya sa ating programa. Sige tropang Sir Mel Zanisco, happy birthday kuno kay pari ko niya kay Rosendo Lopez Enriquez, Tirik Toda member Milibili chapter. Nagka-birthday na naman nga katropa, si katropang Sir Melbs, katropang yeah, ay.
2: Sige, gani, palan mo si katropang Sir Melbs, dabo na siya abiyan niya. Ta, kagtanan nga birthday sang abiyan niya, memorize niya na iya. Wow, ati, sige, katropang Sir Melbs, para dira sa imong katropang member sang Tirik Toda chapter sang Milibili Rojas City, ang ininga kanta, ang para kay Sir Rosendo.

higit. Once again, happy, happy birthday kina katropa ang Rosendo Lopez Enriquez, ang members ang direktoda dara sa bahin sang Milly Village Chapter. Pagpanamya ugikan sa imo katropa nga si katropa founder Sir Mel Zanisco, kag syempre sa mga katropa peeps mo man. And of course, sa iban pa nga nag-celebrate sa inyong birthday subong June 11. Abati, happy, happy birthday kina mga katropa. Enjoy your special day today. Subong adlaw, kag syempre ang wish to always sa inyo, mailang nga pag-kwandira, mailang nga panglawason sa inyo, healthy of course, more birthdays to come. Kag syempre, bisan wala pa madasang handa or ano pa man, ang importante, buhi kita sa gihapon. Sige, tropang Eric. Ara naman nag-aupon sa aton nga programa. Salamat gid ha ka tropang Eric sa pa-highlight and pa-followers. Sige, tropang Sir Melbs, bigger, louder, share route man kuno sa mga tropang Buklan kag mga Marites dira iya sa Poblacion Sur, Ivisan, Capiz, especially kuno hagi ka tropang

0: tropang Rafael ko sa imo, dara mga amigo, mga tropa, mo dara ka mga teriktoda. Thank you so much, gida, sa pagpamati sa aton.
1: Kaga, gina siya rarawat niya ko katropang Isaac, katropang Kenneth, sa pasete, X-rated na pamati na kay Ira, nga imo palangga kaga crush. So, sige. Abati, of course, si katropang Kenneth, di gina niya maulihi. Speaking of, rin siya sa babaw, ho. Crafter ng kuno katropang Ira and Joy, palagi kami din nagpamati sa bahay sa barangay Poblacion Norte, Sigma Capi. Pa shout out ng kuno or siya kuno sa palangga niya nga si katropang Ira. Sige. Shout out na as always katropang Kenneth. Mahalang nga pagpulupamati dira sa inyo sa Poblacion Sur or Poblacion Norte, I mean, dira sa bahay sa Sigma. Si katropang Lloydie, good and cloudy afternoon katropang Ira and Joy. Life's more fun in TUPV Visayas. Sige. Maya magpulupamati dira ha katropang Lloydie. How are you doing today? Kamustang Bacolod City dira? Ti gabay pa ang araw. Kamadira sa maayong weather, maayong sitwasyon. Si katropang Noranian aka Dolphy Lanka. God bless sa inyo katropang Joy and katropang Ira. Shout out ko no sa mga taga XFM Sagay. Salamat. Yeah. As always, thank you so much gira sa mga taga XFM Sagay. So always gidaga pag support man dire sa inyo mga katropa.
0: Si katropang Ma'am Liza Digala, ari naman sa mga hapon, mayong hapon katropang two beautiful ladies, DJ Ian Joy, nagalandog na di sa mo ng X-Rated yung programa, kag syempre nagatutok na kami, basta X-Rated, the best gidyatanan nga programs ang XFM, the best, ba? Always gid ko noho, di na to, always gid ko gapamati 4 a.m. to 5 p.m. Di shout out gid ko no asa Family Digala kag Family Divino. Yahoo! I thank you so much gid super appreciated gid Ma'am Liza Digala. Kay katropang Ma'am Elma Sobre Vega. Good afternoon katropang DJ Ian Joy. Oy, hello hello dara sa inyo Ma'am Sumibahin sang Antique. Sa tanan nato dira nga mga katropa sa Antique. Dira kay katropang Rio kahapon to na katropang Joy. Good afternoon dira sa imo sir ha. Si katropang Nilo Zada nagpa-highlight and pa-followers naman subang hapon. Wow. Upod natin sa technical side. Si katropang Rafael shout out kid ko ho kay Sir Ernesto Alvarez alias Guapo nati Soy pa pogi pa. Yeah. Oh, hindi lang solid liquid pa kay bisan aga as tagabi galagubugid ang XFM Rojas. May pa-replay pa.
2: Yeah,
0: ah, diba? Grabe, nagiging na yung suporta ni katropang Ernesto Alvarez. Yeah. Thank you so much, gid ha. Kag, di nga, ni sa katropang drawing na shoutout niya nga lugar.
1: Si katropang Ernesto sa may Matcom Burgos.
0: Yes. Atong isa pa gid niya.
1: Ni katropang...
0: sa barangay 5, tano. Good afternoon, ha, sa family ni katropang Sir Ernesto.
2: Yahoo!
1: Yes, of course, si katropang Lloydie. Sila niya, mangko siya katropang ay ko nag-visit. Dari si katropang Kathy kuno sa station. I really miss her voice.
0: Ay, waoy. Gid bala katropang Lloyd. Abi, voice chat na lang yun si katropang Kathy para mabatian mo ang tingog niya.
2: Yahoo!
1: Sige, ah. Siling niya, or si Tuto Val, Ma'am Ay, gusto mo sang mata ka bang ruas?
0: Ay naman. Hindi ko to kayo matigaan, ah. Mm-mm. Gusto ko yan inang, ano gani na ang katropang dyan? Oo. Yan mo na yung manami.
1: O, kagpila ko ng hawak mo, Ma'am Ay.
0: Sino gamban?
1: Hawak mo ang beat. Charot.
0: Anong hawak, katropang Tuto Val? Size?
1: Waistline siguro.
0: Ah, okay.
1: Mga... wala niyo manabigin na klaro. Ma'am, ay pila hawak mo.
0: Isang hawak ko eh. Ikaw mo lang ito. Abanta mo sa aton manananggal. Sige, tropang Pasete Kinet. Good afternoon, katropang Iron, katropang Joy. Sige, ano mo na lang yung always ginahambal mo, katropang Kinet. Why na gita? Sige, pero thank you so much sa gihapon.
1: Sige, tropang Dudoy, ho, ba hindi siya busy-busyhan today. Nagpaulan sa iyang mga emoticon. Nagpa-heart, nagpa-kiss lagpok, kag nagpa-highlight ang aton nga katropang Dudoy. Sige, graft na ng mga pretty cute DJs. How are you today?

0: Sige, okay lang kita diri doy sa KPS. Di kamusta dirang kwan? Di nga, si katropang Dudoy, katropang ay sa Cavite.
1: Yes, sa Dasma.
0: Sa Dasma.
1: Ang muna perming gina-drop niya din ako sa comment section natin.
0: Sige, ati. May lang pagpulo pa mati dira sa inyo doy ha. Kag palagubuha dira imong Bluetooth speaker kung may ara para makabati mo na yung mga kaupdanan. Sige, wow. Sila niya, nice ang mga amok niyo today. Miss Ira, kag Joy. Body fit. Uy, body fit ka mo na katrabay. Macho sana all nice looking.
1: Sige, thank you, ginakatropang Dudoy. Happy, happy listening lang rin sa inyo. Siling niya, awa ay na iya inigli sabat kaina. Si katropang Crystal Maria Joy Libardo. Ari naman subong nga hapon. Kag syempre, siling niya pa to. Di na di a comment. Oh, good Thursday, everyone. Hello, katropang Ira and katropang Joy. Sexy mga guwapa. Ma-present lang ko subong kay may seminar paabi ako subong. Gina-shoutout ko lang daa ang family ko dira sa Roja City Capiz. Especially na dira sa barangay San Jose. Yahoo! Saya ko no beautiful girly nga si Crystal Joy o kon si Rogeline Libardo. At last, natapos na gid man ang classes niyo. Sleep ka na kag kay Mother Maria Libardo. Thanks gid ha sa support mo. I love you so much and more power pa para sa inyong programa. Yahoo! I thank you gid ha sa suporta sa imong family kag especially sa imo man Crystal, Ma'am Crystal. Halong-halo nga ano dira gina seminar mo? Ano naman bala basi bala mapa abroad si katropang Crystal.
0: Mas makibuo na tas one day or someday katropang ito na siya sa mga iban nga pungsod.
1: Yes, ay sige lang okay lang na basta may padala niya ta sa college.
0: Oo, gani sige. Si katropang. Dumay sabat man sa kaina sa pamangkot. Nadula. Ma'am Crystal, nagsabat ikaw sa ato nga question of the day. Do, di ko na makita imo nga sabat. Sige lang ah, makita at agin na karoon. Dari kita sa babaw, si katropang Ma'am Jessarie Matiling. But isa nang nining, always nagiriha sa ato nga comment section. Thank you so much, wow! Gid. Katropang nang nining, good afternoon ko na DJ Ira and DJ Joy. Di may lang pagpulupamati dara sa inyo nga family ng nining Matiling sa bahin sang Banawasang Panay. Siyempre sa inyo dara bugos nga pamilya, mailang nga pagpulupamati sa imo mga chikiting sa family Matiling kag family Bais dira sa Panay. Good afternoon gid mga katropa.
1: Time check ana kita mga katropa. It's 2:40 in the afternoon na. And this time, we're gonna say BRB, that's a bathroom break. Mga katropa, magaboy lamang kita sa pila ka mga pahibalo. So kindly stand by.
2: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo

komplikasyon nang hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina.

0: control sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
1: Mission Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health. Atin munang alamin ang sekreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
1: The secret of health. Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
3: Nanay Christy.
4: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Nanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa. Every morning, namamaga. So, I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
1: Santon Plus Gold!
0: Isa sa sekreto ni Nanay Christy, ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga panagawa.

0: na nakatulong sa ganitong karamdaman. Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health. Santon Plus Coffee.

0: Coco Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng ginistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The secret of health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabi.

0: Chinese ulol.
1: 31 years old.
0: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
1: Pero dati yon,
0: ngayon, hindi na.
1: Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, diba ko kong diskubre nga pang malakasan nga kape.
5: Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto.

0: Away inaatake.
1: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content ito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Claire Skin Beauty sa

0: Miso, a quality product of Yesterhealth Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Isel Complicado, Balog Antique. Masakit ang aking katawan malagi. Narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
0: Herbal Oil. System pain.

0: Wala ng pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
2: Ako si Amy Altoveros, taga-Tabok, Sir Pangitan Katis, nagapasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3

may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghibo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Ang oras, alas 2.52 na sa hapon. Mga katropa, you're still tuning in to your favorite katropa station here on XFM 106.5. Ang katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon, ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated.
1: Yahoo! Mga katropa, ang ina ng programa ang bilog ang ginadulong sa Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap, pag-isa ka sabon, nga magkapakinyo sa ngatong kakutias, ang sabon nga magkapatay sa kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap, pangimo sa mangosteen extract, kalin sa prutas ng mangosteen, nga mahamot kag may astringent property, nga nagapahukos sa ngatong kapangit, kag nagabuligid sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga pwede tipunan sa balhas kakiko. Ang Xanthan Plus Herbal Soap, ang mayara sa virgin coconut oil nga makapatay sa gagaw kag nagapabaskog gid sa kumot sa mangosteen. Bangon ang VCO, isa sa mga ginakabig nga good carrier oil. Kag sa dico herbal oil, mga katropa, nga kung nilakot mo sa ibang ingrediente, hindi magubang nga properties kaga-epektibo. Ganero pang ginahulat niyo para sa natural nga pagpagwapa, mag-Xanthan Plus Herbal Soap ka na. Babaka sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man ma-order online, pinagin sa inyong mga shopping kag TikTok shop. Xanthan Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Alright, mga katropa, balik na sa atong programa. Yahoo! Sa gihapon, X-Rated kita ha this afternoon. Di ato na rin nga pagpanamiyaw gidho sa atong nga mga kapdanan dire sa may IKIR Multipurpose Building.
1: Wow!
0: Dira sa may Philippine Crop Insurance Corporation. Good afternoon kay dira sa inyo mga ma'am and sirs. Dira man sa Idalom sa Jean Axis Boutique. Good afternoon kay dira kay ma'am Catherine Famulag.
1: Wow!
0: Kay ma'am Danielin Ioreta. Ako yung nag-iinano. Wala dira ang duha. O kung ba si isa lang dito si ma'am Catherine. Happy happy tuning in ha. And happy happy listening.
1: Yahoo!
0: Siyempre, dira man sa atin nga mga empleyado sa privado o kung na pampubliko man nga mga opisina. May hapon man dira sa inyo tanan-tanan. Kamusta ang mga paperworks niya da? Ay tiawat amata na inatapos.
1: Yeah!
0: Ah, para tawahay na kamo. Kagma-out na lang.
1: Wow!
0: Kag siyempre sa mga negosyante man dira naton ha. Sinarisari nga mga establishment. Gabay nga nabawi na dira inyo nga mga kapital. Nakatakas ka nakaginan siya pa.
1: Wow!
2: Sige. Kag of course, mga katropang security guards man ato ang always naka-monitor sa X-Rated program sa kada hapon. Abati mga hapon gandara mga katropa, especially na sa mga solid gid naton nga mga tagpalamatidara sa bahin sa Gulf's Poultry Supply. Good afternoon sa mga katropang SGs naton nga naga-monitor dira sa Subong. Sa mga katropa naton nga naga-duty man sa bahin sa Capelco, sa opisina dira sa Capelco, kag siyempre sa mga naga-duty dira sa bahin sa Pueblo de Panay, sa may bahin sa E-Performax, kag of course kung di man ikaw ng opisina, di naman ikaw ng establishment o komersyal nga na-assign na Subong at tinion, may lang pagpulo pa mati dira sa inyo mga katropa.
0: Yes, sa aton nga mga mahugod nga katropang vendors.
1: Yeah!
0: Harap man ka ba dira sa public market o kung sa talipapa lang. Di man ka mga seksyon mga katropa.
1: Yeah!
0: Ilimin na dira sa aton nga mga solid nga listener sa Teodoro Arcelas Reyes Center.
1: Wow!
0: Dira man sa may bahin sa Burgos, Talipapa. Kabasta-kabasta ang pamintahanon yung dira mga katropa. Nakaplastar na ba ra?
1: Yeah!
0: Ang inyo dira nga mga utan, inyo nga mga isda dira tisigi amat-amat na akay hapon naman ang anangan ho nagaguso naman sinya ang mga customer nga mga manugbakal.
1: Yeah!
0: Sa mga pinalangga dira naton ha nga mga mangunguma, mamumugon, mga mangingisda, mamaya na gid nga pagpanrabaho sa inyo, halong-halong gid ha ka magpreparara sa panahon nga mag abot sa aton tig-ulan man ina o kun tig-init.
1: Yeah!
0: Magbalon gid kamo dira sa inyo nga tubig at the same time sa inyo nga mga pandong nyo dira kalo nyo kung mag abot ang mabaskog nga ulan.
1: Yeah!
2: Kag kaya subong man sa mga katropang drivers, sweet lovers naton, nga nag-monitor kin sa atin subong. Sang talaga bulubiyahe sila sa ilang nga mga salagyan. Kag syempre sa mga nagpahuway-huway man pagkatapos ang kainan nga pagbiyahe sang aga. Abati, kumusta ka mo mga katropang drivers naton? Di ka ba'y pahang paldo ka mo subong or paldo days? Especially na subong nga balik eskwela na. Syempre sa mga katropa naton, mga jeepney drivers, mga bus drivers naton, mga nagbiyahe sa van, nagadala sang tricycle, especially na sa mga Tiritoda members nga naka-monitor as always sa X-Rated sa XFM. Thank you so much good mga katropa. Kag syempre sa mga motorcycle riders naton nga nagapakadupakari, mapaulan, mapainit man ina para lang madulong ang ilang mga inog delivery dira. Thank you so much kira sa mga katropa naton nga nagbiyahe sakay sa ilang mga private vehicles subong sa talaga X-Rated ang ilang mga salakyan. O ipatunog-tunog pa mga katropa ha para hindi ka mapagpilawan. Gabay pa hindi ka mapilawan sa inyong biyahe tira. Kag syempre sa mga nagapulo pa maipay manaton nga mga katropang konduktor kag dispatcher dira sa bahay sa Pueblo Terminal. Masako-sako na siguro ang anangan ang dalagan sa gila dira nga pagbiyahe kay mantagsa na naman ang mga mapuli sa ila tagsa-tagsa ka mga banua.
0: Yes, kag syempre sa ato nara nga mga silent listeners and viewers nga always kinaka-tune in at katutok sa ato nga programa. Hello, hello nga nara sa inyo. Especially na sa ato nga mga supportive nga mga katropang class members, ang katropang listeners and solid supporters. Wow! Mayong hapon nara sa tanan nga mga active pa ha sa ato nga mga tanod, BHW officials sa nagkalain-lain nga kabarangayanan. Tari sa ato si Cap Yes. Good afternoon dira sa inyo sa Ferocity Fire and Volunteers sa tanan nga katapos ng PNP, Philippine Army, PCG and PFP. Wow! Especially kay Sir Cristobal Consolacion, kagdira man kay Sir Jomar Buena Vista. Timbalikan tanay din mga katropa nato no sa aton nga comment section kung may ara pa sila sang pahabol na mga pa shout out alam niya won si Sir Solomon ari na subong nga hapon gina shout out naman ko no si Bro Walter Delfini aho ang tag iya sang Karen Joy Ice Cream sang Barangay Malagit Pontevedra nakalansang na ang iyang nga radyo sa XFM. Thank you katropa Iron Katropang Joy. God bless. Uy, same to you, Katropang Solomon. Halong-halong manikaw dira. Katropang Ronel Hagunob. Ambal niya to. Bagay ba kay DJ Iron Iabayo? Sana all. Kulay brown. Amuman kay DJ Joy. Bagay men sa iya ang kulay green. Wow, sana all DJ Iron. At para muhulata lang ha. Mahal kay padala ko lang sa Lazada. Mahal Iron. Wow, sana all my nagmamahal na card sa naon. Ay, abe ko mahal ang charge fee. Ganiya mahal nga call sign na nagkaliin mo yung katropang Ronel. Ay, damo. Ganyan ang masanga ng mga katropa natin. Sige, kamusta ang pag-duty-duty mo dira? Ay, okay ka lang bala, Ayhan? Okay man mga kaupdanan mo dira? O, si katropang Solomon Dan, share na ho. Number one, di ko ang XFM para sa iya.
2: Yes, kag of course, katropang IC, katropang Solomon, daming time ngayon. Naglatag sa ngayon mga nanarisari ng mga emoticon. Maulanan ko nga hapon, two beautiful ladies. Sali ni katropang Solomon, katropang Ira Katropang Joy watching live samtang naga dulang ako nga comment section kanilang palikantang comment mo ha Katropang Solomon kay nag skip na naman si Katropang ano natin Katropang Meta. Sige, maulanon ko nga hapon or maulanon nga hapon Katropang Ira Joy watching live si Katropang Solomon ang samtang naga pahuway-huway kay naga inulan na dito ko sa Pontevedra Katropang Ay naga Lanog din ng XFM sa Banamas ang Pontevedra kay naka-Bluetooth speaker si Katropang Solomon. Thank you so much, Katropang Ira and Joy, and God bless. Sige, thank you so much, mga Katropang Solomon, sa walang sawa, gigang pagpalanog dira sa mga X or sa mga Bluetooth speaker. Sige. Balik, Katropang Rafael, daw nami, kamo pa damuon, kay gamay lang kamo to. sinuayhan. Ang iya ginamin, malalaman natin later on. Katropa kay. Si Katropa Ronel, sabat niya sa ato yung question of the day. Para sa akong DJ Joy kag DJ Ira, check ko gidya ang phone ko or check ko gidya phone ko kay Kamiya. Guard, loyal na, mapagmahal pa. Kung kami magmahal, isa lang at hindi pwede masaktan ang mahal namin, kaya namin or kaya namin protektahan, binabantayan kaya protektahan ang babaeng mahal, mahal ko. Kaya or kaya nasa guard ang true love. Ay, amudya gali. Sige, katropang Ronel, depensa higdaya ang bandera ng mga katropang SGs natin. Si katropang Rafael, si katropang Pasete, katropang Rafael, amugid ko sina ipakita ako gin sa iya para anas kita sa partner ta. Ay,
3: sana all.
2: Sa galing ginamin ni katropang Rafael. Sige, sana all ko no. Hamba ni katropang Rafael, katropang Kenneth, honest. Sige.
0: Sige, katropang Crystal, siling niya ang aton ganun nga question for today. Pass lang sa anay kay si Tol Ronel Haguno, lang kuno ang masabat. Tibog tao na siya ha, katropang Crystal. Ay, sige. Siya ganyan nagabugtaw sa nagakatulog at nagapusoon ni katropang Ronel. Si katropang Rafael sa linya Tolvan, nag-CR kahaw kay may nauna sa imo sa pagka-first honor. Magani si Rafael, masimula ang may gindeliveran pa siya ka. Wow, nag-isako-sako na si Tito Valgaling. Amo lang na ah. Batuna na lang to ang third honor, ikaw.
2: Oo, basi na Willie lang siya, katropang ay Toya sa piha.
0: Ay, basi. Upon sila ni katropang Sammy. Shout out na kay katropang Sammy ha. Halong-halong, gid kong din ikaw magkanto. Si katropang Bomb Delilah Y, a.k.a. Ma'am Flor Abelio. Good afternoon, Ma'am Ira and Ma'am Joy. Pa-shout out man sa Abelio family. Kung la kasing ginatago, kag-honest ka sa partner mo, okay lang ah.
4: Wow!
0: Diba, nag-agree man na aton nga katrapat. Sige, Ma'am Flor, bala namon nga, wala man ka mo may ginatago kay ti stay strong ka mo dira sa mga partner. Hello, hello, nandira ha sa mga floor store, kag syempre sa Abelio family, dira yes sa may bahin sang panitan.
4: Wow!
0: Happy, happy tuning in!
2: Si katrapang Dudoy, sa linya Yahoo, nagaulan dito sa Cavite. Nagaulan na galito sa ila katrapag ay, di ayaw gin magsulay-sulay day, para iwas ang baratian. Si katropang Chris Blanca Flor Concepcion, mayong hapon DJs, watching live in La Caronda o maulanon nga hapon DJs. Sige, gaulan man to siguro subong na sa bahin sang La Caron, sa mga taga La Caron dira mahilang pagpulo pamati.
4: Yahoo!
2: Ang banya, ti good afternoon kuno tita guwapa, ti ano pa mahaw ta dyan?
0: Ay, ay. Kasi mag-utang ka naman dito sa Changi ni Ma'am Flor ha. Sana all guwapa. Guwapa ginaman si Ma'am Flor adaw, bagets na bagets.
4: Wow!
2: Habang ni katropang Rafael, shout out kuno kay tita. Kay tita Diwata daw nadula na imo programa nga X-rated.
0: Ay, ambot lang katropang Rafael. Abi i-check tara karon na. Doon na hidlaw naman siguro si Sir Rafael kay tita Diwata. Baran mo bago mag-X-rated program dari sa XFM Rojas. Ato na siya dito, anay, kay Tita Diwata.
4: Yahoo!
0: Oba, si Maapa, si Ma'am Crystal, kay Tol Dundol, mga DJ sa Barcelona.
3: Sana all.
0: Ay, grabe eh. Sana all ginaapa. Sige, Sir Rafael, amo na siguro nga nag-seminar ang aton nga katropa.
4: Yahoo!
2: Sige, may na kapag pulupamati dira sa mga seminar, Ma'am Crystal Maria Joy. Abo, nagdulugang ang comment section sa babaw, katropang Aiko. Dito, umpisa ang tabi sa babaw, galingin ako nulo. Pwede ko umpisa. Si katropang Give Heart, Celero Barrico at Troaba. May tiyempo, madaming time si katropang Give Heart. Good afternoon ko ng katropang Ira and Joy. Sige, thank you so much. Good afternoon sa mga taga-cults dira. si Katropang Elmer wala nakabisita sa atong comment section. Sige, di Katropang give heart, ha, may lang pagpulupamati dira sa inyo sa mga taga-calls. Balik Katropang Ronel, gabi pa ko ng iyang duty. Mahal Ira.

0: fighter ko motor o ay gasolina.
1: Tughungi para magdalagan.
0: Oo, dalagan ang antique parohas.
1: Yes, o pinatawag ay kanito taoval ho. Mayo pa kunong niya angkar-angkar full tank.
0: Kaso lang may wala ka sa kahit
1: ay, oo, pinahadlock sa iya. Sige, tropa, Kenneth, abo, siling niya ho. Sa Monday, sure, naging makadto ko dara sa station niyo. Tanggalin ko kid ang huya ko.
2: Ayoy!
1: Uy! Di ba nakakadto ka na din? Naman ka na huya-huya. Kapahaw, pang second time mo na ina. Sila niya katropa, ang Joy ka ina, nagkadto siya day.
0: Doon may nabasa ko, ina nga comment ka, nagkadto siya di kay ina.
1: Galing na huya siya ko, no? Mm-hmm. Ay, ano naman si katropa, Kenneth man. Abi, pag inuman ay kape para basko, gangin mo nga kuhan nga immune system.
0: Oh, Zantun Gold Coffee Mix. Ay, kainuman man siya ba, katropa, ay?
1: Yes, ugaling, kulang. Pag inaim niya, pag iturbo.
0: Amuya para may kaisog siya sa buot. Nga magpalapit diri sa ex. Ano ma? Ano ma? Yung katropang Kenneth ma? Yung basi balara na siya na kainas dalong katropang ay ho. Kag wala siya sang malambot ay yung atuhod para magsaka diri sa babaw.
1: Ay, basi ka lang lang niya siguro may masakwat pa sa masaka sa agdan. Okay, sige lang ah.
0: Si katropang friends, talidong. Ari man sa ating comment section. Shout out ko na watching from si Balom Antique.
1: Wow.
0: Madaylay pa ito nga mga katropa ha, pero nag-participate kidriho sa ating nga comment section. Thank you so much kida once again friends talidong sa mga taga si Balom Antique dira. Mayong pagpulo pamati lang sa inyo nga mga or sa inyo mga katropa ha, and thank you so much for dropping by.
1: Sige tropa ang Midel Balbona, bukamusta na ang duwa ko ka mga idol?
2: Yeah!
1: Ay okay lang kami dari katropa ang Sir Midel, buhay na buhay sa gihapon. Ikaw kamusta ka mandera? Do madugay-dugay man ang tinion dispes, ikaw nakabalik ba? Bisi-bisihan giguro ikaw ha. Tiyo may yung hapon dara sa family mo ah. Kaysa imo dara mga kaingod niya nagapulo pa bati. Sige tropa ang Give Heart, sa niya nagsunggod si katropang Elmer Valencia Bienes. Kaya wala pa niya nakuha yung t-shirt. Aha, nagsunggod sa iya kung galingon ni Aksyon. Ginahinulat sa dinamon kagatropang Give Heart. Ihambala siya at i-open sa gyapan ng pertahan sa XFM para maka-avail sa sangiya nga t-shirt.
0: Sige tropa, nga dun-dun, no? Ari man sa ating comment section, wow! No? Good afternoon ko mga katropa. Hambali katropang Chris, hindi pag-uya-huya tol Kenneth, pati habala si Ma'am Ira para madulang imuhuya, inom ka sang turbo supplements. Sige, si katropang Chris ha, subok yun ang turbo dietary supplements ang yes to health. Si katropang... Sino pag hindi wala ito nabasa? Basi may sumunggod pala karon. Sige, ado, wala naman.
1: Si katropang Ronel ho, siling niya. Makadto ko na sa station sa sunod si Mana. Atod ko si, ihatod niya kuno ako sa di ka problems kay safe imo. Uh-huh. Sige, bahala ka ha. Ikaw bahala. Kung mahubsan ka, maflatan ka, pusa ka, gid katropang Ronel. Basi ba na magtalang-talang ka man diri first kay katropang Kenneth nga taga Sigma lang gani. Ha? No, hindi pa kita matuntunan. Siling na Dondan, kamusta ka muda?
2: Oh, no.
1: Okay lang kami di akatropang Dondan. Di ikaw, kamusta ka da?
0: Kag si katropang Tutuval, ho, Ma'am Ay, pwede ko na patutinon ang manok.
1: Ay, abi ko do itik lang yun na patutin to, kag.
0: Pwede nga ni ikaw to. Charing.
1: Kung dako na guro ang manok, eh. Diba?
0: Mm-mm. Pero wala pa katila ko, katropang Ay, patutin nga
1: manok. Ay, siya lang guro, eh. Kau galingo niya, ina. Oy, shout out sa ito niya, 13,000 viewers.
2: Yeah!
0: Si katropang Runa, sila niya. Masadya yung program ha, halong kamo always and God bless DJ Oy, DJ Joy, DJ Ira. Request ako ng song Ted Hanna.
1: Oh, wow.
0: Ted Hanna.
2: Yeah!
0: May message na kay nakatropang ay kay katropang Crystal pangitaon ko pala sa katropang Ronel
1: karon masunggo di sa katropang Crystal
0: true
1: na wala ginbasa. Oy, shout out sa 15,000 viewers. Hi, shout out Anay Kipam Lorna Bautista sang barangay Lunoy. Saya dara gabaga apo si katropang Chris Den, si katropang Dred, si Gladden, kay si katropang Chris Bofield. Nga nagapulo pa mati na kag saya dara mga family man asa Luktugan, Rojas City, Capias. Always sila ko na naka-tune in. Ilabin akong X-rated program na. Kami na shout out yung mga lindara ha, si Ma'am Carmelita Onion. For sure nagapulo pa mati naman ini siya kay nagkapauli na ini siya halindara sa TETC.
0: Wow.
1: Ang solid mo na ito niya katropa ah. Ay, tiwala-tula to na mo, di Ma'am Carmelita, hangi mga entry.
0: Sige, ati, hulog-hulog na Ma'am Carmelita, ha, sa imo nga mga entries na nga inughulog. Imo mga kape, basi, may mga unod pa pang bukse na ina. Kagpagapiha para may ihabol ikaw nga mga entries para sa buwas nga pag-draw.
1: Si katropang Dondon, gina-shoutout niya kuno si katropang Crystal. Ay, nagka-seminar ng imo nga Bebe Loves Dondon. Ang imo galing nga ex, sorry lang ha. Mapa, siya kuno dito sa imo sa Barcelona. Sugot ka doon. Bago, gina-shoutout niya ang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Thank you, katropang Dondon. Kag si katropang Time Osoko, ano ning hambal niya ho. Salamat din kuno Sir Solomon sa imo mga pag-greeting. Yes, kay gina-greet na ni Sir Solomon ang iyang mga tropa peeps.
2: Wow!
1: Especially na si katropang Eric Antay Musog, si katropang Lloyd Navales, si Joel Bullion sang Hamul Awon Panay, kag si Toto Joanne Belvez. Dira sa Ponte Fedra, si katropang Yanyana Wibes, san lang Waikika Tungtong diho. Shoutout man gano kay Ma'am Liza, kay Dudoy, kay Antay Musog, kay Ryan Sena, kay Yanyan Orario.
2: Yahoo!
1: Kay Sir Melbs, kay Ma'am Nanit Bakas. O doon wala subong si Ma'am Senaline, ha? I feel ko nagkakatulog na ato siya.
0: Basta naging lutoy si Ma'am Swang PTA.
1: I sleep well, ha, Ma'am Senaline. For sure, dapat lang nakapaniyaga ika. Ang bali Sir Ronald, DJ I, kag DJ Joy, bisan bukid, dagat pa da. Di kaya talang kay kadtuan mo ay ang taong tadhana sa'yo, DJ Ira. Ay, grabe. So may mapa kagaliin, Sir Ronald. Balaan mo gali kong diin na nakatadhana sa imo ba? Mm-hmm. Ginalokit, nagalian ni katropang Ronald. Sige, ah, okay, tadira, bahimo. Ah, shoutout na kay Tatay Jim Francisco sang Barangay Bolo.
2: Yahoo!
1: Kamusta, kamusta, dira? Dira man kay Ma'am Rose and Aquilania and Jovelin Gabasa Batelier. Sang Tanza Sur Panay. Kay katropang Anthony Lopez.
2: Yahoo!
1: A.K.A. Bon Jovi sang Retroverse.
2: Wow!
1: Kamusta, kamusta? Good afternoon kids sa Family Lopez. Dinahid lamang kita dira kay katropang Anthony.
2: Ah. Yahoo!
0: Pero nanotice ko katropang ay kung ginamention, masama mo manayari yung pag-comment.
1: Ay, sige. Basing mapabatrag man siya subong.
0: True, sige. May pagpulo pa mati ilang dira ha sa mga katropa natin. Mga silent listeners ginato ng kung kayo sa atin hindi tamalawagan. Si katropang Dondon, may visa kag passport ba siya?
1: Ay, oo eh. Si katropang Crystal pa ba? Kambal niya gani, basi ikaw kuno doon ang wala. Basi pala magtungtong siya sa Barcelona kag ayawan siya pangita kung diin ka nga lupalop. Galiari ka lang diya sa kulase. Ay, pusagid doon. Balik ka trapang menias. Good afternoon, Ma'am Ayan, Ma'am Joy. Pag-greet man sa Ribisco Warehouse kag Creamline Warehouse sa Barangay Lawaan. Shout out sa mga sexy Taris dera, especially sa Pogi, Manila. Dera ako nga si Sir Menias Leonard. Uy, sige. Kamusta, kamusta? Dera, nalit ikaw ha? Bisibisihan gina mga persons.
0: True, pero biskan late niya si katropang Leonard, katropang ay, kisa gani last minute, alas 4 na, tinagalagas gina nga comment.
1: Yes.
0: Sige lang ha. Thank you so much gina katropang Leonard sa pagdumdum kasi yung mga chika babes dari asa X-rated. Si katropang Ronel ko na majuti na katropang ay, bye-bye na ko na malakat na siya, majuti siya para makita niya yung mga manager kag empleyado
2: wow!
0: Nga mga guwapa sa Yamaha.
1: Sige, halong-halong ha, katropang Ronel. Kay katropang Toto Valmamista, tama nga ma'am, sa 24 sa June, sa balay ni Pasete Kenneth. Wow! Aba, madala ka, ma'am, ay sako. Ano yung sulod na si Kenneth sa sako? Ayaw man to, maluoy ka man to. Karoon, hindi ka to kagwa buhi kag. Ikaw to, karoon nila, ihanda sa lamisa. Siya, agad mo na Toto Val. Pero si Lini katropang Lloyd Ho, the distance of 7 kilometers only. Oh, isang ano katropang Lloyd, siling ni Dundun, very good, keep safe. Ay, sige, hultan na ilang kamudra ha, katropang Dundun. Bawa naka-tune in lang ko lang naka-laptop po di. Obo!
3: Sana
1: ako. Abi, ano nga brands ang laptop na doon? Abi, drop abi niya rin akay man. Pasi, sige.
3: Sana ako.
1: Alright mga katropa, excited daw wala ka mo kung ano na naman ba lang ang istorya sang kabuhi. Ang mga circus, may story na mga mama, mamate na ko. Para ni nani. Oo, oh, anong istorya sang kabuhi? Wala itong pagabuksan, subong na naman nga webes. Iniwalaihan mga katropa, magkahatag naman sa aton sang leksyon.
0: Mm-hmm. Iniwalaihan magkahatag sa aton sang inspirasyon.
1: O kung base, konsumisyon.
4: Oh, no.
1: Na naman. Okay lang ina, basta nagpamati ang aton mga katropa. Ilabi na si Sir Chris. Totoo ba, nagahinarikik na. Sige mga katropa, malalaman later. Ganibalantayan ina ha, bantayin nyo gid. Ayaw na yung magbiya hasta matapos ni aton ng programa. Kahit isubaganay nga mga tinion, maghahaboy lamang kita sang pila kapahanum doon kung sa aton pagpanumbalik. Basahon ta na ina mga katropa. Ang oras, alas 3:19 na sa hapon.

0: teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Napatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit na sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Clear Skin Beauty Zone.

0: Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, tagagutik dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Yes, Minoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil. System.

0: Oras, alas 3:23 na sa hapon. Mga katraw, panginanay nga programang buhirog yung ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men na mayara sang maka kaglabuwaska herbal extract nga popular gid sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sang lawas. Gamitay ni 30 minutos antes sang labing-labing kay misis magtumar sang isa ka kapsula, sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyong relasyon kagang imo performance sa inyong quality time. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, ang kalidad gid nga produkto sang Yes to Health Incorporated, FDA approved, kag safe na safe gid inumon. Mabakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar, o kung pwede man, mabakal online, pinaagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Men, sulit ka kun nakaturbo ka.
1: Yahoo!
0: Pati ara, oh ara, gyapon sila katropang Joy. Ang importante ara sa gyapon ka mo ati para more energy, padre si katropang Ira and katropang Joy. Oy katropang Joy, may nagdugang pabaladra ay hansa aton nga mga comments. Basta ba yung gusto pa sila na i-shout out?
2: Sige, balikan tayo ato yung comment section katropang Ay. Ti magluwas kay katropang Chris nga atat na sa aton nga story. Si katropang Tutuval ng Kiradlaw, ang iyang brand mom ay Star Apple.
0: Uy, Sir Apple, galito nga, ano to, nga brand sang laptop. Abi ko Apple lang, my star, magali iya. Sige, tropang Rafael, oh, wow, naka-laptop. Ano na brand doon, ni mo laptop doon. Bado mga interesado, kaya nga to, nga mga katropa sa laptop ni Don Don, how?
2: True, may intriga sila.
0: Yes, basi mabalitaan, karon nga naging kawatan laptop, basi may... basi may, ano ka mga plan? Ano ka mga kwao ng laptop ni Don Don, ha? Di ayaw na akyaraw man siya sa malayo nga pungsod, ha? Ato man siya sa Barcelona. Sige, si katropang Chris Rosalina, matagok man ang Star Apple doon. Ayaw mo gani, di ko na aritos, gani na mo ng dahon, eh.
2: Diba? Si katropang Rafael Conservation na naman, hindi naman pakalam-kalam.
0: Was pa to katropang Rafael? Ano, excited ka man. Idlaw na gito siguro kay Tita Diwata niya ho. Sige mga katropa, may istorya na ta kay nagasinako na si katropang Sir Curious. Alright mga katropa, buksan na ng istorya sang kabuhi nga gintig uluhan sang makita ko ang sikreto niya.

0: mga DJ Chika Babes. Ako gali si C, 27 years old. Kasal kami sa asawa ko sa 8 ka tuig. Kag may tatlo kami ka mga kabataan. And for the longest time, abi ko, buo kag masarihan ang amon nga pamilya. DJs, medyo bata pa ako sang ginkasal kami. May kami gani ginaakigan kay man. Nagapulo panago gid ako after school para makikita sa iya. DJs, I was only 20 years old and he was 27 years old. Since siya lang ang nagaisahanon nga lalaki sa ila nga mag-utod. Parents niya pa mismo ang nagpamilit nga magpakasal na lang kami. Hambal gani nila, mas maayo na inang ikasal na kuno kami kaysa nga magpulupanago pa. Kag ako naman mga DJs, syempre in love, bulag, kag nagpati, nga basta palangga mo, okay na, bastante na.
1: DJs, we got married in 2018. Kag nagabuhat ang subang namon nga bata the following year, 2019. Nasundan dayon sang 2022. Kag pangatlo naman sining May lang, I gave birth to our youngest baby boy. Sabi ko gani perfect na ang tanan sa amon. Abi ko gani finally, this was the family that I always prayed for. Pero samtang ginapabakod ko ang amon pamilya, may sekreto gali siya nga ginahimo man sa likod ko. Kakung wala ako pa aksidente nga nadiskubre samtang tulog siya, hindi ko pa mabalaan ang tanan. Base hasta subong, hindi ginatunto man sa gyapon ako nga wala ko mahibaluan. Mga DJ, since 2022, nagatrabaho na ako sa isa ka private company after ko manganak sang ikaduha namon nga bata. Kagang asawa ko naman, tinagatrabaho sa isa ka government agency. DJs, may mga handom kami sa tuanay, kadamo git. Handom namon nga makatipon, maka-start sang small business. Kag syempre, mahatagan sa maayong nga kabuhi ang mga kabataan namon. Tanan nga ginahimo ko para sa pamilya namon.
0: Bangod nga lain-lain kami sang schedule. Wala kami masyado nagaupod sang bana ko. Ako sa balay sang parents ko, kaupod ang mga kabataan namon. Kag siya naman niya ara sa balay namon, kaugalingon namon nga balay. Kag nagakita lang kami every weekend, family day kung Sunday. DJs, I trusted him. As in, buong-buo. Wala ako sang kaduda-duda sa iya. Bisan ang pagiging palainom niya gani, nga perme namon ginaawayan nga duwa. Ginbaton ko na lang. nag-update naman siya every time. Bisan gani ara siya sa meeting, pag nag-chat ako, dasig siya mag-reply. Gani wala ko kabalo kung paano niya balaayhan, nahimo nga tuntuhon ako. Kag kung kaisa naman, pag naabtan

nakibuot kira ko mga DJs. Kaman mas temprano niya nga pagpauli kaysa usual niya nga oras sang inugpuli. Siling na sa akon, haling ko na siya sa inuman with friends. Kag nanotice ko nga medyo hubog, nakainom ang asawa ko. Mga DJs, ginbutang niya dayon ang iyang cellphone nga dala sa luyo lang namon. Kag sang time nga nagkatulog na siya, for some reasons, hindi ko man maintindihan mga DJs, kung nga man balado gusto ko gid lantawon ang iyang cellphone. Bisan pa nga hindi ko man ini usually nga hilimuon. Curiosity balayhan, gut feeling, ambot magani, hindi ko ma-explicar mga DJs. Pero sang time nga gin-open kong iyang cellphone, dito ko na nakita ang tanan. Nakita ko nga may iban nga Facebook account nga nakalagin sa iyang cellphone. Kag dito naman nag-umpisa nga mawasak ang tanan sa amon. DJs, nakita ko gid ato tanan. Tanan nga message. Mga babayi. Mga date. Mga sekreto niya. DJs nga pagpanunto sa ngakon nga bana sa sulod sang halos 7 katuig. Daw ginlagbungan ako sang langit kagduta. Hindi ko gid ma-explain ang kasakit samtang ako kapuyas adlaw-adlaw nga pagtrabaho. Naga-overtime pagani. Siya galiya. Nahihimo pa nga magwa-guwa kag makikita sa iban. DJs, ginakomprontar ko siya about sa to. And for the first time, nakita ko lang siya nga naghibi, bangod siguro sa kahuya. Siling niya pa, ginplano niya man kuno nga isugid sa ako ng tanan. Pero nahadlok siya, gabayaan ko siya. Since kuno nga kaya ko man buhion ang kaugalingon ko, kag ang mga kibataan namon. Ibagid man gali ang feeling kung may ginatago sa imo ang isa ka tawo. Nga abi mo, palangga. Mabatsyagan mo gid ang mga instinct mo nga ginatawag. Tuman gid ako nga nasakitan, DJ Ian Joyce. Gani naging workaholic na lang ako. Basi pa bala nga makabulig maninisakon. Agod nga malipatan ko ang sakit nga ginhatag sa akon sang akon nga bana. Choose to forgive, not for him, but for myself. Kay man, hindi ko gusto adlaw-adlaw nga puno sang kaakig. DJs, I still remember everything, but I pray to God every day to help me rebuild my heart. DJ Sumong, we're trying again. Nag-star kami sa isa lang kabalay kag nagabawi siya. Pero nga abala amo sini, may mga doubt sa gyapon. I decided to quit my job para magpahuway-huway anay. Kag siling niya man, gusto niya ko nung siya na lang ang magtrabaho. Provide us sang tanan nga kinahanglan namon. Mga DJs, to be honest, gin sila

In kuman sa iya nga madamo ang magabago. Mga DJs palangga kuman ang bana ko. Kagbisa nakahimo siya sang sala sa akon, patawaron ko siya. Pero hindi po silingon nga malipatan ko ang mga ginhimo niya. Kag ako naman, ari, I'm still healing. Trust takes time. May mga gabi sa gihapon DJs nga nagahibi ako sang mahinay kag pasekreto. May mga adlaw nga naga-overthink ako kagulpi na lang dudahan ko siya sa mga bagay-bagay kag naibaluan ko man nga batsyag niya inatanan. Tani bisan kabugat sa ginaagyan namon may magbalik biskan gamay lang nga pagsalig sa akon. Tani, bisan gamay lang, mabasyagan ko liwat ang dati nga kami. Mga DJs, I forgive, but I'm still healing. Kag sa kada adlaw, I'm praying that little by little, love, peace, and trust will find their way back to us. Mga DJs, asa na lang din ako nga nangin istorya sa kabuhi. Ini na lang sa liwat sisi, kaginiman ang akon X-rated story.

0: Mga katropa, ang inene nga programa ang buylog nga gradulong St. Clair Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper ang imo kagalingon gamit ang Clair Skin Herbal Soap. Ang Clair Skin Herbal Soap ang meras ang glutacogic kag virgin coconut oil kon VCO nga nagabulig agad nga mapunggan ang early signs sa skin aging ug pagtigulag sa atong selula sa panit. Ini man nagabulig agad nga mapaputi kag mapakinis ang atong supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga sa Clair Skin Herbal Soap. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, treats blemishes in our skin. Kaya na ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clair Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihin mo nga natural ang pamaagi sa iyong mga pagpagwapa mga katropa magamit ang sang Clair Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kag pwede man mabakal online. Pinagi sa inyong mga shopping kag TikTok Shop. Clair Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Alright mga katropa, tinabatian tagid no ang istorya sa kabuhi.

0: Pagpanunto nga natabo? Sang iya nga ba na tigintunto siya galit sa sulod sang pito katuig mga katropa ay abaw grabe sa katugayon sinagatinion ang sabat lang sang bana niya plano niya man isugid ay 7 years why ginagtupa ang plano mo?
1: Ayoy! Plano niya lang yung isugid katropa ay pero wala siya naghambal nga matinudon niya
0: ay magani no katropa ang joy sa kadamo-damo sang tion panahon nga ti pwede niya isugid get at wala giniagin palabot as tanganad siya na lang mismo ang misis na lang mismo ang nakatuib.
1: True katropang ay kag tingalang iyang misis katropang ay kundi kung paano niya nahimo kay manti ano man siya nagreply man siya always kag da okay man siya kag wala gani siya kung saan kakutob-kutob sa iyang bana ba pero wala siya idea kung paano niya nahimo nga tuntuhon siya.
0: Isa lang sina ang rason, mayad sa magkuhan, may time management, iniguro niya nga asawa. Ay, mayad akag, kuhan na updated nga, kumbaga ka, tropang joy, kung ikaw isa katawa, hindi mo gusto mabalaan nga, may ginakamalamalakan, kadara ang ginaubra. Dapat mag-aka nga ba, ay. Daw normal lang ang tanan. Diba?
1: 7 years?
0: Mm-mm.
1: Oh my gosh, sige. Kaga, ari pa ka, tropang ay ha, ang twist sang iya nga istorya katropang ay despite sang tanan nga natabo nga ti na tukiban niya nga ginatunto lang siya sang iyang asawa kay or sang iyang bana bangod gani dito sa isa ka Facebook account nga naka-login sa cellphone sang iyang bana nga na discover niya sang natulugan kay manti hubog despite sang nabalaan niya tarantanan ti wala sila ya katropang ay nagbulagay no
0: yes wala niya na niya sa gihapon ginpadayo niya sa gihapon ang ilang relasyon so maluluyon gali iningatan niya sender kaga sa mga katropa nato dira ha kung hindi niya gusto madakpan ka mo ayaw ka mo magpahubog-hubog ay basi pala mo ni matabo sa inyo gani dapat bisan na kung mainom ka mo dapat isecure niya na dira nga daan ay kundi dakop gid
1: amo lang katropang ay kay man after all tinadakpan giman siya ho after 7 years hindi pa hunggod nga pagkadakop nabalaan gisang tanan or nabalaan gitanan sang iyang asawang iyang pagpanunto nga ginahimo kag despite sina ti wala sila nagbulagay ginpili kuno sang babayi sang aton nga letter sender nga si C nga patawaron ang iya bana.
0: Ay, do ka nami ilang baswarte iniis ang iya nga bana kay man gintagaan pa sa sangge transa o gani sa bana dira ni katropang mamsi ha ang ako nga ma-advise ni mo tungod nga naga ang panugian sinisangaton nga sender nga tani kuno magbalik man bisan gamay lang ang iya nga pagsalig sa imo gani ang dapat nga obrahon mo dira dapat ano mo ipahalagahan mo ang trans nga ginhatag sa imo kag ipakita mo nga hindi lang dapat mausik ina ang chance nga ginhatag sa imo nga kumbaga bisan ano ka budlay kay Che kay si nga ibalik ang iya nga salig at least basta naga pakita ikadre bisan gamay-gamay lang ti ano pa na yaman
1: true dapat sa iya nga bana badara ni katropang si ti dapat trabahuan mo gid na ya hindi lang sang doble triple pa no para ibalik ang although hindi ta nagid man mabalik no kaya baga ni nila ang pagsalig kuno pareho sang ano asang dubaso na bala ko mabuka at hindi lagi dia mabalik. Pero somehow, ti nag-ano sa gyapo na nag-aasa sa gyapo ng iyang asawang ato nga letter sender nga ba si may chance pa man or bisan gamay lang mabalik ang liwat nilang or dati kunong kami nila nga duha sa iya asawa.
0: Iya, sa ito sige ka tropang siya gabay nga ma ano mo ina ang pagsalig mo ginapangayo gamay nga mahatag ina sang asawa mo sa liwat kay tingman ko magliwat-liwat pa ina siya nga pagpanunto sa imo bisan nga tagaan mo sa sang trans ay siguro ay na rason para padayon yon pa ina ang inyo ga relasyon e bisan ano mo sinakakayo o kung naguba na GDIT may lamat na ginaiya
1: yeah! detail. Ang tawag tabi mga comments ang atin nga mga katropa peeps dere, ano Manila Marseille sa atin nga letter sender. Si katropang Chris, magabago na inang ibong husband letter sender, kaya na-realize niya na nga sala gali iya nga nahimo sa imo. Gail lang siya sa second chance para sa inyo nga mga bata. Why?
0: Sige, ang magani katropang Chris, no, para na lang sa ilang nga pamilya. Kay katropang Rafael, ang mo ginasender, nagadula imo pagsalig si mo nga mister. Kay nadakpan mo, pero taga ilang danay chance para sa inyo mga bata kay basi sa ulihi, magbag-uman ang imo nga bana.
1: Nag-alaki.
0: Sige, at taga ilang chance kay lalaki, subong ang may sala. Nalatak na mon, ha?
1: Oo, napuro lang taga-i-chance tapos pagkakita ko mga lalaki. Ang aton nga mga nag-comments. Sige, ah. Si katropang Crystal, tapos nagay mo lang mga guwapa, merienda, tamang dinnerless ang pizza, kagbuko salad. Ay, I'm sad naman, ganyan talaga, Sunder, na akala mo perfect ng husband mo dahil responsable naman sa buhay. Yun pala, may iba. Bakit may mga guys na hindi kaya makontento sa mga partner ninyo? Wala na bang honest at humble na lalaki ngayon?
0: Ay, ara pa ko no, ho. Damo sila, ho.
1: Oo, nagkakalomen.
0: Si Rafael, si Toto Val, si Don Don Dadap, si Tan Salomon, si Dodoy Tupas, Bao, do hindi man kami magpati ka. Si katropang Kenneth, si Sir Mel, so honest kag stay humble sila ko no, ho.
1: Katropang Crystal, habi mo wala, pero ara, ginapang isa-isa ni katropang Rafael.
0: Yeah, si katropang Louis J. D. Mo, listening man sa atong subong nga hapon. Sino pa ng ara?
1: Si katropang Rio Vincent Hame, ang atong katropa peeps. Good afternoon ko na DJ Aaron, DJ Joy. Naurihi ako sa live mo. Kay bago lang bugtaw, kay maulan di sa antike.
0: Ay, way kaso, kay gangs, ang nakatulog ka pa. Moon ka naging tamiyaw.
1: Oo, okay, nino. Sige, ati. Sa atong letter sender, ha? Ati, anong masiling mo ni siya katropang ay?
0: Sige.

0: Kaga sa ato niya letter sender ati hambalingan idiri healing siya subong in a process of healing tiga bay pa someday basi hindi man totally pero kabay pa nga somehow maiban-ibanan ang imo dira nga mga ginapagdaanan sa subong katropang C.
1: Yes, so good afternoon nanay kay katropang Ramon Arenia si Sabino. Good afternoon mga katropa monitor lang ko aoy. Thank you so much at taga Bacolod si katropang Ramon. Alright mga katropa, so far do I naman no, tiisa naman kay istorya sang kabuhi ang ato na buksan nga puno sang leksyon.
0: Puno man sang inspirasyon.
1: Kag puno-puno gid sang konsumisyon.
2: Oh, no.
1: Sige lang akayang kaya na ina ni katropang siya. Mga katropa, sa inyo dira ha, sa nagupod sa aton subong nga hapon, at umalin ang pisada sa aton nga programa hasta sa aton nga pagtako. But thank you so much gid ha. O nang hingabot pa si Sir Ronello. Ako po DJ Ira kang DJ Joy honest, loyal na sa guard ang tunay na pagmamahal. Okay, noted at see you naman tomorrow mga katropa ha. Naging kaupod niya na lang inyong mga DJ Chica Babe sa kahanginan katropang Ira.
0: Katropang Joy.
1: Partner nato sa technical side katropang Neil Luzada. Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo. Exciting!
2: Exciting!
1: Ang oras mga katropa alas 4:01 na sa hapon.
3: XFM. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminumar.
4: XFM 103.9.
5: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
6: Sa ato mga kautura, no, ano ang mabulig sa pag-inom sa Santo Plus Gold? Ano ang benepisyo ng mahatag sine sa aton nga lawas? Ang Santo Plus Gold, mataas ang antioxidant. Anong hinimuon sa antioxidant? Siya ang nagabulig para ang selula sa aton lawas hindi basta maguba. Hindi, dali-dali magtigulang ang selula sa aton nga lawas. Ano pa? Ang Santo Plus Gold, may ara sa mga ingrediente sa aton antioxidant nga sa diin, nagaprevent nga hindi magdamo o maglapta ang cancer cells sa aton lawas. May gamma mangustin, beta mangustin, alpha mangustin. Ini sila mga ingrediente or mga santon antioxidant nga nag-help para i-prevent nga hindi mag-metastasize ining cancer cells. Hindi siya maglapta, hindi siya mag-asilo sa ibang parte sa lawas na mag-create naman sa another nga mga bukol. Ikadua, mayara siya sa balungay. Mayara siya sa balungay, puno sa nutrisyon, vitamins and minerals kag hindi lang sina natunan naton ang balungay. Mayara sintogis kag klase man nga antioxidant nga upod sini nga nagabulig dipinsa sa aton nga lawas. Dipinsa para hindi kadali magkabalatian, hindi ka madali mga sipunon, hindi ka padali maghilanaton. Kag nagabulig siya nga ang imo kidney mag-function sang maayo, makasala kag makahaboy sang mga higko sa aton nga lawas. May ara man siya sang spirulina, ga help cleansing sang aton nga liver. Dok Erwin, kabalo ko pala kaunid ko mo isang matambong nga pagkaon, kabalo ko pala inom gid ka mo sang soft drinks. Kabaluman ko nga pala inom gid kamuya sa mga alcoholic drinks. Bisan hindi na ya paghambalon, mainom kag makaon gid kamo sina. Pero ang aton lang yang panugda sa inyo, hinay-hinay lang sa pagkaon sila ang mga pagkaon kag tumargid sang Santon Plus Gold. Inom sang Santon Plus Gold, kung mag-inom sila sa Santon Plus Gold, malikawan nila ang pagtaas ang ilang blood pressure. Malikawan nyo ang accumulation sang fats sa aton mga arteries. Agud hindi magbara. Ginabuligan niya nga mag-widen ang aton arteries para makaangkon kita sang good circulation sa aton nga lawas. Kag ginaprevent niya ang inflammation nga pwede makadala sa nagakalain-lain nga balatian, most especially cancer sa aton nga lawas.
7: Ako si Bibi Tagatagong, 65 anyos. Tukad nag-inom kog Santon Plus Gold, naulian akong libati sa kamo. Tumar na mo og Santon Plus Gold para mulagsik ang inyong lawas. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.
6: So muna ka importante ang pag-inom sang Santon Plus Gold.
9: Premium D3, ang bago nga vitamin D3. Mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
10: napamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO,
6: yes,
10: ang virgin coconut oil. Sunod, yes, sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas, Sir Jusel, nga ang VCO ila nakita nga once ang tao mag-take sang VCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Kinahanglan gid-git kasi na sang pag-intake sa mga suplemento nga may VCO.
6: Yes.
10: Ang premium D3 naton, hindi lang VCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3, Sir Jusel, ang ara dira. May ara pagid sang moringa. Tatlo kakombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Sa mga pagtuon, ini nga kombinasyon sang tatlo, Sir Jusel, amo ni siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pag-develop sang viruses, pag-develop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno permi sang vitamin D3 sang BCO kag sa moringa oil, kung permi siya ka-intake sina, malayo siya sa pag-develop sang cancer. So amo na niya ang 3-in-1 subong nga in a liquid form, makabulig it protection sa aton nga lawas once nagainom kita sang premium D3.
9: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang Premium D3, isa ka functional supplement na ginpapaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang Premium D3, mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniang may aras ang dako nga mabulig sa pagpapaskog sang aton immune system. Agod magbato sa mga balatian nga tuga sang virus kag bacteria. Mag-inom sang Premium D3 adlaw-adlaw.
11: XFM.
12: FM.
13: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
14: Mamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
15: XFM Cebu,
16: XFM Bacolod,
17: sa XFM
14: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online, XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
12: XFM
11: FM.

0: lang ako mga katropa.
1: Alright, and the color of the day is avocado.
2: Avocado.
1: Ay, hindi pa luto, no? Ako ang puno, siyang bunga.
0: Hindi, ikaw ang liso. Ako kunod. Ang liso, avocado brown ba?
1: Ay, ugali, no? Kaya ko like, orange nga ako niya.
0: Oh?
1: Ano ito klase liso? Ano ko pink?
0: Oh, ala, liso.
1: Alas 4.23 na sa ngapon mga katropa. At syempre, ari naman kami subong hapon para tagaan ka mo sang kasadyahan kag mabusog na naman inyong mga mata. Labi na sa mga kalalakihan, no? Ng mga snipers, yung mga sharpshooters. Ari na ang inyong Uncle Bob aka Boy Turbo aka Kavokal with
0: Sex, hindi nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyang hindi nyo gid malipata.
1: Siyempre, diri lang no sa Extra Service and 103.9 XFM Bacolod. And siyempre mga katropa no, sa mga nagatutok man dira iya sa aton nga YouTube, no? Mayara kita dira sang live stream sa YouTube, no? All you need to do is pagitaon nyo lang or i-type nyo ang XFM 90.3 Bacolod live stream.
0: Ay, pero doon nagniwang ko, no?
1: Oo, oh, ganit. May something kagadya nga gina. Ako na piyaran ko na... Dako ko!
0: Ay, ligaw pa rin pag-abot mo pa na iyan.
1: Ayaw sa sasama. Pero niwang man ko.
0: Ang chan mo, doon ang gamay-gamay.
1: Nagamay. Kaya nga, wala. Nakugarize. Kaya ti daw, nakita ko, hindi nag-i-chaktong pag-iyo eh. Ilang may nadagdag lang. Oh, kabudlahin mo niya puluto na. Na, hindi na ni-chakto yung pangabuhi yung gamay. Kaya, ina ba lang maligo ka? Na, nataw sa dagdag ang habon. Si Pao na lang ah. Abri bago. Tapos galingin ng ulo ko yung sagalato yung may pujukton ka lang bisam. Ito ka hapo nga no. Daingin dyan kung ano no. Sakto lang imo lang nga ginatawag nga timbang sa imo nga height or sa imo nga edad. Nami kaya nga sakto lang itanan. Eh, tanan niya sobra man siguro malain, di ba?
0: Nagsubra ko rin nga ako, dugan mo.
1: Ay, sobra naman niya katatin. Ag subog niya sa mga ano yan. Ako ka, nabis ka lupon mo din. O, dili lagi ko yung katulok sa ako niya nga tsura. Yaw, okay, kabudlay, Gijaya. Kabudlay, no? Basi wala malang-tabalang-alain mo na ang ginatulok ng kolbam. Di mo na oras, no? Pero, siyempre, oras na para magtutok ka mo sa aton man nga Facebook page, mga katropa. May ara kita dala sa official Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Please do like, share, and follow! Anle?
0: Kag makita nyo man kami mga katropa sa YouTube mo ng XFM 90.3 Bacolod live stream. So kung gusto nyo yung balikan ang amon nga live, kung wala kaya bikalantaw sa amon nga live, pwedeng-pwede kagito yung kakanto yung sa YouTube ya.
1: Kurikurikurikong! Kag may araman kita dire sa XFM official hotline number 0915-628-7926. And syempre, ang petsa subong, no? Idugang adlaw daw galapit na kita sa natawag na Independence Day, no? Syempre, balo naman kamusang kakalatabo, no? Basi may mga malawakang gathering na naman, no? So, syempre, always naman na iya. Kaga mag-celebrate naman sang festa ang hang silay, syempre, no?
0: Uy, speaking of silay, no? Kaga, iyan nilang linay. Kaga, congratulations, gidiya sa ginhalaran. Ginhalaran
1: mo, grabe. Thank you. Guwapa, gid man.
0: Oo, guwapa.
1: Maalam. Mataas.
0: Yes, mataas.
1: Sexy. Sana uli. Pero ito sa una, nag-intra ka maragani. Hindi mo man madinay nga nag-in.
0: Hindi ko ka-intra sa linay, sang silay.
1: Wala ka-intra, pero nag-padget ka sa una.
0: Wala, kay ginaprotestahan ko nila.
1: Ginap! Ilampus ko ni Guru nga ginaprotestahan kanila ha. O,
0: ay, naging... overqualified na ko kuno.
1: Basi overweight ang sa tumangan.
0: Hindi, hindi ko pwede sa guidelines. Kaya nag-bikini open si Sexy D.
1: Ah, bawal gali. Bawal. Kung nag-agi ka na, okay, okay. So at least na may nabalaan naman. Tano, another learning sa naman. Mga katropa, kung ikaw naka-agi sa ginatawag nga bikini open nga, or nag-modeling ka na nga naka-two-piece ka or whatever, no? Bawal ka na gali mag-intra sa ginatawag nga mga lin-ay-lin-ay. Kaya yes, gusto nila, doon gina-preserve ang imo nga doon ka image.
0: Yes, kaya doon feeling guro nila sa mga nag-bikini open, doon ka mga maru-maru naging guro pag-abot.
1: Ay, grabe, guro mag-amo na iyo mga
0: ay, siyempre, yung pag-guwa ko yung sa stage, ka mo-amo pa ko na iyo.
1: Ala, no! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, grabe nga dyan. Ayaw mo na gali.
0: Ano daw, kakamang pagig ko yate.
1: Alam, night crawler ka pagig dyan.
0: Oh, ang judge, ang judge. Ikaw mo na
1: sa ako mga judge, ma'am. Easy ka na pala, day.
0: Ay, ka na mo. Nabala sa judge nga na dagit ni Sexy D. Nag-aululupod sa ako pagkatapos ko pa, gentia.
1: Ayaw. Mm-mm. Ay, kaluoy mo ito sa nobi yung sauna.
2: Wapa!
1: Ah, diba? Hindi agad man ma-deny. Siyempre, kumbaga makita nyo man sa hubog sa iyang kalawasan, sa hubog sa iyang tsura, no? No, Filipina beauty. At the same time, may bugaman siya nga. Biki, nanda niya nga itaguon. Kung may ibugama lang siya, diba?
0: Oo.
1: Kung lakiro pa, may bala, diba?
0: Uncle Bob, 14 years old, ko bala nag-start pa, Jen.
1: Grabe no, 14.
0: Eh, naka-guest ko sa muna sa... Oo, naka-virgin pa kayo kuya eh. Naka-guest ko sa TV Patrol Negros, sa morning grabe show. Oo, ako na sa muna gabal.
1: Kumbaga, rampadura
0: kagadya. TV Patrol Negros na, nakagito na.
1: Ay, grabe. Rampadura kagadya galing sa subong. Subong nga, sa muna?
0: Ginsulod ko lang na ang bikini open. Tungod nga, mas damo kagdako ang kwarta sa bikini open. Kaya takdan yung niya kwarta.
1: Kadako man ang kwarta man! Pagdakudak.
0: Oo, oh, kaga. Tood-tood. Ginaiyakapila na ni Magdawga nga ako. Niya nga hinaharap na Miss Pinagpala.
1: Miss Pinagpala? Kadako manaman ah. Tingala ko sa sulihin, no? Sa sugod nga naging upod ta ka diri Sexy D. Damo, ginatubuan timos-timos sa mata. Shout out. Kailan na galing nga mo na, boss. Sige, Sir Mitch Lipa. Ano yes, manager, di ba?
0: Sa mga gupo-gupo nga manager.
1: Di ba? Grabe, gadya na tubuan, gadya timos-timos ang tanan ng mga viewers. Tanong mo na ganit sa mga radyo lang ka mo pamati, ha? Kay kung maglantaw, ika mo yan sa aton nga YouTube live stream kag sa Facebook live stream. Matubuan ka mo, timos-timos. Madamo naman siguro nga mga bana ginakusi sa kilid mo. Baw, katutok kag gida, ha? Katutok kag gida. Eh, siyempre, no? Mga katropa, speaking of tutok, no? May klase bala si Sir James King at Tukibonbe kung may ara ng taon ta kay okay, dali lang ano, dali lang ano. Speaking of tutok, no, dapat siyempre nakatutok mo diri sa ato, no? Labi na gin sa mga nakatutok dira sa ilang mga panimalay, Sexy D, no? May ara dang mga solid gadya, biskan din malagyo pa nga lugar, ha? May Kabangkalan, may La Castellana, may mga Cebu, pagani, may mga iban outside
0: Ilo.
1: Outside Philippines pa, no? May mga, yes, no, kitungod, global ang aton nga XFM News and Public Service Authority page, mga katropa. Mm-hmm. So, as long as mayara kaya sang smartphone, and syempre, hindi palipatan, may load ka dapat, ha? Hindi mo na yung mamato-mato open ng XFM, ha? Dapat, hamo na ganing, i-follow nyo para masundan nyo kung anong mga happenings, kag kung anong mga mainit yung mga balita subong or mga nagkakatabo sa aton diri sa aton nga lugar or
0: pero
1: sa...
0: Feeling kong iba na yung ginabantay ng outfit ni Sexy D gidi yun.
1: May kilala ko. May taga-banago nga mo na ginabantayan. No? Outfit lang hindi mo na gani nga duga ka-obligar sa noong kisa kakaubos mong kwarte sa nga lakabakal sa mga outfit mo na gani nga sponsor dabi. Uy, malay mo, may isaya ka fashion nga galore ng mga ano, di kag, ito ka nami, gusto ko na siya sponsoran sa mga sexy nga mga outfit. Dugay-dugay, naka-90s na tigliya si Sexy D. Naka-lingerie, no? Kasi naka-lingerie na siya sa sobraya ka-sponsor niya. Magandang hapon sa inyong tanan. Kundi may mga ribbon-ribbon pa din, no? Ako ya, wala lang. Wala na ko dahil kinadayaw.
0: Anak-ano
1: kayo nakabat-rub,
0: kaya
1: ano lang. Ako gurido, mga face mask, biyako niya, mga ano pa. So, ito ka insulto, hindi mo ko pagpakita. So, Tada mo ang sponsor. Face mask ang ibuyo sponsor sa hapon, di ba? No? Ay naman ang mga gina-rides na blangin na sulob nga mata mo lang kitaon na giya. At siyempre, speaking of ano, New G Marker Enterprises, thank you so much. Mga taga-ubra na sa ako ng mga kalodranamtang sa ano lang na siya sa Central Market, New G Marker Enterprises. Alright, wala si Sir James King. Speaking of tutok, kailis ang ginambal ko kagina, no? Tutukan taman na nga ito nga health, ha, mga katropa. Kinanda na everyday, no? Subong naman nga medyo ara naman ang ulan, ha? Nagapasulod na ang ginatawag nga rainy days. Oo nga, season naton. So, malamang ubo, sipon, hilanat, trangkaso, no? Barukoy, kaku ano-ano pa da klase sa nga balatian na rin naman, eh. Masulod naman, eh. Muna gani nga dapat kargado gid sa resistensya ng aton mga kalawasan, mga katropa, no? What I'm talking about is kinanla naton ang aton nga ultimate trio. Ining aton nga ultimate

0: Antay, anong tawag na, antay toxicity sa aton kalawasan, no? Kumbaga, ginakakas yung mga toxic sa aton lawas, no? At the same time, mayara kita sang ampalay, ha? Ampalay nga maayugin sa aton nga kurason, no? Nagapa-lower down sang cholesterol kag nag-regulate sang aton nga mga blood sugar. May malunggay man kita, mga katropa, nga rich in vitamins and minerals, no? Kinanlantagin ni sila sa aton kalawasan. Garlic pa imo nga anti-inflammatory. Meaning to say, nagapakakas ini sa mga bukol-bukol, sa mga paghabok-habok sa aton kalawasan. Kag anti-cancer! Para wala kita sang cancer na maaguman sa aton lawas. Plus, mayara siya sang spirulina. Ang spirulina naman source of protein nga kinanlanon gid sang aton panglawason. So sa isa pa nagkakapsul, busog na gigamosang iya nga mga ingredients no nga mga bulig sa aton kalawasan. What if kung dugangan tapagid? Ang aton nga premium D3. Ining premium D3 ta mga katropa, isa naman iniya kasuplemento nga sunshine vitamins. Meaning to say, sa mga call center ta dira nga mga pips no? Mga katropa ta nga mga call center agents or mga guards or kung sino man ang gapulaw no? Labi na gid sa mga gapulaw ML. Ado hindi lagi diyan magbugtaw ya kunaga hapon kabululugtaw wala na sang sunshine ari ang inyo no sunshine vitamins tanga ginatumod premium D3 it's a premium food supplement nga nagabato sa virus kag bacteria at the same time it gives you what we called sunshine vitamins na premium na vitamin D3 no ining vitamin D3 makuha ta lang ini sa sunlight no at the same time may ara man sang malunggay oil kag virgin coconut oil nga maayugid sa aton lawas. Sexy D!
1: Dugang ang tapagid sang inyo mga paborito nga santan vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala sa kombinasyon sang vitamin C kag santons. This is non-acidic capsule. Amo na gani nga kung may ara kaya sensitibo nga tiyan, pwedeng-pwede giniya sa imo. Kag syempre mga katropa, nagapadugang man ini paligon sang imo immune system tungod nga vitamin C sa.
0: Ano ba si Shisha? Ano man may Shisha?
1: Vitamin C siya. Nagabulig ini protektahan ang aton lawas batok sa sipon kag ubo kag iban pa nga balatian. Kag kabalo-balo ka mga katropa nga may ara pagid inisang antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or cause sa pagkatigulang or aging. Nagabulig mo mapapugong or padatayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin.
0: Abi ko masisya sila. Ano ba yung sisya?
1: Hindi ako bulol.
0: Normally na, no? You feel me? Pag sa bulol, ya, always ginaya. Biska mag-live stream ko sa TikTok. Mga lyrics ko.
1: Hindi kaya bulol?
0: Ako ya bulol.
1: Hindi kaya
0: kay...
1: kaya bulol ya.
0: Hindi kaya kaya.
1: Bungol kaya?
0: Bungol, bulol, kag ulol. Siyempre kay Ikagi na kuya, stroke ka doon. Siyempre, may base siya nga, gatig. Alam na siya nga, automatic lang yan nga. Iya ako ang kagiya. Oh. Bungol pag iyan, normal. Kami yung pagalupa na kong paminsaro, no? Galabay na ng words yun. Speaking gali, ha? Og labay. Labay lang ako, no? May klase ang ating Sir James King, no? Aton tukibon. Kundi na naman, siya nagkanto, no? Sa iya nga segment nga, Class Sadia. Meaning to say, katropa mo, katropang listener, I mean, katropang solid listener and solid supporter, no? Aton inito kibon, kundi in siya, kag arena, Sir James King. Let's go!
2: Ngayong hapon, mga katropa, ini ang aton nga Class Sadia. Upon, katropa, listeners and solid supporters, Sadia sa hapon.
3: XFM katropa.
2: Ay! Yari kita sumang-sumay, Purok, Kabukiran. No, Pulog, Kabukiran, Barangay, Takuling. Kagupod nato ng mga bago nato ng mga katropa na pambitan na doon sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
4: Pari di sila, oh? Kapanago?
2: Pari di mga kabatado, pala ko na lang. Okay. Mga bago nato ng mga katropa na... of course, napambitan natin sa atin ng mga produkto sa niya sa ating corporated. Kung po din si Katopan Jane Ching, kung po si Katopan Alvin, nag-uwit sa atin yung cellphone si Mom. Kung si Mom? Michelle, grabe yung Michelle, my son. Doble na Arniola pa.

0: Bago daw ba, may kandinansya na mag-dawag sa ating mga produkto. Suggest to Health Incorporated, no? Ang taon natin kung makaswerte si ma'am. May pamilya ka lang? Ilang kabilo kang kabataan? Ang asawa ba na? Pila kabilo? Isa lang. Okay. And, kailang edad?
1: 46.
0: Dito, mga kabataan natin, may pila ng edad? Tagko na?
1: 25.
0: 22. May mga pabigyan na?
1: Ang dua.
0: Oh, ikaw pala na ganit?
1: Ako sa bahay.
0: Pero ikaw pila na edad mo? 46. Magulang pagalit ko sa inyo yan, oh. Anyway, ma'am, good luck sa inyo. Ano yan ang presidio mo matigat? Bakit na lang? Bakit yung hands? Ano yung magiging bakit sa oh, love yan tayo yung gabaligas ng banana cube!
2: Sino ba? Sanya ka dali, ha?
0: Bale,
3: Madami!
0: Malabay! Sige, labay lang! Pagpilang atong yung banana cube?
3: Ang buta na ni sir?
0: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Eh, para sa inyo ikaw yung lawas, madamo na nagpamatut mga katropa ko sa mga benepisyo na nakuha nila sa pag-take sa aton ng mga produkto sa New South Incorporated. That's why, nag-iibot kami para, of course, mandito ng mga katropa natin para magdami man ang ilang apong at tiyagag. Si Ma'am Michelle, pangin muna tagal, siya hapon! Ano ba natong ruleta? Tara na, tara na katulog ngayon yung masaga ni Ma'am. Na ikaw ang nag-daog sa... Nag-daog sa... Santos Vitamin C! Congratulations! XFM! Yeah! Timing hindi sa inyo yung nag-aulan-ulan, no? Ang lawas natin yung mga daan, kailangan natin sabi kita may vitamin lahat ng tango. Congratulations, Kate! Ano mahambal natin? Salamat yung madamo sino naman na yan ang gason nga winner natin sa mga siningapon para sa ating trasadyo. Salamat din yung si katropang James King. Salamat sa mga katropa natin din sa puro tabukilan. Glass Sadya sa 103.9 at November, Bacolod.
4: All right, that was our Sir James King. Congratulations, galing, no? Kay Manang, no? Sa katropa tayo nga nagdaog, no? And syempre, no, nagalibot si katropang Sir James King, no, sa mga lugar diri sa Negros para mga tagsang kasadya, no, kaupo na nga itong nga Yes to Health Incorporated. Thank you! And syempre, may harakad rin mga patamyaw, Sexy D.
5: Yes, mayara kita subong tamyawo na nga rin yan ay nagapanikatika sa aton nga page nga ginapangunahan gid ni Madam Nanette Vasquez Susan, Good PM po Uncle Bob, and Sexy D at sa buong staff ng XFM Bacolod City. And speaking of Santon Plus Gold, nag-order po kami sa online. Isang banig lang ang laman ng isang kahon. 5 plus, okay po, maganda. Wow, thank you so much Madam Nanette. Thank you! At sari man diri si katropang Margs Isparas, yung hapon Tita D and Tito Bob, lantaw ko live nyo from Morsha, Barangay, Buenavista. Hinablos mo ni Guro, Uncle Bob.
4: Alright, yung mga hinablos ko ni Guro, be. Wala din kami kabalob lang kami mga hinablos. May mga himata. Himata. Dinundalo. May mga hinablos kita din agali sa Mursa, no? Pero sige lang, no? Si Tito, kakapormal man sa imo magtawag tita kang Tito ba? Bless the biday! Bless the biday! Pero at least siya, di ba, ka-respectful siya. Kaya, thank you! Oo. Araw ba sa ahak, doon mas mayumay
5: po. Kaya rin ang ako nga sweetheart niya si Darrell Reels, yung nga punmigo uncle ba, Ben Sexy D, nga naka-green gid, gasilaw-silaw gid nga green bow. Ang bayo ko gid man ang makasilaw sa mata mo, basi kung may mga timos-timos ka na daa.
4: Alright, hindi lang gig ko ka-gets, no? Nag-order ako sa Santon Plaza. Kami online na isang banig, may banig.
5: Ano, minya ko rin.
4: Sa shay.
5: Isa ka...
4: Kapak.
5: Hindi, what I mean, isa ka pulo na bala kabilog, bala.
4: Ah, isa ka pouch na, na nga ginatago na sa imo, no?
5: Santon Plus Gold, oo, nang ginatago na sa ako. Then may plus 5.
4: Ah, so ka namin kay, kumbaga may additional pag siya nga 5
5: yes,
4: kabilog.
5: So,
4: wow, gra- ibag ko lang ko naman kasi siyempre wala tayong order kay ginasupplyan. Kung namin galing, no, kay mag-order ka, i-highlight ko lang, kay mag-order siya galing isang isa ka karton, may isa pag, may 5 pag siya, no, sa, ito,
5: sa kastab, guro, isa kastab.
4: Laman ang isang kahon, no, 5 plus may plus pagin siya. So, thank you so much. Thank you. O, diba? Ano pang ginaulat nyo? Mag-order man ka mo through online. Na kayo doon may mga paaman sila gali, no? Mm-hmm. Sa mga ga-order sa aton. Thank you so much. Kag, kung gusto nyo gali mag-order man niya or magkadto na lang dyan sa physical store tadri, no? Sa mga taga-Bacolod, dira? Or sa mga gusto magbisita sa Bacolod para makabakal sa aton nga official Yes to Health Wellness Center. Ara lang man na dinamtang, no, sa door number 46, Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City.
5: Kaga, muta ka na yung baling Uncle Bob. Kung gusto nyo yung mag-order through online o kung tamaran ka mo yung magkato sa butika, pwede nyo gidyo ma-order. Kaga available na sa Shopee, Lazada, and TikTok. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011. Kag mag-add to cart na.
4: Kurik-kurik-kurik! Thank you! And mabakal man ini sa mga butika malapit sa inyo. Alas 4:40, alas 4:46 na mga katropa. Kag syempre, no, basi may mga patamyo, may mga naga-birthday. Let's go!
5: Yes, may ari kita di. Subo nga birthday celebrant nga si... Celebrant?
4: Sige ah!
5: Ikimilikirikingul! Celebrant si Micah Veniz Posadas from Purok, Mahimulaton, Barangay Banago, kagalini ni kay Daddy Jaja and True Pare. Thank you!
4: Happy, happy birthday, no? Abis ka ng bulo, ma'am. Ilang happy na. Oo, magiging ha. Ay, putos lang na siya sa styro nga, no?
5: Agi, lumpia.
4: Oo, mga lumpia. Kamay na kanon. Happy, correct. Pero happy, happy birthday. Kaga more birthdays to come. Kag siyempre, ang imugid ya, i-wish always is health. Na matagaan ka sang kabuhi everyday para maago mo ang tanan ng mga kalipayan diri sa kalibutan.
5: Pagin din rin nagpa-shoutout siya katropang Helen Posadas from Purok, Mahimulaton, Mangyapon, Barangay Banago. Kagalin Mangyapon kay Daddy Jaja and True Pare. Kagari pagid si Kapitan Delphine Madrena from Municipality of Pulo Pandan. Nagalin ni kay Benny Vlogs and Tagayers for every team. Thank you!
4: Pasalamat din kami, no? Okay, kadamo naging isang katutok na sa aton nga programa, no, tuwing hapon, no? Kaya thank you so much. Thank you! Damo, gid, nga salamat, ha? Kaya ginasuportahan nyo, gid, ang tanan nga programa din sa XFM Bacolod, no? Thank you so much. And speaking of drama, karon, no? Mga drama na naman kita, no? Amo man lang ning ginahulat pagid nila mo. Ang babatian na naman nila ang mga drama nga wala dito, wala dire, no? Ni Sexy D kag ni Uncle Bob, no? Amo na gani nga, tutok lang kamo gyapon, ha? Kaya sa amon pagbalik, duwa na naman kasulat ang aton pagatagaan sang atensyon, no? Basahon, kagdramahon, kag last is mahatag kami advice. Personal opinion ng namo na sa mga nagapamati dira, hindi man siling sakto gitanan ang amo na opinion, kay base lang niya sa opinion, no? Base sa inyo ya, hindi insakto ang amo na opinion. Pero again, this is our own opinion. We are entitled sa tanantang mga opinion. Kung may opinion ka mo nga gusto nyo man ipabati sa amon, why not i-share nyo dire sa aton nga official page, no? Ang XFM Bacolod News and Public Service Authority page, okay? So, magabalik ang inyong extra service ko po si Uncle Bobby and...
5: Sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kag mahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipat ha.
4: Siyempre, diri lang no sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
5: Exciting.
4: We'll be back.
6: Exciting, bro!

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
3: Edukasyon,
2: edukasyon, edukasyon
3: para sa igayong lawas.
2: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapag hatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints o kung kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agod aton mahibaluan kung anong mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric o kung kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kato naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapaganhagan sang pagkubag, pagkabanog, pagpalamula, kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man? Arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso o manampalaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kato naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kung saniin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton siniga blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sini mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton siniga mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll. Nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sang kap sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas kay ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalanghubag kag nagapromote sang heart health.
4: Ako si Rod Perez,

0: alas 5:07 na sa hapon. Kag-ari man kami gihapon. Siyempre, dire lang sa extra service, kaupo rin yung Uncle Bob and...
1: Set, sa din yung magapainit sa inyo sa kahanginan, kagmahatag ka sa dyanga, hindi nyo gid malipata.
0: Siyempre, dire lang sa 103.9 XFM Bacolod! And siyempre, ini nga oras, ginadulong sa inyo, no? Sa aton nga paborito nga habon, no? Lainunta naman, ha? Kaya doon nasumbudan ang kinakusang alak. Habon naman ta sa habon, no? Kaya siyempre, kita nyo man ang kutis ni Uncle Bob, no? Labi na gid sa mga gusto mag-ahamis ang ila kutis nga duwala. Gibala ka pimple-pimple, no? Siyempre, magamit ta sa mga organic, no? No chemical at all, di ba? Ang akon ginatumod or gina-highlight is ang aton nga Santon Herbal Soap, mga katropa, no? Ini nga aton nga Santon Herbal Soap, mga katropa, i-flash ta bala sa screen ta. Nami ni siya, no? Kay tungod organic ni siya, mga katropa. Wala inis ang lakot sa mga chemical or mga makaparashi sa imo or anything, no? Nga nag-cause ang allergy or what we call ang irritation sa aton nga mga skin. Nakuha ini sa mga klase-klase sa mga organic natong mga plants para matagaan kita sang manami glowy at the same time mga mahumok na skin, no? Amo ning gina ano ko sa una mahilig ako magamit sa mga kuno ano da mga ano hasta nagdry, so gintry kong organic tanga Santona herbal soap, no? Nagnami gidya kay ini aton nga Santon herbal soap, mga katropa, no? Aside sa herbal siya, it helps prevent, no, early signs of skin aging. Natawa ba na 41 pero ang panit ko daw DC8. Kag aside sa mga nagapabata ini, nagabulig ini, no, paputi sa aton nga skin, no? Natural lang niya ang mga ingredients nga nagapaputi sa aton nga skin, no? At the same time, nakita nyo man may mangustin, may papaya, may guava, may malunggay. So dra pa lang makabalo ka mo nga very organic ang aton nga herbal soap. Santon Plus Herbal Soap langgid. Kung gusto niyo ya, parisan nyo man sang clear skin. Kaya ang clear skin naman niya, miyara naman in isang glota kojik, no? Kumbaga, ginapaputi niya, ginapamis, no? Kulang na lang makita ang ugat mo sa sobra kaputi. Kung gusto mo yung mag-alapusti kaya sa gagabihon, no? Nga maglabay ka dugasiga kaya nga dumasalaan ka diwata.
1: Na daw ginasugat ka na iya.
0: Oo, nga daw ka nung ahayaran. Don't follow the light. Pwes mag-clear skin man ka mo, ha? Amo nang pares ta Santon Plus Herbal Soap kag-clear skin, oh. Arao, clear skin, herbal soap. May ara inasang glota, kojic, with VCO, mga katropa, ha?
1: Virgin coconut oil.
0: Ining virgin coconut oil, kabalo naman kamo kung gaano ni kanami sa aton nga mga scalp, sa buhok, sa panit, no? Kag sa aton kalawasan, na muna gani nga, iparista ang aton nga clear skin herbal soap, kag ang aton nga Santon Plus herbal soap, mga katropa. Kung gusto mo magwapa, ari na! Thank
1: you! Kaduga nga ko pa na.
0: Gangi, be.
1: Pinamute mo ko.
0: Sorry. Gangi, be.
1: Siyempre, mga katropa, kung nami ang imo nga panit, kagong guwapa, kaya kagong glowing ka, dasig ka ginaya mabembangan sang imo nga misteriya. Amo na gani nga, painuma ang imo nga habisang turbo. Kasi siyempre, mga katropa, ano balaya kong kisami, ara na yung katabo sa ito nga magpartner nga, ara balang kong kamulang yun sa inyo nga balay, pagwa mo yun sa baniyo, siyempre naka-care skin ka na yung kang naka-herbal soap ka na yun, wow, nagasigasiga, gidya, nagapeg-peg, gidya nga, mga leso, kagagay mo, kandita-gitaan, na iya, te, dugangan mo ka nga, nakaturbo, imo nga bana, nagatindog mo to yung iya, yung batuta, nga kaga mga katropa, ang turbo taga gawa sa maca at clavo wasca nga mga natural herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sa mga kalalaking kag syempre ma-improve ang performance pag-abot sa tsuktsakanay or bedsin. Ang bala, tandaan yung mga 30 minutes before magchok sa kana. Kiss. Ay, hindi na ganit kalabot. Kaya na-try na ganit ni sex ed dito. Wala naman ito kalabot. 30 minutes. Do ba nga? 10 minutes.
0: Na-excited mo sa?
1: Doon na gano'n na to yan. Doon ang gugat-ugat na to yan. Doon na.
0: Naging credible hook.
1: Basta mga katropa, hindi ka mo maghinulsol. Kaya nga sa turbo, wagas ang lakas.
0: Kore ka dyan! At syempre mga katropa, no, ang turbo pag ito, nagabulig ini sa mention, sa sexy dimension, no, kung katrabaho ka mo sa mabugat bala, no, labi nagid nga daw construction sa mga field workers o may gina, sabi ka boulder, ginaalsa mo da, kadugang iniya persa, ha? Ang muna gani nga kita mo, kasi hindi mo daog sa unasawa mo, subong napasaan mo na.
1: Mga bali, Sir Chef Sili, so shout out sa turbo, bianay, Sir Chef. Kaya namigid sa turbo ba?
2: Sa turbo?
1: Sa turbo, wagas.
0: Wapa!
1: Lakas.
2: Meow, meow, meow, meow, meow.
1: O, iba na kuro kayo imagine. Ano namin? Gawin ulit sex, hindi mo
0: gawin mga choro.
1: Hindi nila makita.
0: No, di ba, di ba? Pasi iban ko rin. Asa, iban ko rin. Amunin ko rin sila tsura. Sige, ikaw, hambal ka sa turbo wagas. Iban ko rin kapamati.
1: Sige, sige, sige. 1, 2, 3, go. Sa turbo, wagas ang lakas.
0: Alright, alas 5:14 na sa hapon. Yung mga agat labi, pabila nga dugi ng ginakaros, di ba talagang duga sa inyo mga...
1: Kasi may wanta din, yung mga katropa, tangari, diri, uari, siyaga, panguna naman luwat si Jelwen, good PM, Uncle Bob, kag sexy di, dan share na pamati lang ko di ama ulanon nga hapon, fiesta official sa buwas. Yes, thank you so much, Jelwen, sa pag-agi, no? Kag, ikaw naman da.
0: Kag syempre, no, ari man din, no, katropang Nanette Vasquez Souza, no, ate, nagpapasalamat po ako sa inyo, Uncle Bob at Sexy D, ang nanay at tatay ko, nakabantay sa CP, pag oras na ng drama, nalalaglag po sa upuan, sa kakatawa, ang sarap kasi sa pakiramdam na masaya sila, o diba? Thank you so much for the compliment. O manigani nga, pirmigig kami ka drama, yeah, iparagini sa inyo, tanan mga katropa, no? At the same time nagabalo siya may taga-translate po sila na asawa ng pamangkin ko taga Bacolod din po, 'di ba? Thank you so much. Thank you. At ariman din si katropang Elvira Girogo from Kabangkalan. Good afternoon, Uncle Bob and Sexy D. Ariman si Det Obispo from Luzon. Good afternoon, Uncle Bob and Sexy D. And of course, ang imong Sir Chef.
1: Nagreply siya ho, siling niya haga ingaw ba?
0: Alright, ari na. Magbabasa na kita sa aton nga una nga drama nga gintig uluhan ang nanay ko nga Sugarol. Dear Uncle Bob, isa ako galing ka nurse, no? Pero nagapate ako nga panukot gidyang akon nga nanay, no? Sang kabayaran ko, no? Kay tungod nagmaayo ang akon pangabuhi subong. Hindi ko kabalo kung inasukot niya ako because of financial nga ginubra niya, no? Or sa pagpa-eskwela sa akon, amuni nga nakatapos ko sa kurso nga nursing kag nakaubra ako sa iban nga lugar. Sa una, do ka okay pang tanan, no? Makita mo kung gaano ka-supportive ang ako na nanay. Halos tanan niya mga kinanlan ko sa eskulan, ginabakal niya gid, no? Kasi obligasyon sa isa ka, ginikanan. Pero sa una, do ka, mahilig siya sa isa kabutang nga do, hindi gid ako kumporme. Siyempre, kung aton ginikanan, ginasuportaan ta gid, mga katropa, no? Itukod palang gata sila. Pero sa ininga butang do, hindi ko gid siya masuportaan. Bala mo nga akong nanay, mahilig. Mahilig mag-casino. Wala na akon nga amahan, no? Amo na nga daw na-focus gid ang akon nga attention sa akon nga nanay. Dako gid ang utang na loob ko sa iya kay tungod di hindi man ako maging successful kundi tungod sa akon nga ulirang ina. Pero doka budlay lang kay ang mga gimpundar sa akon nga amahan nga balay kag duta na prenda ini tungod kay sa iya nga bisyo. Ang bisyo niya nga daw ginakaon siya sang sistema. Kisa wala na gid sa inog timo, iload niya pa kag ihampang. Subong pa nga panahon nga medyo uso na gid ang casino through cellphone. Imagine di ka na magkanto sa casino, maampang ka na lang gamit ang mga cellphone. Kagdra pa gid siya nalulong. Siyempre, hindi ko man pwede talikdan ang akong ginikana, no? Kaysa tanan niya nga ginobra sa akong kakayuhan. Kapila ko man siya ginabalan, nga untato niya na kay kalain inang abisyo. Pero galing kayo, wala yagig ko ginauntatan sang panukot. Kay tungod ang iyagali nga ginobra, gapanukot na lang siya, ginapatay malisya niya, kagina patay niyang huya niya, kay tungod nagakalam na naman ang kamot niya para magsugal. Isa sa mga barkada ko or close friend ko nag-advise sa akon nga kung pwede na lang medyo magpalayo na lang kay nanay or hindi na lang pagsapako ng iyang mga panukot kag pangayo sang kwarta. Kaso lang hindi ko ni batasan. Kay tungod ginikanan, kinanlan ulikdan. Sakto bala na ang akon nga ginobra ang kulbab? Ano bala dapat ko himuon para madisiplina ang akon nga nanay? Tawag lang ko kagli sa ngalan nga Zeya. Kagini ang akon nga Isdoria.

0: Hello?
1: Ay! Ay! Zia! Anak!
0: Nay?
1: Kamusta ka na dira?
0: Bawsi nanay na nawag na naman. Bakit na ka man lang tawag sa ako, Nay?
1: Hindi gid pwede nga magtawag ako sa imo every single minute, every hour, every day.
0: Every time you need me, guro, Nay. Kag may kinanlan ka naman.
1: Baw, ikaw blasiya daw ah. Kilala mo gid ako, no? Kabalo ka na gid nga pag nahidlaw ako sa imo, kag nahidlaw ako kag duga ka lamang akong kamot, nag-istorya kita, nagtawag ako sa imo. You're my daughter, remember?
0: Oh, sa. Ano ang kinanlan mo, Nay?
1: Nagkaon ka na?
0: Kagina pa.
1: Okay. Daw nagagwapa kagid nyo. Kanamian ko sa mga bangs, yung mga lumot siya nga naglagba, nga nagabitay-bitay sa waterfalls.
0: Ginginto mo naman ko, Nay.
1: Kanamian ko sa imong kabayo, siya mga doka color lumot.
0: Ano kinanlan mo, Nay? Dasi na kami ubra pa ako, Nay.
1: Ay, huwag ka dali man is Inday. Ay, Inday, kabalo ka naman nga do. Ang swerte ko do nagkakabatsyagan ko ginsubong, no? Nga do ginarimind ko, ginahutik ako. Ay, hampang na.
0: Ano kabalo naman ka na scatter naman, Nay? Ay,
1: wala ko nagambal nga muna na nga mga kumari ko nagpangagad naman di ko no bingo ho kaga siyempre kabalo ka sa edad ko wala naman yung mga mahan so ano pang diubrahon ko alaman akon pitik-pitikon ko rin akon ng mga kaugat-ugatan
0: ano binay ko nga baklanta na lang kabi mga tanom magplantita ka na lang Nay or magdigusyo ka dasang ginagmay like masari-sari store ka
1: himuon mo akong botani ha? Himuon mo, kuya, nga gardener?
0: Nay, para at least, bala, Nay, kabalo ka gid nga sa pagpanahor, Nay. May ara, gid na iya nga manugol lang niya kisa ang imo nga kwarta da iyan, Nay. Di, mayo lang kung kada pangayo mo sa akon, may ara man da yun, di. Paano na lang bi kung hindi ta kamatagaan?
1: So, meaning, yung ginabalik mo na sa ako ng akon. Wala ka sa utang na loob? Ha? Labi nagid nga, aba, nag-lipstick ka pa? Ha? Nag-lipstickan mo pagiguyagli, no? Wala ka kabalo nga, hindi ka makatapos sa eskwela kung ditugod sa akon.
0: Ha? Nay, amo na ganit ginahambalan ta kaka. Hindi ko gusto masteres. So, buha mo na nag-lipstick ko. What if magkanto ka na lang sa mall, tagaan ta ka pang shopping, magpa-Watson ka to be or mamakal ka to kung mga lipstick da be or mga ano, makeup mo da. Mag-zumba ka na eh. Pwede mo na ma-divert ang imong bisyo na sa kasino na pala na.
1: Kabalo, kagin ka po lang inikaligawan ko sa nadulang imong amahan. Sino ba nang basulon kay imong amahan? Nantawa, kay ginadala niya ko sa kundindin ng mga tong etch. Tindiin ng mga paikyo.
0: Nagdrama ka naman, Nay. Oh, sige na. Oh, pila.
1: Kakurog naman ang mabago. Okay, kaya lang ko adusmil ah. Okay naman ang adusmil siguro ah.
0: Basta mahamba ko lang sa imo, Nay, ha? Hindi sa tanan nga oras, matagaan ta ka kung mangayo ka, ha? Kagbasi magabot ang time nga wala ako ihatag, kag maglain ang buot mo sa ako, Nay, ha?
1: Tuka mo na to, no? Mga dugaga, nag-intra ikaw sa mga balagkasan? Ha? Kano, tuka poetic sa imo? Ha? Nga doon ka ilinit. Kung malapit ka lang din, doon bumnoton ko ganang yung mga
0: bumbong. Doon ka feel ko lang sa bukay ba ko ganyan si Munay. Hindi ko gusto ma-stress tungod nga minabasa ako dari sa messenger ko. Nga release na daw. Ano ba lang release? Release me.
1: At amo na ganyan, i-release mo muna nga ako ng 2000, no?
0: Oh, sige na. I-send lang sa ako ng yung mga bank account na kay i-send ko doon.
1: Ay, kadami kayo. Okay, amo na ganyan, ikaw yung pinakagwapa kung yung kabata. Bala mo, sa totoo lang, Zia! Ay, ang pera. Ano, diba?
0: Sige na, Nay. Hindi na ko pag-intua. Kaya, kabaluman ko nga gwapa ko. Siyempre, ano ba lang nanay
1: dalok,
0: ko?
1: Hindi ka dalok. Tandaan mo na. Hindi ka dalok. Never tagig ka gitudoan mag dinalok, no? Muna galing nga doon ka. Swerte gina ko kay ka. Aluan siyang ako no bata. Sige na, padala na. Eh, pwede mo na lang nga ma-cash G. Para dere ko siya maload. Kaga maka-swipe.
0: Sige. I-cash G ko na lang.
1: Sige. Salamat.
0: Wash out mo na lang.
1: Salamat, kid. Halong ka ni Rapermi, ha? Magpadamo ikaw siyang kwarta para madamo ka siya ipadala, ha? Bye-bye.
0: Sige na, bye.
1: Kabuot. Alright, madamo kayo salamat, no? Sa katropa tangan si Zaya. You!
0: to?
1: Dasig lang man. Dasig lang. Kahit lubo man ang iyang sulat mo, tinubuan taman ng drama. Pero ang inapun ko din, siyempre, pagpangayo, no? Pagpanuko. Di man siguro sukot, pero doon ang pagat, dugi na pamuka.
0: Yeah, mayara, nakisang nanay, binga mambal nga. Ay, basi kung sukton ta ka sa pagpadako ko sa imo, kung hindi ka makabayad.
1: Tod na. Diba? Kapi lagi ko nakabati sa, nilang mambal. Wala mo ko dahil ng nanay mo. Ay, sorry. Anyways, magkakatuwa lang ako nito. Baga mo na mga topic. Ang kakadamo, wala mo pati. Hindi lang ko magamo. Birthday dahil. Anyways, no, mga katropa, siyempre, madabog yung salamat, no, katropang Zaya. Ma-advise ko lang sa imo, no, tod na, kung malulong ang isa ka pamilya, tano, or member ta sa family sa sugal, kasakit yun sa ulo, no? Though, imagine na lang kung ano ang kwarta nga ginaingkaman mo. Huwag ka magkatulog na pagbugtaw mo, damo ang kwarta mo, ginaobra mo. Tapos iba niya kahapos nang ginagwaslik, no? Dula, dunit. Iban gani, segundo lang. Gin isa lang kataya, pang, kubos. Diba? Okay na pang luog-luog bala ko nag-live. Takpan na ano man yung duharak lang mo sa balaya. Kundi, amo na ka damo, viewer, tanya paray ka na luog. Huwag ang kadlaw si engineer si mo. Kasi krito, tadi nga... Gagawa ang ba? Sikreto? Seryoso, tani?
0: Kaya ang bra ko gagraduate.
1: Seryoso, tani ka-advise imo yung sa party sa sugal. Ikaw man niya, alam ka na yung kasungal. Ay, naano ka man imo yung siksedi man. Anyways, no, balik ta. Hindi ka mo magpatimtar, ha? Hari na. Nadula man ako sa kundi. Ako nung ibasa ko man. O rin na, advice na kita, no? So, habang may time pa, disiplinahon mo ginagin mo nga ginikanan, ha? Kahit kabalok agad nga ang epekto sang sugal. Di may maayo gid ba epekto ang sugal? I think, no. For me, no, there's none. Do bisyo man na sa'yo, no? May manami ang epekto ang bisyo. Do wala agad, do wala agad siya may ginagin. Kumbaga, oo, panandali ang aliyo or kasadya or ano. Pero, at siguro kung damo-damo ka nagkwarta at amo nang balilab lang nga kung i-judge mo ang mga nagasugal, mambal sila sa imo yung hindi mo man ikwarta nga lakadaya ka kuminto, di ba? Babayi kami yan pag gusto lang kami yan kung paano namang gusto sa kwarta, which is okay ginaya kahit ikaw man yan nga budlay da. Pero what I'm emphasizing is, siyempre ang aton blag na tawag nga, kumbaga, ang tao nga ginapangayuan aton. No, kahit wala na nila ginapili, ginapulot ang kwarta, di siyempre kalain man sa paminsaron nga, ato yung bata mo nagapulaw to kay nurse to sagwa. Uold ako ang sweldo pero grabe man tong ilang bakbakan ay ubra, di ba? Kasubo pa sila. So amo na nga ni dapat makabalo kita kun diin lang asta. Putang ta limitasyon ah. Way man talaga ambal nga hindi ka maghampang pero limit lang no. Iban gani ah, balila 100 lang man ni ah. Pang ano sa sadya lang. Pero kung maglapaw na sa amo na nga mga kantidad medyo addicted na gid siya. Nga magsugal. At least siguro kailan tani kung gadaog ka mo perme. Diba? May ara gadaog ha. May kakabatian kung may gakadaog ko no. Pero nagbanggarano. I don't think so. Diba?
0: Ako kagi ko daog. Pero that time pag daog ko, doon muna lang gito yung kwarta namon niya. Kagang akon nga kapital doara sa mga 600. Ang akon nga ginahampang mala nakisa tag 200. Munti last ko na lang itong ano. Kayo naperdin ako 400. Sili ko, hindi na ko alas na lang niya kung maperde pag hindi ti wala ipay munong ta nung paldo ko at sumel.
1: Oh, diba? Kumbaga,
0: after to ya, cash out na yun yung baka ko yun, dayon yung groseria, wala na yun, dayon yun.
1: Abala ka, nga do, may ara man time nga masortihan kagid no. Kung kabalo kagid yung magampang, may ano ka ba'y control.
0: Kumbaga, wala gid yung problema, manahor ka, pero i-ano mo lang, may
1: limitasyon.
0: Kalit-kalit lang.
1: Hindi ka maging addicted.
0: Kung abanse ka na, tama na.
1: Amo na yun ito, wala maging kontento sa daog ta, di ba? Pero kanig iba na kung sumahon, sa kadugay nila gampang, mas nakupang pwede nila sa gindaog. May iban kong kakilala ganin, no? Ng mga hindi lang ako magatag mga tip, no? Mga, no? Nga nagkalabayaan, nagidya ganin isang sugal, no? Di ba ilumo yung sugal sa imo pamilya? Di ba? Sino ang pipiliin mo, scatter o ako? Pero no, parental guidance ha, sa mga ano, please, kung gusto nyo magampang, amo na medyo, ano ka manay sa inyo mga ginikanan ha, pabalo ka mo kay hindi niya para sa mga bata, no? Para ni sa mga adult na nakansindi na sa programa, okay? So once again, Zaya, madamo kayo salamat. Ang last na lang, no? Siguro kung hindi mo magiging siya makontrol, no? Kag, kumbaga, kay tungod, Diyos palangga mo, ginikanan mo, kaya ilang ginagmay, ah. Nga malingaw lang siya, kati, kisa lonely man siya mo. Ito, mga bilubinggo-binggo na lang, guro, po sa mga kumariya to, di ba? O, pa, intra sa Zumba. O, gaya, pwede man, gaya, nubyo, ah. Anyways, no, ang importante, hindi lang bala maabuso ang ano, kagang inambal yung nga daw panumbat sa imo, no? Medyo likawan lang naton. Kasi, again, ako never ko ginsumbat sa kabataan ko yan, no? Because ano ginambal ko sa kabataan ko, hindi nyo kuya obligasyon, pero kamo obligasyon ko. Mabot sa punto nga magtigulang na kamo, magpangabuhi kamo, hindi nyo kuya pagpaminsaron. Kung balikan nyo man ko, suwerte. Pero kung hindi, hindi nyo kayo obligasyon. Kumbaga, ang obligasyon sa ginikanan, padakuon ka mo, gaan sa maayong welfare, nga mag-abot sa time, nga hindi ka mo mabudlayan, kagka muna, okay na kami. At least, happy na kuya nga, makambal nga kaya na nila. Diba? Pero galing yung Filipino kita, dirita kilala sa pagiging close, having a close family ties nga karakter, no? So, kumbaga, mapalanggaon kita sa mga ginikanan ta. Kung balikan ko nila, which is nami, isa magkabatian ng ilibi, ang kabataan ko nga, pa hindi ka lang tanay madula kayo nga, wala po kayo kabawi si mo. Doon ka namin sa feeling. Thank you! No, harap lang pa, before ko yung mga sawa, gusto ko ano ka na yan, kumbaga, nakabawi na ko sa imo, di ba? Kanami sa feeling. So meaning, maayo ka nga ginikanan, pero kung ang imo bata, ang indahom si mga bala ka na. Meaning, kabalo ka na na. May sala ka na. Amo na gani, calling sa mga ginikanan na, kung gusto nyo makabati sa maayo sa inyong kabataan, dapat kamo mismo ginikanan, maayo man ang ginaboy nyo sa inyong kabataan. Amo balambal nila, balang nga, kung nagkaon pamuyayaw ang imo nga bata sa imo, hindi ka mag-expect nga wala kami mabatian nga pamuyayaw man pakadhalin sa iya. Diba? Kaya igabalik lang man na sa ato ng binuhatan. Alright, madaming salamat, katropang Zaya. Kag wala na kita sa oras, 5:32 na sa hapon. Kag mamati kita rin sa malipot nga painumdum kag musika kaysa aton pagbalik. Magabasa man sulat si Sexy D kag mahatag drama and advice sa diri. Diri lang sa extra service ko po rin yung Uncle Bob and
0: Sexy D nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag kasadyang nga hindi nyo gid malipat ha.
1: Diri lang sa 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo.
0: Exciting.
1: We'll be back.

0: Exciting!
1: The Secrets of Health.
2: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
3: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Ang iban sini, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa ka semana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ganyan nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nagastay sa aton sri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-hmm. Or do may nabilin pa. Oh. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
0: Plus gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
3: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
0: Amo na kalaba ha.
3: Amo lang kung paano nila takso na.
1: Sunthon Plus Gold.
3: Ang manami sini sa Sunthon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Sunthon Gold Capsule pinaagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding yasa nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
1: The Secrets of Health.
0: So, if constipated, maginom sa Sunthon Plus Gold, Sunthon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
3: May fiber ka na halin sa Sunthon Gold Capsule.
0: Oo.
3: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang ton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: The Secrets of Health.
4: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Sunthon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
1: The Secrets of Health.
5: Sunthon Gold Coffee Mix.
0: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Sunthon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Sunthon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Sunthon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga detoxify sa
2: sato sa ngalawas. Ang collagen da kong epekto yun sini to maintain sang manami firm na to sini nga skin. At the same time, nagapanami sato sa ngayong mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati, bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sa ngayong brain.
1: The Secret of Health.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay pang akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: XFM 103.9.
11: And we're back! Para naman sa kot-kot naman. Ay naku nga, nagkasuloob ka mo isang halog sa inyo man. Batuna na lang adako. Alas 5.48 oras ng hapon mga katropa. Kagining oras, ginatulong sa inyo. Sang aton nga, paborito nga kape. Walang iba nga aton nga Santon Plus Coffee Mix. Ning Santon Plus Coffee Mix naton mga katropa. Isa ini ka. Coffee nga, non-caffeinated. Amo na nga pwede-pwede gidim nun sa mga high blood doon, no? Hindi ini magpalpitate ang inyo heart kag hindi ka mo magiging acidic. Kay, nagkape ka na, healthy ka pa. May ara inis ang moringa, may ara inis ang mangustin, kag soya powder nga nagapanamit sang sabor sang ini nga klase sang kape, kag nagabulig sa mga kababaihan tanga may hormonal imbalance.
12: Siyempre, dugangan tapagid sa supplement nga para sa aton mga beautiful eyes sa ang Vision X Plus ta mga katropa. Kung may problema ka naman yun sa mata like katarata, glaucoma or pterygium, solusyon ang tayo paagi sa pagtumar or pag-inom sang aton nga Vision X Plus. Kaya ang aton Vision X Plus mga katropa may ara inisang lutein, beta-carotene, kag zeaxanthin or vitamin E nga magaprotekta sa aton nga mga mata, especially sa mga nag-aubra or permeable na nakatutok sa mga gadgets da, like computer, cellphone, kag sa mga lolo, kag lola, tada, no? Nga medyo weak na yan ang mga eyesight. Pwedeng-pwede ka muna yung mag-inom, ah.
11: Correct! Magbakal nyo sa mga butika malapit sa inyo, ma-order sa Shopee kag sa Lazada, at the same time, makatuan nyo aton nga physical Yes to Health Wellness Center. Arina, Magkasugod na kita sang patamyaw sa mga dugang tanga mga katropa diri nga nagatutok sa aton nga official page XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari diri si Don Don Dadap. No, good afternoon mga katropa. Ari man diri si Melvin, katropang Melvin Abdo, hambal na nay diretso ano pangayoon mo nay. Ari man diri no, hambal niya mayong hapon. Sinoro Green Farm. Oh, shout out sa mga taran nga nagapamati diri sa Sinoro Green Farm. Ari man hambal ni Jonella. Ang bato ni Darna, maayong hapon daw, seryoso ni Hao. Bal niya, sexy di kitaon ang hiwa mo. Kabalo kami. Obvious gid, oh, kitaon ang hiwa niya. Kag bal niya, sexy di sang una, may ari lang ko di kung gusto niya asawa. O, oh, diba? Gusto niya asawa, ralanda sa kuno. Hambal niya, sexy ang sa una, may hiwa man ko pero subong na flat na kay wala na may gapalangga. Hambal niya pagid. Ang kulbaba si may forever da, ari lang ko ha, PM is the key. Hambal niya pagid. Dear sexy D, kag ang kulbab, ako si Darna, 35...
12: Ha? Musiki, kaya wala na ito. Oras timing, iyan na lang istorya.
11: Ah, sige, sige, kwanan, sige, no? Sige. Musika, antas ha.
12: Kung mabasa? Oh, sige. Mayari naman kita subong sulat nga pagabasahon nga. LGBTQ daw siya. Dear Sexedia, kag Uncle Bob. Ako si Darna, 35 anyos, isa ka caregiver diri sa Bacolod City. Sexedi, isa ako ka miyembro sang LGBTQ. Daw babahi lang ko lang tawon, pero may ikog pa ako. Sexedi, gusto ko tani nga may mautod sang ikog ko. Kay 1 year na nga wala gid na toki ang ikog ko. Tani, sexy di may madumog na sa akon bag-o matapos ini nga tuig. Amo lang ni anay kay basi may dason pa ni. Kumplituhon ko lang sulat ko kung may ara na magpalangga sa akon. Sang seryoso and I thank you Lord. Kagini among iya nga istorya.
11: Beshi?
12: Ay, yes, Beshi. Hindi may problema ka na naman sa inyo.
11: Kaya lang ganit sa ako ng bato, dali. Ang bato siya.
12: Here!
11: Darno! Isa na bala ka tuig, bala. Wala lagi bala Japon, otod ang ako ng ikog. Gusto ko man tani makatilaw, bala. Kaya daw nang kalawaan na ginatuktukan na.
12: Beshi, ano kinaiya kay tiya subong nag-focus ka pa sa work mo as a caregiver? Beshi, maabot ka na ang time. Relax! Oh my God!
11: Amo rin kinimbudlay ka rin. Kaya kabalo ka, Beshi. Kabudlay ba na nga naghahatag ka sa care? Caregiver ikaw, pero wala sang may kapaton. Gusto ko man nga i-care man ako nila. Asta, mintras tanto na lang ako na lang maghahatag care. Ano ako, Care Bear?
12: Beshi, hindi man ikaw tender care.
11: Ka-carefree sa ako.
12: Careless whisper?
11: Ang managaling nga carry ko, Japon. Bato, be?
12: Yahoo!
11: Ako po dahil nga paborito ang pagkaon. Carry, carry!
12: Ano mo na gano'y, Beshi? Para makakita ka sa nga mapalangga sa imo, hindi ka lang yan siling yung mag-care lang yan sa imo, di yung mga client. I-try mo man nga magwagwa ka man da, o mag-day off ka, lagaw-lagaw ka man da.
11: Para... Amo na gano'y nga, tsakto man imo nga pamorma. Ready na niya pang lakwat siya. Pagkailis bala ako kag malagaw kita. Machugchugan kita kay para malingaw man ako. Kanugod sa kwarta ang gining income ko. Wala malang ni magasusan. Igastos ko na lang ni sa aton.
12: Manage out na lang ta, Beshi. Masipa man lang dito ka makakita. Sang me.
11: Correct. Kagambala. Sa sunod na lang ang sugpon. Kumplituhon.
12: Oo. Sige.
11: Sabang masyugsugan kita, anay.
12: Oo.
11: Anay lang kaya dong. Advice na.
12: Thank you so much, katropang Janela, ang bato ni Darna sa pag-commenter kaga pag-share man sa imo nga istorya, no? Pero ahay, hindi ka madulaan sa nga paglaom, ah. Kaya, hindi iambot silingon nga kung isa ka na yakatuig nga wala love life, hindi iambot silingon nga forever na naiya nga mga hindi ka na yakakita. Ang iban nga ni nga ara na yan, song for the aged ga, in love pa.
11: Correct, correct.
12: Ikaw pa nga ari diya sa guwa, iya.
11: Correct, gina.
12: Ang pagpalangga, ginahulat na iya, wala na iya siling ginapangita. Mayara gina iya right person nga dugay-dugay nga willing nga batunon ka nga as a LGBTQ. Syempre aware naman ka na iya nga wala iya sang may nagadugay gidya nga relasyon. So for now, i-enjoy mo na lang gidya ana iya ang nagakatabo iya sa imo, ah.
11: Kag hindi mo papakanubo ang imong kaugalingon na tungod kay member ka sang LGBTQ.
12: Yes.
11: Mayara gani nga hindi sila member pero bulagay pa. Mayara gani iya nga very straight sila as a man and straight a woman, pero ti hindi straight ang ila relasyon, tiko. Diba? Muna gani nga it's not what we call the a reason para hindi ka makakita sa pagigugma nga maayo, no? As long as you pray to the Lord our God, no? Kagisa pa, you should be proud of yourself because may ubra ka. Ibang gani nga tadlong na sila pero tamaran pa. Diba? May ara nga hindi ka man member sa LGBTQ. Bato-bato sa langit ang tamaan mo magalit, pero inutil ka. Pasagod ka. Problema ka.
12: Correct.
11: Sa pamilya. Amo na nga you should be proud. Kay biskan amo ka lang na nga mambal mo nga member ka sa amo na, pero hindi. You are a big person by heart, by wisdom, and by all means, no? You are a human being. You don't have a label in this world.
12: Yes.
11: Every person exists in this world is important. As to, labi na gid kong gahatag ka importansya sa kuglingon mo nga muna nga nag-work ka, you are a member of a working group and you should be proud.
12: Yes. Kag syempre, magpili ka man sa mga friends mo or circle of friends nga makamotivate sa imo, hindi makapanaugi. Syempre, harap lang i-motivate ka nga, hindi kay kwartahan ka lang.
11: Nga, hindi kaya pagtuduan sa bisyo, kag kung nga paano ubuso ng kwarta mo, di ba? Everything here, tandaan nyo guys, everything in this world is a choice. If you want to be someone, then it's a choice.
12: Kag everything in this world is temporary, ha?
11: Exactly.
12: Hindi permanent.
11: So, as I mentioned, ang kabuhita sa kalibutan, temporary, as Sexy D mentioned, so dapat live life to the
12: yes.
11: fullest with responsible nga life balaw. Hindi ya kay mag-live life to, ay ma-party lang ko yan, bali ang kulbab, live life to the fullest. No. You should be responsible of your action.
12: Amo na gani, life is too short. Amo na nga mag-enjoy na lang gid-gid.
11: Kung sa kanta pa nga, if life is too short, I want you let me. Sala. Alright, madamang kayo salamat sa talagang mga katropa.
12: Ano na comment sa ako? Sige nga, thank you and I love you so. I love you sa inyo, Sexy D and Uncle.
11: Ah, diba? Isa na naman ka, mga katropa tanga na
12: bilin. I love you too.
11: Thank you sa talaga mga katropa tanga nagapati sa ato nga programa, no? Kag nagatutok dire, no? As always, sa suportahan ta, hindi lang ang extra service, kundi ang tanan nga programa sa XFM kay para ni sa inyo tanan, mga katropa. And we love you all as well. So, madamang yung salamat. Tutok naman kita buwas, no? Same time, same person, no? Sa extra service, kao po rin yung Uncle Bob, ang pinakagwapo. Ako na lang mambal, no? Uluway, gini ka dayaw. Ang pinakagwapo nyo. Hindi ka dyan kaya. Ang kulbab na lang, a.k.a. Boiter Boy, a.k.a. Kabukal, with...
12: Sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Tagmaha, tagkasadya nga, hindi nyo gid malipat.
11: Siyempre, dali lang sa 103.9 XFM. Bakulad ka, tropa nyo.
12: Exciting.
11: God bless. Bye-bye.
13: XFM. FM.
14: Exciting!
15: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
5: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon, isaga pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
8: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan
10: at masakit sa pakiramdam?
9: Kabagyan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
11: Mas gari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa niya. Matyag ko dahil wala nagsakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
1: Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: XFM News. XFM time, alas 12 ng gabi mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagpangunang balita. Kinkompirmar sa Islamic Revolutionary Guard Corps ukod IRGC sa Iran sa Miyerkules na ginapunterya sini ang US 5th Fleet sa Bahrain bilang balos sa pag-atake sa US batok sa Iran. Sunod sa report, naglunsar sa drone attack ang pwersa sa IRGC Navy Huwebes ang kagahon batok sa US 5th Fleet sa Bahrain. Iniyang sabat sa IRGC sa ginlunsar ng strike sa US sa ilang teritoryo sa JASC. Sirik Kagkeshem, kinpayagman sa grupo nga agbang US strikes ang nagalit sa isa ka communication tower sa Sirik, subungman sa duwa ka reservoir sa tubig sa distrito sa Bomani. Sa subong, wala pa sa may ginpagwa nga komento ang US Central Command angot sa nasambit nga pag-atake. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan na malabong ang mata mag Vision X Plus para sa negosyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: heading home na? But steady lang ang sound trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Kag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kag-iban pa ka mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. On XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: Mayong gabi, Metro Bacolod and the rest of the Negros Island region. And welcome na sa inyo programa ang
2: Extra Drive!
3: Kapati ka pala kay Lolo, kung kay Lola, luyag mo bala mapamatian ko anong trending, anong viral sa social media. Hapos nga pamagi, Carrie!
1: That's right, kay man kaupon, gid ninyo, yeah. Ang mga viral nga wakalan!
3: Ako, si katropang James King.
1: Teka ko naman si katropang Mommy G. Kamuha nakatutok sa karoon sa
3: 103.9 XFM Bacolod. Alas 6:23 na sa gabi, mga katropa. Good evening. Good evening. Kumusta ang inyong biyahe papuli? Kumusta ang inyong preparasyon? May preparasyon ka mo para buwas?
1: Yes. Anong ano, buwas?
3: Mobra ka mo kung wala.
1: Congratulations sa may mga ubra. You have 200%
3: ay, wow.
1: Additional.
3: Sana all.
1: Oh, sa mga ano naman niya, sa mga wala ubra, enjoy! No, ang inyo yung pag-updanay dira sa inyo ka panimalay.
3: Tama, mga katropa. Mantusawa na naman sa mga series, ng mga dramas.
1: Pero take note, basta kompleto sa panimalay, tamaan ka taas ang gasto.
3: Oh, good luck sa mga nanay kagtatay.
1: Correct. Sige lang, ang importante, yeah, you have another day,
3: yes.
1: No? Na makaisurihan ay update-update sa inyong mga kapuli.
3: Amo nang nami, amo nang tsakto, Mami G. Update-update ang bilog ng pamilya. Hindi update-update sa imong nga social media.
1: Oo. You know what? Mas nami gali, no? Kung makahayatus ka sa ano. Mm-hmm. Is that correct? That's the how you pronounce it.
3: Hayatus?
1: Oo. Nga makaamo ka na bala sa social media. Gali, no? Ang kabuhi mo mo.
3: Correct. Galing to, gali, kinapangita mo.
1: Wala. Siyang ano, hindi mo naman siya pagpangitaon.
3: Oh, Mami G, according to study, kung within 21 days inahimuon mo siya nga daw routine mo, makaya mo siya. Dugay-dugay, no? Pangitaon mo na, himuon mo na siya. Pero hapos siya i-break. Once ma-break mo siya, pwede what? Mabalik ka sa old habit mo.
1: Ako, yeah. Once in a while, okay lang. Kung ma-break mo siya, and then you stop again, no? At least, siyempre, kalain mo na guro kung hindi ka updated.
3: Yes,
1: diba?
3: Naman.
1: So once in a while, hindi updated. Oo. Ay, kaya hindi ba lang niya chismis ang panimalay niyo lang imo, ginabatayan mo kung di anong nagakalata mo.
3: Uy, ang isang dapat mo i-break. I-try mo i-break sa sunod sang 21 days. Ang tong nagkanto ka sa inyo, tupad balay, kung na, sa bangga, sa bagga pamati sa chika. Try mo na, kaya mga ma-break mo ginang habit ngayon.
1: Ano? Take note, mas sa una, mas nami kay nga aga face-to-face ang pag-isuryahan.
3: May interaction. Makita mo mga facial reaction.
1: Yes! At least, mapamatunan mo gadya nga, real ang face sa chika because you will see the reaction sa face.
3: Oh, may emotion.
1: Unlike yung kagabasa ka lang niya sa iya, there are so many speculations.
3: Yes.
1: Ano niya siya, akik ni siya?
3: Yes.
1: Nagamba lang siya?
3: Possibly misinterpreted,
1: is this
3: understood?
1: Real? Pahali ni sa iya? Or gin-share-share niya lang?
3: Bisan ang may mga times nga mga message nga masalan mga message lang siya simple nga message may tendency nga ano niga pamangkot ni ano niga gina
1: ano ni siya ga waldate.
3: Yes. Tama ka da Mami G,
1: no? So sometimes no nami man nga face to face ka mo yung nag-iisuryahan kay feeling ko kada subong do wala na bala ano na bala maski gani partner mo susunod sa panimalay you don't talk anymore.
3: We don't talk anymore.
1: Ano ba? Social media na lang ma-update. Maski gani ang balita sa imo ay ang asawa or bana dira iya sa social media mo kayo mapalaan mo? Wala?
3: Ano na yung ningin post eh? Nagano ka to?
1: Oo. Ay, ala, una pa yung tanan ka balo sa tisakon.
3: Tapos sabi doon ka, wala ka galantaw mo. Wala ka gachet sa iyo Facebook mo.
1: Okay na, inagin ang heart-heart mo na.
3: Wala ka galantaw sa messenger mo. Kagina pa ko ga-message sa imo.
1: wala mo sa pagsapan.
3: Ako ya honesty mo na siya. No, messenger ako. Ang text message, Mami G, hindi ko na masapakan.
1: Ay, that's how busy you are.
3: Na, actually, mostly sa messenger, Mami G.
1: Hindi mo na masapakan sa messenger.
3: Akay wala ko, Bio. No?
1: Wala, lugay ka wala sa text message. Wala sa text message. Message
3: tone, wala message tone.
1: Wala ka lang git load.
3: Actually, wala akong git. Why ko ba pa load? Nag-rely lang ko sa data o wifi.
1: No, diba? Oh. Igo, kaka-reply, pakabot mo na din yan sa
3: hindi, hindi. Pero honest mo na, hindi ko nang sumasapakan ng message. Kaya wala ko message tone. Wala ako gabay.
1: Kumaan, silent mode niya. Wala ko gamay grade. Ha? Silent mode. Silent gijaya, wala vibration or anything. Silent. Oo, kagano ko na lang makitaan kung naka-open na gidyan data.
3: Oo.
1: Oh, so, pasensya na ha sa mga kilala ko na lang hindi ako ka-reply na yun. Matapunan na inyo ang mga messages. Hindi ko mag-yapon mabasa.
3: Pero to the Mami G, kung actually, nakatipid man tamo kung may wifi sa pisina, wifi sa balay. Kung nga ka na sa guwa, nagabiyahe, hindi ka na masya. Hindi, may kabatong gyapon.
1: Yes. Kung gyapon. Text lang, oo. Mm. Pero kung data-data, pwede mag-yapon sa messenger kahit yung mga free naman subong diba? Free data, but you can open the picture.
3: Yeah,
1: so,
3: ang
1: reply
3: picture.
1: Mo lang is, sorry, hindi ko ka-open kaya wala akong data.
3: Or yung iba naman, naanad nga daw, hindi sana mag-reply, hulato niya na yung magka-data siya or ma-open niya antes sa mag-reply.
1: Correct. may ara man yung iba niya nga basta nakalabot sa balay they won't open their gadgets or ano kahit syempre pinakaka-ar sa umbrahan tapos pag abot mo sa balay kwaon pag eh ang
3: may
1: oras
3: time
1: mo
3: na ako Mami G picture nagsend hindi ko ma-open no? May time nga sabi ko later lang kay hindi ko ma-open may time naman ginapabayan ko lang would like ka man mag-react mga emojis kasi balay hindi amo tapos
1: correct kami gina ano ni ginsend ko nag-react kayo sa happy?
3: Oo.
1: Ang budlay,
3: ang isa pa kabudlay, Mami Gino, sa mga messenger, kung wala ka ka-reply, pwede nga isa, wala ko, nga ginsend lang ko.
1: Oo. Intriga tayo. Correct. Oh my goodness. Wala ko
3: ginsend
1: lang mo. Uy, wala ka siya ka-reply-reply.
3: May mga tao mo na, wala mo nag-react.
1: Sensitive.
3: Sensitive, Mami G.
1: Ay, nako naman.
3: Ako may pagkaganyan ko, inaamin ko yan. Mag-send ko bisang ano, wala mo lang. Alam mo lang reaction.
1: Ah, pwede mo lang na dayon ang replyan mo na lang kung makaabot ka na or open ang data mo nga. Ay, assuming. Pero may nakaabay na yun.
3: May mga tao nga anad ka na, maanad ka na sa ilang daw. Kung permi na lang naanad ka na lang. Okay, wala ni mag-reply. Hindi ni mag-see.
1: Kaya na, nagsindihan nyo man. Kahit yung makita na yung mga kamugyapon. Diba? So, amo na kabudlay yung social media.
3: Correct.
1: So, kabay pa tayo, mabalik lang no. Ang shampoo nga, ina ba lang magkita na, higit ka mo yabalaya hao, chika-chika to the max. Oh,
3: kumusta ka na?
1: Kapila na kami, lungi mo ba? Wala, nakapapa, nakagin ba?
3: Niwang ka ba lang?
1: Ano, abitin mo eh, nakukaong-kaong bantay ko na lang sa kapalpalay.
3: Sa messenger nga daan, may mga app nga pwede mapatambok ka, pwede mapaniwang ka, may filter.
1: Oo, mga puto. Ay, alam, wala, eh, matuyang yung mga picture.
3: Pag-gitay niyo.
1: Uli naglainay, pakabubuot na doon.
3: Pag-gitay, naku, dalong matamuhaw.
1: Mo na lang naman akong mas dami na yung subong yan, no? Nga, di, kung may time na magkita ay mas dami nga dito ka mag-chika-chika. Or sometimes, sometimes din ba natin mag-update, no? Sa mga messenger, okay lang na, once, no? Or sometimes, no? Himuon natin yun na. Pero not all the time, malay yung adu-adlaw, yaya, ano ka, yung partner ko kanin, hindi ganun mag-text sa akin, kita pa luwa, ano ba
3: ka diba may time sa Mami D nga, kung hindi ka mo kung nagkakita ikaw mo perme, hindi mo masyado manotice na yon kung nagamay siya, kung nagtambok siya.
1: Yes.
3: It takes time. Pero kung wala ka magkakita, magkakita ikaw mo, alam doon, nagdaku ka. Oh, nagdaku pa rin, naggamay na ko gani.
1: Diba? Usually, mo na perme ako sa bato. Naggamay na ko gani.
3: Actually, naggamay na ko niyo.
1: Naggamay na ko.
3: Naggamay ka ha? Naggamay ka, nagligad, gamay ko, pero subukin nagkauno doon ang dako.
1: Daw ka namin lang. Pero once ganyan magkita na, ariya, etiquette lang. No? Once magkita na ka mo, never ever mention about that. Because it's, kinakonsider mo na nila kung kisa ba lang body shaming.
3: Offensive kung kisa.
1: So, pag etiquette lang, pero kung daw ka close, super close, naging ka mo yan and everything, okay lang na. Walang na sa problema. Pero once ka mo nagkita na, no mention about that one. Mention na lang, good.
3: We don't know pa ba, on ka na sa kusina.
1: Good, di ba? Sa high school, tamo niya muna. It's okay.
3: Oh, iba ka subo nga. Parang
1: asenso.
3: Asenso. Pagamal mo asenso, you know it, what it means. Asenso ka, ha?
1: Anyway po, kadamugit sa aton, subong niya yung ginaistoryahan. So, nagsugod kita, no? Sa ginatawagay yung social media. Kahit sa po, subong, aminin natin, sa social media, damo na sa mga kaaway.
3: Oh.
1: Diba? Anything na ginabuyan mo dera, no? Even without using your mouth, no? Just this letters, words, and sentences, nakaano gijay yan, nakakreate gijay sa chaos.
3: Oo, pwede yung pangguba, panggamo, katropa.
1: Correct, no? So, mayara kita dera nga i-share man sa inyo. Ano gusto mo? Balikanta lang? Chika-chika lang man niya.
3: Oo, balikanta. Balikanta
1: lang. Chika. Wala na tang update sa weather, tagani. Pero anyway, nakaulan niya. I like it. Nakaulan-ulan na. Nga pa niya nga weather sa karon. So, let us check ano ang update sa pag-asa. Kung bala, ano ang atan nga weather forecast, no? Kay tungod nga, mumanggiapon ah. No, ang habagat ang nag-apekto sa western section. But dito yaya sa northern Luzon. Dari naman sa aton, still the same. Nakita nyo naman, no, na-experiensyahan nyo naman na may arasang pulupanganon, magulugalom, kag may arasang isolated rain showers. Kung nagligat sa inyong lugar, nag-ulan, supong dari naman sa amo, no? Papatas-patas lang balahaw, ano? Kag may araman sa thunderstorm. So, tuga naman din yaya sa localized thunderstorms.
3: Yes, okay mga katropa. Well, hope na nakikita ang ining programa ginadulong sa inyo sa aton nga mga kape, no? Sustansya kag healthy nga mga kape. Ang aton nga Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix, kag ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Inatananan sa rang mabakal sa mga butika because nationwide available na sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP, The Generica, kag syempre, diri mas sa aton sa mga leading drugstores, diri sa aton like Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Rose Pharmacy,

0: Exciting, bro!
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo.

0: Coil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisigla ang pakiramdam. Senthon Plus Herbal Oil, ang pamahit na all-in-one sa presyong magkaan. Senthon Plus Herbal Oil, assist the pain.
1: Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na mapagbiyahe ang assist the pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang assist the pain.
0: Assist the pain, tanggal ang pain. Fast and safe, assist the pain. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthon Gold Coffee Mix.
3: Ang bagong Xanthon Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwapa pa, ay may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas malami.
2: Xanthon Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drugstores na lapit sa inyong mga lugar.
4: Mga katupa,

0: Exciting, bro!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagano naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat ng training, hindi ka maligawan kung sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating ng kumulaan sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist,
6: consult your doctor.
8: Bili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
6: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Mga katrupa, exciting!
1: X FM 103.9
2: News. Kiken Sunu Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapangunang nga balita. Gin report sa Bureau of Fire Protection nga nakarecover sila sa 53 ka mga bangkay sa ika-apat nga adlaw sa padayon nga response and retrieval operation sa bungo Huwebes o New 11 kasunod sa magnitude 7.8 nga linog nga nag-igo sa Mindanao. Sunod kay BFP spokesperson Superintendent Anthony Arroyo, padayon pa nga ginapaidanom sa validation ang pila sa mga narecover nga bangkay samtang padayon nga ginatumod sa mga otoridad ang ila identity. Mas mataas ang numero sa mga bangkay nga kuha sa mga biktima sa linog kuni paanggin sa opisyal nga datos ang 45 ka fatalities sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga ginpagwasay ni nga hapon or kahapon Miyerkules. Susubong padayon ang papangita kag pag-retrieve sa mga BFA or BFP personnel sa rehiyon 12 kun sa diin ginpadalaman ang ilang mga unit gikan sa ibang rehiyon agud mag-augment sa mga local responders. Kaginang balita sa 103.9 XFM Bacolod, palanakit sa kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9.
3: Nga, XFM, kid how?
4: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, nami ang music, ah.
3: XFM kid.
5: Ay, wala ka lang music magkatapos magtaw ka blabay harap kayo sa mga balita blabay sa mga abibigay sa mga DJs na lakad.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X
6: ka-X ka-X. Simply
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang
3: nga ang XFM kid how.
8: Timo
1: XFM 103.9
9: Extra Drive.

0: gabi mga katropa. Kumusta ka mo? Nanyapo na ka mo? Wala pa? Or diet ka mo? Buwas na lang makaon.
1: Wow, kumaka-diet ka. Hindi Mami pwede G, inang. Diet.
0: May mga ano bala, may mga pamilya ka na anad nga daw. Mag-anang gamay lang gidya ka ta magkaon.
1: Oh, no, may ara gidya. May ara gidya. No, so well, mas dami ka kung gabi, jutay na lang gitman ang kaon noon, no? And then breakfast, pwede kita kapadamo-damo as long as it's a balanced meal.
0: Correct.
1: And syempre, no, kung mga amunigani iya nga may mga binge eating nga ginatawag. Mas dami nga maparisa naton ina sa aton niya nga Santon Gold Herbal Tea.
0: Yun.
1: Now, kung gusto mo naman niya, no, nga relax ka na, no? Pero may mga intriga ka nga nabasahan. Baka na, may kita yung pagpangapingapi mo. Depende na lang yan sa taste mo, no? So, ang ato niya nga Yester Health Incorporated ang naghihimugit sa tatlo ka klase sa kape at your risk.
0: At your convenience.
1: Yes, at your convenience.
0: For your health benefits.
1: But silingon, the coffee that's fit for you, amo niya ang ginapaminsar git sa Yes to Health Incorporated. That's why we have our Santon Plus Coffee Mix, our premium D3 coffee mix, kag ang Santon Gold Coffee Mix.
0: Gold.
1: Yes. So any, no, nga kape, saranggid, makapanami, pagibasa sa chismis. Bao, social media pa naman na ginahambalan naton. Kay man, nagpagwagi ka mo sa statement sa social media, like, kung di ka damo, ginsan na batunan ninyo, no? Nga mga backlash yung ginatawag.
0: Labi na gid kung wala ka muna ka, how long?
1: Yes, no?
0: Oh, especially kung may kontra ka.
1: Kaga, hindi lamang ina, kung may titulo ka.
0: Mm-hmm.
1: O, diba? So, parehas na lamang, hindi tabalikawan, ganyan sa Senado, umumana, no? So, this time naman niya, in the world of pageantry, pero sa mga kalalakinan. May duhagit abi, no, ka mga title holders ang nakabaton sa backlash pagkatapos nga ini sila ang naghimo sa mga remarks ang tumod pa diri half fees. Half fees bilang 50-50 tunga-tunga, no? No. So ining si Brandon kay si Jether, no? I'm talking about the Filipino-American pageant winner kay si Brandon Espiritu kay si Jether Palomo, no? Batikos gidyaya, no? Ang nakuha nila. Yes. Sa duha sini si Brandon amo ini ang Mr. Supranational 2024 second runner up, no? Kag Mr. Pilipinas Global naman 2025 ini si Jether Palomo. Mayara abi, no, sang natulupang da ng mga netizens sa ilayaya nga ang una-una git, no, ang wala pagkanta sa ginatawag kaya nga Philippine National Anthem in Tagalog. Tikay tungod sina nagpost si Jether. Sunod sa iya nga post, I pledge allegiance to the flag, which is the US flag, no, sa iyang IG story sang Miyerkules. Tinagkomento man diri si Brandon. Siling niya, raise that flag, brother. No. Pareho abi sila ng Filipino-American sa iniya nga mga models and male pageant winners, no? But then, because of that, dito na nagsugod ng mga netizens ang nagkomento. And may isa na rin, no, nga nag-question or naghatag sa mensahe sa duwa. So, sa netizen, the question is, at least one of you represented the Philippines but no one sang in Tagalog. Nagsabat man si Brandon, siling niya, because we aren't from the Philippines, why would we lie?
0: Abang, nag-represent mo pa, mukha na mag-isabat.
1: Namugin na ang isa mga kakomento sa netizen. Sunod sa netizen, then you should have represented your country.
0: Correct.
1: Yes.
0: Apaw galing. Ano na, napilitan ka lang.
1: Nagkwenta pa isa ka netizen, ha? Siling niya, tell that to all the front runners for the Philippines. This country wouldn't have a chance sa national stage without us huffies. Amo na iya ang comment, no? I think si Espiritu Brandon, no, ang nag-comment sina. So dito na nga doon mo ito balang ginsindihan ged nga may ara iyasang cancellation sa duha. In fact, ang ila subungya nga mga followers, no, ang nagnubo, no, si Brandon from 213,000 nagdubo sa 207,000 sa Instagram. While ining si Jether naman nabuinan sa 2,000 kamang followers sa Instagram.
0: Tema kun mo na ginrepresent mo, no, respective ang mga respective competitions sa Pilipinas.
1: Yes.
0: Tapos may amuna kan mga
1: comments.
0: Ano, mga comment.
1: Diba? So ang ano dira is nga agin tawag nga hafis. Tag hindi or wala sa tsansa ang mga Pilipino gijay ang pure, no, ang makadaog
0: din ka dihalin niya o din kahalin. Ano nga ini si Brandon to Guam born, no?
1: Oh, si
0: Brandon Espiritu.
1: Si Brandon, actually si Brandon, ano, ang duwagi din sila, no? Kundi may gina-endorse ini sila, no? Pero gin ano na sila, kumbaga nag-back out na ang mga tawag nila din mga sponsors, kumbaga, no? Ang isa yaya si Jether, I guess ang iya yung nga sponsor, ang isa kasikat nga tuna. No, ang isa naman niya daw isa ka brand, no? Clothing siguro sini nga nag-express man na he is not si Brandon, no? He is not connected na or engaged.
0: Kailan lang niya magambal nga nag-pledge sa allegiance sa American flag?
1: Nag-ano sila? Oh. Nagpangayo na ni isang public apology.
0: Ah,
1: ay nagpangayo, nag-issue na isang public apology.
0: Pero
1: no?
0: Damage has been done.
1: Yes, amo na ang ano, damage has been done already. So gahambal man sila nga ti inang nadalalan sila kuno, no, sa ilang mga comments si ginapaminsay nila yaya nga they're just talking to each other when in fact everybody in the world can read sa ila yaya nga mga post. So dito sila nagsala. Diba?
0: Abi nila sila lang ang duwag istoryana.
1: So, te, amo na ang natabo. So, ang iba niya mga netizens, no, ginatawag sila nga oportunista. And in fact, isa kasi Katya nga designer based in Dubai, I guess, no, ang nag-comment man. Medyo masakit-sakit ang mga tinaga nga ginbuyan niya, no. Ginhambal niya pa gani, no, nga hindi ba na to sila well-known sa ilang lugar. Nagkantuman na di sila kay para gani nga amo na. No, makilalaan sila. So, dapat nagrespeto man sila maski pa paano. Kag in fact,
0: nabasa ko mami Gidrio, nabasa ko ang gano'n, kay Spirito, Brandon Spirito, no? Kung sa dinambal niya nga, I want to address a comment I made earlier. I responded impulsively and made the remark that came across as disrespectful to many Filipinos.
1: Nauli. Again.
0: Nasa huli ang pagsisis. Nasa huli ang pagsisis.
1: Amo na gani sa link ko, no?
0: Pero sa gamay ko, Mami G, tis, bisan pa sese, pinido ko, no? Ara ko sa tubang kayo ko pinakagamay. Wala ako sa huli. Wala. Pero kung yung alphabetical order, nasa huli. Sese mo.
1: Wala kang pinagsisayan. Pero amo ni, no, going back to Jether and Brandon, no? Maski ano pa nga public apology, hindi mo nila, but nabuyan na nila.
0: Nabuyan na nila.
1: And it's not just one, but it's the whole of the Philippines git, no? Ang na-disrespect nila. Because we're talking of representing the country mismo, eh. And it's their choice man, di ba? Nga gin-represent nila ina. But one way or another, ang ilang mga parents, no? Filipinos man, ano?
0: Bisan sila makaano man mga ginambal mo na.
1: Gani man.
0: Yung kay ining si Jether, Mami G, na nakambal man siya. To everyone I hurt, offended, or disappointed, I am sincerely sorry. I will carry these lessons with me and continue to strive to be better.
1: Yes, and there's si Brandon, nagambal man siya niya, fully Filipino siya and a dual citizen because both of his parents, kuno, are Filipino, but he was born in the United States.
0: Okay, well, naintindihan nato na adapt mo ng kultura, dira ka nagdako. Pero kung ang parents mo actually nakabatigit sila sa pera, mga bala, tani, naghalong ka, unang nambal mo man.
1: Hindi rin na nato makitaan. No, I mean, di rin na natin mapamatud-an, natuod ang hambal ni Rizal, no? Nga kung hindi ka marunong maglingon, no? Sa iyong pinanggalingan, hindi ka makararating sa iyong paroroonan. Mm-hmm. So, ayun na, no? You came from Filipino
0: nagdako sila parents. Dito naging sila natawo.
1: Dito sila natawo. But still, no? Honor the tawag sina?
0: Well, ina, Mami Gia, may pagka, whether you like it or not, may pagka-racial ang gwa sina. Racial ba na yung nasa sina? Proud sila nga American.
1: Amo ni sila gani, naging batikos sila. No? They're proud, but then they represented the country. And ang lain pa, kay ang humble diri, ano? Ang humble ni Brandon, no? Because kahit hindi sila kabalo magkakanta sa Tagalog because we aren't from the Philippines.
0: Hindi sila
1: sakto man siya, no? May point siya na why would we die?
0: Nag-lip sync na lang siya.
1: Pero
0: dugang siya.
1: Pero may dugang siya sa statement niya na, no? Why would we lie? Yes, you told us the truth nga you were born in the US but never to forget that your parents were Filipinos. Or are still Filipinos kahit dual citizen.
0: Citizen, no. Okay, so that's actually yung bal niya. It's a lesson para sa iya nga, na i-carry niya. Pero i-try niya ka nung mag-strive. Okay, sige ya, pero syempre, kabalo ka naman, social media.
1: Yes.
0: Mga opinion sa mga tao. It can hurt you. They can forgive you. Ang iba niya, pwede ka nila nga daw, makambal sa kung ano-ano sa imo.
1: With this, it can teach you a lesson.
0: Yes.
1: Diba? No educational, educational, educational rights protection.
0: ERB! Ano ito yun? Alas 7.22 na sa gabi, mga katropa. Well, salamat sa mga nakatutok kag nagamamadi. Ang iningabayan sa aton programa, ang ginadulong sa inyo mad, katropa sa ang Santon Plus Herbal Oil. Para madula ang mga
1: sakit sa ulo mo because of these comments.
0: Mga stress ng mga muscles, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Yes, ang ato niya nga Santon Plus Herbal Oil, himo sa Yeso Health Incorporated. And for those nga dogo-worry na, no? Kahit taga-ulan-ulan, lamok na naman, as in, kapag agat-agat na, pwede nyo ganyang mapanyusan ang inyong nga mga kabataan or impact. Kitatanan sa pamilya naton. Sa atan nga Santo Plus Herbal Oil, kay man makaparepel ini sa mga mosquitoes.
0: Ini ang extra drive ko po si katropang James King.
1: At katropang Mommy G. Tutok lang sa Gyapon. Dari sa
0: 103.9 XFM Bacolod. Extra

0: mga katrupa. Exciting!
1: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
2: Islamista po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at sa babayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may mga karamdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
1: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santo Plus Gold. Santo Plus.

0: Pina, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako ka Lisilis and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Isa naman kaabyan ang nagpamatud sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
11: Ako si Catherine, isa ka sales lady sa bulig sang Xanthan Gold Coffee Mix. Daw no need sang makeup, nag-clear ako ng skin tungod sa ingredients nga gluta kag collagen sa Xanthan Gold Coffee Mix. Pag-on na ang lawas ko sa bilog na adlaw nga obra hanay, nag-glow pa skin ko. Ikaw man mag Xanthan Gold Coffee Mix ka na. Healthy ka na, nagwapa ka pa.
10: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
12: Exciting, bro!

0: Alas 7:34 na sang gabi mga katropa. Salamat gid nga madamo sa inyo pagtutok, pagpamating sa aton programa. Kini ang extra drive. Kiay-kiay lang dagamaya kag magtutok kag pagpamati. Sa mga katropa naton sa XFM Sagay, XFM Caban Calan. Thank you.
1: Yes, kagidigin magkalipat ha, always maging ka-partner. Pagbangon pa lang sa aga, no, ang aton niya nga mga Santon products. From the coffees to the food supplements,

0: Exciting!
1: Proteksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide!
2: Santon Plus Gold!

0: pena, gamot pa, mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
2: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo.

0: tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Turbo!
2: Pakusog!
1: Turbo!
2: Pagdugay sa away!
1: Turbo!
2: Doble ang kalipay!
3: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad? Bagura, murag exciting ng turbo ah!
4: Oh, pre no? Asa man nato ni mapalit ng turbo?
3: Oh, sakto pre oh! Naiduol na butika diri sa tuang barangay!
4: Sige pre, dungan ta palit ng turbo!
5: Turbo! Food supplement from Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo, food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sis the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
7: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Xanthan Gold Coffee Mix.
11: Ako gali si GC, head security sang isa ka mall. Nakatila ako sang kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
10: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
4: Exciting, bro!
12: Extra.

0: Exciting!
1: Nababayag pa, mababayag pa sa anumang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
1: XFM Bacolod, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
3: The Secrets of Health.
4: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
5: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
3: The Secrets of Health.
6: Sample Plus Gold.
5: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amuni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
6: Seven Plus Gold.
3: The Secrets of Health.
5: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sini mahlungan, which is ang problem sa mga sarjo siling isa sini sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman gali isa nga makabulig para ma-prevent naton nina tungod sa sining omega-3.
6: Seven Plus Gold.
3: The Secrets of Health.
4: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
5: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
4: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
5: Yes, Sir Josil.
4: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
5: Kung diba, kauno naton na niya in raw form or salad, abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagid ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
3: The Secrets of Health.
5: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate, especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
3: The Secrets of Health.
4: And pwede gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha naton, Doc Leo.
5: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni sang source naton kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balungay. Which is ang balungay, isa man sa sangkap sa aton sa ringa Sunthorn Plus Gold Capsule. Nga makuha man naton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ringa cognitive function, ang aton sa ringa heart, nagpabakod man sa aton sa ringa kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
4: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balungay. Kung wala ka mo da balungay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Sunthorn Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Sunthorn Plus coffee mix, Sunthorn Gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balungay do.
5: Kag makuha naton sa benepisyo para sa aton sining heart, kag para sa aton sining kaugatan, lakip na sa aton sining brain.
3: The Secrets of Health.
4: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Sunthorn Plus Gold premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo da sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
6: Sunthorn Gold Coffee Mix
5: or
0: ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
7: Ako si Amelia.

0: body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain. Ako si Sarah, sa akong kututan ni Lilo.
5: Sa

0: Sister Pain. Tanggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, nami ang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos mukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X, ka-X, simply,
0: may how kid ha.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9.

0: Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Vision X Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil, mabibili sa mga butika.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Sister Pain.
6: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist.
2: Consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominay Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santone Gold Coffee Mix.
2: Santone Gold Coffee Mix. Tag-kape.

0: Ease the pain.
1: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kagintilangan ko man. O kikidyabala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Kani ka mo, kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
0: Mabili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
6: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Woo!

0: Damay upod naman ko nga taga Egypt, ho. Daan sa to, na wala sa Egypt, wala kita mo na.
1: Oo, ah. Pharaoh na siya, tawa.
0: Sino?
1: Pharaoh.
0: Pharaoh.
1: Pharaoh.
0: Daan mo niya, lalaki, Pharaoh, agi. Amo na.
1: Paibalaan mo.
0: Guys, kaupo nyo na guys sa mga bagman sa sining 2028 election. Mabagman ko no sa 2028 election ko no, Dol.
1: Oo, te.
0: Te, baya ano pa ko?
1: Siyempre hindi.
0: Malaway naman yung magtalalaa sa maning kilay sa iban nga hindi makatilaw sa aton nga ano placement sa ilatag sa mga radio stations sining eleksyon.
1: Correct.
0: Kaya tingin away ko nila, pues, hindi ko sila patilawon sining eleksyon.
1: Wala sa samalita nga mabato.
0: Laka mo kabalong ang sa pagalamudamo sa tusang maleta. Isa si Dolpo nakakuha. Color pink pa.
1: Color pink pero green ang sulod.
0: Pati ka na. Ano lang to? Langon-langon lang to. Welcome na lang. Tanan nga mga XFM radio station sa Bugos nga NIR kung sa diin. Nakatune in na ang aton nga mga gwapohon kag mga mapisan kag biskan na holiday ga duty ang aton nga mga technician dol.
1: Grabe.
0: Okay, double pay nga daan.
1: Gani man.
0: Kang nagapulaw gina sila ya hasta matapos aton na program. Mga taga Bacolod, naka-tune in na sa XFM Bacolod 103.9 upunta si katropang
1: Judy Ray.
0: Correct. Matyagan ko daw hasta duha ka lang guro. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rodel
0: Winston. Sa Canlaon, mabatian kita sa XFM Canlaon 101.7 with katropang
1: City Boy
0: Baby Ron. Sa San Carlos City, Negros Occidental, mabatian kita sa XFM 98.9 with katropang
1: Ara na ang San Carlos.
0: With katropang
1: San Carlos. Hindi, siyempre, wala pa ako kilala eh.
0: Sige, agaan ta nakasang ano ha. No. Sang technician nga sang technician si Supremong Alamat.
1: Supremong Alamat.
0: Oh, tandaan mo na ha.
1: Basta San Carlos na siya.
0: Si Supremong Alamat kag si Cleo Patra. So, hindi lang na si Cleopatra kung si Supremong Alamat, ha? Wow. Kung San Carlos na, ha? Wow. Okay, test broadcast na ang XFM San Carlos. 98.9 na dito. So, mabatian na kita dito nga part sa mga Don Salvador, sa Valle Hermoso, may some part man sa Negros Oriental, pakanto diri sa Calatrava, Toboso, kag Escalante. Mabandahan na yung signal sang Sagay, kag sang San Carlos, sa first kag second district sang Negros Occidental.
1: That's why siguro nga may Negros Oriental na tanga color last time, di ba?
0: Oh, pero subong pa man sila matest broadcast. Pero kung sa Negros Oriental, may 92.9 makita nga XFM. No? So, ginpreparahan agad sa aton nga CEO, si Doc Remilito Uy, nga pasanyugon ang maayong balita para sa aton nga ikayong lawas sa bulig sang aton nga mga produkto sang Yes 12 products. So, mabatian na sa tanan nga Negrosanon ang XFM katropa mo.
1: Exciting!
0: Asa ka lang dira ha? May ara pa tayo bala? Ilo-ilo, Kalibo, Rojas, kay Antique. Wala pa tayo bala natapos? San Carlos.
1: Nagsabat ko lang ko yung excited.
0: Sa Sagay, mabatian kita sa 87.5 XFM Sagay. Kag sa telebisyon, makitaan man kita sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante. Grabe no, gabandahan na yun atong signal no. Bali sa radyo, kag sa TV. Correct. Klaro na tayo no. Kag sa Iloilo, mabatian kita sa Radyo Patrol or XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Alex.
0: Correct. Kapila ka na?
1: kaduwa pa lang.
0: Okay, asa ka lang da.
1: Ano?
0: Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo Aklan 96.5 with katropang
1: James Dean
0: Noel. Sa Rojas, mabatian kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Shemaine
0: Neil. Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: John Ray. Ah, hindi na James Dean
0: Sir Emerson.
1: Well, Paniol ni Holman di Blas Sir
0: Emerson. Sa duwa lang yun mo, duwa. O lagi ko nagsala daw. Sabotahe ka na naman eh. Sa mga gusto mapasakop kag mga lipay as alas 12, pwede nyo naman save ang XFM call and text line. Smart and TNT subscribers
1: 0912-0076-793.
0: And sa Globe 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mabalik pa kami ni Katropang Dolphy Langka. Sugpon naman akong pangalan nga. Balgo naman pangalan.
1: Happy ko naman mo. Sugpon ka pa. Kago force.
0: Of force.
1: Force of force. Win.
0: Ang latibay.
1: Katropang Tisoy.
0: Ano Tisoy man?
1: Tisoy.
0: Na, ano na, hindi mo na ko kilala sa bungaw. Baga wala ka baton si Eldo mo.
1: Wala pa.
0: Wala man.
1: Wala pa mapuha.
0: Ambal mo lang na baton mo na.
1: Wala pa bala.
0: Ah, wala pa gali. Ngala ko ay kulang ang yung gingalan mo sa akon.
1: Oh, kambiton. Troy, Tisoy.
0: 28 minutes after 9 o'clock. Mabalik pa ang phone pal. Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting.

0: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sunfall Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
6: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: Daw ano son. Balik na sa phone, balo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Kag ginadulong man sa aton sang Santon Plus Vitamin C, pabaskugang imo immune system, pinaagi sa pagtumar sang Santon Plus Vitamin C.
0: Ang tanang ESL product si Boss Rem sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na ka mo ka-call sa XFM Call and Text Line Smart and TNT
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Mayong gabi, line number 2.
1: Hello?
0: Ay, mayong gabi. Ngalan. Sino?
2: Taga-saday.
0: Dahil lang, Gid. Hindi pa i-load speaker mo cellphone para klaro yung musulod. Kag mabatian namon tarong imo pangalan. Liwat, ngalan.
2: Dormi di Santa Troy.
0: Hinaya man maghambal sa ngalan mo na. Ano mo na yaman? Liwat, hinaya lang. Ay, ang first name lang mo kinanglan.
2: Normie? Oh.
0: Suare? Si Normie Suare. Ay, hindi man. Oh. Di ka sasagay, Migo Normie?
2: Sa Ulbuhan, Troy. Sakas lang yung Mugan, bye-bye.
0: Ay, sa Ulbuhan. Wow. Sa Ulbuhan, damo ko na dapukluhan.
1: Oo. Kaya naka-ulbo.
0: Ay, hindi man guro. Hindi man guro, kay ti. Wala man guro gabugdo. Wala man gabugdo, Normie?
2: Wala man. Natural man lang.
0: Pila na edad mo, Migo Normie?
2: 40, Troy.
0: 40 years old ka, bata pa sang tingo.
1: Oo.
0: Wala ka ng charter day, subong.
2: Wala, Troy, kay sapaw sa umbra.
0: Ano galit trabaho mo, Migo Normie?
2: Ari ko sa junk shop ni Edwin Garcia, Aris Kabalawan.
0: Ah, junk shop. Bali, ano man, sa junk shop, gano'n ka da? Gakilo ka sa mga nagapakilo?
2: Okay, maintenance ni sapaw na mo.
0: Ah, maintenance. Ano na nga maintenance? Ang sa, ano na, ang sa sugar o kung BP? Oh, hindi man.
2: Patay ko, Troy, tapos apon busin, gato makali mga salakyat lang ang ginapang scrap.
0: Ah, okay. Bila ka na nakatuig ka work sa iya?
2: 2 years na.
0: 2 nakatuig. Tika musta sa edad na 40, wala ka nakapangasawa o kung ginbulagan ka?
2: Agibyaan, gitroy mo, nagitroy na nababuli mo, kay mga eka ito, ika, pimpar ko man.
0: Kabalo na ko kung anong rason nga agin bulagan ka. Ang imo ginagamit,
2: ano man,
0: ang imo ginagamit pa danlog asaiti.
2: Ito, ano man pa, kawetroy, ay wala, oy.
0: Ah, wala man. Or basi may nagkakabilin pa bala ng mga asaiti pag himas mo muna o gatapik si Alawas.
2: At sige na nalawa naman sa Kurodo, Troy.
0: Ah, sa Kurodo. Na, isa pa na, ang Kurodo.
1: Oh, Kurodo, gidya.
0: Basi kung ang imo gina perfume, Kurodo man.
1: Nan.
2: Ay, hindi man. Nagapang sa kamot nung pasang formal nga kamot, ha.
0: Ah, ano na nga formal? Formalin? Kapahamot mo na formal.
1: Imo yag yung dali mo, Gid.
2: Gadali.
0: May mga kabataan ka mo, Migo Normie?
2: Yara, Troy. Lima kabilo.
0: Ay,
1: kadamo. Gali.
0: May mga ano na siya, gali. May mga pamilyado na siya kabataan. Oo. Bali, nag-separate ka mo ni misis mo. Kasal ka mo, hindi?
2: Kasal, Troy.
0: Ano gid ang main reason? Bi, sugiri kami, bibisang gamay lang gid para doon ma-idea. Man kami nga nagbulagay ka mo.
2: May mga lang ko pang sa Troy, advice ba nga kung ano ang sala kung isa ko kabana ang paningwa sa tawag ng pangabuhi. Nagbigyan ko sa akong sawa sa pito katuig.
0: Ah, pito katuig ko mo nag-upod. Bali siya lang ang nakipagbulag sa imo. Bali, naglisensya man siya nga hindi na siya sa imo do something amo na.
2: hindi mo sa mga natry. So, pasalikin niya sa ako, matimbang mo sa mga pangabuhay. Kung hindi nakasya sa Manila, sa Subungoy, siya ng Pule.
0: Ah, kaya nagpamanila siya. Ah. So, wala nagid ka mo whereabouts sa imong asawa. Basi kung nagka-emerhensya, Balahaw, anong balita mo sa mga chismoso o chismosa nga nakakilala sa iya?
2: Ang chismosa o chismosa, Troy, na parang nangyina, pero ang personal ginanawagid sa ato, na nga akong ginangon nga ng abot.
0: Ah, nga lapit man to sa iya sa Manila.
2: Oh, sa Cubao.
0: Ah, so may ara ka na gid yagali ebidensya nga hindi na gid siya makipag-uli sa imo.
2: Okay, namangkot lang ko, Troy, kung ano ba akong sala nga why nung kita nag-uli nga importante mong kita sa aming kabataan kasi ako nagot yung school sa high school kaya ako nung obra may piktahan.
0: Oh, galing kay ti abi mo, Normie, ang nagakatabo sa aton nga pangabuhi hindi man lang ikaw ang naka-experience sa sing amusina sa pagadamo-damo man sa aton. Ang pinaka-importante dira ara sa imo mga kabataan kag imo ginatuytuyan sang maayo nga pinamatasan. Tsakto ang advice ni Father.
1: Yes, Father.
0: Babay, ina lang ina ang kababainhan. Kay ti, nga asa kadugay-dugay ko nagaprograma sa radyo, nga subong ka lang nanawag sa akon, nga kinanglan mo gali sing bag-o naman nga makaupod para malipay ka man samtang nagakapoy or ginakapoy ikaw sa imong trabaho.
2: May harap mag e nga ako, kaupag ko lang sa medya tinimana, pwede sa kumbuseng, kung tao man mo kay nangita maglaing-laki.
0: Oo. Oh. Ah, pero may nakalibin ka naman, labot sa imo asawa?
2: Mga, wait lang kinakon siya lang na naulit, pero na nanobya ko sa mga tatlo lang kadlaw.
0: Ah, tatlo lang kadlaw,
1: tapos imbayaan niya man ka?
0: Dali lang, Gid.
2: Dami. Oh, okay.
0: Hindi, wala ka man, nangita man siya sing iban, by luya man ka sa tatlo kaadlaw niyong relasyon.
2: Oo.
0: Dali lang, subayon tagi daw imo lang gidyang amo na batian nga side mo dahil lang. Mamangkot lang kami mabalaan man idulpi kay may-ari man siya diri kalaha nga kiwi nga maka, ano, makamutik sa imo nga mga sentimento. Ang nagainom ka, na nagapanigarilyo, may bisyo.
2: Ang natural nang gitraje inom man kita tobe pero sa inom nga panigrelyo wala kaya.
0: Inom sing ilimnon gid nga makahulubog ng ilimnon wala ka nagainom.
2: No.
0: Okay. Ara okay kada pasado kada. Ang pamangkot kabalo ka magsalom.
2: Sa gamay nga bubon try.
0: Depende. Kung anong isabat mo sa akon sa pamangkot kung kabalo ka magsalom.
2: O kabalo ko magsalom kung sa dako nga bubon sa suba.
0: Oh, nagadilap ka man mga pila ka minutes imo dilap.
2: Mga 2 minutes goro ah.
0: Ay, lipot dol.
1: Lipot lang gali.
0: Dapat pila ka minutes dol ang minimum.
1: Minimum of 20 minutes.
2: Grabe naman.
0: Inchak to na, Normie. Wala pa ni nagkakasala si Dolphy. Minimum of 20 minutes. Hindi mo pagluatan ang imo nga dilap. Asa nga daw, hindi pa daw, makita mo na nga daw ramatindog. Nasa nga daw, daw hindi ka kaintindi kung daw matindog. Nasa nga ginakumos na imo buhok, bala? Nakatry kasi na nga nag-amo na ang imo nga partner nga daw matindog na sa pagkatapos ginakumot niya gid mayong buhok mo sa ulo.
2: Pero kung sa akin nga itestroy ay kung na-try to pero amo na ang duwa lang mo pero kung sa ibang guro matry ko guro eh.
0: Na amo na ang diferensya sa imo kundi nakita na namon kayo nabalaan na dayon namon.
1: Ay wala mong galit na himo.
0: So hindi na himo niya dog pero kulang nabitin. Kay 2 minutes lang
1: tuminunan.
0: Mo. Na supposedly dapat
1: 20 minutes.
0: kung nakita mo na ko, Migo Normie, no? Nakita mo na ko? Biskan sa Facebook Live?
2: Nakita ka sa Radyo Bandera.
0: Oo, nakita mo ang akong itsura, di ba?
2: Oo.
0: Oh. Di ba? Nakita mo man ang ebidensya nga nagamat-amat naman agnas ang akon nga agtang. Amo na ning resulta.
1: Sang bunot nga bunot.
0: Hindi tuod na. Hindi na gani. Ituod na ang ginahambal ko sa imo. Amo na ning result nga nagakaagnas na kay tungod gani Dolph. Grabe nga kumos ako nga buhok. So ang akon nga hairline na natawa bala kay daw sang una daw hilipad lang ni subong airport na gid siya. Mas lala pagi kay Dolphy, Migo Normie. Kay kung kakso niya ni iya nga purong-purong subong, dirigid sa tunga-tunga siya limpulos kaya nakalbo.
1: Kay helicopter niya niya kayo.
0: Oo, nakalbo. Lang tawa bala sa lalim. Nakalbo na gid siya balamigo, Normie. Na, kay abi mo kung nga nakalbo siya, amo nang patimaan sa tao nga mga best performer. Correct, Dolph?
1: Konami ka magdilaw.
0: Oo, kay kung magluhod na siya, ang iya ginaulo, ginabugnot-bugnot sang lalaki.
2: Ay, hindi ka nabahay yung partner na lalaki.
0: Siyempre, agisa mo. Ala nga naman. Oo, amo na ginihambal ko sa imo nga, amo ni nga mga tao nga may mga dangas agtang, may mga kalbo sa alimpulohan, amo ina ang mga best performer.
2: So,
0: ang imo buhok, amigo Normie, wala pag imanbuhin, wala patatsa, imo buhok?
2: Okay, pa man, sabong laba ko buhok.
0: Ati, amo na na-conclude na namon nga hindi ka gadya kabalo magdilap.
1: Amo gen.
0: Kabalo siya, pero 2 minutes lang, hindi ka kalahutay, kay may ano man, may something ka na...
2: Try, Lord.
1: Galuhod siya, gali iya.
0: Hindi luhod. Luhod ko,
1: no? Luhod. Naluhod ka.
0: Ay, ano, abi, kay wala mo man...
2: Parparap dahil ang kapao.
0: Okay.
2: Hindi ba naman guwantak, boy?
0: Hindi. Makalahutay ka o kung makagwanta ka na kung gabakal ka sa amon sing Santon Plus Herbal Soap.
1: Nan!
0: Kay mahamot ginasaya iya. Matula ginaya ang baho kag parat na nga ginahambal mo iya. Diba, Dol?
1: No, eh.
2: Ay, ang palina ko lo ang turbo para sa ano naman?
0: Alain pa ginaya.
1: Alain pa ginaya.
0: Sa mga lalaki na iya ang turbo. Oo. Ang sabon pa ginaya nga Santon Plus Herbal Soap iya. Dira, kung mabagnusan mo sang sabon, malahutay mo na gina ang iya gusto nga ginapangayo sa imo.
1: Makakas gina ang paglangsay.
0: Oo. Kung si Dol... Tsaka, abi mo, sang wala... Pamati... Normie, sang una, sang wala pa kami diri sa Santon, kag wala pa yun ng Santon nga sabon, effective man ganitong ginagamit ni Dolpo nga sabon. Ano to ganing nga sabon ginagamit mo, Dol?
1: Ha?
0: Love? Ano tong ginagamit na sabon?
1: Dove o con love?
0: Life boy.
2: Love bro, nabada.
1: Life boy kag amo to.
0: Life boy.
2: Amo man ang inasamtong ko sa akong message galing kay nipugwat na dali sa tao.
0: Ay, ambot si muda basta masanton plus herbal soap ka naging
1: sige. Oo, tisingi bala.
0: Pero hindi pa man ulihi ang tanan. Age is just a number. Malang na mo kag ang 40 years old amo na ang pag-umpisa mo naman ni Wat sa pagsambuwa. Basta patiha lang ginambal ni Dolpe nga hindi pwede 2 minutes dapat
1: 20
0: minutos na
2: 20 minutos
0: good almost half hour right. Oh
2: malayo lang advice mo ano mo ang pag-try sa toy nga way kong ipuli sa ako sawa anong buhaton ko man
0: hindi pabahiin na lang to sa palipaya na lang imo kaugalingon kag amo tugad iambal ko si imo suporta rin na lang imo mga kabataan nga ra si imo luyo kay nagakinanglan pa na sila si imo ang ginahambal nga mabalos ka pabayin na lang na ang balos
1: kay total may pamilya naman to sa nga iya
0: lingawan na lang imo kaugalingon kung paano ka malipay kag buligan mo imo kabataan nga nagaalagad pa sa imo. Okay, so sa sining nga gabi gaan ka namon matrona.
1: Di ano masarangan mong 20 minutos?
2: Pwede na ko try kumayara.
0: Ah, sige be. Ano number mo? 09?
2: Ano yung number ko try?
0: Ang ginatawag mo sa akon? Ang 0946?
2: Oo.
0: 0946-421-5438. Mga 40 plus man, no?
2: Okay.
0: Ah, sige. 0946-421-5438 Hindi ka malipat sa ginpang hambal na mun si mo ha? Sundon mo ato. Oo. Kung alang-alang gid, kung wala gid, ambala lang kami kay ari di ang mga palad ni Dolpo. Handang
1: dumamay kung kailangan.
0: Wala na ni sa subong nga daan ka bato sa mga bataon ara na sa subong sa stage niya tag 40 ang gusto niya ang mga papabol na no.
1: Oh yes.
0: Sige, salamat.
2: sige.
0: Migo Normie, salamat. Regards da sa mga taga Ulbuhan. Mayong gabi.
2: Okay, Troy. Yung gabi na.
0: Okay, salamat. Okay.
1: Malami isang lugar nila no Ulbuhan.
0: May arag yung adult, may arag yung Ulbuhan. No? Mayong gabi gali sa aton nga napalipay si Mais Concurso. Sabi niya, good evening Troy Tisoy and Dolphy Langka. Masaya talaga makinig sa inyo. Grabe yung tawa ko, promise. From Ibisan Capiz.
1: Wow, maraming salamat din.
0: Mabuti at naintuan ka rin namin.
1: Mayong gabi man kay Juvie Monares at kay Alma dyan sa may San Miguel.
0: 3 minutes after 10 o'clock, mabalik pa ang phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM Katropa Mo.
1: Exciting!

0: magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
1: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
0: Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid
1: ng all-in-one sa presyong magkaan.
0: Salvon Plus Herbal Oil.
2: Ang tabi ko, Salvon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami nagbinipisyo sa paggamit sang Xanthon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Boyet, isa ka lulo, gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akong apo. Kay nagainom ako sang Xanthon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
3: Xanthon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Gagwapo ka pa. Xanthon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar. Woo!

0: 24 minutes after 10 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Si Grandpa, sang kalibo aklan, nagakalipay yun sa ato ng nagpamati. Katawa mo na si Grandpa. Grandpa is 55 years old.
1: Wow, pero Grandpa na siya.
0: Grandpa, yeah. Ikaw ya?
1: Ha?
0: Grandma gay. Eh. Asa eh, no? Grandma? Grand gay kaya?
1: Sure.
0: Where's your porangkay if you said that you are a grandma?
1: Did you not see my tanks?
0: Where? In your ngala-ngala?
1: Yeah.
0: How deep is that?
1: How deep is your love?
0: Balik na sa phone, palobod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na, loy-loy pa.
1: Bigalan na, tamsi pa.
0: Ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa mga gusto magwapa-guwapo. Makakape ka na, healthy ka pa.
1: Kag sa premium D3 Coffee Mix. Stay sharp and energized with premium D3 Coffee Mix. With mangosteen.
0: Oh, ano? Tapos na?
1: Okay, sige na lang.
0: Ang tanang Yes Well products si Boss Rem sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. And pwede na ka makatawag sa amon nga XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Pwede na kamo katawag ha, kay ari na kami dere. Diba, kanami lang mamati sa phone pal nga programa kay may mga baskog ng mga sonata kag talawaan gidyay ang mga DJ kada gabi.
1: Wow, sino diba? May sabi?
0: basing aton man lang galing-galingon ang aton nga ano,
1: ginaboost. Gani.
0: Boost. Ano ganing boost?
1: Siyempre, ang boost, plural sang bu.
0: Bu.
1: Ang boost.
0: Buli mo eh. sige na, ari-ay. Hindi man aircon ang imobalay, pero mabatian mong lagatok sang ay sa sulod sang baso. Isa kutsara sang ubi o kung plan sa ibabaw, hayahay gid ang imopamatsyag.
1: Halo-halo.
0: Correct. Mana permit nga na pamahaw, lang nga na masana ka pa.
1: Correct.
0: Itisingan talang ka, pero may RD pinakabudlay.
1: Ano?
0: RD, dali lang. Napangita ko pa ha. Oh. Basta willing ka magsabat.
1: Sure.
0: Basta nalipat ka naman.
1: Nga?
0: Kaya na sulit-sulit ko lang ni Balang Iban.
1: Oo.
0: Para ma-remind you what ang imo nagkakatulog nga.
1: Napurang ka.
0: Purang ka.
1: Siyempre nga mind.
0: Ha? Ari ay, dahil lang yun na. Ay, doon natakaan na sa akon ng akon nga ginakuhaan sang ano?
1: Si Google.
0: Oh, ari ay. Dahil lang yun na.
1: Si Google, kagalit ka pa mangkot?
0: Hindi ah, lain niya. Taas ni siya, tapos laba. Dason, daw color green kung tulukon sa tunga-tunga, tambok. Pero kung imo pugaon sa galingan, amo ini ang nagapadugang sang unod sa wallet sang mga negrosanon. Kaya nagapatamis sang tsaa sa mga kasyudaran.
1: Kalamay?
0: Aha?
1: Kalamay?
0: Are you sure?
1: Kalamay eh. Kagapatamis.
0: Are you sure?
1: Sure.
0: Mataas?
1: Mata tubo.
0: Correct. Hindi man ini palasyo sang hari, pero dako-dako man ang iyang aircon. Kung magsulod ka, gakadlo ka maggasto, pero pagwa mo, may dala ka na sing pasalubong, nga biskwit, barkilyos, o konpiyaya.
1: Bongbong? Kamo ka sa tayong draw.
0: Final answer.
1: Dali ang iba. Ano to, liwat? Hindi man balay ka hari.
0: Hindi man ini palasyo sang hari, pero dako kang may aircon. Doon magsulod ka, gakadlo ka nga magasto, pero pagwa mo, may dala ka na sing pasalubong nga biskwit, barkilyos o kumpiyaya.
1: Duwa man anak mo. Kung hindi bumbong, mercy. Plugging ba?
0: Sa tingin ang mas magaan sa imong tagipusoon.
1: Bongbongs.
0: Are you sure?
1: Oo.
0: Ay, tsakto nga sa bat?
1: Ano, mercy?
0: Ready ka na?
1: Mercy? Department store?
0: Pero yung tsakto tanan ni mo sa bat. Congratulations. Taga ni Gus, sige man. May gabi eh. Ay, nautod atong caller. Are ay. Ang iya buhok daw pisi, unod niya daw puti nga panyo. Kung higupon mo ang sabaw, nagapangus ka sa kanamit. Labinagid kun nagikan ini sa... Or ilabinagid nga may hangover ka na nagalingo-lingo ang imong ulo.
1: Liwatabe?
0: Pagkaon ni siya ha? Mm. Buhok niya daw pisi, unod niya daw puti nga panyo. Kung higupon mong sabaw, nagapangus ka sa kanamit. Ilabinagid kong may hangover ka.
1: Pansit mulo?
0: Ha?
1: Pansit mulo?
0: Are you sure?
1: Pansit mulo?
0: May hangover?
1: Pagka nang naputo sa puti?
0: Ah! Inabakbak mo para magwa ang puti.
1: Nabakbak. Ano ba pa ding? Batsoy kay may uto?
0: Lapit na sa batsoy.
1: Lapit na sa batsoy. Lumi?
0: Lapit na.
1: Pansit?
0: Lapit na. Dito na sa lumi kayo sa batsoy.
1: Lumi kayo sa batsoy.
0: Dito na, lapit na na. Hindi na pag-include ang pansit. Sige, agob agad ang mind mo ah.
1: Kansi?
0: Ha?
1: Kansi?
0: Sigurado ka?
1: Kansi.
0: Final answer?
1: Kansi.
0: Bulalo. Ano yan, nugon mo? Silwan ako tanay buwas sa lapa. Ay, tawag na ka mo. Igaulat kami sa tawag nyo. Ang Globe 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: Oh, ang smart naman ha. 0912-0076-793.
0: May gabi na kay Valdez, Febrero, and Eric Gargarcho, Atiyo, gali. May gabi. Pwede ka dyan sa phone pal. Eh, daya lang nga mo number na ginahambal na mo ni Dolphy kay mo nang talawgan nyo. Duha na ka linya smart na ka-globe para may pilian ka mo. Mayong gabi.
1: O, painahiyan. Yung radyo mo kayo nag-echo kita.
0: Wala, nag-ibutang niya. Liwat-liwat. 0915-8311-431.
1: Hello?
0: Ang smart doon.
1: 0912-0076-793.
0: Ano to?
1: 0912-0076-793.
0: Ari ay. Sige ka, react sang heart sa iyang mga picture. Sige ka man ka share sa iyang mga post. Pero pag abot sa personal, daw pader ka mga duwa nga nagsugat anay pero wala sing hi o kun hello. Online ni siya. Sige ka, react.
1: Facebook?
0: Sige ka react sang heart sa iyang nga mga picture. Mm. Sige ka man ka share sang iyang mga post. Pero pag abot sa personal, daw pader ka mga duwa nga nagsugat anay pero wala sing hi o kun hello.
1: Facebook?
0: Ha?
1: Facebook?
0: Okay na ang Facebook. Lapit na kita dira.
1: YouTube?
0: Ha? Facebook lang ta.
1: Sa Facebook
0: lang. Hindi na ta maglabot sa TikTok.
1: Facebook lang.
0: May ano da sa Facebook? Ano ka da sa Facebook? Oh?
1: May likes ka, heart?
0: Yes!
1: Ano na, man?
0: Ang ginobra mo lang yun for me.
1: Messenger?
0: Yes, pwede.
1: Messenger?
0: Pwede. May sabat pag hinda. Gano ka mo sa Messenger? Gano ka mo sa Messenger?
1: Siyempre ka video call.
0: Oh yes, lapit na. What else?
1: Patapos sa video call, siyempre all on. Oh, ano ba yun sa mamamalaan?
0: Oh, ara, nalapit-lapit ka na yun sa imunog sabat.
1: Messenger?
0: Yes.
1: Video call?
0: Yes. Ul-ul pagid? Yes.
1: Video chat?
0: Yes.
1: Video chat?
0: Yes.
1: Ano nang answer?
0: Hindi pa. Lapit na.
1: Ano pagid man?
0: Batan ko?
1: A private message?
0: Yes. Lapit na.
1: Ano naman?
0: Sige ka react sang heart sa iyang mga picture. Sige ka man share sang iyang mga post. Pero pag abot sa personal daw, pader ka mga duwa nga nagasugat anay pero wala sing hi o kung hello. Oh. Sirit?
1: Oh, sirit ah.
0: Chatmate.
1: Ah, okay.
0: Nambal yan na gitanan, bro. Ambal yan na tanan. Wala ka kabalo kung sino nang imo ginabidyo call. Ano mo na yung video call? Ang gina-video call mo, sino na? Sino na gina-video call mo?
1: Ah, kung sino na ang mga gwapo.
0: Oh, ganun ang tawag sila sa mga gwapo mo nga ka-video call.
1: Video chat. Ah, video chat. Mga chatmates.
0: Oh, teya mo na sabat. Kaya sala naman ko. Di wala naman ko klaro.
1: Dali, ang gitbala, wala na sa minagatawag sa
0: 10:36, mabalik pa ang phone. Palo po Diyos si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus
2: Gold. Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na siya ang kaibigan ko na uminom siya ng Santo Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya din sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santo Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: kapoy mga galing. 35 ka opo dyan sa phone, pal.
1: Kap, si Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabaskuga imo immune system pinagi sa pagtumaras ang Santon Vitamin C. Ang ascorbic acid. Santon Vitamin C.
1: Kagara man ang Clear Skin Herbal Soap. Cortis Porcelana, Cutis Artista pa.
0: Pwede na kamo ka bakal sang mga Yesol products sa mga suki nyo ng Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Kag, syempre, open na ang Amon XFM call and text line. Tawag ka mo bala kung nagahambal ka mo. Ah, nagahambal ka mo. Nagahambal kami. Hindi kayo manawag ka mo kung nagapamusic na kami. Syempre, wala kid may masabat.
1: O, sige na. Panawag na ka mo sa 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Kaya ang ginaubra nyo, magpa-music kami, haraman sako at tinawag nyo. Oo. Kung nag-on-air kami, wala mga mugatawag. May haman iba nagpanawag, pero mamati lang sa amon nga boy. Diba? Abi ko gani, nakalampuwas na kami sa Martes ng adlaw, pati Webes, dalasa pagali.
1: Ano kayo, wala taga-program kong Birnes? No?
0: Ano, wala taga?
1: Program.
0: Abi ko, wala taga-program naman.
1: Program lang ito.
0: Gagakirit away ka, gagalipat ka sa Armo.
1: Oh.
0: Program gadya. Uy, dali lang gid bala. Mayong gabi anay kay Dudes Valiente sang Roa City Capiz. Mayong gabi gid kay Jaybin Sreta, good evening. Uy, diri sa aton sa Sagay bala, di bala ika 30th na nga nag-city ang Sagay.
1: Yes.
0: So may local holiday kita. So buwas naman
1: may holiday pagid.
0: Holiday pagid buwas kay ti Independence Day sang Pilipinas na no. Mm-hmm. Sa kabilugan na na. Natingala ko bala, bago lang kita nagsugod klase mo.
1: Tapos wala naman.
0: So saho naman eh no.
1: Sa
0: mga estudyante bisan wala klase kakuha Japon balon.
1: Amugidya.
0: Sana all na lang gid gamo.
1: Pasensya na sa wala ginatagaan balon.
0: Dali lang gid, 12 ta buwas holiday. May holiday pag gid nga maabot. Wala na.
1: Sa Bacolod siguro yan, may holiday pa ya. Ginsaylo nila ang charter day sa June 18.
0: Ay, may charter day pagit gali, ang Bacolod. Mm-hmm. Sa Cadiz, amuman, ma-charter day man sila. Sa mga June something man.
1: Sa Silay, amuman.
0: Ay, ala. Pero galing kay mga local holidays na yun.
1: Oh, local holidays.
0: Pero, ang mga nag-eliskwila gid sang amo na nga mga lugar, holiday ganiya sa ila.
1: Oh,
0: diba?
1: Eh, kati charter nila mo.
0: Pero, di ba, na-notice mo, kung mag-holiday gani, national man o kung local holidays na, gatawag yun yung karsada, no?
1: Ambot lang, depende.
0: Sa bagay, kagapamiliti ka man lang galing.
1: Kasi sa muna, yaya, ang June 19, gina-celebrate kinaiyang birthday ni Jose Rizal.
0: Ah, June 19. So, bumula na?
1: So, wala naman.
0: Bali, ginatingob na lang sa National Heroes Day.
1: National Heroes Day.
0: Mayong gabi, caller line number 2. May gabi. Pangalan?
2: Si Archie.
0: Sino ngalan mo?
2: Archie.
0: Taga din? Archie. Taga din si Archie?
2: Taga City of Iloilo.
0: Ah, taga Iloilo. Din sa Iloilo, Archie?
2: Nueva. Ganun siya. Sa may Tigbawan.
0: Sa Tigbawan. Hindi Iloilo City eh. Mm-hmm. Sa Tigbawan kaya imuya.
2: Sorry.
0: Tigbawan, province of Iloilo.
2: Province of Iloilo.
0: Dali lang yun. Hindi ba pag i-load speaker mo cellphone para klaro ang imong hambal? Okay lang?
2: Okay.
0: I-off speaker lang ba? Hello, Dayon. Hello? Hello?
2: Hello?
0: Hello?
2: Hello?
0: Hello, kuno hello.
2: Except ang Patopang Troy.
0: Mayong gabi, Archie. Hindi ka sa Tigbawan man?
2: Actually, nagbisita lang ako di sa friend ko man. Ah.
0: Pero taga-dinggit ikaw.
2: Taga-molo nito ya.
0: Ah, may ano da sa Tigbawan nga, nakabisita ka da? May ginapangaluyagan ka ay.
2: agoy sakit kit.
0: May gina pangaluyagan kada. May gina side-side ka naman nga taga Tigbawan ay.
2: Wala.
0: Hara na naman.
2: Gamuni-muni lang. Gamuni-muni.
0: Hindi ko yung magpati sa taga Molo nga malabot sa Tigbawan kung wala may ginabalik-balik ah.
2: Hindi, may vacation ako dito at ano, kapatang Troy, may ginakatuan ako dito ang friends ko kay Tido. Iglaw sa kanya sa konti, kinanlan niya, mag-bisitahon ko man siya.
0: Ang friend mo na, lalaki, babae?
2: Simple lalaki.
0: Ah,
1: kung amo ka mo nga duwa.
0: Kamo nga duwa, hindi kay yak.
1: Oh, Lord.
0: Yak.
2: Dula yung kating sa mga kapatang Troy.
1: Kaya siling mo na idlaw man siya bala sa imo?
0: Amo man?
2: Ano na yan?
0: Siyempre, siyempre, may kuan gid. May kuan gid ang amon nga pangunahuna. Idlaw sa kadaan.
2: Kasi mga katropang Troy do, brother romantic ha, romantic.
1: Inablan, siling nila nga, ginabulong mo kuno ang kahidlaw.
0: Sang isa ka isa.
2: Ako, oh. Bulong, ano? Ano na ba yung GSA? Kinabulong.
0: Mapalusot ka pa.
2: May pagka-joker ko bala.
0: Ang tuod bala. Pila na gani edad mo, Archie?
2: I'm 43 years old.
0: 43?
2: Yes, walang sabit.
0: Din ka kapulian sa Molo?
2: Sa may Mandurriao ah.
0: Ang mulo ng istoryahan tayo, Mandurriao ka naman, aral na naman tan. Daw matyagin mo sa mga buki, daw hindi taga dira ba? Taga diin kagit bala, taga mulo ka, taga Mandurriao.
2: Mandurriao, mulo, Mandurriao ah.
0: Ah, Sa diin gid gani, may tigbawan pa gid.
1: Basi taga super ka.
0: Taga Rizal, kasi dugay-dugay, basi taga dugay-dugay, taga Rizal isang suwila naman isa.
1: Basun.
0: Ako baluarte.
1: Baluarte naman sa o.
2: Final judgment ko na na.
0: Denbe,
2: ano naman?
0: Denbe sa baluarte, sa Molo, be? Denbe?
1: Sige, be.
2: East.
0: Sa East Timawa?
2: Ay, hindi. Oh, nakunta naman tayo.
0: East Baluarte.
2: East Baluarte.
0: Okay, may North Baluarte pa naman. Gani. Oh, sa East Baluarte. Sa may dagat ka dapat?
2: Yes. Ay, hindi. Sa may day lang aside sa unha nang dit do going to doctors mo na.
0: Ah, okay.
1: Basit dugay-dugay sa pabiya ka na ha.
0: Laban-laban, mapaungka na ni sa.
2: Apas lang ka mo ha.
0: Pero subong ara ka da sa Tigbawan.
2: Ay, ari ko. Diba si boss makabalik mo ko. Diba?
0: Pila ka na dakadlaw? Pila ka na dakadlaw sa Tigbawan?
2: Almost, well, one week.
0: Mga 1 week, dali lang. Eh, dulain naman ang kahidlaw ang isa kasimana.
1: Sa sulod sa isa kasimana. Dali lang yung balda. Ako, anay pa ang balda. Sa sulod sa isa kasimana. Ako gani, anay pa ang balda.
0: Hindi kasi yung padakop yung abot sa naman. Ginabala, wala man na problema sa amon kung mag-ako. Huwag ginaya, kay parehas man lang ta.
1: Ako kay Chindi, ko na iabala.
0: Oh man.
2: Parano ng itindi.
0: Ah, kabalo ka na na.
1: Saan kahidlaw mo eh?
2: Bilbulain niya, wala mo friend to man niya rin sang una, rin sang rigbray ko, kasi may tanay ka na sa tubong.
0: Ati, oo, wala man kami na i-question niya, pero wala man sing malain kung maako ka.
2: Meron sa tayong katropang Troy, ginalay gayan to siya, bot sa laba. Kaya yung friend ko ni mo, yaon, dala ni.
0: Dali lang yun bala.
2: Kita ako na itong babae.
0: Ha? Dali lang gitbala. Ikaw nag-advise sa friend mong about sa uyab. Tapos ikaw naman ang manawag sa amon kay mangayo uyab.
1: Oo.
0: Daw pa matyagan ko daw ginaplanuhan yung urong uyab nga itrisam nyo nga duwa ay.
1: Nan.
2: Ay, hindi.
0: Oo, oh, ano man.
2: Ito nagtawag ko kay ako naman mismo mangita sa akman niya. Magpakadya.
0: Oh, sige, pabatia kami, Abby, kung paano ka maglaygay si mo, friend. Man. Ano problema sa friend mo, ha? Ang ipangayuan niya sing laygay si mo?
2: Oo. Naglayo ko ngayon sa laygay, bangun sa, no, bla, may crush siya, bawa crush, may crush siya, no? May crush siya, balido, ano tawag niya? Masidad ko siya sa iya.
0: Ah, magulang sa iya.
2: Bali siya, oo, bali siya, ang umigo, bali 22 years old siya.
0: Pila ang babae? Pila ang babae?
2: 33 years old po.
0: Ang imumigo, pila?
2: 22.
0: Bawo, dali lang yun. 43 ka, tapos 22 yung amigo?
2: Hindi, dali lang. 22 years old si ang amigo ko, nga friend ko man. Tapos ang crush niya, 33 years old.
1: Si ikaw ya, pila ka na.
0: 43 siya. 43.
2: Amo
0: tingalahan, 43 edad mo.
1: Tapos ang imo amigo is 20-something.
0: Oh, 20-something, 23. Hindi, 24.
2: 23 years old ko. Tapos ang amigo ko, 22 years old.
0: Pwede lang yun. Okay na iya. Kabalo na kami na sa imo yung nag-open up. Ang amon pamangkot, 43 imo edad, Jakto?
2: Hindi,
0: 23. Tapos si amigo, 22. Oh. So amo nang tuod ng amigo. Tubo-tubo ka mo. Abi ko gani kung 43 imo edad.
1: Sige.
0: Kay maduda na gid kami ang tuod gid ang amon nga panagupnok.
2: Dula sa pinsa mo, to ginagatan ko yaw.
0: Nagaton ka gid sa amon, abi mo? Okay na. O sige. Okay. 22 imo amigo, tapos 33 ang edad ka babae.
2: Oo.
0: Dayon.
2: Tapos teacher pa.
0: Okay.
2: Tapos pala sang kanyan lang yung lamaganay. Gaya ka mo na imo, yung masisa ka babae nga. Bisan dako, medyo layo ang ilang agwat. So kanyan lang yung doon, anong kisya magkasugatay sa mga doon. Doon kakurog ang iyang kaunodan. Tapos ang kisya, ara na sa likod. Tapos nga, ano ka sa dumataranta sa doon, ano imo.
0: Ano na excitement na. So anong imo ginambal sa imo amigo? Ikaw gani ginapamangkot na amon tapos si hambalo man sa amon.
1: Amon na gani.
0: Hey, ikaw man bala naglaygay bala?
2: Hey, ginimo ko.
0: Oh, ano ginimo mo? Ano gilaygay mo sa iya?
2: Ginimo ko. Bali mo, brother. Bali tagaan mo permis ang ano sang hugot la ta bali pakadlaw kasi ya tapos tagaan mo la sang joke tapos
0: ayo galoy layo imo advice sala na ya.
1: Amo gidya eh.
0: Sala na ya. Ang amo ni pamati bala amigo Arche amo ni pamati. Layo-layo na ya hindi kaya amigo ya nga nag-advise ang Chakto ah. Amo ni ang ginambal mo sa amon ang imo nga amigo ginakurog nga kumakita niya ang iyang nubya nga may edad sa iya. Actually, wala man na question kung may edad ang crush niya kaysa sa iya. Ang pamangkot da, may nervousness ang imong friend. Hindi kay mahambal kang imo advice-an nga pakadlawon mo ang babae, amuna. Kita mo nga, nakulbaan na gani. May mga hugot-hugot ka pa na balaan, do kalayo man sa imong friend. Daw labutaw ka man imong friend.
2: Hindi, daw na, nangambala ko sa online ba siya.
0: Hindi ah. Hindi ah.
2: Pero ano man.
0: Hindi amo ni gani, pamati na lang sa amon. Bala kay sala, gadya mo advice. Amo ni
2: Ay, talaga
0: ni. Dol, ano bro? Pamatian. Pamatian tauna si Dolpe kung anong mambalya sa imo nga friend. Kagihambal mo sa iya ha? Okay. Kay kigan ko ni sa masala sa pamati ta ha?
1: Ang matuod lang. Ang matuod lang. Ha? Okay.
2: Yes po.
1: San sige mo advice siya kamo nga duha ang na-develop?
0: Hindi ah. Amo na lang niyo. Ikaw na lang ikaw advice iyang amigo kung ano obraho niya kung makita niya iya nobya nga mas iya nobya iya crush nga mas may edad sa iya kay sa sobra niya bala hindi niya bala maano hindi niya ma-express iya nga feelings kay ti ang excitement kag ang kulba nagamix. So anong maayo mo ipahambal si amigo ipaagi mo lang din sa kay Archie.
1: Balo mong friend mo nga naton kalma ka lang ano kay wala ka man naguro ginaano sa babae
0: sala na imo ya Dolpiana
1: ano man gali
0: nagseryoso ka naman ano gani mo apelyido
1: alaka pa
0: hindi asa sa aton program bala ano imo apelyido
1: Langka.
0: So ang imo ihambal tani pakadto adi mo migo kay sopsopon ko siya
1: na
2: ano ano ano ano ano ano ano ano ano
0: Nabutaw ni si Dolpo, nagseryoso mo sa dahil na
1: doon. Mula gani, kasi rin ko siya base, kung na-develop man siya sa...
0: Iyan o biya, iyan gani, crush, hindi gani, iyan friend,
2: Pero...
1: Ati, lakad na lang, di bala? Eh, kamuha, duwasom, supon ko? Ay, mo, sige, ako'y advice mo,
2: Ano?
0: Sige na, ano to, actually, ano?
1: Ano to?
2: Actually, ang crush niya, bali, do, ano, sa blood, do, pop-up. or
0: ay ambot aga ba, na, ano na gani ga body shaming kaya imo ya wala na gani sa paputot-putot pamati bla pamati bala wala na sa paputot-putot wala man na sa paidad-idad as long nga nagaintindihan na sila duha sang amigo mo buligan mo ang imong amigo nga makakup up sa iya nga pag sa iya nga nervousness nga hindi sa iya magkurog-kurog kung makita niya ya crush. Kaya kung si Gihon niya, kaya kung si Gihon niya na ang iya nga ginaobra, way chance ha, makakita ginaiban nga lalaki iya nga crush. Crush, crush siya palang gani na, wala iya pang pabutsa nga palangga niya ha.
1: Kag magamuna bala nga, magamuna bala nga feeling sa lalaki nga daw ginanerbos sa babae, matiyahan ko daw agi.
0: Amo gani?
2: Ay, hindi.
0: Ano na ni Guru?
2: May nervous breakdown na grabe.
0: Hindi man nervous breakdown ang inambal na mo
1: na. Hindi man nervous breakdown niya.
0: Nervousness na namin na mo. Kaya balaan mo kada isa sa... Pamati, bala kay kasamo ka man sa iyo, man sa istorya. Ang nervousness na kada isa sa aton, may ara sing nervousness. So paano na na ang imo nga nervousness, depende na sa imo kung paano mo na siya i-cope up. Galing kay ikaw, isa kamigo niya, dapat tudloan mo siya nga i-control niya ang iyang nervousness. Kaya para... maluyag wow. Maluyag na ang uyab ambot sa imo da kasabag kaman imo ang gambal kami amo nya man
1: ina balang ano balang nang syempre ikaw mismo nagambal nga kada kita iya sa crush niya ginakurog siya
0: otro man iupod ko ginasulit niya naman ang istorya mo sa ako nya
1: dali lang gid bala hindi bala mo na amba hindi bala mo na ambal mo oh ya amo na gani amo na gani tagaan mo siya sa encouragement na siling punggi ang imo nga nervous kag atubangon mo siya sa prangka
0: amo ta may buot man sila baida sila
1: amo ko siya eh
0: ano oh si Archie wala man eh si Archie daw wala man kay pulos si istoryahon nga ma advice pa to ni si Eli eh man
1: sinupsok ko lang.
2: Pero okay naman lagi ito. Ginano ko naman sa tubong okay man sa
0: te. Nante. Wala ko magulat. Te. Nante, kita mo, okay naman lang galing. Ngayon ayaw ka pa di advice.
2: Amo na gano. Pero yung amo na nainawag ko gano. Kasi gusto ko pa masakita sa older.
0: Ah, ti amo na dahil hindi makadto na tada. Naglawi pa ito. Istorya nga. Nalapot pa ito sa emo friend nga. Huwag kami kabalo ba? Sikong nagasusupana yung mga mga dua.
1: Ano na siya? Na room 69.
0: Oh, ano na pangita mo si isa kababayi ha? Ikaw naman namong tigayunan ha?
1: Oo ha.
2: Ati, ang isa ko sa babae gusto ko macho tapos maintindihon.
0: Ah, why na diya? Why na diya?
1: Why na diya?
0: Why na diya?
1: Why na na iya?
0: Why na diya? Muning nga uyab sa muna ang maintindihon. Na iya. Why na na iya? Lusya. Na na iya.
1: Laya na na.
0: Liwata, liwata. Liwata.
2: Super mega no blaster mi nagaugang ugang ug gabi
0: na na na na na na na na na na na na na na na
1: na na na na
0: na na na na na na na na na na
1: na na na na
2: na na na na na na na na na na na
0: ano? Oh, way na diya, guwapa.
1: Way na diya, guwapa,
0: guwapa. Way na diya, guwapa, ya.
2: Ano lang, malaway.
0: Oo, oh, na, ano mo na.
1: Malaway
0: na diya.
2: At tapos ang gusto ko do, sugar, sugar mami. Ay, hindi ko. Ang namin kong, ano bala, ang, ano lang, may same na kami ng edad.
0: Okay. Ano pag yun, may dugang ka pa?
1: Oh. Wala na?
2: Wala pa, bagay.
0: Ano?
2: Mami, ala pa. Ang, ano ah, ang
0: parelo
2: kami height.
0: Ano pila height mo?
2: Malabot.
0: 5'7". Ah, labot man
2: sa po. Malabot po siya. Malabot kong kalangitan niyo, blaw. Agoy yung kalangitan.
1: Ay, bisan putot lang na iya ko nagatupong ang pusod.
0: Sulod. Arche.
2: Arche. Yes po.
0: Labog mo na, labog.
2: Ay, hindi.
0: Pero malapot sa puso, Je.
2: Oo, oh, hindi.
0: At iwasakit bang girahan niya eh.
1: Oo, amo kita eh.
2: Isa na sa babaw.
1: Hindi nga. Ari bilang pamangkot, ho. Nga sa puso, may sulod ko may puwak malangko.
2: Ay, hindi. Puwak. Himo na lang na.
1: Wala man na buho. Wala man na buho ang puso.
0: Madelikaduhan ka ni siya po. Wakya ka may tonsillitis niya.
1: Malatnan man na tonsil lagi mo. Hindi, hindi ka pa na ang matubuan, sipil ang imong.
0: Kasi matingala ka naman naging kamatis naman di wanda.
1: Ang mauli ba, layagid na.
2: Ay, kasadya-sadya eh.
0: Hindi kayo maglaong-laong ka magpa-umumumum mo kasi may tonsillitis.
2: Wala, pag mag-agago ka, gati-ang-kiang. Ang sakit, grabe ka man magbira mo.
0: Hindi ah. Mag-agago doon. Hindi kayo magkiang-kiang, isapong mo ginayang imo itlog ya.
1: Amo ginipapangita mo bintong ko.
0: Te, mabato ka? Bato?
1: Ay, ako pa yamang hindi.
0: Madaranan kagid sa amon, tawag-tawag ka dagab, ikaw mag-amon yan itong isuryahan ay. Oh, basta kay yambal ko si imo, Arche, kung magtawag kaliwat, paminsar ka nagadaan sa topic nga kaladlawan kay para sadya tanga tatlo.
1: Amugid.
2: Aw, ay no.
0: Kwaon ka namon
2: regular. Alam mo nagid niya may joke. Sari ko may mga damo ko mga topic about sa mga pa.
0: O sige, paplagon. Paplagon ta ka sang number subong agab-i. Tapos, regular ka manawag sa amon. Dayon, ikaw open up sang topic para guest ka namon kada gab-i.
1: Okay lang sa imo?
0: Okay lang?
2: Wow.
0: Sige. Sige, i-update. Ma-plug ta subong sang number mo. Then, ma-update ka sa amon buwas kung may nagtawag o context. Dayon, i-share mo sa amon kay Isuryahan. Ta, okay?
1: Wala ta programa.
0: Buwan. Ah, sa Domingo, gali, sa Domingo. Sa Domingo.
2: Oh,
0: sige. Ano number mo? 0994-9855-438. Inaya lang. Di what? 0994-9855-438. Oh, tawag ka sa amon sa Domingo ha, then ma-prepare kasi mo topic para ma-isuryan ay tatatlo ha.
2: O, subong na.
0: Sa Domingo gani, do lang. Sorry.
1: De, okay lang sa imo.
0: Arche, salamat, mayong gabi.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye. 17 after 11 o'clock. Mabalik pa ang phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang
0: ka. Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting.

0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
1: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong

0: na butika.
1: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: It's 35 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Excited! Quilting style.
0: Biyernes sa Tabuas, di ba?
1: Yes.
0: So, sa mga gusto makakwarta, worth 3,000 pesos tomorrow, padala na kamuhingagaw sang inyo nga mga entries. Santo na next FM libo-libong pa-premyo, ha? Ihulog nyo sa mga drop boxes sa nganamtang sa tanang XFM radio station malapit sa inyong lugar. Line number 2, good evening!
2: Good evening, ng gabi, Troy!
0: O, anong may ara? Anong gabi?
2: Yeah! Di Normie gala ni Troy, di Santa Troy, ha?
0: Hi, Normie! Tawag ka naman, liwat?
2: O, Troy, kaya yung mga angkot lang si mo. Troy, ang kadabo gala nag-live sa akong ngayon sa akong number. Tapos, sige pa na lang sa akong karon ako sila baslan tawag ini mang mun sa labas
0: asala mo na yake wala mo ginasabat ang ginatawag
3: mo kay
2: ina ka mira Frank Troy
1: amo na gani nga sa diri sa amon nga program no hindi na yata na niya nga nagatawag si mo ano kay total gin ano mo gin plug mong imo number di ba la
0: hindi amo ni o ang explanation dira ikaw di ba nag-plug sa imo number? So kung may matawag sa imo nga number, dapat ikaw masabat, hindi kay ikaw manawag.
2: Ako, matawag sila sa ako, tapos ako sa ton, ang mag-istorya puro ito. Ano ko man ito?
0: Wala mo man ngayon, bala puro si ito. Hindi, basi hindi ka lang guru nila mabatian. Mga pila kabilog ka panawag sa imo after kapag-plug mo sa number mo, ako?
2: Kadamo, nami ko yan taga-iloya ka, imamit na kami to sa...
0: Iyo, di may napilian ka na?
1: Arak malang gali.
0: Arak gali.
1: Kundi...
0: Iloilo?
1: Oo.
2: Salamat si Troy, Troy. Salamat si Troy.
0: Grabe, damo galit na listener sa Iloilo.
1: Correct.
0: Taga-Iloilo ang iyo mo nagustuhan. Nami tingog taga-Iloilo.
2: Nami tingog sa Iloilo, eh, nag-prank ka, kaya nga lima ka.

0: pero mo lang gina iya based amon experience. Hindi kay magsalig sa tingog nga mabugnaw.
1: Gani.
0: Kay iya tsura na init-init.
2: Personal.
0: Nasa personal, yes. Pero hindi ka naman mag-expect nga sexy-sexy ka gwapa-gwapa pa sa edad nyo. Basta ang importante da, nagdigahay ka mo nga may kabataan sa ikaw may ara man.
2: Oh, nami ko gulilo kay nagprangkanay kami ya. Okay man siya.
0: Ang importante da ya, amo ni pamati bala sa imong cellphone. Ang importante makamo ka mo niyo.
2: Ano?
0: Ba-ba-ba-ba sa gansagan sa'yo.
1: Ari, pag...
0: Ari, mati kay Dolpo, mati.
1: Dolpo, ang tapagid ka, among pagin nyo.
0: Diba? So, meaning, effective kali among amon nga program. Kay may mga babae ganyan ka panawa. Galing ka nahuya lang sila mag-intra.
1: Gani.
0: At least, ya, dapat ang mga lalaki gali, namion yung ipag-plaster sa napangita nyo. Kaya para ang babae may pilian gid hulat lang amo kung saan o manawag ang babae. Hindi ta napatawgo ng babae sa aton mga lalaki aton pa intrahon gid. Pero dali. Tapos dali lang gid. Wala mo patugani na ano na elaborate ang imong kung sino ka lookalike mo. 'Di ba? Kung sa artista do sino ka lookalike mo sa edad ng 40.
2: Ang ala ko ang nubo lang ang tao, la, sa buhok, purang uka. So, kangin ni Freddy Aguilar.
0: Ah, hindi na lang hindi na lang pagbuion si Freddy Aguilar. Diri na lang ta sa ano sa Maningiti. Maningiti bala manugsaka sang tuba sa lubi.
1: Oo.
2: Ugali si naman.
0: Maningiti.
2: Ah,
1: Pipi, maningiyot. Maningiyot.
0: Hindi maningiyot, maniniyot na iya.
1: Manog ano na iya?
0: Manog picture.
1: Manog picture.
0: Oo, amo nang tigwa litrato, maniniyot imuya, mangingiyot imuya. Sige ah, pero at least yan, napalipay ka namon. Congratulations, I hope nga makakadto ka man sa Aklan para makita mo tong uyab mo nga 38 years old. Salamat, kidiskarte, maayo ha?
2: Tagamansya,
0: tuwe. Oh, Aklan na naman siya. Salamat, gid ha? Normie? Normie Suari, bye-bye.
1: Nakakadlaw man ko, manog, ano na ba? Manog alas 2:00 pa.
0: Mariklamo pa sa gali, may napudyot sa gali nga taga-Aklan. Grabe, no? Salamat sa mga taga-Aklan na kay ginapasulod nyo kami daang amon nga program. So, nalipay man kami kay may feedback kalin sa caller nga may mga babae gid man nagapanawag sa nila pangita. Thank you so much sa tanan nga mga tech on duty nga nagasubaybay man sa amon nga programa. Sa tanan nga station managers ang XFM station sa NIR Kagpanay. Salamat man. Kag sa ngalan sa amon nga CEO kag boss, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Yes, day off na namon si on Sunday. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Pabos.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansaun kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansaun plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansaun kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Sansaun Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansaun Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansaun Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero lain gijang.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ha? XFM 103.9.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Live testimony.
1: Ako po si Rodelyn Takuyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng 10 ton plus gold. Maganda siya, etiktibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng 10 ton plus gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nila ang pag-iinom. Kita nila ang epektibo ng 10 ton plus gold.
0: 10 ton plus gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
3: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
6: Samson Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kada gabi upod

0: Ito tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Extra!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Pili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton nga tulaan. Pampagkanas ang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Claire Skin Beauty sa

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Sansol Plus
0: Herbal Oil.
1: Garantisado.
0: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus
0: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Sansol Plus
0: Herbal Oil.
2: Chronic pain.
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Kalang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw, kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen ang glutathione gapa.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
4: lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
6: XFM 103.9.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ha? X FM 103.9.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bilis sa mga butika.
3: XFM 103.9. You know you

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo.
5: Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting!

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko, kabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabakot, bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib.
7: Siguradong ginhawa ay hatid.
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
7: Santon Plus
6: Herbal Oil.
1: Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa mga tutupan ni Lilo.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Meribel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha? X FM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga bukika. XFM 103.9.

0: Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
2: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
1: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
1: Oo.
2: Exciting!
1: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
2: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
1: Like yun. Basta nakaturbo.
0: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Lani. Isa ka bus driver. O kung tumig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver. Mag-inom usang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Rodel sa Tangkulit. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Bibili sa mga butika.
6: XFM 103.9.

0: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Santone Plus Herbal Oil,
6: ang pamahid
5: na all-in-one sa presyong magkaas.
6: Santone Plus Herbal Oil,
5: assist the pain.
7: Si Sairani Sangbaybay Rojasi, isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
5: Assist the pain, tanggal ang pain fast and safe. Assist the pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kag glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
5: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah, sa mga kututan ni Lilo.
5: Sa ako

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Exciting Pilipinas! Bueno mano pa programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

morning, Pilipinas! And good morning, Siyudad sa Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome, welcome sa itong programa dariya sa Exciting Pilipinas, mga katropa! Subong yung Biyernes! Biyernes na! Grabe! First week of the month nga ti, nagsugod ang klase, pero holiday the sun burn! Diba? Kadasig lang, no? Sang panahon, kadasig sang tiyempo. Kag today, mga katropa, tiyaton nga Independence Day. Oh, Independence Day naton, mga katropa. And today marks the 128th anniversary sang Philippines Independence Day. Kumakanta naman, mula ngayon malaya ka na. May maamon na naman na dabala ka rin sa Facebook ang bot ay kadulon tagad. Sa mga katrapati ang nagsugod gid ang Independence Day sa Pilipinas sa June 12, 1898. Sa mga estudyante, dap, tandain nyo ba si Makoton kamuni sa Lunes sa flag raising ceremony? 1898 ha? June 12, 1898. That's why ti ikaw 128th anniversary subong. Hanggang ngayon, malaya pa rin tayo. Malaya nga ba? Ha? So ito yung mga katrapabo na doon na celebrar subong sa aton nga pungsod, ang aton nga Independence Day. So madamo sa mga programa, sa mga government offices, sa mga LGUs, mayara sa mga patigayunon nga parade, programs, para yung ati dumdumon. Kung ikapila na niya nga tuig nga kita ang malaya, o kung free, o kung sa hindi gano'n. Kaya mga katropa, ti siyempre, sa inagyanta ng mga pagpangsakop before sa mga narisari ng mga pungsod at that date, mga katropa, June 12, 1898, ay naging free kita. Kumbaga, naging Philippines kita, naging independent kita, kag naging kita ang Pilipino. Nakakwa kita sa katong identidad. Ngayon, Pilipino kami, hindi kami Kano, hindi kami Japanese, hindi kami Chinese. We are Filipino. So to everyone, happy Independence Day! Happy, happy Independence Day, mga katropa, no? Sa mga kapwa nating Pilipino, happy Independence Day! Sa mga katropa naton, nga, nag-upod na sa programa naton dari sa Exciting Pilipinas, good morning! Nagatutok na kamo dari sa programa naton, and of course, live na kita sa aton yung official Facebook page, mga katropa! No, so tutok na sa aton yang Facebook page kung sa live stream naton subong ara kita mga katropa sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Live na live kita sa ilan ni Marina Destro, naga lantaw na siya. And of course, sa ilan ni Sir Domus Banhao, good morning. Nagatutok naman sa programa naton diri sa Exciting Pilipinas. Good morning sa liwat. Oras naton, oras. 4:56 na, alas 4:56. And syempre, mga katropa, Friday na gana is what I've said, ba? Last day naman sa obra sa ibanda, ba? And of course, happy weekend in advance na, no? Sa mga katropa peeps natin. At sa mga estudyante, subong holiday, hopefully iting mga alubrahon yung assignment nyo, brahon nyo na nga daan para ti free na kamo sa Saturday and Sunday together with your families or friends. Kung hindi ka na magbaka-baka kung sa Sunday ing maglunis ang magpagbaka-baka mo sa imo dira nga mga assignments kon homework kon mga projects, diba? Anyway, saliwata mga katropa, batik na kita sa inyong mga tags sa karadyo and sa atong Facebook Live. Don't forget nga like, follow, and share ang atong yung official Facebook page. At the same time, comment na kamo sa inyo yung mga pa-shoutout and greetings, mga pa-birthday greetings inyo subong sa atong live stream. Kaya atong yung i-shoutout and basahon, just comment below, okay? And
syempre mga katropa, alas 4:57 na. Amata-mata kita dira sa ato yung mga tagsak, mga galawion kunaga sa mga pagdigamo naton, sa mga lulutoon naton. And before that, kalisa tanan yung mga nag-celebrar sa ilang kaadlawan. Happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy, happy birthday to you! Sana'y pagpalain ka ng puong may kapal. Happy birthday! Yan, sa tanong mga nag-celebrar sa ilang kaadlawan, happy, happy birthday. Sa ilan ni J.R. Dejito, direwe, mayong aga sa kay Nanay Ruana Balinario, good morning. Nagatutok sa itong programa, direwe sa Exciting Pilipinas. And of course, mga katropa, sumung man, nga Friday, dudamo-damo sa mga tandaan ba, no? Sa may laktanda, kay T, for sure, ang iban galagaw man ikon holiday. Ginahungod nila, lagaw, kay T, mga katropa, ano mo, no, ng, kumbaga, free time, wala obra, no? So, amuning time, magalagaw mo sila. So, kay mga katropa, subong adlaw sa Biyernes, sa June 12, 2026. Aton, ano, no, aton nga i-bantayan niya ang thunderstorm kung may pag-ulan-ulan niya sa pilagabahin sa Negros Occidental. So, ting mga katropa, padayon lang yan no, sa aton nga pagdala sa mga payong dira, sa aton nga mga kapote, kalo, and everything, ano, nga ti makaprotect sa aton nga self sa init man o kung sa ulan. Okay, ti our health is our priority. Kaya ano magani ko ng wealth if hindi healthy ang imong health. Alright. Sa mga katropa, panay ko lang sa pagtutok. Dari sa liwat sa programa na itong Exciting Pilipinas. Kaupod si katropang Wendell Balinario. Oras na ito, alas 5 imponto na. And samtang nga nagahimas ka modera, nasa niyo mga dalalon sa inyong mga laag kay holiday o kung sa may mga ubra pa yung palusaton dire. Oh, samtang nga nagadigamo ka modera, nagaluto, nagatigaan, nagaprito o kung ano pa man. Mga katropa, riwa si Wong Navarro para sa iya nga Tutoy Bibo.

0: FM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapan. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atakot.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
6: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
7: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipik
10: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santol Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: X. XFM.
14: FM.
15: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
16: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
15: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
16: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

0: Magandang yan, nagbabalik sa inyo mga Tagsika Radio. Mga katrapa rin sa programa natin, Exciting Pilipinas! Good morning! Sa mga yung aga kataupod niya sa kahapon, si katrapang Wendell Balinari. At rin lang sa programa natin, Kapampukaw kun aga. Good morning! Good morning sa mga katrapa natin nga nagatutok na sa ato niya programa dari sa Exciting Pilipinas. No, sa mga nagalantaw sa ato niya Facebook Live. Good morning sa ilayan ni Jelwin. Ang balinya, good morning katrapang Wen. Danas ako na share. Kag Happy Independence Day ko na sa tandaan. May mga rally na siguro nga himuon. Na katrapang Jelwin, sakto kagida sa Batay Bantayan. Tanakaroon mga katrapa, no? Sa kaya Rosini De Jesus, good morning man, mayong aga. Sa ilaman ni Ma'am Rina Destrodra, mga members ng ating class, ako ang katropang listeners and solid supporters sa mga katropa sa Himamaylan, Kabangkalandra, sa Sagay City. Good morning sa inyong atanan. And of course, sa mga members man sa Moms Chapter, no, dere sa syudad sa Bacolod, good morning! Darimano sa ilayan ni Sir Jolly Antonio Sr. Good morning! Watching from Canada. Siya kuno subong ara siya sa Canada. Sir, good morning! Mayong aga, dira sa imo. Biskan gabi, itaguro ah. And sa kay Erica Meliandes Villaflor. Good morning! Ginapa shout out niya sa happy, happy birthday si Zuani Semelier! Happy birthday! Happy, happy birthday! Birthday man ni Elmer Dalyon! Happy birthday! And belated happy birthday man kay JR Dihito. Birthday ako noong 7, pero kay Y siya nag-greet. Happy birthday sa lahat! Happy birthday, JR Dihito! Taliwata sa kay JR Dihito, sa kay Elmer Dalyon, and sa kay Zuani Semelier. Happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Happy birthday sa mga katrapa natin. Oh, mayong aga, kag-happy birthday. Oras nato na, 5:15 na! 5:15 in the morning, kag-tutok na, tutok na! Kay mga katrapang pampagood vibes natin, ari na! Sa aton rin ang programa, syempre sa liwat Exciting Pilipinas. Sa ilan niya, Barry Ingada, good morning man! Kay katropang Zaldi Dimbali, katropang Bini Mika ka na. Kaso reggae version ako niya. Araw-araw mas sumasaya. Kita ko sa TikTok, Bini kang kanta pero reggae version. Sa liwat mga katropa, good morning. Kag syempre tutok na dira kay Ari na naman ang aton nga TikTok na. TikTok and videos from the TikTok. TikTok gani ba na? Nga trendy kang makatag sa good vibes sa aton nga tanan. Mga katropa, sa mga nag-deliver, nabala sa mga delivery riders, sa mga parcel, tanibala, ano mga worst o kanang funny moments, o sad moments nga na-experience niya during your delivery, sa pag-deliver niyo sa mga parcel, sa mga katropa pips, na nga tinaga-all order online. Ano mga naka-experience niyo? Aray ako, sa itong nga video, subong nga i-play, mga katropa, aray, pinasahin na experience niya yan. Pag-abot yan, nanuktok siya. Pag manuktok yan, parcel. Wala, may gasabat. Wala may nagasabat sa iya. But then, pag-abot niya, nag-on ang TV. May nag-karaoke. Naka-on lang. Nalipat ko sa kanta, sa hindi nga video. Pero naka-on ang TV. Nag-on ang video. Okay na lang. Kasi video man eh. Ang kanta, nagasigil ang lakas. Ang mic, ara, nagatungtong sa pulungkuan. Ginkwa, sa rider. Kambali ah. Parcel niya. Sa mga ligay, naging kanta, yan na lang ang kanta. Nawala, ginagwa ang tangiya. Sige mga katrapa, oras na to na 5:18 in the morning. And ari na! Ari na! Ari na ka to nga, tiktokan. Mga katrapa, tiktokan na!
1: Apo! Deliver po!

Heart Will Go On. Galing ang kanta, mga katropa, no? Tiyan, ano muna kay... Basta nanago pa to, kay may patoy nagbayad? Or masinang laba pa to? Or masinang tigang? Or ginsugo pa to bakal, no? Ano man? Huwag takabalo. Pero tinabilin to ang, ano, ang... yung microphone, yung ginakanta. Kaya gamit yung pagani microphone para magkabal delivery po. Pero wala, gindi. May Heart Will Go On, gito on. Wala. So, kamaya mga katropa, especially sa mga katropang delivery riders natin, ano ang inyong nanangin experience sa mga amusin niya nga sitwasyon or sa mga pag-deliver nito? I know, may harap pag ito mga worst experience or may harap man sa mga happy experience or may harap man sa mga sad, no? Mabtanin nyo dira. But anyways, halong sa mga tanan natin yung mga delivery riders. Kaya sila na yung mga nagpalabot gid sa aton ng mga kinahanglanon sa mga gina-orders naton. No, sa mga katropa, ang delivery drivers naton, ingat aloy sa biyahe and ano, stay hydrated. Inom damo nga tubig. Kaya hindi lang kisama, ano ha, mag-binuringot na ha. Kami arap ang driver nga buringot kisama, paligog lang. Kapoy man tatanan, pero hindi lang buringot. Ah, so, but-buot lang tadi ha. Stay kind kita, no? Be kind lang. So, bung man sa mga ginadulungan, dira kung hindi gani inyo, tihambala nyo lang hindi inyo, laman sa buringot, da ha, be kind lang. So, yan, oras natin 5:20 na. Kaya rin mga katropa ho, bago ko lang ako kaya nagining mga music, ando nagbalik ko sa high school days ko. So samtang, naluto na darangin yung mga tinigang, kag-utan na naman akong sudaan ang inyong lutuon. Amo maka muna, gauna ka mo tiganga before ang, akong after, sana amo ang sudaan. Pero iban, sudaan ginauna, no? Pero makapasay-pasay na siya samtang gaulat kan o na, ano ginbala? Anyways, samtang nagaluto ka muna sa kanon man o kung sang sudaan. Mayong nga pagpamati sa inyo ka, yaring mga musika nga para sa aton nga tanan. Ariwa, sikat-sikat, tapos gano'n like, kaboom, boom, yan. Mapakaroon yung Korean sa high school. Mga katrapa, bye! Momoland, boom, boom!

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika.

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kape.

0: morning, good morning! Nagkabalik sa inyo mga racho! Sabog yung mga katrima sa liwata, Biyernes na kita ha, June 12, 2026, kadungan sa ato niyang Independence Day. Ka 128 na niyaga anniversary sa ang Independence Day mga katrapa. So, happy Independence Day sa liwata mga katrapa! Sabog yung adlaw sa Biyernes. Holiday ha, holiday wala sa klase. And of course, sa mga katropa natin, dari sa mga nag-aupod sa itong programa, dari sa Exciting Pilipinas, good morning sa inyo and thank you so much! Sa ilayan ni Love, Joy, Appreciation, good morning! Ang maliyaga pa, mati lang sila ko, no? Kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning man! Mayong agagid, no? Kay Jill Wien, kay Roseni De Jesus, good morning! And of course, sa ilaman ni Tita Maddy Marcito, mayong agaman, nagatutok sila dira subong sa itong sa may barangay Binubuhan, Bago City. Sa ilayan ni Hermes Arnel B. Espanyo, good morning. Kay Nining Sali, good morning man. Yun pa shoutout niya ang iyang magulang nga si Ricardo Alinsori, isang happy, happy birthday! Happy birthday, Ricardo Alinsori. Happy birthday, dresen niya. Happy, happy birthday to you. Tanda mo, birthday sa bong, no? Sa iladaan din ni, nalipat kay Deheto, no, kay Birthday Manila, kay Elmer Dalion, a birthday yaman. Kaga sa kay Zwani Semelier, a birthday Manila. Damo may mga birthday subong kadungan sa Independence Day. Gra. Perfect. And birthday mo na, malaya ka pa. Happy birthday sa limo, sa tanan niyo may mga birthday. No, mayo lang kadlawan sa inyong tanan, no. Stay healthy sa inyo dara mga katropa. Oras natin 5:34 na. Wala na kita sang oras. Kag tipadayon lang sa pagpamati mga katropa. Magabulos ang The Secret of Health and after that, balitaan na naman kita. Kaupot si Katropang Franz sa Andrew Burgos sa Express Balita. Mga katropa, happy happy Friday sa tanan. Thank you again sa mga nagupod. Kita ay kita liwat sa Lunes. Dari lang sa atong paboritong estasyon sa XFM Bacolod. Mayong aga sa liwat and good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Couple Plus Gold. Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
3: Couple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Sister Pain! Ako si Nani, isa ka bus driver. Upertubig sa lawat na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
10: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain!
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika. Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag-benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako galing si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Santon Gold Coffee Mix. May collagen galing kag-glutathione do naghamis ang apon nga panit. Kanami galing magigop sa kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Di rin ako ya sa Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Nakapangapi ka na?
14: Kag nagwapo ka pa.
12: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
5: XFM.

0: Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Welcome sa programang The Secrets of Health. Sa mga kauturan aton nga yara sa inyong mga puloy-anan, welcome na naman sa aton nga pagpalayag sa programang The Secrets of Health. Ini naman yung alternative medicine doctor, Dr. Erwin Lapos. Makaupod ninyo sa aton na pagpalayag sa The Secrets of Health. Kaga siyempre, makaupod man aton ang aton nga regular partner sa aton nga programa The Secrets of Health. Aton ni welcome si Dr. Leo Amos. Doc Leo, welcome sa The Secrets of Health.
2: Salute, welcome Doc Erwin. Kagina welcome na to ng aton sila mga taga palamati. Kagyari naman kami, nagapanumbalik sa pagdulong sa inyo sa pila ka praktikal pero malahal.

0: Itagid dyan nga nga klinik, ang klinik sa East Health and Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Diragid ka mo bisita ha, bukas inahalin sa adlaw nga Domingo, top-top Bernes, halin sa alas 9 sa aga, top-top alas 4:30 sang hapon. Kaga dira ka mo bisita ha, kay dira sa aton klinik, libre gid ang konsultasyon. Kaga may mga pamaagi kita dira, may mga dietary guidelines nga igatudlo nga aton nga alternative consultant si Doc Ray Empinado, ara gidera pirmi ha nga magatudlo sa inyo sang nagakaigo, ilabi na kung may mga ginamintin na kamo nga mga balatian.
1: Ako si John, problema

0: Plus Gold, the secret of health.
1: Mga istorya kita subong sa pila ka mga naandan bala kon lifestyle sa aton sini mga tagpadamati kon sa kadamuan nga hindi man ginatuyo pero mahimo galing ang makadulong sa pagtaas ang insulin nga magaresulta sa insulin resistance nga magaresulta man sa type 2 diabetes.
0: The secret of health.
1: Maghatag kita sini sa pila ka mga hibalo, ano bala ning insulin resistance, ano bala ang mga signs kag kung nalibwa magpa-laboratory ka, ano bala ang mangina result sini kon may amo na sini nga sitwasyon, ano ang mga ginahimo sini nga wa ito man ginahungod, wa ito man ginatuyo pero dira gali ang padulong naton. Kag maghatag man kita sa mga suggestion pinagi sa mga food supplement nga makabulig sa sining kondisyon. Pagambal gani kita nga insulin resistance sa Dr. Win sa aton sini mga tagpadabati, amo ni sa ang pag-elevate sa aton sini nga blood sugar tungod nga aton sini nga lawas hindi na sensitive sa insulin nga ang insulin kuntani amo ni ang liabe para nga ma-absorb sa aton cellula sa aton sini nga lawas ang sugar halin sa aton ginkaon gamiton para mangin energy o fuel naton. Di ang problema gid gani sini ampon na ang mga factors pagid balawa ini mo ma hibal-an budlayan kita sini mag manage dapat hibaluon gid naton kag pinaagi sa ngaton topiko subong aton nina pagashare sa ida. Pero ali ba pila ka mga signs o kag mga lab markers halimbawa bisan wa ay ka pa sing ginabatyag sini nga mga sintomas sa early panlang pag taas na og sa imo sini nga blood sugar pero kung magpa-laboratory ka mahimo sini nga imo sini nga FBS o kung fasting blood sugar is elevated, mahimo man ang imo sini nga HbA1c o kung hemoglobin A1c 3 months mo nga average sa imo sini nga blood sugar mataas man, kag mahimo ang imo sini nga lipid profile man mataas imo triglyceride, kag manubo ang imo sini nga HDL kag mataas ang imo sini nga LDL nagabaliskad imbes nga ang HDL ang mataas ang LDL ay ang nagtaas. Kagari take note ha, sa mga may diabetes dira kaga sa gusto maglikaw hindi lang mga matamis gali ang dapat likawan kundi kadamo gali sa mga ginapasulod naton sa aton sininga baba sa aton sininga lawas nga hindi man matamis pero mahimo gali nga mangin kabangdanan sa pagtaas ng blood sugar. Isa sini amo ang pagkaon sa mga kalanon nga may mga hidden sugar, so kung may mga added sugars hindi man siya matamis pero may kalamay gyapon. Example ang mga ginagamit naton nga dressing sa aton sini mga vegetable salads.
2: Uh-huh.
1: Ang mga sauce sa aton sini nga mga spaghetti.
2: Yes.
1: Mga macaroni.
2: Uh-huh.
1: Ang bisan ang yogurt gani nga ginakaon sa kalabanan ti ginakabig nga healthy pero may sugar man na siya. Bisan po sa ketchup gani nga ginagamit naton isa man sa ka factor kun adlaw-adlaw natong ginahimo dira gid nga aton sini nga padulungan kun hindi na siya matinluan sa aton lawas. Ikaduha, amo ang refined carbohydrates nga wa icing o fiber like palakaon kita white bread, mga pastries dira, mga matamis na nga daan nga damo kalamay kag tiduna na o kun isa na sa staple food sa mga Pilipino amo ang white rice palakaon kanon.
2: Mga noodles, mga produktong halin sa puting harina Doc Leo.
1: Mm-hmm.
2: Hindi ba na matamis makaon ka sang noodles, hindi ba na matamis kaon ka sang pansit, hindi ba na matamis. Mm-hmm. Pero may risgo gali sa pagtaas ang blood sugar.
1: Yes, tungod nga ang isa sini sa rason pagid kaway sila sing fiber o kuno ay sing protein nga mas makapadasig pagid sa pagtimbuok sa aton sini nga blood sugar. Sample.

0: course, ang mga ilim nun pagede nga mga madamo sang kalamay. Soft drinks, mga iced tea, milk tea, even mga fruit juices, energy drinks, sweetened coffee drinks na kadamo man sang kalamay kag iban pagid nga mga ginainom kalabanan sa mga Pilipino. Samantalang ang ginarequire tani nga sugar lang sa aton is sa mga adults is 25 grams. Ukon ginarecommend gani nga less than 25 grams per day ang limit naton. Di nag-equivalent na siya sa anom ka kutsarita. Di ko mag-inom ka sang soft drinks, kadamo na sangya sa niya kalamay, di mayo lang kung ka isa ka lang mag-inom. The secret of
1: health. May time pa na nga nainitan kabi mayo. Mm-hmm. Ang pangpabugnaw sa imo is soft drinks o kung powder juices nga ginbutangan balasang madamo nga mga yelo or ice.
2: Yes!
0: Kaga isa pag yun siniti, kaon kita, white rice, padalong doon soft drinks. Nagdoble pag yun.
1: Ang lain pag yun, maliban sina, kung ang sudan bala naton, pirtikan, damo, mantika, or prito, or ginisa, masami naton, damo pa sang fats nga ginakaon naton, tapos ang pangtulak tao is soft drinks pag yun.
0: Yes.
1: So meaning, ang mantika pa na, contributors man sa pagtaas, pwede magsaka ng atong blood sugar sa sobra naton kakaon sang mantikaon.
3: Gold.
1: Ang ginakaon ta pa white rice, hindi lang isa ka cup, labi pa subong damo sang only rice nga mga restaurant.
0: Yes.
1: Bao amo pag ina ang makapadugang taas ang atong blood sugar.
0: Kag ang timing pagid sa ni Doc Arin sa pagkaon ha, gakaon ka man tuod pero dapat ibutang mo sa timing. Kay nga man, gakaon ka na white rice, ang imo sini nga mga sudaan more pa sa mantikaon, may soft drinks ka pagid, tapos kun ang pagkaon mo sini late at night pa, gabi pa o kun lampas na sa oras ng tagpalan niya po ginapadako mga emosyon nga risgo. Actually, kadamo sa mga lifestyle pa naton nga daw sa wailan sa aton pero nagadulong gali sa insulin resistance and type 2 diabetes.
3: Plus gold.
0: Ang last chat on sa mga diskusyon, amo ang stress kag hindi maayong pagtulog. Ini sila ang parehas nga makadulong sa pagpataas ng aton sininga cortisol. Ang ining cortisol, isa ni siya ka stress or hormone nga nagabulig ni siya o kung nag encourage niya nga kun ari ni siyang cortisol nagapromote niya sang glucose release sa aton sini nga atay kag naga-increase ni siya sang insulin resistance kun sigi-sigi ang ining lifestyle naton gabi na nagakaon ang mga ginakaon di pa healthy masami stress kag hindi pa maayo ang tulog.
3: The secret of health.
0: Ang isa sa masuggest naton sini Dr. Arin amo ang Santhon Gold capsule. Ang mga sangkap sang Santhon Gold capsule miyara sang mangusto ang palaya, ang moringa, spirulina, garlic nga may mga benepisyo sa lawas. Particularmente sa mga tao nga may insulin resistance. Ang isa kasangkap sini amo ang mangosteen, ang key component niya sini among xanthones nga makita sa iya sini nga panit, hindi makita sa iya sini nga palpa. Ini ang may anti-inflammatory and antioxidant capacity nga nagabulig siya sa oxidative stress nga kun mapanubo nato ng ining tawag oxidative stress, mabuligan man yung mapanubo ang blood sugar sa isa ka tawo kag ma-improve ang insulin function. Butang balon, mas naga-epektibo sini ang insulin sa iya sini nga trabaho kag mas naga-sensitibo ang aton sini nga lawas sa pagbaton o kun na pagproseso sa sining insulin para hindi basta magtaas ang aton nga kalamay sa dugo. Ikaduwa, tino naman ni siya ang tsarantiya o kun ang palaya makabulig sa diabetes. In fact, ang aton sining UP Manila sa Institute of Herbal Medicine sa ila sining pagpanalawsaw nagdevelop ni sila sang ampalaya tablet kag qualify nila ini as herbal medicine rather than just a food supplement. So herbal medicine na gini siya. Ang ampalaya pag-abot sa pagtapna sang mataas nga blood sugar kag sa insulin resistance type 2 diabetes. Amo ni siyang manami no sa gidatawag sa Gold capsule kay tungod sa iya sini nga mga sangkap mabuligan nga mangin sensitive kita liwat sa insulin magtrabaho siya maayo ang insulin sa pagabsorb o kung pagpush sang blood sugar sa aton sini nga mga cells kaga mabalanse ang aton sini nga blood sugar.
3: The secret of health.
4: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3 taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay!
0: dami pagid sunod sa pagtuon nga may ara kapagid sang vitamin D, especially ang vitamin D3. That's why ginasuggest ba naton ang premium D3 capsule. Ang premium D3 capsule isagid sa iya sini nga matutukan amo ang pagpanami sang insulin sensitivity, ang pag-improve sang insulin sensitivity. Kaya ang aton gari sini nga lawas may ara sang gidatawag vitamin D receptors sa aton sini nga pancreatic beta cells nga mo ni siya nagaproducer sang insulin. Nga kun sa din ang vitamin D3 nagabulig suporta para mas manami ang pagproducer o kung duga nga magproducer sang insulin ang aton sini nga pancreas kag mas mapanami pagyading niya sini nga pag-functionar sa pag-absorb naton sang aton sini nga blood sugar o kung kalamay sa dugo.
2: Yes!

0: Secrets of Health.
1: And then, ang isa sa masuggest ko pag yun sini para makumpleto ang aton sini nga team, ang members, para nga mabuligan ang mga may insulin resistance at may mga type 2 diabetes. Especially kung ang lifestyle mo, ang cravings mo, hindi mo pa mapunggan, hindi mo pa makontrol, hindi mo pa mamanage, masuggest kita sini isang Sunthone Vitamin C.
0: The Secrets of Health.
1: Ano naman ang ganahimo sang Sunthone Vitamin C sa aton sini nga lawas? Nagabulig sa reduce ang oxidative stress. Kaya ang high blood sugar nag-increase ang iya sa nga pag-produce sang free radicals. Kung nalibawa, mataas imo sa nga blood sugar, nag-increase ang production sini sang free radicals, which ang vitamin C makabulig para man-neutralize sini. Kag nagabulig man siya, para nga ma-improve ang endothelial function. Importante ni sa aton sini nga kurason, especially sa mga may diabetes. Kag ang pilaman ka mga pagtuo nag-suggest nga makabulig ni siya para nga mapanubo man ang blood sugar, especially sa yadtong mga tao nga pagkatapos kaon bala may mga sintomas dayon nga mabatyagan sa pagtaas sang ila sini nga blood sugar. So that's why no, kun i-combine naton ining tatlo Docarin, ining Sunthone Gold capsule, tapos premium D3 capsule and Sunthone vitamin C, may nagabulig para nga mabulubalanse ang aton sini nga blood sugar, pinaagi sa pagpa-healthy sa aton sini nga pancreas, pagpanami sang pagproducer sang insulin, kang pagprotect sang aton sini nga lawas, kaugatan, lakip sa aton sini nga pancreas batok sa oxidative damage tuga sang pagtaas ang blood sugar. Kaga malami pagit sini Dr. Erwin, kay hindi lang siling na ginamanage naton ang susubong lang ang mga symptoms kundi both prevention ni siya. Kaysa pala abuton kung magnami na ang level sang imo sini nga blood sugar tungod nga naging sensitive na liwat ang imo lawas sa insulin, ang mga sintomas sa ginabatyag mo tungod sa diabetes ang maamat-amat man, kalma, marimedyuhan, hasta nga masolusyonan, hasta nga ma-reverse ang type 2 diabetes.
0: The Secrets of Health.
2: Pwede man kung may ara sila tanom nga ampalaya.
1: Mm-hmm.
2: Sa mga pagtuon ng ampalaya, manami man pagkontrolar sa blood sugar. Paano ini himoon? Kung may damo dahon, pwede na siya kuskuson, dukdukon na, pugaon. Ang katasina, mga tunga hasta sa isa kabaso nga juice ang ampalaya nga leaves. Gwanta-gwantahon lang nga na Doc Leo ang kapait. No?
1: Amat-amaton lang inom.
2: Amat-amaton inom. Pwede nyo butangan sa kalamansi para man-neutralize ang kapait. Kay makabulig ina. Mintras, wala pa ka mong inugbakal sang Santo Plus Gold. Pero kung gusto nyo mahapos kayong iban, labi na gaubra sa opisina, bakal na lang ka mo Santo Plus Gold kag Santo Vitamin C. Parisa nyo sang Premium D3. Ining tatlo sa ginginahambal na ni Doc Leo, amuni ang manami nga pang-proteksyon sa katong lawas, kag siyempre makabulig ini nga mabalik ang normal nga function sang aton nga pancreas.
0: The Secrets of Health.
2: Mas manami, kadto kamo sa clinic, libre man ang konsultasyon, no? Clinic naton sa East 12 and Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Malapit lang kita sa Midtown Hotel kag kung makapangonsulta kamo dito, tagaan kamo sang dietary guidelines. Ano ina? Dira nakabutang. Ano ang bawal kaunon, Doc Leo? Ano ang pwede kaunon? Agod nga madali ang inyo kayuhan. Ilabi na, may mga recommendation kita sa kompleto ng mga combination sa mga food supplement nga makabulig pagkontrolar sang inyo nga mga blood sugar. Kag may mga services pa dira, no? Like gusto ninyo nga magpa-check through analyzer machine, mabalaan ang pipila ka mga kulang nga mga vitamins, minerals ang aton lawas, agod nga hapos na dugangan, no? Kaya kung kisa Doc Leo, abi man naton kung kompleto lang ang vitamins.
1: Mm-hmm.
2: Abi man naton kung kompleto lang ang nutrients, ang mga supplements ang aton lawas, gali kay kulang na kita, ilabi ng minerals Doc Leo. Delikado kung may ara ka ginatawag minerals deficiency.
0: The Secrets of Health.
1: Kagini na maghulat bala Dr. Erwin nga maglain ang pamatyag o kung ibatyagun na antes magpakonsulta.
2: Yes.
1: Kaya nga man, may mga ginabatyag kita sa lawas o kung may nag-aumpisa na galidira nga sa primero palang wise ang symptoms.
2: Yes.
1: Kag may iban ganiya nga asymptomatic. So hindi lang ta magkumpiyansa.
2: Kang yung iban na Dr. Leo, kung dira na bala sa ital-ital nga grabe ng balatian, gusto pa magdali, magayo.
1: Mm-hmm.
2: So dulaon na to na nga kiniya nga dira na kita magpabulong kung hindi nagid kaya sa lawas. Kag madugay ang pagbulong, pag-recover sa nga itong lawas kung medyo malala na, grabe na ang problema.
0: The Secrets of Health.
3: Yes, to health! Pag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo kama produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: Yes to Health. Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at nisamo ba ay napakarami. Gamit ng Sunthone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sunthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Sunthone Plus Herbal Oil.
0: The Secrets of Health.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Yes to help!
2: May namang kodiridok, pwede bala ang Sunthone Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy Doc Leo sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumone ang atong Sunthone Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Sunthone Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
0: Sunthone Plus Gold.
2: Then, parison mo niya, Sunthone Plus Gold, Sunthone Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo nagdali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize mo lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
0: The Secret of Health.
2: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi. Kung hindi siya kapangapi, ilabi na mga alas dos, alas tres hapon, mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
1: Kaya hindi mo natun na punggan ang magpangapi. Kapit pagid ba na Doc Erwin kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
0: The Secret of Health.
1: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
2: Mm-hmm.
1: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuring Premium D3 Coffee Mix.
4: Yes!
2: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
1: Ang Sunthone Gold, yes. May ara sa mangustin.
2: Mm-hmm.
1: May ara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So, kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Ining mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag itsinik ang papatamis niya is stevia.
2: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
0: The Secret of Health.
2: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sunthone Gold Coffee Mix. Ang Sunthone Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sunthone Gold, ara na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
0: The Secret of Health.
1: Ang gluta kag collagen, kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend na ton sa mga nagaedad na,
2: yes.
1: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. Duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
4: Yes to help.
2: Ari na sang aton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sang aton Food and Drugs Administration.
0: The Secret of Health.
2: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Dok Leo, anong iyang himoon?
1: Consult agad siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Dok Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
0: Sample Plus Gold.
2: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid, sa hawak, Dok Leo, nga may problema man ang ilang nga bones lang at tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
7: Yes!
1: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Win, nalimbawa may mga tag 1 week ka madangatan nga hindi normal, ukon bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhone Gold Capsule. Kay nga aman mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos nami sini maimnan mo gid sang Santhone Gold Herbal Tea.
2: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid sa mga constipated. Tapos damuon tubig inom, Dok Leo.
1: Yes.
2: Kung isa ko lang kita tubig, amo man nga ba trigger, tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon. So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
0: The Secret of Health.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: So may mga insulin resistance, nagataas ang lessening sugar, nagalapuyot ang dugo, nagahina ang sirkulasyon, afektado pati ang panulukan. Pero ang pagburon sa panulukan, may ara man tungod sa mga factor ng overexposure sa mga gadget, cellphone, sobrang pulaw, kag may ara man sang kakulang sang sustansya. That's why ginasuggest gina to, no, nga maggamit gid sila sang Vision X Plus.
7: Yes!
2: Kaga ang unod sini Doc Leo unique, may astaxanthin, may zeaxanthin, may beta carotene, may vitamin A. Ini siya mabudlay ni pangitaon sa pagkaon. Kung hindi ka palakaon sa mga wild berries, hindi ka makakuha sini.
0: The Secret of Health.
2: Stress ang imong mata, dugangan mo pa sang kulang mga pagtulog, plus wala ka kakaon sa mga suplemento. So dako pagid ang damage ang imong mata. Amo nang gatuga sa pagburon, pero isa man nga contributor dira ang ginasiling naton pagtaas ang blood sugar. So ang isa sa mga solusyon, iupod nyo sa bisyo nyo. Kung sige ka mo bipulaw, sige ka mo da inom sa mga alcoholic drinks, budgetan nyo sigarilyo. Dok Leo, iupod sa ilang budget ang suplemento nga Vision X Plus. Available na sa aton nga butika, sa mga pharmacy kag dira man sa aton nga center, sa clinics kag sa aton nga store.
0: The Secret of Health.
1: May nagapamangkod rin, Dr. Rino. Curious ganyan siya. Gusto siya magpangapi, pero ang gusto niya ang kapi nga pwede siya sininga bata. Napulo katuig niya sininga bata. Dagi na himo niya, nagasanlag sa kuno bugas. Daw ni kuno kasaw iya sininga bata. Dano kuno ma-recommend na ton sini?
7: Yes!
2: Ang pinakanamay dira ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. May ganot ka na, may kapi ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Santon Plus Coffee Mix, amo ni siya ang suya. May suya ni siya, may mataas nga isoflavones, may malunggay, kaga mangustin. Kay biskan bata, tigulang, pwede. Labi na sa mga tatay dira nga mahina ang performance or mahina ang ilang bawel movement. movement makabulig ni kay taas ang fiber sang soya beans. Kagamo ang main ingredients ang aton nga Santon Coffee Mix.
1: Tignami ganin sa mga bata, Dr. Win, especially sa mga nag-eskwela, bala?
2: Yes.
1: Kaya nagapaktibo ni sang memorya?
7: The Secret of Health.
2: Mga nanay dira nga kung kisa Doc Leo naga bugit-bugit kung tawagon sa iban. Okay, abi mo kung aniga pa ang gaangga lang niya akong misis. Gali, Doc Leo, hormonal imbalance.
1: Mm-hmm.
2: So, kung hormonal imbalance ang aton nga paggambalan, manami gid ang pag-take sang aton nga mga soya products kung available ang soya milk. Pero kung kisa wala dira ang soya milk mo. So, ginerekomenda to ng Santon Coffee Mix kay magabulig ini siya balance sang aton nga mga hormones. Agod nga kung mag-edad na 40 pataas ang mga babae, madula ining mga problema sa ginatawag hormonal imbalance. Kang ang lain, pagid nga resulta sang hormonal imbalance, Doc Leo, ning gamala na ginatawag na dryness, no?
1: Mm-hmm.
2: O so, ang iba na gapangakig na kung kalabito ni Mister. Mayo lang kung hindi makainom turbo si Mister, mainom turbo si Mister. Dako nga problema kay nga ilan na ma-feel nga hindi na manami during sa activity once nga may problema kasi ning hormonal imbalance. So, para balance nga bisan edad 40 pataas nagabato pa si Mrs. mag-inom sa nga aton nga Santon Coffee Mix. Kag ang Santon Coffee Mix makabulig man ini sa mga lalaki nga may mga problema sa prostate. Kisa discomfort sa pag-ihi, panahon sa gabi, kadamo magbalik-balik sa CR, hindi na makatulog mayo, kay nga man, ga-ihi-ihi ang problema. So, makabulig ini ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
2: Kung si Mrs. naka Santon Plus Coffee Mix, si Mr. naka Turbo. Manami gid ang inyong performance kag ini sila puro natural.

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Wala ni siya side effect, Doc Leo. O, ano lang ang aris ini? Amo ang frontal effect.
2: Yes, to help!
1: Ini man si Doc Erwin Lapos, kag
3: Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan.
1: God bless po sa aton tanan, kag ang Diyos mag-aayo sang inyo nga mga balatian.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
4: FM 103.9
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Morito. Ano na mamaga ang aking atay? Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
5: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ko sa iyo. Badyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika.
9: Sanfone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Sanfone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
9: Sanfone Gold Coffee Mix.
11: Nagkape ka na.
9: Lanakas.
11: At gaganda ka pa.
15: Kare ka mo dire sa Silay kang magpanaksi sa among kaiwatan sa Charter D Celebration sa Sarajan Silay kag kan Silay Festival kag welcome ka mo sa paglibot-libot dire sa among mga social houses kag mananit ng mga pagkaon dire sa sudan sa Silay para magpanaksi sa amon nga mga kaiwatan kag amon nga mga delicacies dire sa sudan sa Silay. Gina-imbitar ka mo namon na magpanaksi sa amon din nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Sudad sa Silay kagkan Silay Festival. Kari ka mo diri kag magsinadya kita o yun Silay noon.
4: XFM 103.9.
16: Mga katropa, X

Center. Mga balita nga una mo mabaltiri mo mabatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaka pinangi sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon yari ang inyong mga newscasters.

0: FM News Express Manila.
1: Alas 6, 16 na may aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagod sa nima ka mo subong abahin sa kalibutan. Welcome, madali sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Now kita subong mga katropa sa Biyernes. Thanks God it's Friday. O holiday kita subong mga katropa, June 12. Ika-128 anibersaryo sang Independence Day. Wala sang klase, wala sang opisina. Para sa aton, sa iban sa aton, di long weekend. Kag subong aga mga katropa, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Ikadulong naman sa inyo mga katropang makaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga katropa na tondra nga nag-monitor na ang XFM Bacolod, babatayan ninyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9 kag 96.7. Sa Northern Negros mga katropa, ang XFM Sagay City, mabatian ninyo din na sa radio frequency naman. Nga 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Caban Calan City mga katropa, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental mga katropa, sa XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 101.7.
2: Mga katropa, kita man ang malantaw sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: And mga katropa, hindi ka mo magkalipat. May muna ninyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phones ang aton nga official streaming app sa XFM Philippines. Pagkita ninyo dira sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-download nga libre mga katropa. Kagin nyo dira mabatian ang kapin sa isenta ka mga on-air stations. Sang XFM Philippines, salin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
2: Mga katropa, kita man na mayara sang text line na sa itong istasyon ng aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:18 na. Kag mga katropa, itong padulungan ang mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kagiban pa. Dari lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita dari sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Grade 12 ng estudyante sa Bacolod ang nakuhaan sang balor, 1,000,000 ng shabu sa bypass operation sa barangay Takuling.
2: Tricycle driver kag pasahero ang patay matapos na mabungguan sang pribado nga salakyan sa Banwa sang Kawayan.
1: Flag racing program kag civic military parade na tala na subong adlaw nga Independence Day kag Charter Day parade sa Silay City. Para sa itong mga headlines sa national news.
0: Express Balita. National News.
1: Senator Wen Gatchalian ang nagpirma sa payroll sa mga empleyado sa Senado sa piyak sa mga kwestiyon sa liderato.
2: Immigration Lookout Bulletin ganahin nyo para kay Ateneo Coach Tab Baldwin samtang Nigerian Embassy nagatutok man sa investigasyon sa kamatayon sa duha ka basketball player.
1: Sa ating mga headlines sa international news.
0: Express Manila. International News.
1: Iran Revolutionary Government nagsiling sirado liwat ang Strait of Hormuz up ang Amerika nagpahayag patayin pang ambyay sa mga barko.
2: Pulong patay sa pagpanglutang sa Johannesburg, South Africa.

0: Samtang sa atong nga balita karon sa sports. Biggest comeback ng ginimo nga history sa New York Knicks ang ginbadbada 29 ka puntos nga bansis ng Spurs kagilagin daog sa ika ilagin daog ang game 4 sa NBA Finals.
1: Samtang mga katropa sa ato naman nga showbiz news, duha ka mga mail nga naga intra sa pageant ang sa karon ginabatikos online bangod sa ilan ng remark sa mga half nga naga represent sa Pilipinas.
0: Kaya para karon sa aton nga balita espesyal ko po si katropang James King, 37 anyos nga babae kuno sa Brazil, nagpakuno-kuno nga 12 anyos. Alas 6:21 na. Inyo nabatian mga katropang mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international kagiban pa. Kagining nadulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
2: Mga pangulong dinalaan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
0: At na napatulungan ng makaunda naman sa mga balita diri sa lokal.
3: Express Balita. Local News.
0: Nakuha ang masobra 1 million pesos nga balor sa shabu sa isa ka grade 12 student matapos sining madakpan sa ginpatigayan nga drug by bust operation sa City Drug Enforcement Unit o kon CDEU sa Purok Gonzaga, Barangay Tacoling, Siyudad sang Bacolod, gabi sang Hunyo 10. Ang suspect, ginkilala sa kay alias Jero, 18 anyos, kagresidente man sa nasabit nga lugar. Sa digsa investigasyon sa CDEU, nakuha sa suspect ang 4 ka sachet kag 3 ka bulto sa shabu nga may kabugaton nga 160 grams kag nagabalor sang 1,088,000 pesos kag ginpadala sa crime lab para sa igakaigo nga investigasyon. Sa karon nakaunong sa kustodiya sa kapulisan ng suspect kag pasakaan sang kaso angon sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kagintinguan man sang XFM Bacolod nga magpakigangot sa bulutuan kung sariin ang nasambit nga sospek naga-eskwela.
1: Nagpatuman sang hugot nga pagbantay ang Police Regional Office sa Negros Island Region na angot sa insidente sa mga kaso sang pagpamatay nga ginaako sang New People's Army o kon NPA sa probinsya sang Negros Occidental. Sunod sa kay Police Brigadier General Romano Cardinio, ang Regional Director sang PRONIR, ilang nga ginapatigayon ng emergency meeting upod ang mga provincial directors sang tagsa ka mga provincial offices kon Police Provincial Offices nga nagpaidalom sa PRONIR matapos matabo ang asud-asud ng mga krimen. Dugang pa ni Cardinio, nagmando inis ang pagpasanyog sang intelligence gathering kag checkpoints agod malikawan ang nasambit ng mga krimen kag sandigman sa koordinasyon sa militar. May pagdubo sa aktibidad kag sighting sa mga rebelde paagi sa pagbuligay sang kapulisan kag militar. Nagpalabot man sang panawagan na regional director sa mga pumuluyo nga aras sa lugar nga may presensya sa mga rebelde nga hindi magpate sa pagpangrekrute kag iyaman nga ginapangabay sa mga nabilin nga NPA nga magbalik na sa sabak sang gobyerno.
0: Duha pa tayo matapos bumungguan sa pribado nga salakyan ng isa ka tricycle sa Purok 2 sa Barangay Tuyong Banuas ang Kawayan gabi sang Hunyo 10. Ang biktima aging kilala sa kay Kanday Dolfo, 40 anyos, tricycle driver kag residente sa nasabit nga lugar. Samtang iyang pasahero ngayong kilala sa kay alias JR, 59 anyos kaging kilala man ang driver sang sedan nga si alias Bert, 33 anyos, lun sa mga residente sang nasambit nga lugar. Sunod sa kay Police Master Sergeant Errol Cibua, ang traffic investigator sa Kawayan PNP, gikan sa Sor Gabayan o kung padulong sa Barangay Tuyo, mangduwa ka mga salakyan, kag pagkadangat sa lugar sang aksidente, nabungguan sa salakyan ang pangulihi nga bahin sang tricycle. Dugang pa ni Cibua, bangon sa tuman kabasko nga pagkabunggo, lunsay nga nakagom sa seryoso nga pila sa mga biktima, kagiling nga gipagdala sa ospital, apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Sa karon, ang driver sa pribado nga salakyan, ang aras sa kustodiya sang Kawayan PNP para sa nagakaigo nga disposisyon kag imbestigasyon sa natabo nga aksidente.
1: Patay ang isa ka mangunguma matapos maigo sang kilat sa Sitio Crossing, Barangay Mahalang, Siyudad sang Himamaylan hapon sang Hunyo 9. Ang biktima ginkilala sa kay alias Lito, 52 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sang Himamaylan City PNP, nagpadulo ang biktima sa kampo kag ini ang nagpauli bangod nagtupa ang wadamol nga ulan apang ini ang naigo sang kilat. Nakita sang kaingon balay sang biktima ang natabo kag ilayon sini nga gindala sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor.
0: Ginapa-verify subong sa City Legal Office ang ginapahayag nga illegal nga pag-tap sang kuryente sa Ascenso Satellite Market sa Barangay Alihis matapos ginapacheck sang syudad ang mga istruktura sa nasabit nga merkado paagi sa Office of the Building Official of Kunobo. Suno kay City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu, may isa ka isyu nga nadiskubre sa imbestigasyon, partikular sa mga electrical connection sa lugar. Sa nagsilang obserbasyon, sa tanod outpost lang nagagikan o kunagikan ang kuryente nga ginatap sang tanan nga mga baligyaan sa merkado nga ginakabig delikado kag kinanglan nga ma-review. Apang kahapon ginaprobahan sa sangguniang panglungsod sa Bacolod City ang pag-extend sang permits sang 31 ka mga vendors nga nagapadayon sa Ascenso Market, tubtob sila nga pag-relocate sa permanente nga lugar malapit sa Bacolod Girls Home. Sa subong, nagahulat na lang ang CLO sa katapusan sang 3 ka bulan nga extension nga ginhatag sang SP antes sa ipadayon ang sunod nga proseso sa pag-clear sang mga istruktura sa lugar.
1: Ginaprobahan liwat sa sangguniang panlunsod o con SP sang Bacolod ang 1 ka-3 ka bulan nga extension para sa operasyon sang Ascenso Market sa Bakin sang Barangay Alihis. Ang paghatag sang special permit ginpasar sa regular nga session sang konseho sang tinalikdan nga Miyerkules kasunod sang pangabay ni Barangay Captain Diogracios de la Vega matapos makabato na naman sang notice to vacate ang barangay halin sa City Legal Office. Sa records sang konseho nagtapos sang Hunyo 1 tuwing 2026 ang una nga special permit nga ginhatag sang syudad para nga sa nasambit nga merkado. Sa interview naman kay Councilor Celia Flor kahapon, chairperson sang Committee on Markets nga ginapaabot sa iya sang barangay kapitan nga padayon ang ilang negosasyon sa Bacolod Girls Home para sa posibilidad nga pagsilo sa mga stall owners sa isa ka pribado nga lugar. Nagalauman si Flor nga amo na ining katapusan nga extension kag maplastar na ang merkado sa bag-o nga lokasyon sa sulod sang 3 ka bulan. Madumduman nga katatlo na ining extension matapos ang notice gikan sa CLO for clearing kagkahapon nga adlaw kontani natalana na ang pagpangbakla sa nasambit nga mga istruktura. Samtang gipahanumduman sang Barangay Alihis kagas sa mga vendors nga kinahanglanon sang special permit ang kada stall owner agod nga may legal nga makapadayon sang ilap operasyon sa sulod sang 3 ka bulan.
0: Ginpayag sa sangguniang panglungsod sa Bacolod ang suporta sini sa mga nagapadayong paninguha nga mapataas ang sweldo kag benepisyo sa mga public school teachers sa pungsod. Pagi sa isa ka resolusyon nga ginaduson ni Councilor Attorney Cesar Distrito, ginapangabay sa konseho sa Senado kag House of Representatives nga tagan prioridad ang pagpasar sa mga pending agna para sa mga manunudlo. Lakip sa mga ginasuportahan, amo ang mga nagadusos ang pagtaas sa minimum ng sweldo, pag-angot sa mas mataas ng salary grade, kagpagatag sa dugang ng salary increase para sa mga public school teachers. Suno kay distrito, ang pagpasar sa sining mga layi makabulig sa pagbuhin sang pinansyal nga kabudlayan sa mga manunudlo kag magapakita sang pagkilala sa ila dako nga papel sa pagpurma sang mga kagpag-edukar nga para sa masunod nga mga henerasyon.
1: Kapin sa 35 ka mga senior citizens ang nakabaton sa ilalad rise centenarian cash assistance tinalikdan nga Kunyo Jess sa nagkalain-lain nga mga barangay sa Bacolod City. Base sa datos ng lokal nga panguluhan, 7 ka beneficiary ang halin sa barangay Alangilan, 18 halin sa barangay Granada, kag pulo naman sa barangay 28 kag 32. Sa barangay Granada, 3 ka mga beneficiary ang bedridden nga ginbisita mismo sa ilang puloy-an agud personal nga madala sa ila benepisyo ang ila benepisyo nga dapat mabaton. Gipahayag man sa Bacolod City Government nga kabahin ini sang padayon nga pag-atipan kag paghatag sang pagpasidungog sa mga senior citizens sa bilang pagkilala sa ila kontribusyon kag sakripisyo sa komunidad. Sa pagpanguna man sang syudad, ginpatigayon ang pagpaligon sa nasamit nga programa para sa mga tikatigulangan agud nga mahatagan sila sang dugang nga bulig sa ila kabuhi.

0: Migrant Workers Day, giniwat kapon sa siyudad sa Silay, upod sa Anday, o original director Risa Moldes, kag Silay City Mayor Judith Galgiego. Ang highlights ang kaiwatana mo ang signing sang Memorandum of Understanding para sa implementasyon sa mga programa sa ahensya. Ang siyudad sang Silay ay may kapin sa 12,000 ka mga registered migrant workers kag ilang mga pamilya ang mga katapos ang organisasyon nga impormas sa tagsa ka barangay. Nagapasalamat si Mayor Judith Galgiego nga ginpili sang uwang Silay nga hiwatan sa programa bangod aktibo ang pamilya sang overseas Filipino workers sa mga programa kag sila mismo ang nagabuligay kon Mayolo Brown kag Alamutan. Komitido man ang lokal nga gobyerno nga ipadayon ang mga programa.
1: Lokal nga gobyerno naman sang Silay ang nagaagda sa mga pumuluyo sang Negros Occidental nga saksihan subong adlaw Hunyo 12 ang highlights sang 69th Con City Charter kag Cancel Life Festival. Suno kay City Tourism Head Girly Sumbalka o Consol Maka, mayara sila sang Charter Day Parade matapos ang flag raising program sa kaangtanan sang Independence Day program sa Silay City sa plaza. Diri man magaumpisa ang parada nga magalibot sa pila ka mga mayor nga dala noon kagdaksang nasambit nga dakbanwa. Ginapaabot sang multi-sectoral group nga magaugyon sa parada kagang tanan nga empleyado sang lokal nga gobyerno. Sa hapon naman hiwaton ang Cancelay Street Dance Competition. Sa diri ginapakita ang pagsaot nga may tema ang Cancelay isa ka flowering tree. Sa diin ang mga performers ang nagasuksok sang costume nga may disenyo sang puno sang kahoy nga may bulak ka. Ang kapistahan nagasimbolo sang Silay noon nga nagahatag sang pagkilala kung ano ang maragtas sang Silay City. May concerts kag palagwaon naman sa Silay Plaza sa gabi. Igapakilala liwat ang bago o nga ginkoronahan nga Lin Eyes sang Silay nga si Daphne Ann Hinulan sang barangay Ginhalaran.
0: Alas 6:32 na inyo nabati ang mga katropa ang mga detalye sa balita sa lokal. Kaginig na dulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: At na padulungan ang mga detalye naman sa balita sa national.
3: Express Balita. National News.
0: Ang abogado sa napatay nga Ateneo de Manila University basketball player nga si Rene Baterbunya magahingyo sa Department of Foreign Affairs nga mag-issue sa immigration lookout bulletin para kay head coach Tab Baldwin. Sino kay attorney Israeli Totorion, posible ipadala nila sa DFA na sabit ka request subong adlaw. Paig sini nga wala sila nagambal nga may salapto ng nasabit nga coach, kagkabayan lang ini sa investigasyon na good padayunon. Kung matumdumaan nga gimbawian sa kaboy si Baterbunya kagang iya kaopdanan nga si ukon-upod nga si Divine Adili matapos malumong sa baybayin sa Dipakulaw Aurora. Samtang nagapatigayan sa ilang team building exercise sang Lunes.
1: Ang Embassy of the Federal Republic of Nigeria sa Manila nagpagwa sang opisyal nga pahayag angot sa kamatayon sang Ateneo de Manila University basketball player kag Nigerian student athlete nga si Divine Adili. Suno sa embahada direkta sila nga nakipag-angot sa pamilya sang napatay sa pamunuan sang Ateneo, mga law enforcement agencies kag iban pa nga natungdan nga awtoridad. Magluwas sa kay Divine o Condivini napatay man sa insidente si ni Baterbunya nga tumandok naman sa agusan. Ang pamilya ni Adili ang nagpabutyag sang pangabay nga ipatigayon anay ang autopsy antes mag-areglo sang pagpauli sang ilabang kay pabalik sa Nigeria. Dugang pasang imbahada nga nakatutok ang ilang nga pakikipag-angot sa paghatag sang suporta sa pamilya kag pagsiguro nga ang tanan nga kinahanglanon nga mga papaagi kag ginapatuman man sang husto. Nagpanawagan man ang imbahada sang Nigerian community sa Pilipinas nga magpabilin nga kalma do kag likawan na may spekulasyon angot sa nasambit nga insidente.
0: Si Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian nagsiling ang sang gimpirmahan niya ang mga cheque sa sweldo sa mga empleyado sa Senado. Walay sapayan sa mainit nga issue sa liderato sa mataas nga kamara. Sa isa ka post sa social media, si Gatchalian nagsiling nga mga institusyon pinansyal nga kakilala sa iya subong bilang otorisado nga nagpirma para sa mga transaksyon sa Senado. Ipasalig ba sila nga hindi mapiktuhan ang sweldo kag benepisyo sa ginabanta? 2,000 ka mga empleyado sa PIAC sa leadership issue. Talalo pang doon nga nagkapaday ng hindi pagangpanay sa pagpamuno sa Senado sa tunga sang paksyon ni Gatchalian kag Senator Alan Peter Cayetano.
1: Kampo ni Anay Anak Kalusugan na Party List Representative Mike Defensor ang ginatunaan na posibilidad nga pag-file sang reklamo administratibo o kon kriminal. Bato kay National Bureau of Investigation o kon NBI Director Melvin Matibag, may kaantanan sa iya ginaligar liwat-liwat nga pagpatawag sa nagapadayon nga investigasyon sa mga Maleta Boys. Sunod kay Attorney Ferdinand Tupacio, abogado ni Defensor, posibleng nga madala ang reklamo sa Department of Justice o kon DOJ o kon Office of the Ombudsman kung magpadayon ang ila ginatawag nga pattern of harassment batok sa ila kliyente. Gipanindugan sang abogado nga mayara sang dagaluntad ng mga kasuguan nga nagasaad sang liability sa mga opisyal sang gobyerno nga ginaligar nagaabuso sa poder. Ginatagan man niya sang importansya nga posible mangin complainant ang NBI sa baylo nga padayunon ang pagpatawag sang testigo kon may ebidensya.
0: Alas 6:36 na, yun nabatayan mga katropa ang mga detalye sa Balita sa National. Kaginang ginadulong sa inyo sang Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
0: At ito na padulungan ng mga detalye naman sa Balita sa International.
3: Express Balita, International News.
0: Strait of Hormuz, diwat nga gineklarar sa Islamic Revolutionary Guard Corps o kon IRGC sa Iran nga sirado sa tanay nga mga sakayan na kasulod sa bago nga mga pag-atake sa militar sa Estados Unidos. Sa tanga militar sa Amerika ang nag-insister nga ang commercial nga mga barko padayon nga nagahulag sa pasilyo. Sa isa ka pahayag nga ginpost sa ila opisyal nga Telegram channel, ang IRGC nagsiling ang Strait of Hormuz sirado sa tanay nga mga sakayan na lakay pa mga oil tankers kay mga commercial nga barko nga nagapaandam nga ang bisan ano nga barko nga nagatingwa sa pag-agi sa alagyan sa tubig ilang nga pagapunteryahon. Apang ginangkat sang US Central Command to Consent Com nga nagsiling nga wala sa mga warships sang US nga naigo sa lugar. Kag ginapadayon pa ang trapiko sa dagat. Kag naghulag sa Gyapon ang barko sa alagyan nga walay kabudlayan sa deklarasyon sang Iran.
1: Ang Johannesburg Police sa South Africa naglunsar sang massive manhunt para sa mga suspetsado sa isa ka pagpangluthang nga nagbilin sang 12 kapatay. Hindi magdubo sa pulo ka mga armado nga suspetsado ang imbolbado sa insidente nga naglusod o kung nagsulod sa jumpers informal settlements kaginali na lang nga nagpalupok. Gintawag sang kapulisan nga isa ka barbaric act ang wala o kung kagwala sing tagipusoon ang ginimo nga krimen sa nasambit nga insidente. Ginimbestigaran man sa mga otoridad ang motibo sang mga suspetsado sa nasambit nga krimen. Ang iban pang mga katapos ang jumpers community nagapating ang insidente mahimo nga may kaantanan sa ila paginaway sa isa pa ka grupo bangod sa pagmina. Nagalaptaman o kon nagalapta na ang ilegal nga pagmina sa nasambit nga lugar.
0: Alas 6:38 na, inyo nabatayan ng mga detalye sa Balita sa International. Kagining inadulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakaw sa mga butika.
0: At ito na padulungan ng mga balita naman sa sports.
3: Express Balita, sports.
0: Nakompleto sa New York Knicks ang largest comeback sa NBA Finals history. Hindi matapos ginlutos nila ang San Antonio Spurs sa score ng 107-106 kag nakuha ang 3-1 lead sa serye. Nangin makalawa tawatang nabiliin ng mga segundo sa fourth quarter matapos malubad sa Knicks ang abanse sa Spurs nga tubtob 29 puntos. Naginugyaw mga tao sa Madison Square Garden sa napasulod ni OG Anunoby ang bola sa nabiliin ng 1.2 seconds. Kiwato ng Game 5 sa Domingo, Hunyo 14, sa Frost Bank Center sa home court sang Spurs. Ang balita sa sports, ginadulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: At ang napadulungan mga katropa ang mga detalye naman sa showbiz.
3: Express Balita, showbiz.
1: Mga katropa, sa balita naman natin sa showbiz subong adlaw, ang mga netizen, mga katropa, ang nag-gabas siya karon ako nang nainit sa matapos yang nanginapakayag sa Filipino-American pageant winner nga si Brandon Espiritu, mga katropa, matapos ginhambal sini nga this country wouldn't have a chance on the national stage without us half-fly sambal niya. Mga katapang namin niya nga, wala ako no sang mga chance, wala nga magdaog sa national stage o kung sa international nga mga pageant, mga katropa ang Philippines kung wala nag-represent ang mga half mga katropa. Pero sa ilang mga half Pinoy, half Amo na bing ang ilang lahi. Kag mga katropa, tiini ang nag-react mga katropa ang mga netizens sa ini nga pakayag nga ti mga half-fist katawag sa ila. Ti mga katropa, ang mga netizen naghambal nga ba, witsura nyo ganito, wala laman half tulukon pero maamo pa kamo sinag mga remarks. Kag ti mga katropa, naghambal ang mga netizen nga ti it doesn't mean kung half ka or hindi ka, imagine na damo sa mga pure Filipino nga nagadaog man o kung nagatapak mismo sa national stage when it comes to pageant mga katropa. Plus pagid nga tigini mo na nagkaladlawan sa iba na balsang iba nga tura mo do half Chinese po, half Chinese garter. Te, amo na naman ang ipahayag, balang mga katropa. Gin, ano na lang gin, no, gin, himo na lang gin silang nga meme sa mga tao tungod sa ilani nga nangin pahayag. Kag plus mga katropa, nagaribat man eh, kung nagpahatag man statement ang pila ka mga half man nga mga pageant holders o title holders mga katropa sa ining issue ni sang duha. Kahit yung mga katropa, hambal sang, ano no, sang pilaya ka mga nagdala o gigan, yung mga gazini ganados, ano, ang pilapagid ka mga, ano bala no, ka mga nagdala ogya sa international stage ng ating mga halfman habal nila ay dapat hindi na isyong amo na kay if you represent the Philippines meaning you have the heart of being a Filipino gidman kuno ya pero te kun amo ni sila ya meaning ti do hindi ka daya ano eh do hindi ka dagalitan ya kumbaga qualified nga magrepresent sa Philippines kun amo na ang imo ya nga mindset kay ting mga katropa ang isa di ka mga nag ano no naghambal sa amo sini sila ni Kirk Bondad nga ti nagdaog man ni si Kirk mga tropa ti half

0: istorya sa iya. Tapos si Catriona Gray naman niya nagpangayo sang well, niya, dapat ko no ti hindi pag-hate sang amo gina ang duha. Ti pero nagabala mga netizen nga ayaw hindi pag-hate no, dapat i-hate mo gid sila iya mo na nang reaction nila as a pure Filipino. Ti dako na nga kahoyanan no, magambal sila mo na nga gadaog latagali tungod lang sa ila, tungod lang sa inyo nga mga half kay kung kami lang gulawala gid. So ti mga katrapas na subong ginabash sa mga netizen ining si Jeter kon Jeter kag brando mga katropa. Te, kundi, imbis nga magsakang ilang nga career sa pageantry, nagnubo na lang gid kag tido. Wala na may nagasuporta sa ila sa karon. Mga katropa, oras nato nalasay sa 43 na. Kag ang aton nga balita sa showbiz, ang inadulong sa inyo sa aton nga Clear Skin Herbal Soap. Ang aton nga Clear Skin Herbal Soap, ang makabulig mga katropa, pari lang nga ma-prevent ang early signs of skin aging. Hindi man mga katropa, ang makapadula gid sa amoy sa inyong alawas. Sa makadula, inis ang bacteria, ang atong nga Sanchon Herbal Soap mga katropa, ang para gid sa bilog nga pamilya. Sini nga balik eskwela, magamit sa Sanchon Plus Herbal Soap. And syempre mag-isa pa kita kahabon para naman sa mahilig sa glutathione and Kojic, mga katropa, miyara kita sa Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
2: Alas 6:44 na mga katropa, niyo nabatian ang balita sa showbiz. Kag ato naman mga katropa padulungan ang ining istorya special. Ano ni ba lang rason sang sining nga babae nga sa edad yang 30 taon nga nagpakuno-kuno siya nga 12 anyos. Kaya ay ginakigan siya ni Katropang Ed. Ay Katropang James, history ay kami be.
1: XFF, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
3: Mayo aga, good morning sa tanan ng mga katropa natin nga nakatutok sumong sa 103.9 XFM Bacolod. Si Katropang James King ni Katropa para sa aton nga Balita Espesyal. Aton balita espesyal, ining 37 anyos mula nga babayo, nagpakuno-kuno 12 anyos. Pagod matuntong pamilya nga mag-a-adaptar sa iya. Katropa daw kaangay lang sa pelikula. Ginambala ng istorya sa isa ka 37 anyos nga babayi sa Brazil nga nagpakuno-kuno nga isa ka 12 anyos nga may autism sa sulod sa masobre sa katuig. Agud mapapati ang isa ka pamilya nga mag-a-adaptar o mag-adaptar sa iya. Gin-report sa Brazilian state sa Santa Catarina nga nagwasay ng investigasyon sa kapulisan nga nagpalapit si Amanda Maria Zauzag de Oliveira sa isa ka pastor sa simbahan kag nagpakilala nga si Gabriela kag nagpalagyo sa iya pamilya nga nag-aabuso sa iya. Matapos makuha ang pagsalig sa pastor kag miyembro sa congregation, nakabaton sila sa financial assistance kag gin-refer sa isa ka pamilya nga muang nagsagob sa iya. Gimpalangga siya sa pamilya kag gin-tabig nga matuod nga anak. Ginatagan siya sa engrande nga birthday party. Ginbaydaan ang obesity medication kag nagplano nga adaptaron siya sa dalayon. Sa muna nga tiyon, hunod siya nga nagpabata-bata. Naginom sang gatas sa biberon kag naggamit sang pacifier. Wala naman inigil patiyan sang pamilya sang nagsagot sa iya ang iyang pagpakuno-kuno. Gani nagreport sila sa kapulisan. Sa ang ginpatigay ng investigasyon, natukiban nga may iban man siya naging tunto sang una sa amuna nga paagi. Inakuman niya ini sa interrogation kag ginpasakan siya sang kaso nga fraud kag identity theft. Pinipreso siya apang naghingyo ang iya abogado nga ipadalong siya sa psychiatric evaluation. Ina, ang aton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Tabaskugo ng immune system, mag-Santone Vitamin C. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
2: Alas 6:47 na mga katropa, ano? Wala na na ngayon, buli, tarong kay. Pwede ka mo naka-report ko sa mga authorities nga ati amo na, no? Ka-experience kasang abuse, di ba? Ano pa dabi nga mga harassment, no? Para mapaagi sa husto nga proseso ang imo na

0: Sabing mga reklamo. Eh, imbes nga mabuligan siya, napailan pa sa kaso. Identity theft kag fraud. Fraud, tinamiki ka, nanunto ka, piki ka na. Basi kung magrason na siya nga 12 years old sa akong pinsar eh. Pero edad ko 37 eh. Pero akong pinsar do si Anyos.
1: Dede man sa sabibiron para mag-pretend ka kung pang-franchise eh.
0: Isan sa ano na lang bala sa imo, bala nga physical bala.
1: Oo, kaya appearance. Yun yung bala nun. Iba niya, may mga ano na bala.
0: 12 years old, hindi ka muna kadako yan sa 12 years old.
1: No? Churaya, pag hindi ka trumang-franchise, gulang, hindi ka churaya yan.
0: Matako ka to sa 12 years old, but not that tall, katrapang Wendell, no? Kaya siyempre, ang age ng 12 years old, yan may ara niya. Unless kung abnormal ka eh. Oo. I'm sorry, no? Ano kabla? Abnormal, ano ng term nila mo, no? Above normal na siya.
1: Yes.
0: No, that's not a bad term, mga abnormal. Above normal. So, lain ka. O nabla mga katropa, pinasahe ka sa iban. Above normal ka. O konti, below normal ka. So, may, it's either, ano mga katropa, ng sa imong physical appearance. May arana ganing nga, pila pala nga ito, ititaas-taas na, pero galing niwang. Diba? No? Kung taas ka, pero tambo ka be. Pero ang edad mo ya bata, pagali. No? Mga katropa. Tiyan mo na nga to, yung ano da bala, no? Mangin, ano kita, mangin sensitive kita, especially sa physical appearance ng iba. Pero galing niya kung gamiton mo yung panunto, ati hindi na na-injakto. Pares na sa iya. No? So, why is it nga nag-file ka sang formal para mabuligan ka man sang tadlong? Mga katropa, no? Amo ni nga to, nga leksyon nga nabalaan sa Balita Espesyal. Nga manunto kasi kapareho mo, siguro doon mga matuntuhan mo. Kung manunto ka ganing nga doon lang alang man, ahay, problema, gid na. Makatulgid ang ulo mo. Di, imbis ka mabuligan siya, ginfailan pa siya sa kaso. Sa ina sa mga epekto, no? Delikado kung mga bagay. Mga katropa, binag-binagong tanay mo, mangkot kita, seek advice kita para mabalaan na to kung anong husto nga proseso para mabala naton kung kita mangin kung mapuslanta na o kung hindi. Kung makaano kita bala mga katropa, makabinipisyo kita sa sinangabagay. No? Kahit na siyempre, kinangalanta ng mga katropa, makaluwas sa sinang mga harassment or mga pagpang-abuso. At para maano kita mga katropa, mabalaan para aware ang tanan ng publiko kagang mga said agencies na makabulig sa aton. Oh, para makita mismo makaluwas sa sina nga mga kabudlayan sa aton nga kabuhi. Alas 6:50 na mga katropa. Oras sa ginalang-alang na pero ipakilala namon sa inyo ni Katropang Wendell ang mga produkto sang Yes to Health.
1: Yes mga katropa, gato mga produkto sang Yes to Health ang mabakal sa itong mga Yes to Health store sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39 na Bacolod City mga katropa. Ma-order man ni mga katropa sa mga online shopping applications ninyo, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto. Kag mga katropa, syempre mabakal man sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson Generica, South Star, kag TGP. Mga katropa, hindi man ang babakal sa mga lokal nga butika. Akon sa mga butika malapit sa inyong lugar, i-search nyo lang o kung ipamangkuton nyo lang ang produkto sang Yes to Health naton o kung ang mga Santone products. Yes, good morning. Ari sila sa mga ni Jeffrey Martisano, nagapamati sa aton. Dira sila sa may Sitio Lapak, Doldon, Barangay Robles, sa La Castellana. Kaginapag-greet niya
0: yes.
1: Sang ang mga nagapamati dira sa Subong, no, sa family Martisano. So, bata ni siya na sila na yung mga Melanie Martisano. Dira bala, no? Good morning, dira sa ila family.
0: Morning.
1: Si kay Alberto Norbing Loreno, good morning man. Nagalanta mo siya Subong ka nagapamati sa aton. No? Sa may Talizay, City Zone 15. Sa ano ni mga kasimanawari ni Katropang Michlipa. Kag kay Sir RV Chris Casiris, good morning man.
0: May aga.
1: Sila ni Ma'am Elves dira, Ma'am Elvira Ginugo, good morning.
0: Yes, good morning. Yes, mga tropa na to dira nga nagatuto, nagababad dira sa ato sa XFM 103.9 Bacolod. Good morning liwat sa tanan, no? Katropang Wendell ang oras, sa dugin na lang alang na Mga katropa ta, hindi na tapalis ang inyong mga radyo kay magabulus na bulus ay ikaw po si katropang Erwin Salinas. Salamat mga katropa, kami inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinario.
0: At si katropang Franz Andrew Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. XFM News!
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Suwabe ang aroma. Santol Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabut ka pa. Santol Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take na Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
9: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
10: The Turbo!
8: Oh, yes!
9: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
8: Mas lalakas ka pa!
9: Sister Pain!
11: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: Nga, XFM, kid, how?
14: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
13: Nga, XFM, kid.
15: Ay, namiang music, ah.
13: Nga, XFM, kid.
15: Ay, wala ka lang music. Pagkatapos bugtaw ka, blam, mayarap ka sa mga balita. Blam, so, namin, pagkat sa mga DJs na lakad.
16: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
13: may how kita pa.
16: Enjoy lang.
13: Nga, XFM, gid how.
17: Timo!
18: XFM 103.9.
19: The Secrets of Hell.
20: Kaabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas gina siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables o kun luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kun may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why I recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santon Gold Herbal Tea. tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
3: Gusto mo ba

0: kun hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga siyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kun maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang na sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit, pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sini Sunthone Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health.
3: FM.
4: Sunthone Plus Gold.
5: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sunthone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Sunthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Sunthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Sunthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Bisyo next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Sister Payne.
15: Si Michelle Legale, isa

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Kung si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: Resistensya sa trabaho, mag-inom sang produkto ni Doc Hico. Una, ang Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Ikaduha, ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, ang kape nga puno sang sustansya. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
3: Kare ka mo dire sa Silay kag magpanaksi sa among kaiwatan sa Chapter D Celebration sa Sarajan Silay kag kan Silay Festival kag welcome ka mo sa paglibot-libot dire sa among mga social houses kag mananit nga mga pagkaon dire sa sudan sa Silay para magpanaksi sa among nga mga kaiwatan kag amon nga mga delicacies dire sa sudan sa Silay. Gina-imbitar ka mo namon na magpanaksi sa amon din nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Siyudad sa Silay kag kan Silay Festival. Kari ka mo diri kag magsinadya kita o yun Silay noon.

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan.
1: Before the president and ensure me a piece of paper and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtuliin sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: It's not... Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Ang bata, tapos may balay ng ipapitma sa ako, pero wala man nila kinakta.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman. Oh.

May nga mga katropa, may aga sa mga suki natin nga temperamati. Welcome na liwat sa aton pagpangaraga dili sa Bullseye. Today is June 12, 2026. Sumuhan na mga katropa, nag-celebrate kita sa aton nga ika-28 nga pagsukat sa aton nga kahilwayan bilang pungsod, bilang Pilipino, no, kag kilang hilway sa mga sa kamot sa mananakop. Doka sa jaman sang ininya mga sitwasyon kay ti dudungan ba na sa mga isyu nga naginawa subong. Pero sige lang, no? Mga katropa, aton nga i-realize diri mga katropa ang ang aton nga sitwasyon, no? Ano ba, hilway na ta sa mga nagapugong sa aton sa aton pagpakabuhi, naghatag sa kabudlayan sa aton nga pagpakabuhi. Hilway na tabla sa ininya mga problema. Hilway na tabla sa pagpahayag sa aton nga mga hibubunot. Hilway na tabla para sa mga kautangan nga ni. Abot lang kung hilway na ta. Hilway kinabla sa krida mo. Hilway kinabla sa mga obligasyon. Bago grabe, no? Subong yung mga katropa, bisan na nung humble ta, importante, hilway kitaya sa mga masakit. Nga, hindi tayo nag-ligid, Jepermi. Hindi, Jepermi, nag-kabudlayan sa aton pagpakabuhi. Kahit may masakit na, may ara na sa mga hindi mayo pamatsyag, no? Pero, sige lang, no? Kung ano man nga, ng realization sa kahilwayan sa aton pagpakabuhi mga katropa, depende mo na sa aton sa ginagyan nato sa sitwasyon nato. I hope nagsigahon lang kita nga tanan okay, tanan mas ano kita na mas resilient kita sa ano man yung mga pagtulaw kag pag testing sa aton nga pagpakabuhi katropa, para sa mga drivers at operators naton, we know nga sila ni ang isa sa mga naapektuhan sang krisis subong, away sa ibang mga pungsod, nga kita ang nagkakaapektuhan katropa, no? Pilipinong pumuroyong Pilipinon ang nagkasakripisyo. Desisyon sang aton nga mga leader nga kita ang nagaagunto sang resulta kag konsekwensya mga abyan, no? I hope amuni ang mga ano naton nga mga inspirasyon sa pagpadayon sa aton nga aton nga mga obligasyon sa aton nga pag padayon sa pag pagabuhi katropa. Well, update kami mga katropa. Tumtumar as just ang aga. Kaupo na ito sa technical side, katropang Junel Upside. Ako naman si katropang Winselinas, mga abyan. Tara kay kita sa mga kamabalita, mga issues, no, diri sa sunod sa makaunod mga katropa, mga abyan. Isa sa mga tutukan at nun subong subong andaw katropa, nag-celebrar kita sa ika-20th day o kundo year of Philippine Independence, mga abyan. Anong aton pila ka mga activities, mga nag-padayon nga mga obligasyon nato, no, kung mga hitabo sa aton pila ka mga tanatapan sa gobyerno, himaroon takaroon ng gidugay, no? Well, give you an eye sa pila ka mga lugar diri sa Bacolod, sa Negros Occidental, kag pila ka mga lugar diri sa ano sa aton nga probinsya as we celebrate the Independence Day today. Pinapaka ma-update diri sa Bacolod mga abyan. Katropa, ang aton nga clearing operation wala, nagpadayon ni Sigapon ang pagpatigayon na aton sumong, no? May ara sa mga vendors ang issue diri sa ginalantaw ta sa North Capitol Road, no? Pag-isurehan pa. Pero may pila ka mga vendors katropa nga gin pahalin sa mga lugar just like dira sa
ano sa Negros Occidental High School nga area nga ginpalin to sang Aton City Legal plus ang clearing operation sa mga dalanta about kun makarelate kamo makahatag makamo sang pagpinuino nyo kon sa inyo na dala na sa mga clearing operations. Pero mga katropa, ang pahayag is ang tinloan ang mga sidewalks naton tanan nga mga obstruction sa sunod sa Bacolod sa mga mayor nga dala noon para magamit na magamit sa pumuluyo sa mga motorista ang aton sidewalk aton dalan nga ginaparkingan sa mga dagko ng mga salakyan hindi gani ginahimo gani parkingan sa mga salakyan daw amo ring budlay kiti amo ning nagaka halinan sa mga disgrasya mo. Kag siyempre, ang implementasyon sa atong ordinansa nga dapat tutukan man eh, tuntani, no? Galing tido, importante question man isang consistency sa implementation sa atong nga mga ordinansa mo nga dapat ma-implement naton sa matagla sa adlaw-adlaw. Abi nyo, dako ang contribution sa mga kapitan tamo, no? Diris Bacolod sa pagpatuman sini kay ang last nga say ara sa aton barangay. Sila man ang nagsaway ang gakalatabo subong makita nyo barangay pa kung kisa nagabular sa aton mga ordinansa. Barangay man mismo ang may mga obstruction, may ara sa mga natukod nga mga hayob-hayob, may ara pada nulunegasyo. May ara manda mga salakyan, mga public officials pa. No, tindi na nga implementasyon natun sinadaman, no? Ari pinakalita sa mga katropa. Ang Ascenso Market gitagaan sa 3 ka bulan, no, nga plaso para mag vacate mga katropa sa nasambit nga lugar ari naman istoryahan ta karon, no? Ano ang aton nga pag-implementar sang aton ordinansa kag interpretasyon sini kay aton naman nga mga katropa ang pag-incendita kap kun laye why mo na iya sa problema mo okay man iya mo no ma-implement nato na iya mo no sa mga barangay ang problema lang kay ti mismo ang naghahatag sang resistance ba ang aton nga mga barangay kapitan na-incendihan taman kay ti mahambal mo nisla nga kami ang maigo mo, kami ang matamaan mo, kami ang mabudlayan mo, so kami ang manindugan para sa amon nga barangay. Pero ang gakalatabo may ara sa mga failure bala sa implementasyon kung istoryahan ta clearing operation. Kay kung na mo malang ni nga hindi ta maimplementar nga ito mga ordinansa, hindi lang ta mag-implementar kay kalaw ay sa mataas ang tao, kalaw ay sa mataas ang pumuluyo ta nga nagapatuman kita sa ordinansa ta daw atong mga ginpahalin nyo nga mga vendors na dito sa sudat sa Bacolod sa proper dito sa downtown area sa ibang mga lugar ginpahalin mo sila because may ordinansa because may aras ang implementasyon sa ordinansa ta and wala sang choice ang ining mga vendors kinahanglan magpati kay kun hindi dakpon sila pangkumpiskahon ang ilang mga ginabaligya where sa iban nga mga barangay pwede mag-apilar ha pwede hindi ma-implement anay nga aton nga ordinansa sa obstruction ni sini mga makakatropa no just because kati si kapitan nag-ayo just because si kapitan lapit sa politika just because si kapitan may arang inasandigan yung mga politiko oh ti nag-istorya ito double standard no gapili taya na amura pasensya akong paglantaos na kapili tayo sang patumanan ta sa ordinansa. Depende ni sa enforcement ng mga katropa mo, no? Kung tagaan nila sang plaso, no? Nga un-apply sa isa ka barangay ang ining extension. Whereas ang ibang to nga nag-apilar ng mga vendors, why man ya, no? Ginkakas sila, gintinloan sila, ginhawanan ang lugar nila, wala sila choice, kasuhan sila, kung hindi sila magpati, why is it ma-exempted? Why is it may exemption? No? Why is it nga may ara daw pinilihan ta? Ha? Why is it nga amuning sistema? Ha? No, kalaway eh. Dapat kung gina-implement na itong isa sa lamahatanan. Amo na hambal nila, bla? Ang aton laye, ano man na siya, hambal nila ako na, Joralex Sedlex, bla?
The law may be harsh, but it's still the law. We have to implement. But there could be an exemption, of course. In every laws, may ara sa mga exemptions mo. No, what are those? No, but dapat may ara sa sang compliance tani. Pero daw kita ta lain eh. Just because kay may mga boss-boss ta, just because kay may arat na sang ginasandigan ni mga politikada, ano klase bakulod ka man? Ano ba ano klase sudad may arat na sa man? May arat ka implementation pero di pili mo. Ha? Tiklaw ay eh. Anyway, ay sana sa mga tutukan natin mga katropa sa pagpangalagad ta sa atong paratuntunan. Plus ang pag-resume sa impeachment katropa, may arat na sa mga abogado. Ang Defense Council sa kay Vice President Sara Duterte, may ara naman sa mga schedules mga katropa mag-convene ang impeachment court para magtalakay sa ining impeachment against sa pinaka o kung sa isa sa mga mataas nga opisyal sa aton pungsod mga abyan. Tanahon tara karun sa pagpangalagan natin sa atong platong tunan. Plus, ang inistorya pagidla nga tutukan taman mga kauturan ang ini ang pagtulo tayog dito sa Mindanao area. May ara sa mga aftershocks which I think expected na sa aton sa nagakalatabo dito, but ang mga aftershocks naglapot sa magnitude 5.0, no? Grabe na, no? Bugat na. Kung imo balay na uyog na sa 7.8 pagkatapos uyogon pagidsa sa mga aftershocks nga nagalapot sa magnitude 5 katropa, basi matumba na balay mo na kagama building delikado man. So ano ang ginalantaw naton di there is sa Pilipinas may ara sa pinaka mga fault lines active mga katropa na posible magdulot sa pagtayog sa pinakamalugar. Ang ginaistoryahan mo this Negros Occidental, ang Negros Trench nga posible magresulta man sang 8.0 nga magnitude sang linog in nga wala ta mga expectoran. Amo ra irapabalo sang OCD, nga amo ra irapabalo man sang aton nga sang fee box nga kinahanglan magpreparar kita. Dapat maghatag kita sang mga precautions, no? So we know it in advance, no, that this can happen. Ang 7.8 nga linog mga katropa had already happened sa Mindanao. Kag dapat na tunan na tunin din. Dapat may ara kita sang pagduon sa mga katropa para mabalanta kung ano gid man ang sitwasyon, no? Ano pwede nga pagpanghanda? Hindi pwede nga puro lang ta simulation, but dapat may mga pinansama rin, no? Sa building codes na to, no? Ato ang mga daan nga mga building nga delikado bla para sa linog katropa, no? Medyo kabaluman ta may ara sa mga heritage site kita, pero sa mga pagtayog-tayog hindi pa sa exempted, no? No? Kay heritage site sila hindi sila maguba, no? Kag sa mga building, ang kataason sa building sa mga katropa daw inang sa mga panahon ito, ginakulbaan ka na. kanto kas babaw to, kanto kas ano, basi maglinog la. Pero amun na, may stigma nga kung nga ga-epekto sa atong paminsaran once nga nagluntad ini nga mga kabaskugon sa pagtayog. Dari sa atong nga pungsyon kay tropa, no? Ang Pilipinas kuno ang may pinakadamo nga mga ano mo, nga mga trenches na pwede nga mag idog na siya, maghiho na siya kag mag-resulta sa paglinog mga katropa. Daw ang istorya sa mga katigulangan nga ambal nila basi bla this is the end of the world. Hindi pa man guro ah. Aray mga katropa, pinaka-latest man. Ang Estados Unidos nagpalupad sang missile ginbumbahan ang isa ka cargo vessel nga may lulan nga oil dito sa Strait of Hormuz because sang pagbiolar sang pila ka mga regulation kay pulisa dira sa Strait of Hormuz, blockage kag ginhimo sang Estados Unidos. Headlines.
Amo na isang pinaka ano, pinaka highlight karon, no, kabay pa ang aton lang ginasigahom, hindi maglala ang kinagual dito sa Middle East na naman, no nga, kay ti ang epektos na da hindi man ma-respond sa Pilipinas ang aton nga petrolyo nagasaka, ang aton nga mga balaklo nagasaka man, kada Martes gahangla ta, kada Martes nagahulat ta, kung ano ang posibleng saka sa presyo sang aton petrolyo or sa aton nga gatong katropa, do amo ang pinaka sistema bla, no. Anyway, tita na ako tara karon sa pagpangalagad natin sa atong platoon tunan, 7:36 na. Katropa ang aton nga mga produkto, ang aton nga tatlo ka mga produkto sa Yes to Health nga makapasanyog sa aton nga ikaayong lawas, mga bayan. Ang Premium D3, ang aton Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C nga dapat na maintain naton, may ara kita sa proper nga supplementation, hindi ni makapalain sa inyo kundi makapasanyog pa sang aton nga ikaayong lawas kontra sa mga masakit mga kauturan. Ang Premium D3, amo na yung sunlight vitamin naton nga makuha naton sa adlaw, pero hindi not all the day, not all the time, no, not all the day, not all day nga expose kita, magwa kita para magpainit kaysa subong ang init mga abyan ti al na kaayo sakit na spanit, kag malapdos ka kung madugay-dugayan ka. So hindi na sa advisable gid nga expose kita sa init katropa. Ari na lang ginimo to supplementation sang Premium D3. Ang Premium D3 mga katropa, vitamin D nga kinanglan sa lawas naton, no? Kinanglan sa aton nga kinanglan sa aton nga sistema, no? Para magbakod ini, para immune kita sa mga viral infections kag mga masakit nga posible magdapo sa aton. What's good in it mga katropa, because of Premium D3, not just vitamin D nga ginatag naton nga nagapabakod sa bones naton, kapanami sa aton nga condition sa aton paminsaran, aton blood flow, aton circulation sa dugo katropa, but may ara pa sa sang virgin coconut oil nga nagapa bakod man sa aton depensa kontra sa mga viruses nga posible maga infect sa aton sa matag-adlaw nga tanan. Okay? At the same time, naara mo na isang malunggay, a malunggay katropa, ti proven and tested na yan, no? Itanong mo pa kay nanay, ang ining malunggay, dako ang bulig sini para papasanyog sa ating immune system, na gina-fill in niya mga katropa ang aton lawas, ginatagan niya sa mga suplemento like mga vitamins nga kinahanglan naton sa aton lawas. So kinahanglan ta lang katropa nga i-maintain ang aton supplementation, all right? Premium D3. Ang aton nga Santon Plus Gold, may ara man sang ang mangosteen, palaya, may ara man sa malunggay, may ara man sang garlic, may ara sang spirulina, ini mga ingredients mga katropa. Sobra na ni, no? Kung i-maintain mo, kung adlaw-adlaw mo na inom katropa, bisan ang lifestyle mo, huwag kang kakaon, utan, bla, no? Pero may supplement ka, at least may ara japon, i-gamiton ang lawas naton ng mga suplemento sa pagpabakot sa aton sistema. Okay? So, ang Santon Plus Gold, mga katropa, gapanami din sa blood circulation, no? Tungod sa presensya sa garlic, presensya sang ampalayaman nga nagapanubo sa aton blood sugar, ang mangosteen nga dako ang bulig sa aton sa pagpanami sang aton depensa kontra sa mga infections. Okay, antioxidant din sa mo. Okay, ang balonggay ara man da, no, hindi madula mga katropa, because ti sa nambal naton proven tested na nga grabe ang nga mga grabe nga mga nutrients nga makuha naton dira mga katropa. So dapat present na sa permi. All right? So imagine na lang ang tanan nga mga ingredients ni ginsulod sa isa ka kapsula nga kun isa-isahon mo ni inom katropa, grabe nga regimen ng agyan mo. Okay? So amo na, no? Ang aton nga Santon Plus Gold mga katropa nga nagapanami sa kondisyon sa lawas naton sa pag-inom naton mga katropa. I-clear ta lang, no? Kaya ang supplementation, it should be taken every day, no? Ang prescriptive naman niya, ginambal sa doktor katropa, would last for a couple of days, no? May prescription na sa iya,
bulong na saya, diri ha, mga katropa, na supplementation. So dapat inom kita everyday. Sige. Para magbakod pagid kay kun wala sang no, maayong absorption na lawas naton katropa. Di Wyman eh. Hindi man maanan, hindi man maakupahan sa lawas naton ang pag convert sabi pag paggamit sining mga nutrients kaya sa mga suplemento kung wala sang total absorption. Dara naman kasunod ang role abi sang vitamin C. Ang vitamin C nagabulig sa atong katropa sa pagpadasig proseso para maabsorb sang lawas nato ng mga nutrients. Ang mga vitamins kaya kinanglan niya. Okay. So wala ang trabaho sang vitamin C. Plus kita nyo sa unang atong kamuklatan mainom lang ta vitamin C para magbakod lawas ta. Pero dason, inom ka soft drinks, inom ka kaon ka noodles, kaon ka sang kaon ka sa mga instant nga mga pagkaon ka tropa. Notice mo, ay no kay hinay mag-ayo ko ao, naka vitamin C man ko. No kay hinay sang akon nga pag recover how? Anong natabo, no? Kung naka vitamin C ka, ano'y proseso abis ang lawas ta, no? Siyempre chemicals man, no? Gamat-amat man, nga panubo sa atong immune system, depensa. Oh, so dapat kung naka-vitamins ka, katura pa, parisan mo gidya sa premium D3, tag sa aton Santon Pasco. Alright? So muna, ang aton ultimate trio, mga katura pa. Okay? Pwede nyo mabakal sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar. Pwede ka mga tuto sa Mercury Drugstore, sa South Star Drugs, sa TGP, kag sa generica drugstores nationwide. Or you can visit aton nga mga wellness center ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Okay? Tanaw pa kabuda sa mga produkto sang Yes to Health, mga katropa damo da. Okay? So okidoks, oras na itong 7:42 na sa pagpangalagan na morning sa kay Ma'am Jovi Sarge Amodente dara sa New Zealand. Nakatutok na siya. Salamat gid ha. Watching live with you at home. Thank you. Salamat gid ma'am. Sa kay Ma'am Mary Jane Balio-Alio, ang members ng Moms. Thank you. Salamat. Elvira Gilogo. Thank you so much. Salamat.

0: Thank you so much sa pagpamati diri sa Bullseye. Alright, oras naton 7:43. At tuwang tapira ka man i-test balita, senaryo karon while nag-celebrate kita sang aton nga kahilwayan, adlaw sa kahilwayan, June 12, 2026, mga katropa. May mga activities ginahimo subong sa probinsya, sa pila ka barugar, highlight man dito sa Silay, highlight man sa pila ka barugar diri nga ang ilang celebration sa anibersaryo tuon sa adlaw sang Independence Day. Wow. Oh. Sir Remel Mamilya, good morning. Shout out lang sa kapihan sa overflow sa barangay Makagahay. Morning. Thank you. Salamat kin. Oras naton 7:44. Makomersyal pa daya. Aboy ta mga obligasyon naton pagkatapos kin lamang sa mga panumdo mga katropa. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3 Supple Plus
2: Gold. Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka ba

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo. Pwede, nag-atras ang public opinion.
4: Objective.
3: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang bulls.

0: Mga kalagad naton, may activities dito sa ano sa aton nga BCGC. May ato tong mga talon tayo, matian ta mga speeches ng aton nga mga public officials. Diri ta man mabalaang quiz ang mga katropa, anong direksyon sa aton syudad mo, no? Kay ti may ara sa mga pronouncement ang aton nga mga official gobyerno nga maghatag sang ilang statement api, no? Like for example, din tapakad to, ano ang priorities gobyerno? Anong meaning abisang independence naton subukan daw, no? Kung kisa ikaw game mo speech do gilalain ka man mo, ha? Kikabudlay?
1: Ari na sila. Larga na.
0: Oh, sige lang. May mo ka speech to. Paano ko na ma-relate man? Paano ko na ma... sibo-sibo man? Para daw kami man pamation, bla? Pero anyway, mga katropa, presence lang sa mga official na itong gobyerno sa celebration sa Independence Day would complete the whole activities. No? Importante nga, ara lang na sila rather than absent ang itong mga official. No? Para mabalanta kag para ma-feel natun bla ang essential sang Independence Day, no? Hindi man importante kung lawig guys speech mo, hindi gid man importante nga mayara kada sang palupok no? Mayara kada sang ihambal bla nga catchy para sa aton nga pila ka sa mga issues nga mabulaga ka kag pag-istoryan sa aton pumuluyo. Di ba? No? Anyway, mga katropa, today is the 120th years of Philippine independence, mga katropa, and we are celebrating that. And, well, pinaagi sa mga gagmay mga activities na. Pero sa kay Juan de la Cruz, ano ba lang meaning sa independence? No? Kahilwayan. Di ba? May ara sang kahilwayan ka na bla? Hilway ka na bla? Ha? Tiambal, hindi pa. Ha? May ginabayaran pa ko, hindi pa ko hilway. Oo, di ba? Oo, dami eh. Morning. Naglailain yung mga sitwasyon, mga katropa. No? Aton gina pangatubang sa sinay panahon at istorya nga may ara kita, mga katropa. No? Oras naton, 7:51. Check naton aton patrol with katropang Franz Andrew Burgos. This time, mga katropa.
2: XFM Reports.
0: Aha, katropang Franz, may aga.
3: Nagpapakarawin na rin papatay kong si Mayor Greco. Kasi si 128 ng Philippine Independence Day.
0: Ah, sige ba? Oo.
4: In November 1898, a group of our ancestors stood before a heavily armed Spanish garrison right here in Adios. They had no real weapons. They had no military advantage. All they had was a daring idea, an unshakable faith in one another. They carved rifles out of nipa stalks. They rolled up woven sawali mats and painted them to look like cannons. Then they marched. They marched forward, shoulder to shoulder, projecting a strength so unified that the powerful, formidable Spanish Empire surrendered without a single shot fired. That victory belonged entirely to the collective. We know that when we say collective, it's a very strong word, especially for those defend having by and using a different approach. If one person had faltered, if one column had broken out of fear, the illusion would have vanished. They won because they understood that our power lies in our absolute unity. It was this exact same brand of courage, that courage to believe in the goodness of one's fellow man, that secured the 128 years of Philippine independence we celebrate today. We stand under a free sky because revolutionaries across the nations locked arms to face down an empire. That deep devotion to our republic did not disappear into history. We see it living into our uniform, men and women standing guard before us today, holding the line so that our children might live in peace. The duty of defending our nation, however, has evolved since those early days into the trenches. Every generation is called to define freedom for their own time. Today, defending our nation rarely asks us to lay down our lives in battle, except on some occasions and in some instances, even here in the College City. Instead, it asks us to live our lives in faithful, deliberate service to our people. To our fellow public servants, our violent officials present, our workers in the barangays, our revolution unfolds in the halls of the government center, our barangay halls, in our busy clinics at the city of office, and even on our streets. We claim our independence every time we deliver honest governance. We claim our independence every time we choose to make a difference in someone's life. We liberate this city every time we refuse to give in to the cynical voices of division and hate, choosing instead the higher path of setting our differences aside and working together for the common good. That vital work, that relentless drive to push forward, no matter how difficult the path, also extend far beyond the walls of government. We see the exact same spirit alive, even in our youth, reflected in our guest of honor this morning. Brianna, stepping into whichever and wherever court means carrying the legacy of those early revolutionaries who refused to quit. Personally, he went through a lot physically, but despite all of it, she was able to surpass all those challenges and look at where she is right now. So that is an example of our youth today. Your tenacity and your support proves that raising our flag today still requires fierce discipline and immovable heart. And just like those who marched shoulder to shoulder in 1898, your victories teach us a timeless truth in any discipline. No champion crosses the finish line by himself or herself. Every medal is also forged by parents, by their coaches, by their schools, by their supporters, and the entire city supporting and cheering from the stands. But all of the challenges of our present generation, it looks different from that in the previous generations. But the exact answer remains. We lock arms, we move forward as one people, as one Filipino. Let us use our independence to be stronger together. Maligayang araw na kalayaan, mabuhay ang Bacolod, mabuhay ang Pilipinas.
2: Oh. Nagtagalog si Mayor.
3: So far, si Mayor Greg Tataya. Ang nagpalabot niya kanya mensahe for the 128th Independence Day at Tropa Irwin. No? So, sa karoon niya, sitasyon na rin sa Bacolod City Government Center Grounds, napunog din si Tanang Tropa Irwin. No? Actually, tanang yung mga empleyado, rin sa BCGC, mga manunudlo. Dito na nagtelepon, agad nga tambuhan ka sa Parvin ang pinaka-importante, no, ngadlaw sa Pilipinas and also sa mga Pilipino. Ay tiya muli ka sa Parvin ang pagtinguha man nga makuha na ito ang kailwayan sa mga dumuluong na nag- sa puso Pilipinas ng Katropang Irwin.
0: Oh, dapat silibrante ni, dapat ipagbunyi ang kalayaan ng Pilipinas. Magtatagalog din ako kasi nagtagalog din si Mayor mo.
3: Pero may ginatagalog, Manila, Subong. Ginatagalog, Manila, Subong.
2: Ha?
3: So, temporary to Subong, Atro Parwin, si Brianna, doon nag-speechman.
2: Okay, tapos sa sakay pa?
3: Na send na natang aton nga speech siya.
2: Ah, okay.
3: Okay, siya di ang doon siya di ang, ano, gid mo, no?
2: Oo.
3: Guest speaker ba?
2: Oo.
3: So, pero katapawin, before kita magpabati, tira kay Brianna ang, no, which is siya ng team captain sa niya, pakulo tayo itong Thunderbolt, yung team nila sa volleyball mo. So, naging tagaan, siya mula pagkilala ko sa Erwin. Kasi kapalo naman kita sa airport, may isang niya, sining mga kabataan.
2: Oh.
3: Ang subong niya sa Erwin, ang point sa niya pakulo, dari is naging tagaan, hindi pagkilala ang mga kabataan, subong mo.
2: Oo.
3: Oh. Okay, so, subong man nga si Ondo, depende man siguro kung sino ning mga, may harang din mga, ano ba na, may mga nahimuan, mga makating mga, modern baby ng mga baganihan, no? Oh. Nga doon nag-representar man sa nga pagtinguha.
2: Ama,
3: sa kahit una sa mga Pilipino nga nag-tinguha para makuha ang, ano, no, ang kabugusan ng kilwayan sa gikan sa mga pagpangipit sa siling yung mga dumuluo kung nagsakot sa Pilipinas. Pero ako tumawin na rin lang papatita na na yung
2: payas man
3: speech ni Councilor Rujibal Singambuwa Jr. Eh siya na yung komito ni Storia mo, no? Dari sa Makulot. So, pamatihan tayo ngayon ng speech.
5: Magandang umaga po sa inyong lahat.
2: Magandang umaga po.
5: Ang kasaysayan ng araw ng kalayaan. Ang Hunyo 12, Hunyo 12, ngayon ay isang mahalagang araw sa kasaysayan ng Pilipinas sapagkat ito ang araw ng kalayaan. Ang paggunita ng deklarasyon ng kasarinlan ng bansa mula sa mahigit 3 siglo pananakop ng Espanya. Noong Hunyo 12, 1898, Hunyo 12, 1898, sa tahanan ni Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite, formal na ipinahayag ang kalayaan ng sambayanang Pilipino matapos ang matutumbay na pakikibaka ng mga revolusyonaryo laban sa kolonya ng pamalaang Espanyol. Sa makasaysayang okasyon iyon, unang iminagayway ang watawat ng Pilipinas na pinahe ni na Marcela Dulcilio, Lorenza Dulcilio at Delfina Herbosa de Natividad sa Hong Kong. Tinugtog din sa unang pagkakataon ang marcha na nilikha ni Julian Felipe na kalaunan ay naging ating pambansang awit ang lupang hiniran. Bagamat hindi agad kinilala ng iba't ibang bansa ang deklarasyong ito, ay sinundan pa ng pananakop ng Estados Unidos na napiling buhay sa puso ng Pilipino ang hadikain ng tunay na kalayaan. Ang Hunyo 12 o Hunyo 12 ay naging sagisan ng tapang pagkakaisa at pagmamahal sa bayan ng mga Pilipinong nag-alay ng kanilang buhay upang makamit ang kasarinlan. Gayunman, hindi agad natamasa ng Pilipinas ang ganap na kalayaan. Hindi kinilala ng Espanya at ng ibang pangmakapangyariang bansa ang deklarasyon at matapos ang Spanish-American War ay napasailalim naman ng Pilipinas sa pamamahala ng Estados Unidos. Sa loob ng maraming taon, Hulyo 4 ang opisyal na ipinagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sapagkat ito ang araw na kinilala ng Estados Unidos ang kasarinlan ng Pilipinas noong 1946. 1946. Ngunit noong 1962, 1962, sa pamumuno ni Diosdado Macapagal, ibinalik ang makasaysayang kalagahan ng Hunyo at 12 o 12, at ito ang opisyal na itinakda bilang araw ng kalayaan ng bansa.